0: AM.
1: 4 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, narito muna mga ulat mula po sa ating mga kasamaan sa labas ng ating himpilan. Pagkonsulta sa retired SC Justices o yung ating mga Supreme Court Justices, malaking tulong para makaiwas sa paratang na may grave abuse of discretion ang impeachment court. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
2: Sinabi ni House Prosecution Legal Spokesperson at Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. na makatutulong sa depensa laban sa alegasyon ng grave abuse of discretion ang pagkonsulta ng Senate Impeachment Court sa 4 na retiratong magistrado ng Supreme Court. Ayon kay Tolosa, pinapakita nito na masusing pinag-aralan ng mga senator judge ang issue bago magbasa kung mananatili ang 16-vote threshold sa paghahatol sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Kabilang sa mga inimbitahang amici curiae, Senate Chief Justice Cesar Temio Panganiban, Renato Puno at Hilary Davide at ating Associate Justice Adolfo Azcuna. Para kay Tolosa, ang paghingi ng opinion sa mga dating ministrado ay nagpapakitang hindi minamadali o basta-basta ginagawa ng impeachment court ang pagdidesisyon sa kontrobersyal na constitutional issue. Nakadakda namang iharap ng prosecution at defense panels ang kanilang legal arguments sa September 23 bago magbasa ang mga senator judge sa voting threshold. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
1: House Prosecution Panel at Akabayan Party List Representative Chel Jocno kinumpirma na si House Prosecutor Laila De Lima ang magpepresenta sa oral arguments sa Miyerkules. Ang ulat niya na mula kay Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
3: Kinumpirma ni House Prosecutor Jose Manuel Shell Jocno na si House Prosecutor at Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima ang siya magpresenta sa oral arguments ngayong darating na Miyerkules. Ang oral arguments ay nakasentro sa usapin kung dapat bang manatili sa 16 ang boto para sa hatol o kung magbabago ito batay sa bilang ng mga aktibong senator judges. Sa kasalukuyan, may 2 senador na nakakulong sa kasong plunder, isa lang nagtatago at isa nga nasa medical leave, kaya 20 lamang ang aktibong dumadalo sa paglilitis. Dagdag pa ni Jocno, mas makatotohanan para sa prosekusyon ang pananaw ng mga inimbitahang retired chief justices o amici curiae na nagsasabing ang 2 o 2/3 votes ay hindi nakapako sa tiyak na bilang kundi nakadepende sa mga proportions. Gayunpaman, nilinaw ni Jocno na igagalang ng prosekusyon ang magiging pinal na desisyon ng impeachment court at nakatutok sila sa paghahanap ng matibay na ebidensya, anuman ang magiging pasya sa threshold. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
1: Samantala, Senate President Sherwin Gatchalian tinutulak ang komprehensibong school safety framework. Ang ulat niya mula kay Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Itinutulak ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagbabasa ng Comprehensive School Safety Act o Senate Bill 2426 kasunod ng serye ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Kabilang sa pinakahuling insidente ang pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Sa ilalim ng panukala, bubuo ng National Comprehensive School Safety Framework na pangungunahan ng DepEd kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan. Layunin itong magtakda ng mga pamantayan para sa pag-iwas, pagtugon at pagbangon mula sa mga banta at insidente na may kaugnayan sa kaligtasan sa paaralan. Inaatasan din ang bawat paaralan na gumawa at taunang mag-update ng school safety plan at school safety handbook na maglalaman ng mga patakaran, emergency procedures at learner support services. Ayon kay Gatchalian, hindi sapat ang reaksyon lamang matapos mangyari ang insidente at kailangan maging maagap sa pagtukoy at pagpigil sa mga banta sa mga paaralan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: SSS pensioners hinikayat na mag-avail ng pension loan program. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinikayat ngayon ng Social Security System ang mga retired at surviving spouse pensioners na mag-avail ng pension loan program para makatulong sa kanilang agarang pangangailangan pinansyal. Ayon kay SSS President Joseph M. Declaro, secured cash loan ang PLP na may interest rate lamang na 10% kada taon. Para sa kwalipikadong retired pensioners, maaaring umutang ng katumbas ng 3, 6, or 12 aggregate monthly pension hanggang sa maximum na 30,000 at maaaring bayaran ito sa loob ng 6, 12, or 24 na buwan. Para naman sa qualified surviving spouse pensioners, maaaring umutang ng 50% ng kailang aggregate monthly pension na i-multiply sa 3, 6, or 12 buwan. Kabilang sa aggregate monthly pension ang basic monthly pension at 1,000 additional benefit habang hindi naman kasama rito ang dependents pension. Tiyak naman ng SSS na mananatili ang pensioner borrower ang net take-home pension na hindi bababa sa 40% ng kailang aggregate monthly pension patapos ibawas ang buwan ng amortization. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Merian Bastasa.
0: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, dyan lamang po kayo. Magbabalik ang Bangon, Bayang Mahal.
0: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita

0: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Bing isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, this point in time, makikipag-ugnayan naman po tayo sa Department of Education. Makakapanayam natin ngayong umagang ito, Undersecretary for Learning System Strand, Dr. Carmela Orasyon. Yusek Orasyon, ma'am, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Sir Al.
1: Po, it's a pleasure to have you here with us ngayong umaga.
2: Thank you po.
1: Especially now, ay Lunes na Lunes, eh, kami po ay manggugulo muna sa inyo. Pag-usapan po namin, mga kababayan, ay may kinalaman po dito sa pagpapalakas ng Department of Education sa mga learning strategies para po mas i-improve ang performance ng ating mga estudyante sa ilalim po ng Program for International Student Assessment o yung PISA. Yusek Orasyon, ma'am, una po sa lahat, ano, eh, kamusta po ang pagpapatupad natin dito? Already, batay po sa ating pinakahuling resulta ng Program for International Student Assessment, ano po yung mga pinakamahalagang pagbabago na nakita ninyo sa performance ng mga Pilipinong mag-aaral? At ano po ang kasalukuyang kalagayan ng ating basic education?
2: Ayan. Nakakatuwa po, Sir Al, na ang resulta ng PISA 2025 ay nag-confirm ng ating palagay na tayo ay umaangat, no, na nag-i-improve tayo. Doon sa report ng PISA 2025, nasabi ng OECD, no, na tayo ay umangat sa tatlong domains. Ito ay ang reading, ang math, at saka ang science. Ang OECD po yung Organization for Economic Cooperation and Development, at ito po ang body, no, na in charge sa pagpapatakbo, sa pagpapalakad ng PISA 2025. Ang isa po, Sir Al, na siguro masaya kaming ibahagi sa iyo ay nasabi ng mismong director ng OECD na ang Pilipinas ay ang isa sa mga fastest growing or fastest improving education systems in the world. So sobra pong nakakatuwa yun, no? Umangat tayo sa lahat ng tatlong subject na ito, at bukod doon, tayo ang pinakamalaking pag-angat sa subjects na ito.
1: Opo.
2: So yun po, Sir Al.
1: Yes po, Yusek Orasyon, ma'am. Ngayon pong nakikita na natin yung mga mabubuting resulta, ano po yung improving results ng PISA. Ano naman po yung mga na-identify natin ng mga learning gaps na kailangan pa rin tutukan ng DepEd?
2: Sir Al, malaki ang inangat natin. Pinapakita nito na kaya pala, no, ng kabataang Pilipino, na kaya pala ng ating mga guro na tulungan ang kabataang Pilipino na umangat sa kanilang performance. Ngunit dahil ito ay bunga ng decades, no, of problematic performance, hindi naman overnight ang pag-solve ng ating mga challenges na hinaharap. So patuloy pa rin tayong nakikitaan ng need for remediation. Kailangan natin ng remediation in basic literacy and in basic numeracy. May mga mag-aaral pa rin tayo na hirap magbasa o hirap makaunawa ng kanilang binabasa. At marami pa rin tayong mag-aaral na hirap sa basic math, no? Sa mga operations, on the numbers, on problem solving. Ayan po. Ngunit, ina-address natin ang mga continuing challenges na ito in two ways. First is to continue improving mainstream education. Kasi po siguro, Sir Al, hindi naman natin maikakaila na kaya tayo nagkaganito, kaya maraming mag-aaral ang nangangailangan ng remediation, ay dahil nagkulang din tayo sa mainstream education. So pinalalakas po natin ang ating mainstream education. Ano ang ibig sabihin yan? Patuloy na pinaiigting natin ang pagtuturo ng iba't ibang asignatura sa revised K-10 curriculum. Importante na maibahagi ko sa iyo na for the first time in decades, kumpleto ang ating textbooks, no? Para sa lahat ng levels at asignatura, 105 titles in all. Mayroon pa rin mahuhuling delivery. Hindi natin kinaya na ma-deliver lahat nung June, nung simula ng klase. Ngunit, assured tayo, Sir Al, no, na at least ma-deliver ang mga ito in time for June in the next school year. Noon daw po, Sir Al, mga 4 years, 5 years ang delay ng mga aklat ng mga aral. So, mainstream education yan. Patuloy din ang training natin para sa ating mga guro. At mayroon din tayong remediation na ginagawa. Napakahalaga dito ang tinatawag nating aral program. Sa aral program, binibigyan natin ng higit na attention ang ating mga mag-aaral, no, na nangangailangan ng academic recovery, no? Pwede itong gawin sa tuwing Sabado o after classes or before classes or sa pamamagitan ng pag-pull out ng mga mag-aaral sa kanilang regular classes. So yun, Sir Al.
1: Opo. Yung sa korasyon, ma'am, nabanggit nyo nga po ano, yung pagpapalakas ng ating yung remediation para po sa ating mga estudyante, yung improvement ng ating basic education. Ano-ano naman po ang mga susunod na hakbang naman ng DepEd upang mapanatili po at higit pang mapaangat yung performance ng Pilipinas sa ating mga international assessments?
2: Pinagtitibay din natin, Sir Al, ang socio-emotional learning ng mga bata. Nakakatuwa na note, no, ng PISA exam na ang mga bata natin ay may pagpapahalaga sa pag-aaral at pagkatuto. They value school. At importante yan, ano? Kasi education is important even to the young people. Alam natin na sa kanilang mga magulang, napakahalaga ng edukasyon. Alam natin yan, Sir Al, di ba? Gagawin ang lahat ng magulang na Pilipino, makapag-aral lang ang kanilang mga anak. Yan ang sinasabi nilang katangi-tanging maipamamana nila. Ngunit, nakita rin natin na hindi lang pala ang mga magulang ang may pagpapahalaga sa edukasyon, pati na rin ang ating mga kabataan. So, paiigtingin pa natin yan. Socio-emotional learning is an intervention. Tutulungan natin ang mga mag-aaral na makakope, no, sa kanilang mga nararanasan. So, kung sakaling sila ay nato-turn off ng ilang leksyon, tutulungan natin silang makakope. Kung sakaling sila ay nahihirapan, sinasabi nilang Waterloo nila ang ganito, ang ganyang subject, science or math, sila ay tutulungan natin. So, yan. Pangalawa, nakakatuwa din, Sir Al, na bumaba, no, ang ating score sa bullying. Noon, bago mag... nung PISA 2018, mas mataas ang ating rating sa bullying. Notably, bumaba yan ng PISA 2025. Ngunit, kahit na natutuwa tayo na bumaba yan, hindi pa tayo ganap na masaya. Because for us, we have zero tolerance for bullying. Ano? Walang sino man ang dapat nananakit ng iba. Walang sino man ang dapat nakakalamang sa iba. So, patuloy pa nating titingnan ang aspetong yan, no? Na talagang mawala ang bullying para ang mga bata ay makaramdam ng safety habang sila ay nasa paaralan. Napakahalaga yan. Kasi kung nararamdaman nila na safe ang learning environment, nakakapagtaas sila ng kamay upang magbigay ng sagot sa guro, or upang magtanong sa guro, no, nang hindi nahihiya o na hindi natatakot na sila ay pagtatawanan ng mga kaklase nila. Isa pa, Sir Al, gusto rin nating tutukan ng pansin ang higher order thinking skills. At palagay ko, kaya na natin, kasi nga naipamalas na natin na kaya nating humataw dun sa PISA exam. Ang PISA test items ay hindi hindi basic who, what, where, when. May kinakailangan na reasoning, logical reasoning, may kinakailangan na pagpapaliwanag, may kailangan steps na nagre-require na ang ating mga kabataan ay talagang mag-isip, no? Hanapin nila yung solusyon, hindi nakakahon ang mga solusyon. So, paiingtingin din natin, Sir Al, ang ating pag-develop ng higher order thinking skills ng ating mga mag-aaral.
1: Opo, napaka-importante rin po yung sekorasyon, ma'am, yung participation din ng ating mga magulang, no, sa paghubog sa ating mga estudyante. This time around, ano naman po ang inyong mensahe sa ating pong mga magulang, especially sa ating pong mga estudyante and of course sa ating pong mga guro na naging kabahagi naman po ng pagkamit ng magandang resulta ng ating bansa sa PISA. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead, ma'am.
2: Ayan. Sa ating pong mga guro, punong guro at ating mag-aaral, gusto kong sabihin na, sige, go pa, no? Laban lang tayo. Na ipamalas natin, hindi lang sa ating mga sarili, kung hindi sa buong mundo, na kaya pala natin. At kung kaya pala natin, kaya pa, no? May ibubuga pa tayo. So, dapat po, laban lang tayo. Sa ating mga magulang, gusto ko pong sabihin na, malaki ang bahagi ng ating mga magulang. Siguro, Sir Al, hindi natin maikakaila na marami tayong mga magulang na hindi rin naman nakapagtapos ng pag-aaral. At kaya ganun na lang ang pagnanais nila na makapagtapos ang kanilang mga anak. Ngunit, ang gusto kong sabihin, Sir Al, sa ating mga magulang, kahit po hindi ninyo siguro kayang ituro sa inyong mga anak ang leksyon o tulungan sila sa kanilang mga asignatura, may magagawa po kayo. Ano yon? Napakalaking bagay. I-encourage sila, no? Na patuloy lang, na huwag bumigay. Kung sakaling mahirap ang pinagagawa sa kanila na essay, mahirap ang project, ang kanilang problem sa math na kailangang isolve, huwag natin silang hayaan na mawala ng pag-asa. Sabihin natin, try pa more, kaya pa, no? At sa paalalang ganyan ay makakatulong ang ating mga magulang. Ang mga magulang natin, sana po hikayatin natin ang ating mga anak na pumasok sa paaralan araw-araw. Minsan po siguro may kailangan silang gawin sa bahay, pero hanggat kaya po, sana ay mapapasok natin sila sa paaralan araw-araw. Yun po, Sir Al.
1: Opo, napakaganda po ng inyong mensahe para po sa ating mga magulang. Yuse Corazon, ma'am, maraming salamat po, no, sa pagkakaloob sa amin ng oras at sa panayam na ito. Magandang umaga po at mabuhay ang ating mga kasamahan mala po sa DepEd. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat din po, Sir Al, sa lahat ng tulong ninyo. Salamat po.
1: It's a pleasure po. Magandang umaga po at happy Monday morning po sa inyo. Dr. Carmela Orasyon, ang ating pong Undersecretary for Learning System Strand ng Department of Education.
0: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Mga kababayan, yan po ang ating panayam mula po sa Department of Education. Tapos ang ating panayam na yan, narito pa ang mga karagdagang pang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Higit 200 mga pedicab driver at pamilya nito, benepisyaryo ng programang Padyakap sa Northern Samar. Ang ulat niyan mula kay Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Higit 200 pedicab drivers at kanilang pamilya ang napagsilbihan sa isang outreach activity na Padyakap. Pinagsamang Padyak at Yakap. Ang Padyakap naglalayong ilapit ang mga pangunahing serbisyo sa mga pedicab driver at kanilang pamilya. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang libreng medical consultation, check-up at gamot, legal assistance, national ID registration at libreng haircut at group. Mahigit 110 individual ang nakinabang sa libreng serbisyong medikal na mahagiri ng tig 5 kilo ng bigas at hygiene kits sa mga benepisyaryo. Nagbukas din ng care desk for scholarships para sa mga pedicab driver na may mga anak na kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo. Isinagawa ang aktibidad sa pagtutulungan ng PCL Northern Samar Chapter at iba't ibang ahensya at organisasyon sa lalawigan para sa bagong Pilipinas. Pinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Higit 25 milyong pisong mga gamit na donasyon ng PCSO sa Naga City General Hospital sa Camarines Sur, pinasalamatan ng lokal na pamahalaan. Ang ulat na yan mula kay Elaine Orong ng Radyo Pilipinas Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpasalamat si Naga City Mayor Lenny Robredo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO matapos nitong mag-donate ng 25.1 milyong halaga ng diagnostic equipment sa Naga City General Hospital. Kabilang sa donasyon ang digital x-ray, ultrasound at to the echocardiogram machine na malaking tulong para sa mas mabilis na pagsusuri at paggamot sa mga pasyente. Ayon kay Mayor Robredo, nangako siya natutulong upang matugunan ng hospital ang mga kinakailangan para sa Level 2 accreditation ng Department of Health. Dagdag pa ng alkalde, dahil sa karagdagang kagamitan, mas maraming pasyente ang mabibigyan ng serbisyo sa hospital nang hindi na kailangan pumunta pa sa mga pribadong pasilidad. Malaking ginhawa ito, lalo na sa mga nagenyong kapo sa buhay. Ang turnover ceremony, sinagawa kasama si PCSO General Manager Mel Robles at Board Director Imelda Papin. Serbisyong may puso, hatid ng PCSO at ng lungsod ng Naga. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, isa pang bagay ano po, na dapat pagtuunan natin ng ating pansin. May kinalaman naman po sa mga sakit na nakukuha after nung several bouts ano, ng tuloy-tuloy na pagulan. Bukod kasi sa leptospirosis, kadalasan kasi kapag bumabagyo, ano, sunod-sunod yung mga pagulan, ang nababanggit lang ay yung sa leptospirosis. But we're also at risk with another sickness. Ito po yung dengue, mga kababayan. Dahil itong tumataas na mga kaso ng dengue sa iba't ibang lugar po ng ating bansa. Sakaling may mga pagtaas, laging nakatutok po dyan ang ating Department of Health. Kaugnay niyan, makakapanayan po natin ngayong umagang ito ang Medical Officer 3 ng Dengue Program Focal ng Department of Health, Dr. Ian Christopher Rocha. Dr. Ian, sir, magandang umaga po.
5: Dr. Ian, magandang umaga po, Sir Al.
1: Yes po, loud and clear. Doc Ian, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. It's a pleasure to have you here with us this morning. Una po sa lahat, Dr. Ian, sir, kamusta po ang pagbabantay naman natin sa mga kasalukuyang sitwasyon ng dengue cases sa atin pong bansa? Tumaas po ba ang bilang ng mga kaso kung ikukumpara natin ito sa mga nakalipas na taon?
5: Okay, sumula po noong January 4 hanggang September 16, 2026. May kabuuang 155,918 po na kaso ng dengue na iulat po ng Department of Health. Ito po ay 33% po na mas mababa kumpara po sa 231,850 na kaso na naiulat po sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. May nagsisimulang pagbaba din po ng mga kaso na natala noong huling linggo po ng Agosto. Subalit ito po ay binabantayan po ng Department of Health habang tuloy-tuloy po ang pag-ulan.
1: Po, Doc Ian, may mga areas ba tayo na kinoconsider natin as hotspots for dengue cases? If I can remember correctly, may mga probinsya kasi sa Bicol, kagaya sa Albay, na nagdeklara na rin ang state of calamity. Ano po ba yung usual basis para sa isang local government unit na magdeklara ng state of calamity kapag medyo dumadami na po yung kaso ng ating mga sakit, especially in this case, ay yung sa dengue?
5: Okay. So, nationally po, no, ang pinakamaraming kaso po talaga ng dengue ay sa Region 3, Central Luzon, Region 4A, Calabar Zone, at ang Metro Manila po, no, National Capital Region, ang nakapagtala po ng pinakamataas na bilang ng mga kaso ng dengue, no. So kung nabalitaan niyo po last time po, no, may pagtaas din po ng kaso sa Bicol. May mga ilan po na probinsya na may mga pagtaas tulad po ng dun sa Bicol region po na nabanggit po nila, no, Albay, Camarines Norte and Camarines Sur, Catanduanes at Sorsogon. So, depende po ito sa local government units if they would like to declare po, no, an outbreak.
1: Po, Dok Ian, kadalasan po, no, ano ba yung mga pangunahing dahilan? Bakit po tumataas ang kaso ng dengue? Can we siguro attribute this do sa mga sunod-sunod nating mga pag-uulan, nagdudulot ng mga pagbaba, or is there another reason?
5: Tuwing panahon po ng tag-ulan, mas marami po talagang mga lalagyan ng tubig at iba pang potential breeding sites na nagkakaroon ng naipong tubig, no, na maaaring pamugaran po ng lamok na po pwedeng magdala ng dengue. However po, no, based po sa ating mga datos, nakikita po natin na all year round ang dengue transmission at hindi lamang ito nangyayari tuwing tag-ulan.
1: Opo. Doc Ian, kadalasan po ba, ano yung mga sintomas naman ng dengue na dapat bantayan ng ating mga kababayan? Especially, ano po, tumataas ang kaso ng ating mga naitatalang kaso ng dengue.
5: Okay. So, ang isang tao po ay maaaring pinaghihinala ang may dengue kung siya ay may matinding lagnat at may isa o higit pa sa mga sintomas na masakit ang ulo, panghihina ng katawan, pananakit po ng kalamnan, pananakit ng kasukasuan at sa mga likod ng mga mata, kawalan po ng gana kumain, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pamumula po ng balat o flush skin at pagkakaroon po ng mga pantal o rashes.
1: Opo. But Doc Ian, itong mga nabanggit yung mga sintomas, I think these are very general symptoms, ano. Pero may mga bagay ba or kailangan ba lahat itong mga sintomas na ito ay present sa isang pasyente bago natin dalahin sa ospital? O kailangan lang po nagfi-fit lang siya dun sa ilang mga criterias na nabanggit natin?
5: Bali, kapag ang advice po natin actually sa publiko, no, kapag po nakaramdam po tayo ng lagnat na may kasama isa at iba pang sintomas po ng dengue na nabanggit po natin kanina, mas mabuti pong magpatingin agad sa pinakamalapit po na health facility. Wag na po nating hintayin na lumala ang mga sintomas bago kumonsulta. So sa mga health facility po kasi, no, maaaring ma-assess agad ang ating mga pasyente, ang kondisyon po nila, at mabigyan po ng tamang management at kinakailangan pong pangangalaga.
1: Opo, kadalasan kasi ang iniisip ng ating mga kababayan is either yung gastos o yung hassle ng pagpapatingin kung may dengue ba talaga sila. But ngayon po ba, with the siguro pag-improve ng ating medical technology, mabilis na lang po bang ma-check at definitive po ba yung checking kapag ang isang tao ay may dengue?
5: Okay. So sa mga health facilities po, no, nakahanda po ang mga DOH hospitals, no. Meron po tayong mga dengue fast lanes po na tayo para agad-agad po na ma-assess po at ma-triage ang ating mga pasyente. At maaaring din pong gamitin ang PhilHealth Yakap, no, primary care services para sa early consultation, assessment at referral kung kinakailangan, no. So, para naman po sa mga pasyenteng nangangailangan ng hospitalization dahil sa dengue, may PhilHealth benefit package din po tayo para sa dengue.
1: Opo, Doc Ian, ito bang binabanggit natin yung mga dengue fast lanes? Ito ba ay sa lahat ng mga ospital, kahit pang pribado? O ito po ay para lamang sa mga DOH hospitals?
5: Ang usual po na ating polisiya po sa dengue fast lane, no, kapag mataas po ang kaso sa isang lugar, no, po pwede na pong magdeklara ang mga ospital po ng or magtayo po ng dengue fast lane. Activate na yung ating mga fast lanes na wala pa naman po tayong deactivate so far.
1: Mm. At I think you also share the same sentiment na mas mabuti, no, na iwasan kaysa magkaroon at lunasan yung pagkakaroon ng dengue. Gaano naman po kahalaga ang 4S strategy sa pag-iwas po sa sakit na dengue?
5: Okay. So maaring magsimula po, no, ang mga tao sa ang bawat pamilya, no, sa simpleng 4S strategy. So ito po yung pag-iwas at pag-control ng dengue dahil nakatuon po ito sa mga pangunahing hakbang para maputol po ang transmission ng sakit. Kabilang po dito ang US, ang destroy ng mga pinamumugaran po ng mga lamok, no, mga bleeding sites. Secure self-protection po ang second S laban po sa mga kagat ng lamok, no? Pwede po tayong suot ng mahabang manggas po na mga damit o kaya mag-apply po ng mosquito repellent, no? Or mag-install po ng mga nets po dun sa ating mga bintana, no? And seek early consultation kapag meron po tayong sintomas ng dengue na banggit po natin kanina. And support fogging spraying po sa mga lugar lang po na may outbreak o hotspot. We'd like also to take note din po, no, na mahalaga rin po ang apat na T's. Ano po yung apat na T's? Ito po ay taob, taktak, tuyo at takip. Bilang bahagi po ng alas 4 contra mosquito campaign ng Department of Health sa ilalim po ng search and destroy, no, ng 4S. So sa pamamagitan po nito, natutukoy po at napapamahalaan po ang mga lalagyan ng mga maaaring maipunan ng tubig at pinamumugaran po ng lamok.
1: Nako, pag-usapan naman po natin, Doc Ian, sir, yung may kaugnayan naman po, no, sa kahandaan natin, mga preparasyon na ginagawa po ng DepEd, handa po ba tayo in terms of our hospital capacities, yung ating mga health facilities, sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng may dengue? And God willing, sana wag naman.
5: Po, sana wag naman. Ano? Pero patuloy po ang paghahanda at monitor ng Department of Health at mga health facilities upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga pasyenteng may dengue. So kabilang dito ang pagpapatibay ng ating surveillance, early detection, referral at case management sa mga health facilities. Ipinatutupad din po ang ating banggit ko po kanina, yung dengue fast lane, no, para upang mabilis ang assessment, triage at management ng mga pasyenteng may dengue, no, lalo na sa mga lugar na nakakaranas po ng pagtaas ng kaso. Mahalaga rin po ang patuloy na koordinasyon ng mga ospital, local health offices at iba pang mga health facilities upang maagapan ang pagdami ng severe dengue cases at matiyak ang mga nangangailangan ng mas mataas na antas ng pangangailaga ay agad na ma-refer po natin.
1: Opo, Doc Ian, nasa inyo pong pagkakataon this time, bigay po natin ang ating pong paalala sa ating mga kababayan. Ano po ang mensahe nyo sa ating mga tagapanood at tagapakinig upang maiwasan pong sakit na dengue at mapababa po ang panganib ng pagkakaroon ng naturang sakit sa mga kanikanilang mga kapaligiran? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
5: Nais po naming paalalahanan po ang publiko na ang dengue po ay isang sakit na maaari po nating maiwasan kung sama-sama po tayong kikilos. Hinihikayat po natin ang bawat pamilya na gawing regular na gawain ang pagpapanatiling malinis ng bahay at paligid at pag-iwas sa mga lugar na pinamumugaran po ng mga lamok. Simple, ngunit mahalaga po, no? May apat po tayo na dapat tandaan: taob, taktak, tuyo at takip upang maiwasan ang pag-ipon ng tubig sa mga lalagyan, no? So sa huli po, ang maagap na pag-iwas at pagpapakonsulta ang ating pinakamahalagang sandata po, no, laban po sa dengue. So sama-sama po nating protektahan ang ating mga pamilya at komunidad upang maiwasan ang pagkalat ng dengue at mabawasan ang panganib ng malubhang kaso ng dengue.
1: With that, maraming salamat po sa pagpapa-unlock nyo sa amin ngayong umagang ito. Dr. Ian Christopher Rocha, mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan sa Department of Health.
5: Mabuhay din po kayo. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po. Ang ating pong nakapanayam, Dr. Ian Christopher Rocha, Medical Officer 3 ng Dengue Program Focal ng Department of Health.
0: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Apat na pong minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, dyan lamang po kayo mga kababayan. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. #panatag ang may alam.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So that day, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chains sa yan at dito po gagawin?
2: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa Paxinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center at itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment, na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center na itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
1: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
2: Ang estimate ng BCBA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, ito pa rin ang Bangon Bayang Mahal at ako pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Tanggapin natin ang mga karagdagang pang mga pag-uulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. As presyo sa Liquefied Petroleum Gas o LPG, inaprubahan na ng Department of Energy matapos maantalang ipatupad nitong unang linggo ng Setyembre. Ang ulat na yan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ako, kinakapatid na yan. Bukod nga sa inaantay natin na pinal na presyo ng oil price, big time oil price hike ngayong araw, inaprubahan na rin na kinakapatid na yan ang dagdag presyo naman para sa liquefied petroleum gas na dapat sana, hindi sinsana, kinakapatid na yan ay pinatupad nito sa unang linggo ng Setyembre. Kung saan, simula kaninang alas 12 ng hating gabi, pinatupad na nga ang 4 pesos na tinaas sa kada kilo ng LPG. Pinatupad na rin ito, kinakapatid na yan, ng kumpanyang Regasco matapos nga maantal ang pagpapatupad nito dahil nga sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Inaasahan din, kinakapatid na yan, na ipatutupad na rin ang iba pang mga kumpanya ng LPG ang kaparehong halaga simula ngayong araw. At kinakapatid na yan, ay madagdag ko na lamang, no? Babanggitin ko lang yung nakuha nating final price estimate para sa sa ngayong araw na ito sa big time oil price hike sa diesel, posibleng tumaas at naglalaro sa 8 to 9 pesos ang kada litro ng diesel, habang sa gasolina 4 to 5 pesos ang inaasahang tasingil, habang sa kerosene naman ay 6 pesos to 7 pesos ang kada litro nito. At inaantay na lamang natin na kinakapatid na yan ang opisyal na anunsyo ng Department of Energy hinggil nga sa ipatutupad na oil price, big time oil price adjustment ngayong linggong ito. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Samantala, DOST pinalalakas ang suporta sa mga MSME sa bansa sa pamamagitan ng teknolohiya at inobasyon. Ang ulat na yan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Patuloy na palalakasin ng Department of Science and Technology o DOST ang suporta nito sa micro, small and medium enterprises o MSME sa buong bansa upang mapahusay ang kanilang produksyon, mapataas ang productivity at mapalawak ang kanilang negosyo. Ayon kay DOST Secretary Renato Yu Solidum Jr., kabilang sa suporta ng kagawaran ang pagbibigay ng access sa mga teknolohiyang maaaring gamitin ng mga MSME, gayon din ang pagtulong sa pagpapahusay ng kanilang production sistema. Ayon sa kalihim, nagbibigay ang DOST ng mga formulation at teknolohiyang maaaring gamitin

0: Iyan kay Soliduma, isinasagawa ang mga programang ito sa pamamagitan ng regional at provincial offices ng DOST upang matuwaya ang mga pangangailangan ng mga MSMEs. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Mahigit 500 mga pamilya sa Nueva Ecija tumanggap ng 10 kilong rice aid. Ang ulat niyan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tumanggap ng tulong na bigas ang 515 pamilya sa bayan ng La Urnueva Ecija sa unang cycle ng Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Program. Kabilang sa mga nakinabang ang mga mahihirap na pamilya sa barangays 1 at 2, na bawat isa nakatanggap ng 10 kilogram na supply ng bigas. Pinondohan ng programa sa pamamagitan ng FY 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units bilang bahagi ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ni Laur Mayor Benjamin Padilla ang distribution kasama ang technical assistance at monitoring support ng DILG Nueva Ecija. Ayon sa DILG Nueva Ecija, layunin ng LGSF Falgu na bigyang kakayahan ng LGUs na magpatupad ng mga programang pangkaunlaran at social assistance. Dagdang na ahensya, makatutulong ang Rice Aid sa pagpapagaan ng gastusin sa pagkain at sa food security ng mga pamilyang benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Pagbuo ng Interagency Task Force kaugnay ng investigasyon sa MV June Aster, suportado ng Philippine National Police. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpakayag ng suporta ang Philippine National Police sa pagbuo ng isang interagency task force para magsagawa ng investigasyon kaugnay sa nangyaring tragedya sa MV June Aster at tutukoy sa pananagutan. Ayon kay PNPC Police General Jose Melencio Mercados Jr., nakahanda ang pulisya na magbigay ng kinakailangang mga katauhan at resources para sa magkasanib na investigasyon. Alinsunod na rin ito sa direktibo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak ang pagtugon ng pamahalaan at pag-using investigasyon sa insidente. Sa unang bahagi ng investigasyon kasi, susuriin ang task force ang port-to-port operations ng barko at iba pang mga pangyayaring may kaugnayan sa insidente habang palalakasin ang pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng mga kinaukulang ahensya. Sinabi ni Narcates na kanilang titiyakin sa publiko na objective ang gagawin ng investigasyon sa insidente upang ma-preserve ang mga available na ebidensya. Kasunod dito ay tiniyak din ng PNP chief na kanilang susundin ang due process at mananagot ang mga dapat managot sakaling mapatunayan sa resulta ng investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa 1.5 milyong pisong halaga ng ilegal na sigarilyo, sinira sa Nueva Ecija. Ang ulat niyan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sinira ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang 1,927 reams ng illegal na sigarilyo na nagkakalaga ng 1,563,716 pesos sa Camp General Mariano and Llanera, Cabanatuan City. Ang akbang bahagi ng patuloy na kampanya ng kapulisan laban sa pagpapakalat ng illegal na produktong tabako sa lalawigan. Ang mga sinirang sigarilyo ay nakumpiska mula sa iba't ibang operasyon ng pulisya sa buong probinsya at ang iba ay kusa na maisinuko ng mga mamamayan dahil sa masigasig na community engagement ng NEPO. Pinawanan ni Colonel Richie Clarabal ang tibidad kasama ang mga kinatawan mula sa Provincial Health Office, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Fire Protection, Business Permit and Licensing Officer at makasapi ng media. Binigyan din ni Colonel Clarabal na ang destruction activity malinaw na babala laban sa illegal tobacco trade. Kinumpirma nito sa media interview na mas paigtingin pa ng NEPO po ang kalimang operasyon at pagkikipagtulungan sa ibang ahensya. Ang inisyatibong ito ay aligned sa pambansang direksyon na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman upang mapangalagaan ang seguridad, kalusugan at ekonomiya ng Nueva Ecija. Para sa bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Salamat, Leslie Jimeno. Sa pamamagitan po ng ulat na yan, maraming salamat po sa panonood at pakikinig ngayong umagang ito, mga kababayan. Pansamantala na tayo magpapaalam. Maraming salamat din sa ating mga nakapanayam kanina. tapos sa DepEd at mula po sa Department of

0: Maraming salamat din sa ating mga kasamahan mula po sa ating technical and production side kay Madam Mary Ann Melos. Belated happy birthday pala, Madam. Ayan ha. Kailan ba birthday mo kapon?
1: Friday.
0: On Friday. Oh, wow, grabe. Maraming salamat din, Boss Arnel Villamor, Boss Mark Boquiron, and of course, sa ating mga kasamahan from the production division. Maraming salamat, Christopher Tirambulo at Miss Ellen Buena. Mga kababayan, ito po ang Bangon Bayang Mahal. Tabayanan po mga balita, ihatid sa atin Miss Keith Pilutin mula po sa ating PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang inyong lingkod. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
2: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ang oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago magalas 9 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Mga pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chedoro tungkol sa China, paglaban lang sa karapatan at interes ng bansa. Ayon po yan sa Malacanang. May ulat si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinahayag ngayon ng Malacanang na may basuhan ng mga binibitiwang salita ni Defense Secretary Gilbert Chedoro patungkol sa China. Kabilang dito ang ginawang pag-arap ni Teodoro sa Seoul Defense Dialogue sa South Korea kung saan ay naiulat ang tagpong may naiabot na note sa kalihim na mula Chinese Defense Attaché sa South Korea. Dito tinuligsa rin ni Teodoro ang paraan ng pagpapadala ng mensahe at sinabi na hindi lamang nito ipinapakita ang hindi pagkilala sa international law kundi maging ang kawalan ng respeto sa host country na South Korea at sa forum. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang nalabag si Secretary Teodoro at Bagkos ay naayon sa batas sa mga pahayag nito para sa interes ng Pilipinas. Opisyal anya ng pamahalaan ang kalihim na dapat lang ipaglaban ang karapatan ng bansa sa maritime rights ng Pilipinas particular sa West Philippine Sea. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: Ang kanyang ginagawa lamang ay naayon sa ating karapatan, naayon sa batas at isa po siyang opisyal na dapat ipaglaban kung ano lang po ang interes at karapatan ng ating mga kababayan at ng ating bansa.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Balto sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mas mahigpit na pananagutan sa gun safety ipinanawagan sa kamera. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinusulong ni Bukidnon Representative Audrey Zubiri ang mas mahigpit na pananagutan sa mga may-ari o nagmamay-ari ng baril at pagsusuri sa mga patakaran ng pagtatago nito. Ito ay kasunod ng madugong pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato. Ayon kay Zubiri, ang insidente sa Banga National High School ay patunay na kulang ang mga kasalukuyang hakbang upang matiyak na hindi maaabot ng mga bata ang mga armas. Giit ni Zubiri, responsibilidad ng bawat may-ari ng baril na tiyaking ligtas ito laban sa mga menor de edad dahil ang simpleng kababayaan ay maaaring magdulot ng trahedya. Nilinaw naman ang mambabatas na hindi nito pinupuntirya ang mga responsableng gun owner kundi nais lamang siguraduhin na may kaukulang pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Senator Erwin Tulfo nanawagan ng agarang kompensasyon sa mga biktima ng MV June Aster. May ulat si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nanawagan si Senator Erwin Tulfo sa gobyerno na nag-aksyonan ang kompensasyon para sa mga biktima ng MV June Aster tragedy sa Coron, Palawan. Ayon kay Tulfo, hindi dapat pabayaan ang pamilya ng mga nasuwi at nawawala matapos masunog ang barko noong September 9. Hinimok niya ang Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina na pabilisin ang imbestigasyon at papalagutin ang operator ng barko. Iginiit ng senador na dapat agad matulungan at mabigyan ng patas na kompensasyon ng mga biktima at kanilang pamilya. Nangako rin ang senador na dadalhin niya sa Senado ang isyu para igiit ang pananagutan at mga reforma sa maritime industry. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mga nagtatrabahong kapos ang kita, mas dapat unahin sa pagbibigay ayuda. Ayon po yan sa House Leader. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Naniniwala si Deputy Speaker Janet Nguyen na dapat mapunta ang ayuda sa mga nagtatrabahong Pilipino na hindi sapat yung kita para matugunan ang tumataas na gastusin. Ayon kay Nguyen, hindi dapat maging dahilan ang mga programang ayuda para tuluyang umasa ang mga taong may kakayahan na maghanap buhay. Kabilang sa dapat matulungan niya ay yung mga minimum wage earner at iba pang manggagawang mababa ang sahod kaya ng kasambahay at caregiver. Sabi ni Garina, maaaring magsilbing suporta ang ayuda sa mga pamilya nagsisikap kumita ngunit hindi sapat yung kanilang sahod para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Gitigarin, dapat hikayatin ng gobyerno ang mga benepisaryo na maghanap buhay habang nagbibigay ng kinakailangan tulong sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: DICT iginiit ang zero tolerance sa korupsyon. May ulat si Marianne Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Iniyak ng Department of Information and Communications Technology ang zero tolerance ito pagdating sa korupsyon at mga hindi gumaganang kontrata sa ilalim ng Free Wi-Fi for All program. Ayon sa DICT, pinalakas ito ang monitoring at accountability mechanisms ng programa para maprotektahan ang pondo ng bayan. Kabilang sa ipinatupad na hakbang ang mas maigpit na pagkapatupad ng service level agreements, mas pinaikti na contract management, regular na internal audit at masusing validation ng performance ng mga service provider. Nagpatupad din ang ahensya ng procurement reforms na naglayo maging mas transparent ang gastos at mapababa ang connectivity cost. Ayon sa DICT, pribadong kontrakto sa nangangasiwa sa infra deployment habang mahigpit na minomonitor ng ahensya ang performance ng mga ito at anumang ulat tungkol sa hindi gumagana o inactive na sites ay agad isinasailalim sa technical audit. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
13: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
4: Leslie Bocopo.
5: Leslie Bocopo.
4: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin, mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
5: Leslie Bocopo.
4: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: So, magandang umaga, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ito po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantala pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. At kami po'y napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, sa pangalan po ni Ginoong Leslie Bocopo. Ako muna ang inyong makakasama hanggang bago mag-alas 10 ng umaga. Unang-una sa ating balitaan sa umagang ito, pinamahaging pagkain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paaralan sa Santa Barbara, Pangasinan, masustansyang pagkain. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
6: Hindi junk food, kundi isang food technology na binuo ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOSCFNRI, ang produktong Rimu Curls na ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bata sa Santa Barbara, Pangasinan noong 17 ng Setyembre 2026. Ang ipinamahaging Rimu Curls ay produkto ng NutriDense Food Manufacturing Corporation na gawa sa pinaghalong bigas at munggo na niluto gamit ang extrusion cooking process. Ayon sa DOSC Region 1, binuo ito bilang masustansyang snacks na may energy at protein content. Naglabas ng paglilinaw ang DOST matapos kumalat online ang post sa tinawag na Chichiria, ang produktong ipinamahagi ng Pangulo. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa NFMC, binigyang diin ang kalagahan ng pagtiyak hindi lamang ng sapat na supply ng pagkain kundi maging ang kalidad at nutritional value nito bilang bahagi ng pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan sa nutrisyon ng mga Pilipino. Ang Rimu Curls ay kabilang sa mga teknolohiya mula sa DOSCFNRI na naisalin sa komersyal ng produksyon sa makikipagtulungan ng DOST at NFMC. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
3: And Bank, inilunsad ang flagship programs para sa mga MSME, agrikultura at kabataan sa Leyte. Ang ulat niyan mula kay Jevy Kepis ng Radyo Pilipinas, Sogod.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
7: Pinangunahan ng Land Bank of the Philippines ang dalawang araw na launching activity ng mga flagship program nito sa Eastern Visayas na naglalayong palawakin ang access sa financial services, suportahan ang micro, small, medium enterprises o MSMEs at higit pang palakasin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan. Nagsimula ang aktividad sa Leyte Normal University sa pamamagitan ng Cashlight Campus event na nilahukan ng mga estudyante, faculty members at campus vendors. Tampok sa aktividad ang pagtataguyod ng Land Bank Mobile Banking Application at Piso Plus Account bilang pagbahagi ng pagsisikap na maisulong ang mas ligtas, mabilis at maginhawang cashless payment sa loob ng campus. Kasabay nito, isinagawa rin ang Land Bank MSME Fair sa Summit Hotel Tacloban City na nagbigay pokus sa mga programa at solusyon para sa pagpapaunlad ng mga lokal na negosyo. Sa ikalawang araw, isinagawa naman ang AgriSenso Plus event sa Tacloban City Convention Center na dinaluhan ng humigit kumulang 1,300 magsasaka, mangingisda at iba pang stakeholders. Ang AgriSenso Plus o Agriculture Growth and Resource Integration through Strategic and Enhanced Delivery of Support and Opportunities ay nakatuon sa pagbibigay ng accessible, adequate, affordable at timely credit assistance sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Kabilang sa mga target beneficiaries nito, ang mga small farmers at fishers, agrarian reform beneficiaries o ARBs, micro small medium enterprises na kabilang sa agricultural value chain, malalaking agricultural enterprises at agriculture graduates sa Kabuuan. Ipinakita ng dalawang aktibidad ang patuloy na suporta ng Land Bank sa iba't ibang sektor ng komunidad, mula sa mga estudyante at campus vendors hanggang sa mga negosyante, magsasaka, mangingisda at iba pang stakeholder. Sa pamamagitan ng mga flagship program ng Land Bank, layunin nito na mailapit ang mga serbisyong pinansyal at mga oportunidad sa mga komunidad habang nagbibigay ng suporta sa digital financial inclusion, enterprise development at agricultural productivity. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
3: Mamahagi ng libreng bigas at mga gamit pang agrikultural tampok din sa handog ng Pangulo sa Tabuk City, Kalinga. Ang ulat niyan mula kay Aquino Perez ng Radyo Pilipinas, Tabuk.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Ilan sa mga serbisyong ipinamahagi sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa lawigan ng Kalinga, ay kinabibilangan ng ceremonial distribution ng 200,000 pesos para sa bawat barangay sa 153 barangay ng Kalinga na nagkakalaga ng 30.6 milyon pesos. Ceremonial distribution ng TUPAD, Livelihood at Government Internship Program Payment ng DOL, distribution of electronic titles ng DAR, distribution of Sustainable Livelihood Project ng SWAD Kalinga, distribution of starter toolkits sa mga trainees ng TESDA at farm tools sprayer ng Liwan East Farmers Association na ipinimigay ng DA Regional Office. Kayon din ang distribution of 10 kg rice ng LGSF mula sa Pangulo para sa empleyado ng PLGU Kalinga na may salary grade 1 to 5, senior citizen, solo parent at PWDs. Masaya ang mga benepisyaryo na nakatanggap sa mga programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: 3 milyong pisong Local Government Support Fund o LGSF, malaking tulong sa Linamon, Lanao del Norte. Ang ulat na yan mula kay Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Malaking tulong sa Linamon, Lanao del Norte ang 30 milyong pisong pondo sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lalo na't isa ito sa pinakamaliit na bayan sa lalawigan. Ayon kay Mayor Procopio Chang, 5 milyong piso rito ang inilaan para sa pamamahagi ng 10 kilo na bigas na natanggap na ng mga pamilya sa lahat ng 8 barangay. Ang natitirang 25 milyong piso naman ay gagamitin para sa pagpapaayos ng farm-to-market road para mas mapadali ang pagbiyahe ng mga produkto ng mga magsasaka mula sa bukid patungo sa pamilihan. Nagpasalamat naman ang alkalde kay Pangulong Marcos sa tulong na anya'y direktang napakikinabangan ng mga komunidad. Bagito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan, alinsunod sa direktiba ng punong ehekutibo na may ihatid ang suporta at mga programang makatutulong sa mga lokal na komunidad, lalo na sa mga maliit na bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
3: Department of Agriculture Region 9 nagsagawa ng Hybrid Rice Technology Demonstration at Harvest Festival sa Bayog, Zamboanga del Sur. Ang ulat niyan mula kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Isinagawa ng Department of Agriculture Region 9 o D9 sa ilalim ng rice program ang Hybrid Rice Technology Demonstration and Harvest Festival sa Barangay Dipili, Bayog, Zamboanga del Sur. Pinagsama-sama ng nasabing aktibidad ang 22 kumpanya ng hybrid seed at fertilizer na nagpakita ng iba't ibang teknolohiya at produkto sa mga magsasaka ng palay sa lugar. Layan ng programa, napatasin ang produksyon ng lokal na bigas, tulungan ng mga magsasaka at yakin ang sapat na supply at seguridad sa pagkain sa buong bansa. Ang programa ay ang pagbibigay ng dekalidad na binhi, mga farm input, pagsasanay at mga makabagong teknolohiya para sa mga magsasaka. Habang line ng Hybrid Rice Harvest Festival na ipagdiwang ang tagumpay ng pag-ani at nakilalanin ang mahalagang papel ng teknolohiya sa pagsasaka. Line din itong yangat ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka at yakin ang sapat na supply ng pagkain. Ipinapakita sa aktibidad ang mataas na ani na nagmumula sa paggamit ng mga dekalidad na binhi ng hybrid na palay. Ito'y magsibiring daan upang maituro sa mga lokal na magsasaka ang mga makabago at epektibong teknolohiya sa pagtatanim. Ginagawa rin ang pagkilala at pagbibigay parangal sa sipag at dedikasyon ng mga magsasaka na katuwang sa pagunlad ng ekonomiya. At pinagbubukod dito ang mga magsasaka, siyentipiko, pamahalaan at mga pribadong sektor upang mapalago ang industriya ng agrikultura sa bansa. Sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Harvest Festival, pinagatitibay ang adikain na magkaroon ng mas masagana, matatag at modernong sektor ng pagsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Samantala, panibagong banta sa isang paaralan sa Sultan Kudarat na agapan ng pulisya dahil sa Facebook post ng minor de edad na sospek. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Al naagapan nga ng mga tauhan ng Philippine National Police ang panibagong banta sa seguridad sa isang paaralan na particular na dito sa Kapingkong National High School sa Lambayong Sultan Kudarat. Ito'y matapos matukoy ang isang 13-anyos na grade 8 student na umano'y nagpa-plano ng pag-atake na kanyang ipinost naman sa Facebook na kung ala una 20 ng madaling araw kanina nang iulat ng isang guro sa Lambayong Municipal Police Station ang mga mensaheng nagbabanta ng pamamaril sa paaralan. Sa isang post, sinabi ng suspect na nasa gilid lang sila ng eskwelahan at siya at inamin nito na siya ang sasalakay at kanyang binantaan ang mga kaaway nila sa paaralan na mag-ingat. Sa isang post, sa isa pang post, sinabi rin nito na may banta rin umano ng shooting incident sa paaralan. May kalakip din na mga larawan na long firearm ang mga naturang post. Agad naman nagtungo ang mga pulis sa barangay Matyumpong kasama ang Municipal Welfare and Development Office at barangay officials. Dinala ang menor de edad sa barangay kasama ang kanyang guardian at ipinaalam sa kanila ang posibleng epekto at legal na pananagutan kaugnay ng ginawa ng estudyante. Samantala, isinaila rin naman sa intervention ng MSWDO ang estudyante at kanyang guardian kabilang ang nakatakdang counseling. Patuloy naman ang monitoring ng PNP sa minor de edad upang maiwasan ang anumang posibleng insidente. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Mga natatanging partner ng SSS, kilalanin sa 2026 Balikat ng Bayan Awards. Ang ulat na yan mula kay Merian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ay, nakatakdang yak para pa ngayong araw ng social security system ang mga individual at organisasyon may natatanging kontribusyon sa pagtulong ng social security protection para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Isasagawa yan sa pagpagitan ng 2026 Balikat ng Bayan Awards bilang bahagi ng pagdidilim na ikasyam na putain na adversaryo ng SSS. Ngayong taon ay kikilalanin yung dalawang nakunang employer, kabilang na dyan yung Golden Arches Development Corporation at ang Lachis Dessert Bakery Incorporated para sa branch count. Ito ay dahil sa kanilang compliance sa RA 11199 o ang Social Security Act of 2018. Ay si SSS President at CEO Robert M. DeClaro, mahalaga ang papel ng mga employer, ng mga partner, financial institutions at stakeholders para na regular na nakakapag-tinit ng kontribusyon ang mga empleyado para mapakinabangan din nila ang mga benepisyo ng SSS. Pakinggan natin ang pahayag ng presidente ng SSS.
13: Building a stronger social security system is a shared responsibility. We cannot do it alone. Our employers, government agencies, partner financial institutions, media, and other stakeholders play an important role in helping us reach more members, deliver our services, and strengthen social security protection for Filipino workers and their families. To all our award is later. Thank you for standing with SSS.
12: Yan ang tinig ni SSS President at CEO Robert M. Declaro. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: 77 milyong pisong rice processing system sa Kapalong, Davao del Norte na asahang magpapalakas sa post-harvest processing ng palay at magpapataas sa kita ng mga magsasaka. Ang ulat niyan mula kay Sheila Lison Rasilosa ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inaasahang mapapalakas na ang post-harvest processing ng palay at makakatulong pa sa kita ng mga magsasaka sa Davao del Norte ang pagsisimula ng operasyon ng 77.4 million pesos na rice processing system sa Barangay Kapungagan sa lungsod ng Kapalong sa nasabing probinsya. Kabilang sa pasilidad ang multi-stage rice mill na may kapasidad na 2-3 tonelada kada oras na nagkakahalaga ng mahigit 54.7 million pesos. Mayroon dito mga pasilidad para sa pagpapatuyo ng palay at mga bodega na nagkakahalaga ng 22.7 million pesos. Ayon kay Department of Agriculture, Davao Region and Regional Executive Director Macario Bong Gonzaga, makakatulong ang pasilidad o pamabawasan ng post-harvest losses, mapabuti ang kalidad ng bigas at magkaroon ng mas maraming oportunidad ang mga magsasaka na kumita mula sa kanilang ani. Sinabi naman ni Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec Director Junicio Alvin Dia na layunin ng proyekto na gawing konkretong benepisyo sa mga magsasaka ang paggamit ng makabagong teknolohiya at mekanisasyon. Inaasahan ding mapapabuti nito ang milling recovery, mabawasan ang sayang na palay at mapalakas ang mga kooperatiba at organisasyon ng mga magsasaka. Malaking tulong ang RPS tool lalo na tuwing peak harvest season kung kailangan limitado ang kapasidad para sa pagpapatoy paggiling ng palay. Napag-alaman na aabot sa 81,165 metriko tonelada sa kabuang produksyon ng palay sa Davao Region ang mula sa Davao del Norte. Inaasahang magbibigay ang pasilidad ng mas epesyenteng post-harvest services at mas malaking oportunidad para sa mga magsasaka sa Davao del Norte na mapataas ang kalidad at halaga ng kanilang ani. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lison Rasilosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Porta naman sa mga organisasyon ng magsasaka, nagbunga, Darbatanes, hinakot ng pagkakilala sa Cagayan Valley. Ang ulat niyan mula kay Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas, Batanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Dalawang prestigyosong pagkilala ang nasungkit ng Department of Agrarian Reform, DAR Batanes, sa katatapos lamang na Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO Caravan 2026 sa Cagayan City, Isabela. Pinarangalan sa naturang aktibidad sa EDBE de Sagon bilang Outstanding Development Facilitator dahil sa kanyang walang pagod na dedikasyon, sipag at malasakit sa paggabay at pagbibigay ng technical assistance sa mga agrarian communities sa lalawigan. Bukod dito, kinilala rin ang Social Infrastructure Building Team of Batanes dahil sa kanilang malaking ambag at patuloy na suporta upang mapalakas ang mga kooperatiba at organisasyon ng mga magsasaka sa rehiyon. Ayon sa DAR Batanes, ang mga parangal na ito patunay ng kanilang nagkakaisang layunin na maghatid ng tapat at dekalidad na serbisyo para sa mga agrarian reform beneficiaries. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Bea Gaza de Guzman. Ito, 35 milyong pisong irrigation project, malaking ginhawa sa 170 mga magsasaka sa Camalig, Albay. Ang ulat na yan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Malaking ginhawa ang hatid ng natapos na 7.35 million pesos na irrigation project sa 170 magsasaka sa Camalig, Albay matapos mapabuti ang daloy at distribusyon ng tubig sa kanilang mga sakahan. Isinigawa ng National Irrigation Administration, Albay Catanduanes Irrigation Management Office, ang 1,890-meter line canal sa ilalim ng Restoration of Slope Protection, Canal Structure and Canalization Works. Saklaw ng proyekto ang humigit kumulang 90 ektaryang service area ng Abante Libot Irrigators Association na makikinabang sa mas maayos at mas tuloy-tuloy na supply ng patubig. Ayon sa NIA, malaking tulong ang proyekto sa mga magsasakang matagal nang nakakaranas ng kakulangan sa patubig, habang ikinatuwa at ipinagpasalamat naman ito ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: proyektong patubig ng NIA Central Visayas sa Carmen Bohol magpapataas sa 6 ng mga magsasaka. Ang ulat niyan mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inaasahang palalakasin ng pump irrigation project ng National Irrigation Administration or NIA sa Central Visayas ang produktibidad sa agrikultura at susuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka sa bayan ng Carmen sa probinsya ng Bohol. Itinapok ng NIA 7 ang pagtanggap ng Lubok River Villarcayo Pump Irrigation Project sa Carmen, Bohol sa isinagawang handog ng Pangulo Service Caravan sa Carlos P. Garcia Capitol Grounds. Nagkakalaga ng 50 milyong piso ang proyekto na gumagamit ng isang Artificial Intelligence o AI Satellite Assisted System upang masubaybayan ang kalagayan ng mga sakahan at matukoy kung aling bahagi ang nangangailangan ng tubig. Mayroon itong tatlong 15 horsepower submersible pump na may monitoring at filtration facility. Inaasahang magbibigay ito ng tuloy-tuloy na supply ng tubig sa 50 ektarya ng palayan kung saan makikinabang ang mga miyembrong magsasaka ng Lubok River Villarcayo Irrigators Association. Kasabay ng pagtanggap ng proyekto, nagtatag din ang NIA Region 7 ng Information at Assistance Booth sa Caravan. Sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, ipinakita ng NIA Region 7 kung paano maaaring magsama-sama ang mga makabagong infrastruktura ng irigasyon, teknolohiya at mga serbisyo sa frontline na hatid ng pamalaan para sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Dar Karga nagkaloob ng 1.48 milyong pisong farm machinery sa mga magsasaka sa Surigao del Norte. Ang ulat niyan mula kay Dayanara Sumapadhake ng Radyo Pilipinas, Butuan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Naghatid ng Farm Machinery Assistance ang Department of Agrarian Reform o DAR Caraga sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na isinagawa nitong Setyembre 14 sa Provincial Gymnasium sa Surigao City. Ipinagkaloob sa Rural Improvement Club Co. of Producers o RICPROCO ng Surigao City ang isang four-wheel drive farm tractor na may rotary tiller at trailer na nagkakahalaga ng 1.48 million pesos. Bahagi ito ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program na layong palakasin ang operasyon at produktibidad ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Bahagi rin ito ng 5.5 milyong pisong assistance package ng DAR Caraga para sa 6 na Agrarian Reform Beneficiary Organization sa rehiyon kung saan nakinabang ang 569 na ARBs. Layunin ng programa na mabigyan ang mga magsasaka ng makinarya at suporta upang maging mas produktibo, matatag at kompetitibo ang kanilang pag sasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
3: Itong milyong pisong halaga ng village type dryer binigay ng DA Northern Mindanao sa mga magsasaka ng mais sa Bukidnon. Ang ulat niyan mula kay Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Ibinigay na ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa mga membro ng Kabanglasan Agrarian Reform Cooperative at mga magsaka ng mais ang na-rehabilitate na village type dryer na naghalaga ng 7 milyong piso. Ang nasabing proyekto ay malaking tulong sa mga magsaka ng mais ng Kabanglasan Bukidnon na tinaguri ang corn capital ng lawigan. Sa pamamagitan nito, mapababa ang labor cost sa pagbibilad ng mais, mapaangat ang kalidad ng mais, lumiit ang post-harvest losses at maibinta ng mga magsaka ang kanilang mais sa mas taas na presyo. Biligyan din ni DA10 Regional Executive Director Jose Apolo Uway Pakamalan na kailangang alagaan at pag-ingatan ang nasabing pasilidad upang mas marami pang mga magsaka ang makabenepisyo at makinabang sa nasabing proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
3: Higit 17 million pesos na halaga ng mga proyekto ng Department of Agriculture, handog ng Pangulo sa Bicol Region. Ang ulat niyan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Salbay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Higit 17 milyong piso ang halaga ng iba't ibang intervention ng Department of Agriculture o DA Bicol na inihatid sa ilalim ng handog ng Pangulo 2026 program sa 6 na lalawigan ng Bicol Region. Kabilang dito ang 2,325 cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk program para sa 755 na magsasaka at 900 bags ng 20 bigas na nabili ng 4,500 miyembro ng vulnerable sectors sa buong Bicol Region. Tampok din ang mga dekalidad at abot kayang produktong agrikultural ng mga lokal na magsasaka sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo Program. Bukod dito na mahagi ang Department of Agriculture Bicol ng mga kagamitang pangsaka, pananim, fertilizers at kadiwa financial grant bilang karagdagang suporta sa mga magsasaka at kanilang mga organisasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: It halos 173,000 mga estudyante sa Ilocos Region beneficiaryo ng school-based feeding program. Ang ulat na yan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Abot sa 192,509 learners sa Ilocos Region na ang benepisyaryo ng school-based feeding program ng DepEd ngayong school year. Sa datos ng DepEd, 128,241 ang mula sa Pangasinan, 25,648 sa La Union, 20,628 sa Ilocos Sur at 17,992 sa Ilocos Norte. Kabilang sa mga benepisyaryo, lahat ng enrolled kindergarten at grade 1 learners, gayon din ang wasted at severely wasted na grades 2 hanggang 6 learners. Ayon kay DepEd Undersecretary Fatima Lee Panuntongan, mahalaga ang wastong nutrisyon para sa attendance, kalusugan at learning retention ng mga bata. Pinalawig na rin ng DepEd ang feeding program mula dating 120 days hanggang 180 to 200 days na may hot meals o masustansyang pagkain. Sa 2 buwang bakasyon, patuloy na pinapakain ang learners na kabilang sa remediation program para sa mga wala sa paaralan. Nakikipag-ugnayan ng DepEd sa mga LGU para sa pagpapatuloy ng feeding program. Ngayong school year, may pondo rin para sa 7,000 adolescent pregnant mothers sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
20: Gandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
21: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
22: Ako si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
23: Mainit na usapin ngayon ang tax silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang tax silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang tax silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
0: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
23: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
1: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niya malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
23: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Leslie Bocobo,
6: Leslie Bocobo,
2: live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: 37 minutes past the hour of 9 AM. Babalik ang Leslie Bocobo Live kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpools. Ito pa mga karagdagang mga balita pa mula po sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Lokal na pamahalaan ng Kamali Galbay gagamitin ng mga bakanting lote para sa bagong bawat barangay Busog. Ang ulat niyan mula kay JM Olarte ng Radyo Pilipinas Salbay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
24: Upang palakasin ang pambansang food security at tulungan ng mga kapuspalad na mamamayan, inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Kamalig ang Bawat Barangay Busog Program na naglalayong convert ang mga bakante o hindi na ginagamit na pribadong lote upang gawing kapani-pakinabang na taniman ng mga gulay para sa mga pamilyang nangangailangan sa bayan. Ayon kay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr., magkakaloob ang Municipal Agriculture Office sa pakikipagtulungan sa Department of Agriculture at Albay Provincial Agriculture Office na mga libreng seedling tulad ng kalabasa, titaw, upo, pechay, okra, talong at iba pa upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng pananim para sa mga kalahok. Nakatuo ng naturang inisyatibo sa mga indigent families, partikular sa mga miyembrong walang trabaho at walang karanasan sa pagsasaka, kung saan ang Municipal Agriculture Office ang magsisilbing gabay sa pagtuturo ng wastong pagtatanim upang magkaroon sila ng sarili mapagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Hinihimok ng pamalang lokal ang mga interesado ang residenteng may-ari ng bakanteng lote at ang mga nagnanais magtanim na bisitahin ang opisina sa Municipal Agriculture Office sa first floor ng Maytalik Building sa Kamalig Municipal Hall upang opisyal na makipagtulungan at magparehistro sa programang ito. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Isandaan at 40 mga magsasaka sa Pangasinan hinasa sa makabagong pag-aalaga ng tilapia. Ang ulat niyan mula kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
25: Formal na pumasok sa larangan ng aquaculture ang nasa 140 ground reform beneficiaries mula sa 14 na ground reform beneficiary organization sa Pangasinan matapos sa turuan ng wasong pag-aalaga ng tilapia at makabagong teknolohiya sa Sinigang Tilapia Culture Technology Lecture and Distribution of Fish Seed Stocks sa Agricultural Training Institute Regional Training Center Santa Barbara. Bukod sa pagsasanay at mga bagong kalaman sa aquaculture, diretsahan ding nakatanggap ang mga kinatawan ng ARBO sa mga libreng fish seed stocks. Layon ng inisyatibong ito na bigyan ang mga lokal na magsasaka ng alternatibo at napapanahong dagdag kabuhayan bukod sa kanilang nakasanay ang pagsasaka sa bukid. Pinangunahan ang natural aktibidad ng mga opisyal ng Department of Ground Reform na sina Provincial Ground Reform Pangasinan Officer 2 Charlotte Las Marias, Carpo 1 Raymond Nino Yu at Carpo Lorenza Sevilla. Naging matagumpay ang programa sa pakikipagtulungan ng BFAR Provincial Office sa pamuno ni Center Chief Antonieta Evangelista at sa suporta ng ATIRTC Santa Barbara sa pamumuno ni Assistant Director Dr. Grace Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo, Pangasinan.
3: ECA Northern Mindanao nagsagawa ng mobile health services sa mga coconut farmers sa Lubihid, Misamis Oriental. Ang ulat niyan mula kay Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagsagawa ng mobile health services ang Philippine Coconut Authority Region 3 sa mga coconut farmers sa Lubid, Misamis Oriental. Abot na sa 800 coconut farmers at sa kanilang pamilya ang nakatanggap ng libreng medical, dental, optical services, consultation, x-ray, laboratory examination at mga libreng gamot. Bahagi na ito ng aktibidad ng health and medical program sa ilalim ng Coconut Farmer and Industry Development Plan na ang layunin ay makapagbigay ng healthcare services sa mga coconut farmers at sa kanilang pamilya para pangalagaan ang kanilang kalusugan sa pagtulungan naman ng mga ahinsya ng pamahalaan. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hingoog, Radyo Publiko.
3: 18 mga proyekto mula sa 90 milyong pisong pondo pinasiniyaan sa Tuluan na North Cotabato. Ang ulat niyan mula kay Sheila Lisondra Celosa ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: 18 proyekto na pinunduhan ng pamahalaang nasyonal ang pormal na pinasinayaan sa bayan ng Tulunan sa North Cotabato sa ilalim ng Local Government Support Fund Support to Barangay Development Program. Kabuuang 90 million pesos ang inilaan para sa mga proyekto kung saan 5 milyong piso ang natanggap ng bawat benepisyaryong barangay. Kabilang dito ang farm to market roads sa 15 barangay sa Sibsib, Poblacion, Efkehelo, La Esperanza, Bual, Dungos, Tambaka, Damawato, Paraiso, New Caridad, Maybola, Tanibong, Bunawan, Galidan at Lampaganga. Samantala, nakatanggap naman ang pupuyo ng solar street lights, ang Bagumbayan ng school building at minapan ng potable water system. Pinasalamatan naman ng provincial government ang suporta ng national government para sa pagpapaunlad ng kanilang mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisonda Celosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Ang pangnegosyo ng mga magsasaka sa Batanes, hinasa ng Department of Agriculture, BES. Ang ulat na yan mula kay Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas, Batanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Hinasa ng Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES ang kakayahang pangnegosyo ng mga miyembro ng Chonarean Tukon Farmers Association. Sa pamamagitan ng isang refresher seminar, sumailalim ang mga lokal na magsasaka sa pagsasanay ukol sa personal entrepreneurial competencies. Bahagi ito ng proyekto na pinopondohan ng Department of Agriculture Bureau of Agriculture Research o DABAR upang palakasin ang kahandaan ng mga kababaihan sa pagpapatakbo ng wakay o kamote-based food processing enterprise. Bukod sa mga pagsusulit, sumalang din ang mga kalahok sa mga interactive na aktibidad upang suriin ang kanilang diskarte, lakas ng loob sa mga hamon o risk at tiwala sa sarili. Binigyan din sa seminar na bukod sa teknikal na kasanayan sa pagpoproseso ng pagkain, susi sa matagumpay na negosyo ang tamang kaisipang pangnegosyo. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: NEMAES at Department of Agriculture in Inspection ang ipinatatayong slaughterhouse sa Rosales, Pangasinan. Ang ulat niyan mula kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas sa Ayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Nagsagawa ng technical assistance on-site evaluation at courtesy meeting ang National Meat Inspection Service at Department of Agriculture sa pamumuno ni na NMIS OIC Executive Director Dr. Fernando Luntok at DA Locos Regional Executive Director Fidel Libawa para sa ipinapatayong Municipal Slaughterhouse sa Rosales, Pangasinan. kasama si na NMIS RTOC 1 OIC Regional Technical Director Dr. Cherry Ann Javier at mga kinatawa ng DA Philippine Rural Development Project na siyang nagpondo sa proyekto. Sinuri ng koponan ang progreso ng construction at ang layout ng pasilidad. Nagbigay ang grupo ng mga technical na rekomendasyon upang ma-check ang tamang pagkakapwesto ng mga bahagi ng slaughterhouse at ang maayos na alalay ng operasyon harapang tinalakay ang mga observasyon, rekomendasyon at target date ng pagtatapos ng proyekto sa ginanap na courtesy meeting kasama si Rosales Mayor William Cesar. Ipinahayag ni Dr. Lontok ang buong suporta ng NMIS sa pamalambayan ng Rosales sa pagpapatupad ng mga pamantayan sa food at meat safety kapag natapos na ang pasilidad. Ang pakikipagtulong ito sa mga lokal na pamalan ay bahagi ng patuloy na layunin ng NMIS na makapaghatid ng ligtas, di kalidad at wholesome na karne para sa publiko sa ilalim ng advokasyang hashtag safe meat for all. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Aminor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
3: Office of the Provincial Agriculturist at South Cotabato Rehabilitation and Detection Center pinalalakas ang livelihood skills ng mga bilanggo sa pamamagitan ng agrikultura. Ang ulat na yan mula kay Kate Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinalalakas ng Office of the Provincial Agriculturist o OPAG at South Cotabato Rehabilitation and Detention Center o SCRDC ang livelihood skills ng mga persons deprived of liberty o PDL sa pamamagitan ng pagsasanay sa agrikultura. Kabilang sa mga itinuro ang vermicomposting, urban gardening, pagtatanim ng gulay at square foot gardening, kung saan natutunan ng mga kalahok ang paggamit ng limitadong espasyo para sa pagtatanim at paggawa ng organic fertilizer mula sa mga nabubulok na materyales. Nagbigay ang OPAG ng African night collar worms na gagamitin sa vermicomposting facility ng SCRDC bilang suporta sa sustainable agriculture activities sa loob ng pasilidad. Layunin ng programa na mabigyan ng mga PDL ng praktikal na kasanayang maaaring magamit sa kanilang rehabilitation, productivity at paghahanda para sa kabuhayan. Sinuri rin ng OPAG team ang vegetable garden at hitop pond ng SCRDC na bahagi ng food production activities ng pasilidad. Sa pagtutulungan ng dalawang tanggapan, nagagamit ang agrikultura bilang bahagi ng rehabilitation at skills development ng mga PDL bilang paghahanda sa kanilang mas produktibong pagbabalik sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Bidding para sa Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Program, arangkada na sa Oktubre 29. Ang ulat niyan mula kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Kinumpirmahan ng National Irrigation Administration sa Region 1 na magsimula ang bidding para sa Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project sa Oktubre 29. Ito ang isa sa mga flagship program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapatupikan ang nasa 14,000 na hektarya ng lupa sa mga nasabing propinsya. Ayon kay niya Regional Director Jeffrey Catulin, inaasahan ang paggawa dito sa lalong madaling panahon, estimatedly ha, sa December 2026 o mas maaga pa hanggang unang quarter ng 2027. Napagalaman na target ng pamahalaan na matapos ang nasabing proyekto sa taong 2031 na may halagang nasa mahigit 30 billion pesos. Kapibilangan yan na mga dam, mga hydropower generator, mga daanan ng tubig, floating solar power system at iba pang pasilidad. Para sa Bawo Pilipinas, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Ngog City Veterinary Office sa Misamis Oriental nagsagawa ng animal dispersal sa mga farmer beneficiaries. Ang ulat na yan mula kay Noel Colonia ng Radyo Pilipinas, Singoog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagsagawa ng animal dispersal sa mga farmer beneficiaries ang Ingog City Veterinary Office na kung saan tinatanggap ang mga hayop bilang livelihood program sa mga magsasaka sa mga rural barangay sa lungsod ng Hingoog. Umabot na sa 20 ka mga kambing, 20 tupa, 10 baka at 5 kabayo ang ibinigay sa mga magsasaka mula sa El Salvador City Livestock Farmhouse. Kaugnay ito sa programa ng Department of

0: Ron at Ms. Marian Melos. Maraming salamat din sa ating executive producer Christopher Tirambulo. At tabayanan po ang mga balita ay atin sa atin ng ating pong PBS News Division sa katauhan po ni Ms. Keith Pilutin. Sa ngalan po ni Kuyang Leslie Bocobo, ako po ang inyong lingkod, Alcor po, isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 9 minuto bago magalas 10 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Caloocan Congressman Egay Erice pinayuhang pag-aralang mabuti ang Local Government Support Fund. Ito'y matapos sabihing presidential pork barrel ang programa. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Bumulta si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa ginawang pagbansag ni Caloocan Congressman Egay Erice sa Local Government Support Fund bilang presidential pork barrel. Sa vlog ni PCO Undersecretary Castro, sinabi nitong mas maigi sanang inaral muna ng kongresista ang kabuuang sistema sa pagbibigay ng LGSF sa bawat lokal na pamahalaan kung saan ay may itinatakdang mga requirements na dapat matugunan bago ito maipagkaloob sa isang LGU. May mga panuntunan na niyang nakalatag-ukol dito bago ma-release sa isang local government at kabilang sa mga sinisilip dito ay ang governance standard ng kinauukulang LGU, financial management dito, fiscal transparency, service delivery at kakayahang maipatupad ang mga programang isinumite na popondohan ng LGSF. Idadaanan niya ang request ng isang lokal na pamahalaan sa DBM sa pamamagitan ng ugnayang bayan portal at walang anumang intervention mula sa kaninamang politiko na magsisilbing middleman. Payo pa ni Jose Castro kay Erice, makipag-usap kay Mayor Along Malapitan at alamin kung anong mga naging request nito at naibigay sa mga hiling kaysa sa magbato ng mga akusasyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga negosyo ni Vice President Sara Duterte at transaksyon nito sa gobyerno bubusisiin ngayong linggo sa Senate Impeachment Court. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Kasama ngayong linggo sa pagpapatuloy ng paglilitis ang mga negosyo at umunay transaksyon sa gobyerno na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, haharap ngayong Lunes ang mga opisyal mula sa Civil Service Commission, Securities and Exchange Commission at Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJET bilang mga susunod na testigo. Maliban sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara, gagamitin na rin ang prosecution ang mga dokumento mula sa mga korporasyon at pamahalaan upang suriin ang umunay hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment. Inaasahang tatalakay ni SEC Director Gerardo del Rosario ang mga records ng mga kumpanyang idiniklara ni Duterte habang ang mga kinatawan naman sa CSC at PhilJET ay magbibigay linaw sa mga alituntunin sa SALN at transaksyon sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Panig ng Vice Presidente sa impeachment trial at tiniyak na hindi aakyat sa Korte Suprema para lang i-delay ang paglilitis. May ulat si Luisa Erispe.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Tiniyak ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi sila magiging cause of delay o basta-basta aakyat sa Korte Suprema para lang patagalin ang impeachment trial. Ayon sa tagapagsalita ng kanilang panig na si Attorney Michael Poa, hindi nila gusto na magulo ang paglilitis. Sa ngayon, wala pa silang plano o napag-usapan na dumulog sa Korte Suprema patungkol sa mga nangyayari sa impeachment trial. Giit ni Poa, kung wala naman silang basehan para dumulog sa mataas na hukuman, ay hindi nila ito gagawin. Sinabi naman ito ni Poa matapos ang amin.

0: Monterrey kung saan sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero na inaasahan niyang may dudulog sa Korte Suprema patungkol sa threshold votes para ma-impeach ang bise. Pero paglilinaw ni POA, kung makikita naman nila na may sapat na basihan para umapela sa korte para sa karapatan ng kanilang kliyente, ay posible pa rin nila itong gawin. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Imbestigasyon sa mga shooting dapat magresulta sa pinaigting na seguridad sa paaralan at suporta sa mga estudyante. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: ADEC Hills Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre na dapat matukoy sa imbestigasyon sa mga National High School shooting incident kung paano nakuha ng baril ang isang menor de edad at naipasok ito sa paaralan. Dapat tinaan niya alamin kung may mga babala ang senyalis na maaaring napansin na agapan sana bagong insidente. Ngayon kay Asidre, kailangan gamitin ang resulta ng investigasyon sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan at support system para sa mga estudyante. Nanawagan din siya ng mas mahigpit na school safety protocols, responsabling pagtatago ng baril at sapat na guidance counselors at mental health professionals. Dito dapat may marino na paraan para agad ma-report at ma-aksyonan yung mga banta sa sarili o ibang tao. Inilukting niya yung mga mababatas na tumanan, ang mga kakulangan sa batas, pundo at pagpapatupad ng safety measures. Kasabay nito, nanawagan si Asidre sa publiko na huwag ikalat at gawing content ang mga video at larawan ng insidente bilang panggalang sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Fornes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: It's a leap of faith. Actually, more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession perform, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: Parang pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Magandang umaga mga kababayan. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, nagsisimula na naman. Ito ay ang 27th araw. Narito mga kababayan ang ating mapapakinggan mula sa Senado, si Nympha Asuncion. Good morning, Nympha.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Yes, day 27 na nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong linggo, inaasahang ipipresenta ng House Prosecution Panel ang mga ebidensya kaugnay ng mga kumpanyang idineklarang may financial interest si Vice President Sara Duterte at sinasabing nagkaroon ng transaksyon sa gobyerno. Ito ay batay sa idineklara sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng Vice Presidente. Una na pinasabina ng Senate Impeachment Court para humarap na saksi sa trial ngayong linggo sina CSC Assistant Commissioner Aurelio Guillo, Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario at Field Chefs Division Chief Orendel Sopeña. Pero sa panayam kay House Lead Prosecutor Representative Jervil Robistro, hindi na ihaharap si Rong Guillo ngayong araw dahil magiging duplication na lang daw niya ito ng mga naging testimonya na dinadating sandigan bahay Presiding Justice Amparo Cabotahitang at Office of the Ombudsman Central Records Division OIC Attorney Karen Batu. Inaasahan tasa ng tatalakay ni Rong Guillo yung mga patakaran sa paghahanda at paghahain ng SALN kabilang yung mga alituntuning tumulong siyang buuin. Dahil dito, si Del Rosario na ng SEC ang inaasahang isasalang ng na testigo ng prosecution ngayong araw. Sinasabi si Del Rosario ang magpapatunay sa corporate record ng SEC kaugnay sa mga kumpanyang idineklara na may business interest si VP Sara. Pakinggan na natin yung nangyayari dito sa Day 27 ng impeachment trial ni VP Sara dyan sa plenary hall ng Senado.
6: Rosario of the Securities and Exchange Commission bilang amin pong unang testigo sa araw po na ito.
7: Any comment, Attorney Sheila?
8: Not at this point, Your Honor, but we confirm receipt of... this is not a motion, Your Honor.
7: It's a manifestation.
8: The record. This is a manifestation. We confirmed receipt of this manifestation from the prosecution last night at 8:36 p.m. Your Honor.
7: Roughly the same time we received it. So, Honorable Redon, you are dispensing with Attorney Rong Guillo and will proceed to present Attorney Gerardo Del Rosario of the SEC.
6: Tama po yan, Your Honor.
7: And who will be handling his presentation?
6: Attorney Matib, one of the private prosecutors.
7: You can call on him already. Attorney Sheila, who will handle the cross and the direct of the prosecutor?
8: It will be Attorney Justine Nicole B. Gular, Your Honor.
6: Yes, Your Honor. But before presenting the SEC witness, we thank the CSC witness and we ask that he be excused.
7: Okay. Is Attorney Rong Guillo here?
6: I think he is in the premises.
7: Kindly inform, the clerk of court is instructed to kindly inform Attorney Rong Guillo that he is excused, that he will no longer be called, and kindly convey the court's thanks and appreciation for his attendance this morning, nevertheless.
6: Before proceeding to the SEC witness, another manifestation, Your Honor, relating to the Phil Jepps witness, Rendel Sopeña. He had just received his subpoena for the documents last Friday, September 18th. At kinukumpleto pa ho yung kuha po ng lahat ng mga dokumento na gagamitin para sa kanya pong testimonya. We are asking that he be excused today, but he will be presented tomorrow, September 22nd, Tuesday.
7: Yon. Who is this again? What's the name?
6: The Phil Jepps witness po, Rendell Sopeña.
7: Okay. Rendell Sopeña.
6: Rendell Sopeña, Your Honor.
7: Okay. So for today, we only have Attorney Del Rosario.
6: That is correct, Your Honor.
7: Okay. What's the name of who will present the witness again, Counsel?
6: Attorney Irwin Matib, Your Honor, member of the panel of prosecutors.
7: Okay, Attorney Irwin. You may proceed to call your next witness, Attorney Irwin, on behalf of the prosecutors and on the part of the respondent, Attorney Justin.
2: Thank you, Your Honor.
7: I pronounced that correctly today, yeah?
2: Yes, thank you, Your Honor.
7: Yes.
2: Appreciate it.
7: Oops.
9: Good morning, Your Honors. For the record, I am Attorney Irwin Matib, counsel for the panel of prosecutors. And may I proceed to call our witness for today, Your Honor?
7: Kindly call our witness, Attorney Irwin.
9: We are calling to the witness stand the third witness for Article 2, Attorney Gerardo F. Del Rosario from the Securities and Exchange Commission.
7: The clerk of court through the OSA is instructed to situate and assist Attorney Del Rosario to the witness stand. And before he sits down, to administer the oath to the witness.
10: Right hand. You, Gerardo Del Rosario, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
11: Yes, sir.
7: Attorney Del Rosario, naunawaan niyo po ang pinanumpaan ninyo kaugnay na inyong pagtestigo sa umagang ito?
11: Naunawaan ko po.
7: Salamat. Your witness, Attorney Irwin, you may proceed with your direct whenever you are ready.
9: Your Honor, considering the volume of the exhibits, numbering around more than 200, consisting of more than 3,000 pages, may we ask for a table near the witness so we can lay down our exhibits, Your Honor?
7: The clerk of court through the OSA may do so without need of suspending the trial.
9: Thank
7: given
9: you,
7: that you will be undergoing preliminaries in the meantime, correct, Attorney Irwin?
9: Yes, Your Honor.
7: Okay, you may proceed, Attorney Irwin.
9: I will now proceed with the offer of testimony of this witness. Magandang araw sa inyong lahat. Ang testimonya ni Attorney Gerardo F. Del Rosario ay magpapatunay ng mga sumusunod. Una, ang Vice Presidente at ang kanyang asawa na si Attorney Manases R. Carpio ay may pag-aaring mga kumpanya o negosyo. Kabilang sa mga kumpanyang ito ay ang mga sumusunod: City Hall King Chow Foods Corporation, Metro City Chow Foods Corporation, GenCorp Industries Inc., Kale 88 Foods Corporation, Mati City Ice Plant and Cold Storage, Geometry Security and Investigation Agency, Inc., Great Jolly Times Food Corporation, Times Square B Foods Corporation, Davao New Royal Taipan Foods Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation, Three Kids Trucking Services, Inc., CYKNP Davao Corporation, SGT Fortune Horse Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Madayao Fisheries Inc., Amianan Shores Inc., Cable-Tow 88 Shipping and Marine Services Inc., at Carpio Lawyers. Pangalawa, may mga shares of stock at interest si na Vice President Sara Z. Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio sa mga kumpanya. Ang halaga ng mga shares of stock at iba pang interest sa mga kumpanya ay dapat i-declare sa SALN. Pangatlo, Base sa mga authentic records ng Securities and Exchange Commission at ng mga kumpanya, papatunayan kung magkano ang kinita ng mga kumpanyang ito at kung may dividends bang dineklara o ipinamahagi sa kanilang mga stockholders. Importante ito dahil gusto nating makita kung ang mga kumpanyang ito ay talagang may naibigay na lehitimong income kay VP Sara Duterte na maaaring makatulong magpaliwanag sa paglaki ng kanyang declared net worth. Ngunit batay sa records na ipapakita, wala o zero ang dividends para kay VP Sara at Attorney Manasseh Scarpio sa mga kumpanyang ito. Pang-apat, ipapakita ng witness ang sariling filings ng mga korporasyon sa SEC, kabilang na ang Articles of Incorporation or Partnership, General Information Sheets at iba pang corporate records. Makikita dito kung sino ang incorporators, stockholders, directors at officers ng bawat korporasyon. At mahalaga, makikita rin kung sa mga panahong Vice President na si Sara Duterte, nakalista pa rin ang kanyang pangalan at interest sa ilang korporasyon. Ito ay malinaw na paglabag ng konstitusyon. Panglima, ang ilan sa mga kumpanya ni Vice President ay nag-report ng malalaking sales sa mga panahong siya ay Vice President. Isa na sa nagtala ng malalaking sales ay ang GenCorp Industries Inc. Itong GenCorp Industries ay may kaugnayan kay Vice President, hindi lang dahil ito ay kanyang dineklara sa kanyang SALN. Ang GenCorp Industries at iba pang mga kumpanya ni Vice President ay may mga interlocking shareholders, directors at officers. Isa na dito ay si Jaime T. Cruz. At ang pangalan ni Jaime T. Cruz ay paulit-ulit na lumalabas sa mga SEC documents. That's it for the offer of testimony, Your Honor.
7: Comment, Attorney Justin?
2: Just a few comments, Your Honor, with respect to purpose number one. We would like to object to this as there is a conclusion of ownership, Your Honor. As to purpose number two, Your Honor, and purpose number four, Your Honor, there are conclusions of law again coming from the prosecution. And number five, the mention of this person, Jaime T. Cruz, and the fact that there's an interlocking positions, allegedly, is also irrelevant and conclusions of law, Your Honor. Nevertheless, Your Honor, everything subject to cross-examination.
7: Julie noted. Attorney Irwin, you may proceed with your direct examination.
9: Thank you, Your Honor. Just a quick manifestation before I begin with my questions, Your Honor.
7: You may proceed, sir.
9: Thank you. Mr. Presiding Officer and dear Senator Judges, before I begin, I'd like to respectfully beg for the indulgence of the Honorable Impeachment Court and the Senator Judges to kindly be patient with my line of questioning for this witness today. As much as I believe that all of the Senator Judges are well-versed in the technical terms that we will be using today, the viewing public may not be as well-versed. Marami po sa mga terminologies na i-discuss today, maaaring first time po marinig ng mga manonood katulad ng mga dividends, retained earnings, shareholdings, board of directors. So, konting pagpapasensya lang po kapag nalagpasan po natin yung pag-discuss ng mga terminologies na to. Sa tingin ko po, bibilis ang ating presentation at maaaring hindi ko na isa-isahin pang i-discuss o magtanong tungkol sa bawat kumpanya na na-enumerate kanina.
7: We will let you know when we're getting impatient, counsel. Please proceed.
9: Thank you, Your Honor. Good morning, Attorney Del Rosario.
12: Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po.
9: Kumusta po kayo ngayong araw na ito?
12: Maayos naman po.
9: Okay, so please make yourself comfortable. Meron pong tubig dyan kung kailangan nyo pong uminom. Uminom lang po kayo.
12: Salamat po.
9: So, okay. So, Attorney Del Rosario, pakilahad nga po ang inyong kumpletong pangalan, office address at ang inyong kasalukuyang trabaho.
12: Ako po si Gerardo Fernando Del Rosario, isang director, nakatalagang director ng Company Registration and Monitoring Department ng SEC or the Securities and Exchange Commission na may opisina sa 7907 Makati Avenue, Barangay Bel Air, Makati City.
9: At ano naman po ang inyong educational background?
12: Nagtapos po ako sa kursong BS Commerce, Major in Finance sa Manuel L. Quezon University. Matapos po noon na nagpatuloy po ako mag-aral at nakapagtapos din po ako ng Bachelor of Laws sa nasabing universidad. At noong 1995 po ako po ay ganap na naging abogado.
9: Nabanggit niyo po na director kayo ng Company Registration and Monitoring Department or CRMD. Gaano na po kayo katagal na director ng CRMD?
12: Nagsimula po ako naging director ng CRMD noong October 2018. Mahigit 7 taon na po.
9: Bago po ng 2018, ano po ang inyong trabaho kung mayroon man?
12: Nagsimula po ako sa SEC noong pong May 8, 1996 bilang attorney 3 at nagpatuloy siya hanggang sa umabot ako sa posisyong chief counsel, naging assistant director at noong 2016 po naging director po ako ng Human Resources and Administrative Department. At noong 2018 na talaga po akong director ng CRMD or Company Registration and Monitoring Department.
9: At hanggang ngayon po ba, abogado pa rin kayo?
12: Opo, abogado pa rin po.
9: Okay, salamat po. Nabanggit niyo po kanina itong Securities and Exchange Commission. Ano po itong Securities and Exchange Commission o SEC?
12: Ang SEC po o Securities and Exchange Commission ay ang isang ahensya ng gobyerno na ang layunin ay improve ang ating capital market, magbigay ng proteksyon sa pamamagitan ng mga patakaran, regulasyon upang bigyan ng proteksyon ng mga investing public sa capital market. At isa pang mahalagang mandato po nito ay yung pag-regulate ng mga corporations. Sa amin din po inaaprobahan ang pagtatayo ng mga kumpanya, pagbibigay ng lisensya sa mga dayuhang mamumuhunan.
9: Kanina po, nabanggit niyo na director kayo ng Company Registration and Monitoring Department or CRMD. Ano po ba itong CRMD?
12: Ang Company Registration and Monitoring Department po ay isang sangay ng SEC na ang mga mandato po ay ginagampanan ng limang division. Una, meron po kami tinatawag na Corporation and Partnership Registration Division. Ito po ang nagproproseso, nag-review ng mga application ng corporation, partnership, maging ang mga pagsususog ng mga bylaws ito ng mga domestic corporations. Meron po kami tinatawag na Foreign Investment Registration Station. Siya naman po ang nag-handle ng registration o amendments ng mga foreign companies. Nagbibigay po ng lisensya para makapagtayo ng branch offices, representative offices, regional operating headquarters. Meron din po kami tinatawag na Compliance Monitoring Department na ang trabaho po nito ay suriin ang mga reportorial compliance ng bawat kumpanya. Sila po ang nag-check ng pag-submit ng mga financial statement maging ng general information sheet. Meron din po kami division, ang pangalan ay Corporate and Legal Adjudication Division. Nang ang mandato po nito ay magdinig ng mga kasong administratibo laban sa mga kumpanya. At yung panghuli po ay yung tinatawag na Corporate Filings and Records Division. Siya po ang may kustriya at nag-iingat ng mga corporate records ng mga kumpanya.
9: At ano naman po ang inyong mga tungkulin bilang director nitong Company Registration and Monitoring Department?
12: Ako po ang nangunguna sa pag-manage ng mga araw-araw na gawain ng aming departamento. Ipatupad ang anumang tungtuning pinalabas ng aming management, ng aming Commission and Bank. Gumawa ng estratehiya upang ang mga layuning pinagutos ng Commissioner Bank ay mangyari sa aking tang departamento.
9: Sa pagganap po ng inyong mga tungkulin bilang director nitong Company Registration and Monitoring Department, anong mga batas at regulasyon ang inyong karaniwang pinapatupad?
12: Una po, ang Revised Corporation Code. Pangalawa, ang SRC or the Securities Regulation Code. Kami rin po nagpapatupad ng retail trade law, maging Omnibus Investment Code. Well, portion po ng civil code tungkol po sa pagtatayo ng partnership. Kami rin po ang nagpapatupad ng Investment Company Act, Financing Company Act, Lending Company Regulation Act po. Maging ang pagpapatupad po ng ease of doing law, ease of doing business law, anti-dummy law, Education Act of 2000, yun po ay mga batas na pinapapatupad namin.
9: Okay, salamat po. Napakaraming batas po yung nabanggit ninyo. Balikan po natin yan mamaya. Sir, bakit po kayo andito ngayon? Araw na to sa impeachment court.
12: Nakatanggap po ako ng subpoena na ako dapat ay umattend at magbigay ng pahayag sa usaping ito.
9: Tungkol saan po itong usaping ito?
12: Sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte.
9: So, nakatanggap po kayo ng subpoena tungkol sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Z. Duterte. Bago po kayo makatanggap ng subpoena ito, anong mga request po kung mayroon man ang natanggap ninyo na may kinalaman sa impeachment ni VP Sara Duterte?

na-assign po sa akin yung isang subpoena ad testificandum et lucis tecum na nanggaling po sa House of Representatives na inaatasan po kami na magsadya sa People Center ng April 14. Ito po ay na-assign sa akin mula sa aming management. At meron pa pong isa

0: Mga kababayan, pansamantala po nating iiwan ang special coverage sa 27th araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang pigingdaan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina John Mugol at Chad Oliva. Manatiling nakatutok sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang pagpapatuloy ng paglilitis sa Vice President. Ako po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Maraming salamat.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Property ng PNOC sa Bataan tinitingnan ng pamahalaan para gawing Strategic Petroleum Reserve ayon sa Office of the Executive Secretary.
4: Headlines.
5: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magiging abala sa mga pribadong pulong sa araw na ito.
4: Headlines.
3: Halos 17,000 pulis itinalaga sa mga kilos protesta sa araw na ito.
4: Headlines.
5: Pamahalaan 24/7 na nakabantay laban sa online illegal recruitment.
4: Headlines.
3: Mas mahigpit na seguridad ipinatutupad ngayong araw sa Tacurong National High School.
4: Headlines.
5: Department of Migrant Workers tiniyak na walang Pilipinong nasawi sa pagsabog sa Saudi Arabia.
4: Headlines.
3: Corporate at government records ni Vice President Sara Duterte sentro ng 27th araw ng kanyang impeachment trial.
4: Headlines.
5: At pagbangga ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kinundi na ng ilang bansa.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, September 21, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, property ng Philippine National Oil Company o PNOC sa Bataan tinitingnan ng pamahalaan para gawing Strategic Petroleum Reserve. Ayon po yan sa Office of the Executive Secretary. Para sa iba pang detalye, narito si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isang property ng Philippine National Oil Company sa lalawigan ng Bataan ang kinukonsidera ngayon ng gobyerno na gawing malaking imbakan ng langis o petrolyo na magsisilbing emergency supply ng bansa. Ito pinahayag ni Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santana sa harap ng hakbang na ginagawa ng gobyerno na masigurong nananatili ang sapat na supply ng langis ng Pilipinas. Magkasamaan yung kumikilos dito ayon kay Santa Ana ang Department of Energy, PNOC at ang Maharlika Investment Corporation na kung saan ay maaaring maging kapital o capital investment partner ito. Dagdag ni Santa Ana na hinihikayat din nila ang mga investors para mamuhunan kaugnay ng nabanggit na plano sa gitna ng paninigurong maging matatag ang energy security ng bansa. Ang akbang ay bahagian yan ng resilience measure lalo tuloy-tuloy pa rin ang digmaan sa Middle East. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Nakikipag-ugnayan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ibang ahensya ng gobyerno para ikonsidera ang dagdag pamasahe sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Acting Chair Greg Pua Jr., binabalansi rin nila ito sa interes ng mga driver at commuter. Isinasapinalaan niya ang rekomendasyon sa posibleng fare hike para maaprubahan bago matapos ang Oktubre. Samantala, kinukonsidera rin ng LTFRB ang planong pagtaas ng minimum wage upang hindi masyadong maapektuhan ang mga commuter sakaling ipatupad ang dagdag pasahe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hiniling ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Commission on Elections o COMELEC na huwag isama ang transport program sa fund disbursement prohibition sa panahon ng election period. Kabilang sa transport programs ay ang service contracting, fuel subsidy at public transport modernization programs. Ayon kay LTFRB Chair Greg Poa Jr., hindi election-related expenses ang libreng EDSA busway rides, love buses at fuel discounts. Aniya, layunin ang nasabing mga programa na alalayan ng publiko sa gitna ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Pinangasiwaan naman ng LTFRB ang paglalabas ng hanggang 3 buwan na assistance packages sa modern public transport operators para sa buwan ng loan amortization at operational expenses. Gate pa ni Pua, ang paghinto sa mga programa tuwing election period ay maaaring makaapekto sa maayos na pagbibigay ng mga pangunahing transportation service.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Dadaluhan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang pribadong aktibidad sa araw na ito. Ayon sa palasyo, magiging abala ang Pangulo sa harap ng mga kilos protesta sa araw na ito. Inaasahang babiyahe ngayong araw ang Pangulo patungong Bulacan para sa serye ng pribadong pulong. Nauna nang inanunsyo ng Presidential Communications Office o PCO ang pinaigting na seguridad sa paligid ng Malacañang Complex. Wala rin nakaschedule na pulong balita ngayong Lunes si Press Undersecretary Attorney Claire Castro. Sinabi ni PCO Secretary Dave Gomez na bahagi lang ng normal na hakbanging pangkaligtasan ang pinaigting na seguridad sa palasyo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit 17,000 pulis ang itinalaga para sa mga kilos protesta ngayong Lunes, Setyembre 21. Magrarally kasi ngayon ang iba't ibang grupo sa mga lansangan para gunitain ang yugtong ito ng kasaysayan na patuloy na nakaka-impluwensya sa aspetong pampolitiko ng bansa. Sinabi ng PNP na naka-standby din ang karagdagan nilang tauhan na nakasuot ng body cameras para idokumento ang mga insidente sa mga kilos protesta. Hinihikayat ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. ang mga realista na sundin ang mga tuntunin at igalang ang karapatan ng bawat isa para hindi magkagulo. Ipinaalala rin niya sa mga pulis na iwasang maging marahas sa pakikitungo sa mga demonstrador.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Security deployment ngayong September 21, hindi overkill ayon sa National Capital Region Police Office. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Hindi overkill kundi bahagi lamang ng preventive security measures ang malaking deployment ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong September 21. Ayon kay NCRPO OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang malaking presensya ng police ay layon lamang na maiwasan ng karasan at mapanatili ang seguridad sa mga lugar na posibleng pagdausa ng mga pagtitipon. Wala naman umanong namamonitor sa ngayon na anumang security threat ang NCRPO bagamat nakahanda ang mga contingency plan sakaling magkaroon ng anumang insidente. Kasama sa tinutupan buka ng Maynila dahil sa inaasahang mas dadami ang mga magtitipon pagsapit ng hapon. Pinayak ni Mayor Abrahano na gagawin ng NCRPO ang lahat para maging mapayapa ang mga pagtitipon. Nanawagan din ito sa mga realista na isagawa ang kanilang mga aktibidad sa mapayapang paraan.
8: Sa mga magpaplano, nandito po ang inyong kapulisan para i-maintain yung peace and order and ultimately to protect also their constitutional right para ma-express yung kanilang sarili. Ang pakiusap lang namin, gawin natin yung expression ng kanilang advocacies through peaceful means.
5: Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: NCRPO, walang nakikitang banta sa seguridad sa inaasahang September 21 rally sa Kalakhang, Maynila. Si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas Report.
9: Yes, John, walang anumang nakikitang banta sa seguridad ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa inasang pagkilos ng iba't ibang grupo ngayong araw sa September 21 rally. Ito ay kasabay ng pagunita sa anibersaryo ng martial law. Ayon niya kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Hayes Raciro na as of this moment ay generally peaceful ang seguridad sa buong Metro Manila, kung saan na mataan lamang ang nasa 250 crowd estimate sa bahagi ng San Sebastian sa Maynila. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring at paglalatag ng maayos na seguridad at ng mga pulis sa iba't ibang mga lugar kung saan inaasahang pagdarausan ng iba't ibang kilos protesta. Siniguro naman ng National Capital Region Police Office ang maximum tolerance kung sakaling magkaroon man ng ilang mga kaguluhan sa mga nasabing lugar. John, mula pa rin dito sa Camp Bagong Diwa sa National Capital Region Police Office NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Naka-lockdown ngayong araw ang bakuran ng Malacañang dahil sa inaasang malawakang kilos protesta ng iba't ibang grupo. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, sarado ngayon ang New Executive Building o NEB kung saan naroon ang maraming tanggapan ng palasyo. Sa hiwalay na advisory, sinabi ng Presidential Action Center o PACE na suspendido rin ang kanilang operasyon ngayon para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ang PACE ang frontline channel sa pagitan ng Office of the President at ng mga Pilipino nangangailangan ng tulong, guarantee letters at nagrereklamo laban sa mga tanggapan at kawani ng pamahalaan. Limitado rin ang pwedeng gumamit ngayon ng mga lansangan at gates patungo sa Malacañang bilang bahagi ng pinaigting na hakbanging pangseguridad.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa September 21 rallies at iba pang kadahilanan, kabilang na ang kaligtasan sa eskwelahan at kalidad ng hangin. Dito sa Metro Manila, walang pisikal na klase ngayon at magsi-shift sa alternative learning mode sa lahat ng level sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila. Suspendido rin ang klase ngayon sa Cebu Province, Cebu City, Talisay City, Mandaue City, Mingla-Nilia, Consolacion at Liloan. Ganito rin ang sitwasyon sa South Cotabato, partikular sa Banga, Coronadal, Lake Cebu, Santo Niño, Soralia at Tantangan. Kabilang din dito ang Sultan Kudarat, partikular ang mga bayan ng Lebak, Senador Ninoy Aquino at Palimbang.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Pamahalaan 24/7 na nakabantay laban sa online illegal recruitment. Si Raquel Bayan sa ulat.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagtalaga ang Department of Migrant Workers ng isang division na partikular na tututok sa mga online illegal recruitment ads. Ito ay kay DMW Undersecretary Darlene Pajarito ay dahil isa ang third country recruitment sa mga binabantayan ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ito yung pagre-recruit ng mga turista o Filipino workers sa ibang bansa at aalukin ang peking trabaho sa isa ring third world country. Sabi ng opisyal, isang paraan sa recruitment process na ito sa pamamagitan ng online. Ayon sa opisyal, ang itinalagang dibisyon ang nakatutok sa mga online post kaugnay sa illegal recruitment sa oras na mayroong mamataan ang kanilang mga tauhan na post kaugnay sa posibleng illegal recruitment. Agad na makikipag-ugnayan sa Meta at TikTok ang mga ito upang matake down ang mga post. Mabilis naman anyang tumutugon ang mga social media sites na ito. Sa kasalukuyan, tinatay nasa 230,000 post na mula sa Facebook at TikTok ang naipaalis ng gobyerno. Karamihan anya sa mga ito, nag-aalok ng umani magandang trabaho abroad. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:16 ng umaga. Sa iba nating balita, suspendido po ngayong Lunes ang in-person classes sa tatlong lokal na pamahalaan sa Sultan Kudarat dahil sa napaulat na school threats makaraan ang shooting incident sa South Cotabato. Sa bayan ng Leba, kanselado ang lahat ng klase sa lahat ng antas sa public at private schools habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang napaulat na banta. Nagtalaga rin ng karagdagang security personnel para maprotektahan ang mga guro, estudyante at iba pang school personnel. Hinimok naman ang mga residente na manatiling naka-alerto at agad isumbong sa mga otoridad ang kahina-hinalang aktibidad o impormasyon. Samantala, inilipat sa alternative delivery o modular learning ang klase sa lahat ng antas sa public at private school sa Isulan, ang capital ng Sultan Kudarat. Wala ring face-to-face classes sa bayan ng President Quirino sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Tiniyak na ang pamahalaang panalawigan ng South Cotabato na on top of the situation ito kasunod ang shooting incident sa paaralan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Sr. na pinapahuli nila ang iba pang individual na naghahasik ng takot sa social media. Una nang nagpaabot ng tulong ang provincial government sa mga nasugatan kasunod ng shooting incident.
11: Nang pinahuli natin sila at pinapanagot kasama yung kanilang mga magulang. Noong isang araw, may nahuli na tayo. Dinala na sa presinto at na-file ng kaso dahil nga kaka-18 niya rin kahapon. At kagabi naman, may nahuli na naman ulit tayo. Dalawa sa hapon at nung gabi, mga around 10 o'clock ng gabi, May nahuli na naman tayo, ha? 18 years old yung isa, yung dalawa, 16. Kahit ano nang kinulong natin.
5: Si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Sr.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas mahigpit na seguridad ang ipatutupad ng Tacorong National High School sa Tacorong City, Sultan Kudarat simula ngayong araw. Sa ilalim ng bagong arrangement, sa main gate na papasok ang grade 8 at grade 9 students, habang sa gate 3 ang grade 7 at grade 10 students, gayon din ang senior high school students sa grades 11 at 12. Sa main gate naman, lalabas ang lahat ng estudyante anuman ang kanilang grade level. Mahigpit din ang bag inspection at security checks, partikular sa mga pribadong sasakyan na papasok sa eskwelahan. Umapila naman ang school officials sa mga estudyante, magulang at personnel na makipagtulungan sa security personnel at sundin ang bagong gate assignments bilang pagtiyak na ligtas ang paaralan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tinitingnan ng Philippine National Police o PNP ang best practices sa mga karatig bansa para mapalakas ang seguridad sa mga eskwelahan. Handa ang pulisya na lumuhok sa Joint School Safety Task Force na panukala ng Department of Education o DepEd, kung saan magsasagawa ng site-specific security audits sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa mga tinitingnan nila ang mga barangay tanod na maaring magsilbi bilang force multiplier sa public at private schools. Pag-aaralan din nila ang security measures na natalakay sa Association of Southeast Asian Nations sa Chiefs of Police Conference kasunod ng June 22 shooting incident sa Tacloban City. Giit ng PNP Chief, sakalang pag-uusapan ang naturang mga programa at inisyatiba kasama ang DepEd at Department of Interior and Local Government na sandaling i-activate ang task force. Sa ngayon, pinalalakas ang surveillance at aksyon laban sa cyber-related threats.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang psychosocial intervention sa mga estudyante kasunod ng shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Field Office 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. na layo nitong makabangon ang mga estudyante sa matinding trauma ng insidente. Katuwang-anian nila ang ilang eksperto mula sa Region 8 at 9 kung saan nagkaroon din ng school shooting incidents. Target naman ng DSWD na magbahay-bahay para sa face-to-face counseling ng mga estudyante at kanilang magulang makaraan ang insidente sa South Cotabato.
12: September 22 at saka 23, yun na talaga ang pinakamasib, no? Talagang tuturin na natin kasama yung mga bahay-bahay, kasama yung parents nila sa paggawa ng face-to-face na counseling. At gagawin natin, ginagrupo natin from 10 to 15 individuals para maganda yung maging dating. In fact, mapakinggan talaga yung saloobin ng mga kisima. No, because it is a one-to-one and a para bang puso sa puso na pag-uusap.
3: Yan po ang tinig ni DSWD Field Office 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Senadora Risa Ontiveros, ipinanawagan ang agarang pagpasa ng Sagip Bata Act. Sining Fasumsyon sa ulat.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros para sa agarang pagpasa ng Sagip Bata Act para mapalakas ang kakayahan ng mga law enforcer na labanan ang nihilistic violent extremism o NVE. Kasunod dito ng insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato na ikatlong school shooting sa bansa mula Hunyo. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng mga investigador ng mas malinaw na proseso para humingi ng subscriber at traffic data sa mga kaso ng NVE, gayon din ng mas malawak na kakayahan sa intelligence gathering at online operations. Magkakaroon din ng age assurance at age verification requirements para sa online platforms at kailangang magtalaga ang mga ito ng legal representatives sa Pilipinas na maaaring tumanggap ng subpoena, takedown at blocking orders at request para sa account information. Ayon kay Ontiveros, hindi na dapat maantala ang pagbabasa ng panukala na layong palakasin ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act at protektahan ang mga kabataan laban sa online violence. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban!
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
18: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:24 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, House Deputy Speaker Janet Garin tiwalang may sasabatas ang anti-dynasty bill bago ang 2028 elections. Si Kathleen Forbes para sa ulat.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nanay si Deputy Speaker Janet Garin na may sapat pang panahon ng Kongreso para maisabatas ang anti-political dynasty law na maaaring maipatupad sa 2028 elections. Ayon kay Garin, kailangan lamang matapos ng Senado ang sariling berasyon nito upang mapag-usapan ng dalawang kapulungan ang mga pagkakaiba sa Bicameral Conference Committee. Sinabi niya na may political will naman ang lamang babatas na tapusin ang panukala kahit nangailangan ito ng dagdag na oras sa trabaho ng Kongreso. Mahalaga rin, ayon kay Garin, agad na ihanda yung implementing rules and regulations o IRR matapos maisabatas ang panukala. Ito ay kasunod na rin ng atas sa Supreme Court sa Kongreso na ito pa rin ang constitutional mandate na tukuyin at ipagbawal ang political dynasties.
20: Confident because there is the political will on this, hopefully, maupuan na matapos ng Senado para maupuan ng Senado at ng Kongreso. At kasi for sure magkakaroon ito ng maraming discussion sa bicameral committee. So may panahon pa naman. The question is whether kakayanin yung IRR before the 2028 elections. If there's a will, there's a way. Sakripisyo lang sa oras kasi trabaho namin yon.
19: Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pinamamadali na ng Malacanang sa Department of Health o DOH ang pagproseso sa mga lehitimong claim sa ilalim ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program. Inireklamo kasi na ilang pasyente ang ilang buwan nilang paghihintay para makatanggap ng tulong pinansyal. Ipinag-utos sa Executive Secretary Ralph Recto sa DOH Regional Directors at Participating Hospitals na suriin ang mga bayarin at agad na iproseso ang mga lehitimong kahilingan para sa tulong medikal. Layan ng direktiba na tiyaking mapupunta ang nilabas na pondo sa tulong medikal ng mga pasyente at upang patuloy na makapagbigay serbisyo ang mga ospital lalo na sa mga low income at vulnerable community. Una nang naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng 27.4 billion pesos sa DOH para sa patuloy na pagpapatupad ng MAIFIP.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naitala ng Department of Health o DOH ang 33% na pagbaba ng mga kaso ng dengue ngayong taon. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DOH Dengue Program Focal Medical Officer 3, Dr. Ian Christopher Rocha na mula January 4 hanggang September 16, 2026 ay mahigit 155,000 ang dengue cases, mas mababa umano kumpara sa mahigit 231,000 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabila ng pagbaba, patuloy pa rin ani ang binabantayan ng kagawaran ang sitwasyon.
21: Para po noong January 4 hanggang September 16, 2026, may kabuoang 155,918 po na kaso ng dengue na iulat po ng Department of Health. Ito po ay 33% po na mas mababa kumpara po sa 231,850 na kaso na naiulat po sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. May nagsisimulang pagbaba din po ng mga kaso na natala noong huling linggo po ng Agosto. Subalit ito po ay binabantayan po ng Department of Health.
3: Si DOH Dengue Program Focal Medical Officer 3, Dr. Ian Christopher Rocha.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Panukala magataguyod ng masustansyang pagkain sa bansa, ipinanukala sa Kamara si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Isinusulo ni Albay 4 District Representative Adrian Salceda ang agarang pagpasa sa House Bill No. 10927 o ang Philippine Healthy Food Retail Act upang gawing mas accessible at abot kaya ang mga masusustansyang pagkain para sa bawat Pilipino. Ayon kay Salceda, layunin ng panukalang batas na ito na tugunan ang lumalalang problema ng malnutrisyon at ang pagtaas ng bilang ng mga sakit na may kinalaman sa maling dieta tulad ng diabetes, sakit sa puso at cancer. Sa ilalim ng panukala, gagawing mas abot kaya, madaling matukoy at madaling mabili ang mga sariwang produkto at masusustansyang pagkain sa mga supermarkets malapit sa mga paaralan, online platforms at mga lokal na tindahan. Inaatasan ang mga food retailers na maglaan ng espasyo para sa mga masusustansyang pagkain habang ipinagbabawal naman ang paglalagay ng mga pagkain mataas sa taba, asin at asukal. Limitahan din sa 100 metro mula sa mga paaralan at pag-display ang promotion ng mga junk foods at iba pang hindi masusustansyang pagkain. Hindi magiging mandatory ang mga mabibigat na requirements sa mga sari-sari store, vendors at karinderya sa halip bibigyan sila ng tulong pinansyal, technical assistance, cold storage at direktang koneksyon sa mga lokal na magsasaka at kooperatiba. Layunin din ang panukala na magtayo ng bagong ahensya palalawakin ang mandato ng kasalukuyang National Nutrition Council o NNC upang mga siwa sa pagpapatupad ng batas na ito. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Walang napaulat na Pilipinong nasugatan kasunod ng pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia. Magugunitang naglunsad ng drone at ballistic missile attacks ang grupong Houthi noong Biyernes ng gabi at Sabado ng umaga kung saan tinatarget ang capital at energy sites sa kahabaan ng Red Sea Coast. Bagamat walang naapektuhan, mahigpit na nakabantay ang Department of Migrant Workers o DMW sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Saudi Arabia habang tiniyak ng Philippine Embassy at Consulate ang tulong sa mga mangangailangang Pilipino.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Sentro ng 27th araw ng impeachment trial ngayon ang corporate at government records ni Vice President Sara Duterte. Ipipresenta ng prosecution sina Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario at Philippine Government Electronic Procurement System Division Chief Rendel Sopeña bilang mga testigo. Usirin nila ay diniklarang negosyo at umano'y transaksyon sa gobyerno ng mga kumpanyang may kaugnayan sa vice-presidente. Bahagi pa rin ito ng mga ebidensya sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Duterte sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Positibo ang Department of Education o DepEd na kakayanin pa ng Filipino students na mapabuti ang ranggo nito sa mga susunod na Program for International Student Assessment o PISA. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DepEd Undersecretary for Learning Strand, Dr. Carmela Oracion, na palalakasin pa ang learning strategies para maisakatuparan ito. Kabilang aniya sa mga pagbubutihin ng kagawaran ang mainstream education, remediation program at socio-emotional intervention.
17: Iigpigin pa natin yan. Socio-emotional learning is an intervention. Tutulungan natin ang mga mag-aaral na makakope no, sa kanilang mga nararanasan. So kung sakaling sila ay natuturn off ng ilang leksyon, tutulungan natin silang makakope. Kung sakaling sila ay nahihirapan, sinasabi nilang Waterloo nila ang ganito, ang ganyang subject, science or math, sila ay tutulungan natin.
3: Yan po ang tining ni DepEd Undersecretary for Learning Strand, Dr. Carmela Oracion.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Kinandila ng ilang bansa ang pagbangga ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa West Philippine Sea. Kabilang ang mga embahada ng Japan, Australia, European Union, Canada at Estados Unidos sa kumundina sa insidente. Bukod sa pagkundina ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, kinilala nito ang pagiging profesional ng mga kaalyado nito sa Pilipinas sa kabila ng mapanganib at destabilizing act ng China. ipinag-aalala rin ng Canadian Embassy sa Pilipinas na maaaring magdulot ng kaguluhan at panganib sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon ang mapanganib na aksyon ng China. Tinawag naman ni Australian Ambassador Mark Brown na unsafe o hindi ligtas at destabilizing ang aksyon ng China. Nangyari ang insidente nitong September 18 sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone habang nagsasagawa ng fuel subsidy mission sa mga Pilipino mangingisda sa West Philippine Sea.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pilipinas at Japan binuksan ang Joint Cooperative Activity at Future Leaders Program ng ASEAN Defense Ministers Meeting ngayong araw. Si J. Mark Dagala, pagbabalita.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagbubukas ng Joint Cooperative Activity ng Pilipinas at Japan kaya hindi ng Future Leaders Program na bahagi ng ASEAN Defense Ministers Meeting ngayong araw sa Subic, Zambales. Dito kinilala ni Teodoro ang mahalagang papel ng Japan bilang alyadong bansa ng Pilipinas para sa pagpapatatag ng seguridad sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Kanya rin binigyan din ang kolaborasyon at pagtutulungan sa pagtugon sa iba't ibang banta gaya ng kalamidad at epekto ng climate change. Bukod dito ay mahalaga ang pagkakaisa ng mga bansa sa rehiyon para harapin ang mga hamon na partikular na ang panggigiit ng karapatan o sa karapatan at soberanya sa karagatan. Naniniwala rin ang kalihim na sa pamagitan nito lalo pang pagtitibay ang kooperasyon ng bawat bansa sa ASEAN para harapin ang mga nagbabagong hamon sa katatagan ng rehiyon. Hindi lumahok ang China sa sabi tipo subalit non-ASEAN countries ang sumama rito gaya ng Japan, Australia, New Zealand, South Korea, Russia at India. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pag-agapay sa mga MSMEs kabilang sa mga naging sentro ng pulong ng economic ministers ng ASEAN, Australia at New Zealand ngayong Lunes. Si Quincy Kahilig ang may dala ng balita.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Sa pauuna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, matagumpay na naidaos ang 31st Closer Economic Relations Consultation sa pagitan ng economic ministers ng ASEAN at ng Australia at New Zealand na mga bansang bahagi ng ASEAN Trade Architecture sa mahigit isang dekada na. Kinanap ito sa Philippine International Convention Center ngayong Lunes ng umaga kung saan tinalakay ang iba't ibang mga hakbang para matugunan ng mga hamon ng nagbabagong global business environment ngayon tulad ng pag-unlad ng teknolohiya at magbabago sa mga supply sa merkado. Sa kanyang opening statement, binigyan din ni Trade and Industry Undersecretary Seferino Rodolfo na pinagtitibay na naturang pagpupulong ang pagtutulungan ng ASEAN, Australia at ng New Zealand sa paghahatid ng iba't ibang practical na benepisyo na makakatulong sa mga micro, small and medium enterprises sa rehiyon para makasabay sa patuloy na pag-unlad ng ASEAN sa pamamagitan ng digital interconnected economy. Umaabot sa $2.88 billion ang combined annual foreign direct investment inflows mula sa Australia at New Zealand sa ASEAN region. Samantala, binati naman ng Economic Minister ng Australia ang Pilipinas sa matagumpay nitong panguna sa ASEAN ngayong taon sa kabila ng mga hamon sa global economy ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matamang binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang epekto ng climate change sa paglago ng ekonomiya at sistemang pinansyal ng bansa. Sa programang Boses, sinabi ni BSP Assistant Governor and Chief Sustainability Officer Pia Bernadette Tayag na tinututukan nila ang tatlong haligi ng sustainable agenda, ang pagtukoy sa climate risk, pagsuporta sa financing at adaptation at internal process ng BSP. Samantala, nilinaw ng opisyal na layunin ng sustainable agenda na makatulong sa sustainability ng mga bangko.
22: Sustainability agenda, Sir Alan, minsan sinasabi nila parang nakakadagdag lang to ng compliance or requirements. Hindi po 'yan ang tingin namin, kasi ang sinisigurado namin na itong mga nilalabas namin regulasyon ay hindi po pabigat para sa ating mga mas maliliit na bangko o sa mga maliliit na negosyo, kundi talagang makakatulong sa kanilang sustainability. Ibig sabihin po, hindi lang para ngayon, pero po para sa kanilang kinabukasan, considering nga ang daming risk na hinaharap.
3: Yan po si BSP Assistant Governor and Chief Sustainability Officer Pia Bernadette Tayag.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Today's summit para sa sektor ng katarungan sa bansa isinagawa sa Maynila. Si Lawrence Sanjoco sa detalye.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Nakiisa ang Supreme Court sa dalawang araw na summit sa Manila Hotel upang palakasin ang koordinasyon at mga reforma sa sistema ng hustisya sa bansa. Ang naturang summit ay para sa Justice Sector Coordinating Council o yung JSCC. Binubuo ang JSCC ng Supreme Court, Department of Justice at Department of Interior and Local Government o DILG na magkatuwang sa pagpapatupad ng mga programa para sa justice sector. Kabilang sa mga pangunahing programa nito ang justice zones na nag-uugnay sa mga korte, prosecutors, law enforcement, corrections at iba pang ehensya upang mapabilis ang paghawak ng mga kaso at mapalawak ang access sa hustisya. Sa kasalukuyan, may 20 justice zones na naitalaga o naitatag sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang mga specialty zone para sa human trafficking, online sexual abuse and exploitation of children, green justice at economic development at tourism. Tampok din sa mga proyekto ng GSCC ang National Justice Information System, mga programa laban sa jail at prison congestion, forensic evidences, forensic evidence training at pagbuo ng mga panukalang reforma at batas para sa justice sector. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Pinoy mixed martial artists Jean-Claude Saklag at Carlos Alvarez puntiriyang makaabante sa gold medal round ng kanilang mga event ngayong araw sa pagpapatuloy ng 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Ria Arevalo.
6: Hangad ng mixed martial artists na sina Jean-Claude Saklag at Carlos Alvarez na maibigay sa Pilipinas ang una nitong gintong medalya sa 20th Asian Games. Kapwa sasala ngayong araw sa semifinals ng kanilang respetibong events sa MMA ang dalawa para sa chance makausad sa finals sa pag-asa makamit ang inaasam na ginto. Unang sasabak sa aksyon si Alvarez kontra Yerkingali Burkutali ng Kazakhstan sa men's traditional minus 77 kilo semifinals. Habang makakalaban ni Saklag, ang hometown bet na si Daisuke Murayama sa minus 65 kilogram semis bout. Sa pagpasok pa lamang sa semifinals ay nakakasiguro na ng bronze medal ang dalawa na maaari pa nilang maiangat sa silver o ginto kung makakausad sa final round na nakatakda sa Martes, September 22. Sa ngayon ay nakasungkit na ng isang bronze medal ang Pilipinas mula sa Philippine Women's Soft Tennis Team na binubuo ni Navien Zuleta, Princess Katindi, Christy Sanyosa, Hilary Paz, at Shireen Salazar. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 20 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay ito. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga, yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So, dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chain sa yan at dito po gagawin?
2: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa PAC-Sinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito, Ace. At saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment, na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center na itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
1: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito ang mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
2: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga may tatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang ulat dito sa Luzon. DepEd at PNP sa Cordillera pinaigting ang koordinasyon laban sa bullying. Si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio para sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Pinaigting ng Department of Education at Philippine National Police sa Cordillera ang kanilang koordinasyon upang mapalakas ang seguridad ng mga mag-aaral laban sa bullying, karahasan at iba pang emergency sa mga paaralan. Ayon kay Baguio City Police Office Chief Colonel Nixon Laoyan na maaring lumapit sa Children's and Women's Protection Desk ang mga batang nakararanas ng bullying at iba pang insidente. Yun man, nilinaw ni Laoyan na hindi lahat ng bullying complaint ay agad nasakop ng pulisya. Aniya, nakikialam ang PNP kapag ang insidente ay maituturing ng paglabag sa batas gaya ng physical injury. Patuloy namang pangunahing responsibilidad ng DepEd ang pag-uulat at pag-resolba sa mga insidente ng bullying sa loob ng paaralan habang nagbibigay ng suporta ang PNP kapag kailangan ang police intervention. Kasama rin sa pinaigting sa koordinasyon ang information drive, police visibility sa paligid ng mga paaralan at paghahanda sa emergency. Aminado naman ang mga opisyal na wala pang ganap na integrated drill na susubok sa buong response chain mula paaralan, pulisya, responders, lokal na pamahalaan at mga magulang. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Baba tayo sa Southern Tagalog, sa Radyo Pilipinas Lucena. May 20 parole and probation administration clients pinagkalooban ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng TUPAD program. Si Mara Grezula sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinagkalooban ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program ng DOLE ang 24 na kliyente ng Parole and Probation Administration o PPA Quezon. Ayon sa pabatid ng DOLE 4A, sumailalim sa orientation ng mga napiling benepisyaryo at isinagawa rin ng contract signing sa pagitan ng DOLE Quezon at PPA Quezon. Ang mga kalahok sa TUPAD ay mga kliyente ng Parole and Probation Administration o PPA, isang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Justice na nagbibigay ng community-based alternative sa halip na pagkakakulong para sa mga kwalipikadong nagkasala. Sa ilalim ng programa, magtatrabaho ang mga benepisyaryo sa loob ng 31 days bilang tulong sa kanilang kabuhayan at pagbabalik sa produktibong pamumuhay sa komunidad. Katuwang ng DOLE Quezon sa pagpapatupad ng programa ang PPA sa pangunguna ni na Supervising Probation and Parole Officer at Officer in Charge Rowena Alfonso at Chief Probation and Parole Officer Chodoro Villaverde. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sa Kabikulan, Kamalig LGU gagamitin ang mga bakanteng lote sa munisipalidad para sa bagong Bawat Barangay Busog Program. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni JM Olarte.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Upang palakasin ang pambansang food security at tulungan ng mga kapuspalad na mamamayan, inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Kamalig ang Bawat Barangay Busog Program na naglalayong convert ang mga bakante o hindi na ginagamit na pribadong lote upang gawing kapani-pakinabang na taniman ng mga gulay para sa mga pamilyang nangangailangan sa bayan. Ayon kay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr., magkakaloob ang Municipal Agriculture Office sa pakikipagtulungan sa Department of Agriculture at Albay Provincial Agriculture Office na mga libreng seedling tulad ng kalabasa, titaw, upo, pechay, okra, talong at iba pa upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng pananim para sa mga kalahok. Nakatuo ng naturang inisyatibo sa mga indigent families, partikular sa mga miyembrong walang trabaho at walang karanasan sa pagsasaka, kung saan ang Municipal Agriculture Office ang magsisilbing gabay sa pagtuturo ng wastong pagtatanim upang magkaroon sila ng sarili mapagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Hinihimok ng pamalang lokal ang mga interesadong residenteng may-ari ng bakanteng lote at ang mga nagnanais magtanim na bisitahin ang opisina sa Municipal Agriculture Office sa first floor ng Maytalik Building sa Kamalig Municipal Hall upang opisyal na makipagtulungan at magparehisto sa programang ito. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: 11:49 ang ating pong oras sa ating pagbabalik. Mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao. Narito muna ang ilang paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV.

0: News Nationwide.
1: Siyam na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, punta na tayo sa ating mga kasamaan sa Visayas. Face-to-face classes sa Cebu City muling sinuspinde dahil sa nararanasang masamang kalidad ng hangin. Hey, si Angeli Valiente sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu sa publiko na ugaliin ang pagsuot ng face mask ngayong nakakaranas na naman ng hindi magandang kalidad ng hangin ang Metro Cebu dahil sa transboundary haze. Sinuspindi na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod matapos maitala ng Environmental Management Bureau o EMB-7 na nananatili sa acutely unhealthy ang classification ng air quality sa Metro Cebu. Kapag acutely unhealthy ang kalidad ng hangin, kailangang limitahan ang outdoor activities lalo na sa mga taong mayroong sakit sa puso at respiratory diseases katulad ng asthma. Maaari ring limitahan ang paggamit ng mga sasakyan upang mabawasan ang polusyon sa hangin. Bagamat kansilado ang face-to-face classes, patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata sa pamamagitan ng alternative delivery mode of learning. Nananatili namang alerto ang mga paggamutan sa lungsod maging ang mga emergency responders para sa mabilis na pagtugon sa epekto ng haze sa kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala sa Mindanao, Cagayan de Oro City Information Office nakipagtulungan sa DICT para tugunan ng disinformation sa social media. Magbabalita si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Bumisita si Acting City Information Officer Jade Adeser sa DICT Region 10 at nakipagpulong kay Carl Pios, miyembro ng Cyber Security Team nito, upang talakayin ang mga hakbang laban sa pagkalat ng disinformation na patuloy na pumupuntirya sa bureaucracy at operasyon ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro. Sa nasabing pag-uusap, binigyang diin ni Adeser na ang information warfare ay ginagamit bilang kasangkapan upang sirain ang reputasyon ng mga individual, hindi lamang ng mga politiko at kilalang personalidad, kundi pati na rin ng mga ordinaryong mamamayan. Nagkasundo ang CIO at DICT Region 10 na paigtingin ang koordinasyon at pag-aralan ng mga angkop na hakbang upang maprotektahan ang publiko laban sa masasamang epekto ng disinformation at maitaguyod ang isang mas ligtas at reliable na information environment. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Wala naman sa Radyo Pilipinas, Marawi, may gagawing pag-uulat si Johanaya Yusuf. LGU Lanao del Sur, pinaiigting ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng government protocol training.
0: Radyo Pilipinas Report.
6: Sa pangunguna ng Provincial Human Resource Management Office ng Lalawigan na Lanao del Sur, sinagawang dalawang araw na pagsasanay hinggil sa mga magagandang gawain o best practices in government protocol dito sa lungsod ng Marawi. Layunin itong higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga empleyado ng pamahalaan at madagdagan ang kanilang kaalaman sa mga opisyal na transaksyon, pagsasagawa ng meetings at conferences, gayon din sa tamang pakikitungo sa mga dignitaries. Maliban dito, inagsanay din ang mga kalahok kung paano haharapin ang mga sitwasyon kung saan merong uninvited guest. Gayon din ang protocols for special situations, workplace conduct, professional language at tamang pakikitungo sa mga nakatataas, kasamahan, subordinates at mga kaibigan. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito ay patuloy na namumuhunan ang Provincial Government of Lanao del Sur sa pagpapalakas ng kakayahan ng kanilang mga empleyado bilang pagkilala na ang bawat opisyal na pakikisalamuha ay pagkakataon upang maipakita ang profesionalismo at mapanatili ang dignidad ng serbisyo publiko. Kabilang sa mga lumahok ang mga head of offices at piling empleyado mula sa lahat ng tanggapan ng lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Johanaya Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 21, 2026. Ang ating pong oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas mong muli, ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: natin
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Radio Pilipinas
2: News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
9: 66 impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
1: Radio Magazine 1278.
10: At Radio Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
5: Radio Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
6: Radio Magazine.
10: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM collab
10: sa Capital 104.3 FM.
11: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyong na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Balita ang pambansa.
15: Sa ulo ng ating
14: pinakamalawang na pagbabalita.
1: Ang Radyo ng Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
6: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
1: Ang Radyo ng Publiko.
15: Radyo Publiko.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan
6: sa sambayanan.
1: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
15: Magkaisa
16: ang tulungan
15: para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Sa 104.3
6: The Capital.
1: Ang ating mga programa at serbisyo
6: para sa mamamayang Pilipino.
1: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band.
6: Radio Pilipinas,
1: Radio Publiko,
6: and The Capital.
1: Ang boses ng Pangulo.
6: Sabay na maghahatid ng serbisyo
1: sa mamamayang
6: Pilipino
1: in the new era of collaboration.
14: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radio Pilipinas,
6: Radio Publiko,
1: sa 104.3
6: The Capital.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
18: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok.
9: ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Aradyo Pilipinas coverage.
16: Labing limang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Ito pa rin po ang paglilitis, ang Radyo Pilipinas special coverage kaugnay pa rin ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Ang araw po ay ang 27th araw ng impeachment trial laban pa rin kay Vice President Sara Duterte na may kinalaman sa Article 2, yung unexplained wealth. Kunin natin ang mga balita mula po sa ating mga kasamahan na nakatutok sa iba't ibang panig po ng nasabing paglilitis na yan mula po sa depensa, mula sa prosecution, and of course sa mga kaganapan dyan sa Senado. Unahin na natin ang ating kasamang si Luisa Erispe mula po ito sa depensa. Panig ng depensa, ilang beses na umalma na ipresenta ang mga dokumento ng mga korporasyon na iniuugnay sa Vice Presidente. Tanggapin natin ang ulat mula kay Luisa Erispe.
9: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aradyo Pilipinas coverage.
18: Al, makikulit nga na kumontra ang kampo ng Vice Presidente ngayong araw sa pagpresenta ng ilang dokumento ng prosecution hinggil sa mga korporasyon na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Unang inalmahan ng depensa ay ang pagpresenta at pagpapakumpirma kay SEC Lawyer Gerardo de la Peña ng mga dokumento na may kinalaman sa Pikimong-Pikimong Philippines Corporation at JTC Group of Companies. Ayon kay Attorney Justin Nicole Gular, Defense Counsel, hindi dapat ipresenta at ipakumpirma sa testigo ang mga dokumento. Unang-una, hindi naman ito kasama sa 18 corporations na ipinasabina ng impeachment court dahil sa hindi umano ito nakitaan ng koneksyon sa Vice Presidente. Hindi rin kabilang ang 2 korporasyon sa Articles of Impeachment. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Justin Nicole Gular.
19: Of the presiding officer is that they are irrelevant as there is no established connection between the respondent and these corporations, Your Honor. Now, in today's trial, the prosecution is seeking the witness to identify and authenticate precisely corporate documents precisely belonging from these 2 corporations, Your Honor. We therefore object to the testimonial evidence on the identification of these documents and, of course, at the proper time on the admission of these documentary exhibits, Your Honor. For the rest of...
18: Pero ay sa kabila naman ng pag-alma ng depensa, ang katwiran ng prosekusyon, matagal na namang pinapayagan ng korte na magpresenta ng mga dokumento kahit pa hindi ito kasama sa orihinal na reklamo sa Articles of Impeachment. At naniniwala sila na may mga ebidensya sa mga dokumento na mag-uugnay sa Vice Presidente sa 2 korporasyon. Sa kabila naman ito, kinatiga ng korte ang depensa. Pero kung talagang naisaan niya ng prosekusyon na ipresenta ang mga dokumento kaugnay ng Pikimong-Pikimong at JTC, maaari itong ipasabina o hilingin na ipasabina ng korte. Isa pa naman sa pinagtalunan na yung summary ng mga shareholdings umano ng Vice Presidente mula sa 18 corporations. Pag-apila ng depensa, mali ang summary dahil hindi naman ito binubukod kung ano lang ang stocks o share mismo ng Vice, kundi ang kabuuang stocks mula sa mga kumpanya. Buwelta ng depensa, maling pagpresenta ito sa kung ano talaga ang shares ng Vice Presidente. Pakinggan muli natin ang pahayag ni Attorney Justin Nicole Gular.
19: A quick perusal of the documents already shows some misrepresentation, Your Honor. For example, the summary is labeled as Summary of Vice President Sara Duterte Shareholdings, but it then appears in the summary, authorized capital stock, amount subscribed, amount paid up by the corporations, not by the Vice President. And this is precisely why we need to object, Your Honor. Clearly, this is again an attempt, and apologies to use the term, to condition the mind of the public over these figures that will be flashed, Your Honor.
18: ito, Al, pumanig ang korte sa prosekusyon at pinayagan na ipresenta ang summary. Pero ipinabago ng impeachment court at ipinatanggal ang title ng dokumento na nakalagay na ito ay kabuuang shareholdings ng Vice Presidente. Nagtuloy-tuloy naman ang impeachment trial at ipinresenta nga ng prosekusyon ang stocks o shares mula sa Metro City Chow Foods Corporation. At ito nga lumabas na ang Vice Presidente ay parte pa rin ng Board of Directors mula noong 2022 hanggang 2025. Mamaya naman, pagkatapos ng lunch break, ay inaasahang magtutuloy-tuloy ang direct examination ng prosecution sa testigo na si SEC Lawyer Gerardo de la Peña. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
16: Maraming salamat, Luisa Erispe. Naumpot isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kababayan. Ayan. Bago natin tunguhin yung bago natin i-discuss yung ilang sa mga napanood natin at naobserbahan natin sa pagpapatuloy po na 27th araw ng impeachment trial, tanggapin muna natin ang bahagi naman ng prosekusyon kung saan nakatutok doon ang ating kasamang si Melanie Valdos Reyes.
9: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
20: Magandang hari-harian ngayon ang day 27 ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte kung saan binubusisi na ang mga kumpanya na may kaugnayan kay VP Sara upang matukoy ang yaman ng pangalawang pangulo. Dahil magiging redundant na ang pagkapaliwanag sa panuntunan ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, nagpa siyang House Prosecution Panel na huwag nang ipresenta si CSC Assistant Commissioner Ariel Ronquillo. Si Ronquillo ay patungkol paliwanag kung ano ba yung batas pagdating sa pag-file ng SALN. Agad na sumala ngayon sa witness stand si SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario bilang third witness na ng prosecution sa ilalim ng Unexplained Wealth o Article 2. Kabilang sa case offer ni Attorney Edwin Matib, ang siyang private prosecutor na magtatanong sa witness ay yung allegasyon ng ownership ng negosyo, shares at interest ng company earnings and dividends, corporate filing na nagtutukoy ng kanilang posisyong mag-asawa si Attorney Man Scarpio at si VP Sara, ang sales at connection sa mga kumpanya na may kaugnayan kay VP Sara. Kabilang sa mga nadiskubre ng prosecution ay ang zero dividends para kay VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Napag-alaman din sa presentasyon ng SEC na walang income mula sa 18 mga negosyo o korporasyon ng mag-asawang Sara at Man Scarpio base sa authentic records ng SEC at ng mga kumpanya kung magkano ang kinita ng mga kumpanya na may kaugnayan sa mag-asawa. Ang natatanging kumpanya naman na nagdeklara ng earnings ay yung sinasabing GenCorp Corporation. Ngayon po ay naka-break lang at pupunta tayo ngayon sa press con ng House Prosecution para ipaliwanag yung mga presentasyon ng SEC sa mga kasamahan nating media. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
16: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Tabayanan pa natin, mga kababayan, ang pagbabalik sesyon sa Senado. Yan po ay gagawin 12:45. Yan po yung tanghali. Lamang po kayo, mga kababayan, huwag po kayong BBTO. Narito po ang paglilitis. Silang paalala muna mula po sa ating mga himpilan.
9: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungod sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 Sabado alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab. Collab.

0: Ang himpila,
1: pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
0: Radio Magazine 1278.
1: At Radio Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
5: Radio Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
6: Radio Magazine. Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Bahay kubo kahit munti.
12: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album.
13: Bahay kubo kahit munti.
12: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
14: Ang halaman doon ay sari-sari.
12: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
10: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
16: 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. This is day 27 again ng paglilitis. Ito pong impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga na sinasabi natin kanina ano po, at naipaulat din ang ating mga kasamahan mula po sa prosekusyon at sa depensa. Kasalukuyang dinidinig po natin ay may kinalaman po dun sa alleged unexplained wealth ng Vice Presidente at ng kanyang asawa, Attorney Man Scarpio. Ngayon, ano po ang pinag-uusapan dito? Ang pinag-uusapan po mga kababayan ay yung mga shares of stocks sa iba't ibang mga korporasyon attached to the name of the Vice President herself. Either meron siyang stocks doon or isa siya sa mga incorporators o yung mga bumuo ng isang korporasyon. Ang tanong doon mga kababayan, let us be very simple dito sa atin pong paliwanag para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, para sa mga layperson, ika nga. Eh bakit nga ba masama? No, bakit ba mali na magkaroon ng pag-aari sa labas ng iyong tungkulin bilang isang public officer? More than being a public officer, ikaw ay elected ng taong bayan. At even going beyond, ikaw po ay naihalal bilang vice-presidente. Ikaw ang pangalawang pinakamataas na nanunungkulan dito sa ating bansa. Kasi these are proofs of ownership sa mga nasabing korporasyon na ito. Mga korporasyon na to, maaaring magkaroon ng conflict of interest sa kanyang pagtupad sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang vice-presidente. Because being the vice-president, eh alam po natin mga kababayan that a place of power, a seat of power, comes with responsibilities. Hindi lamang po responsibilities, eh minsan nga, meron ka pang, how do you call this? Siguro may mga privileges ka bilang isang vice-presidente. At maaari mong magamit ito in abuse of your power para po sa iyong pansariling interes. Kaya po, yung ilan sa ating mga elected officials, mapapresidente, vice-presidente, bawal. Bawal po. Yan, linawin natin. Bawal magkaroon ng mga business. Especially, kapag yan po ay meron itong tinatawag nating conflict of interest. Ngayon, balikan natin yung usapin tungkol dito sa mga korporasyon na dinidikit sa pangalan ni Vice President Sara Duterte. E bukod kasi sa maaari mong gamitin ang iyong impluensya bilang isang vice-presidente o ikaw ay pangulo o kaya naman ikaw ay senador o ikaw ay congressman, pwede mong gamitin ang iyong, bukod sa fact na pwede mong gamitin ito, para siguro i-unjustly enrich ang iyong sarili, eh maaari mo rin gamitin ito para itago kung anumang halimbawa, ikaw ay nagnakaw mula sa kaba ng bayan, in-embezzle mo yung pondo halimbawa. Pwede mong gamitin kasi parang paraan ng we are not, again mga kababayan, we are not siguro teaching these people paano gumawa ng mali. Pero ipinapaliwanag lamang po namin saan itong mga paraan po pwedeng gamitin sa mali. Naiintindihan po ba natin? Pwedeng gamitin yun pang money laundering . For example, itatago mo yung papel, itatago mo yung pondo, halimbawa, na nakulimbat mo. Tapos sasabihin mo, ide-declare mo as, ito yung kinita ng korporasyon namin doing so-and-so business. Di naloko na. Di pahirapan na naman sa pagtitrace ng mga dokumento. Kanina, napapanood nga po natin sa yung kaninang umaga, yung sa objection ng defense. But we have to be fair naman sa ating depensa. Po ay talagang parte ng kanilang trabaho. Matatandaan niyo doon sa mga amicus curiae na inimbitahan ng Senate Impeachment Court, yung ating mga constitutional framers, mga dati pong nanungkulan bilang punong mahistrado sa Korte Suprema, there will always be a common denominator sa sinasabi nila, which is yung mga generally accepted principles in terms of justice and fair play. Kailangan po kasi patas din tayo. Hindi po pwede na dahil hindi nagfi-fit sa ating agenda yung katotohanan o yung pagiging patas, tatanggihan na natin na ipatupad yung mga generally accepted principles. You have to be fair sa depensa. Kasi nga naman, you presented this so-and-so document na nakalagay yung pangalan ng Vice Presidente as incorporators. Pero ang tanong, meron nga ba siyang shares doon? Yun po yung pinupunto kanina, no? Yat din ang iniulat ni Luis Ayrispe. Usually kasi kapag mag-fill out ka ng GIS, yung General Information Sheet, kapag mag-incorporate ka, eh kadalasan nakalagay doon sino-sino yung mga incorporators, ilang magkano yung per share nyo, ilang how many pesos is that per share, tapos ilalagay mo doon yung kabuuan na worth, kung walang ba, yung halaga na ilalagak mo doon sa isang korporasyon, mo makikita yon, ano, kapag ikaw ay mag-incorporate. I mean, let's give a fair evaluation dito sa naging tugon ng depensa. On the other hand, tama rin naman ang prosecution. It has been consistently held by the Senate Impeachment Court na kahit hindi siya kasama doon sa articles of impeachment, mga pagkakataon po na pinapayagan ng Senate Impeachment Court na tumanggap ng mga panibagong mga pieces of evidence that were otherwise with siguro no due diligence sa bahagi po ng prosecution, we're not able to produce such documents. At ito ay pinapakita lamang at sinasama lamang na pag-usad na mismo ng impeachment hearing proper. Alam nyo mga kababayan, kung halimbawa tayo ay mga layperson at nanonood po tayo sa impeachment trial, at dapat lamang po dahil ito ay mahalaga para po sa ating kinabukasan, mahalaga po ito sa ating pakikialam bilang mga nagbabayad po ng buwis sa ating pong bansa as the working class. Pero kung titignan mo, medyo parang nakakalito, mahirap intindihin. Pero lagi lamang po nating tatandaan mga kababayan, sa kahit anumang paglilitis, sa kahit anumang pagdinig, kailangan ang nananaig ang katotohanan, apat pong nananaig ang hustisya. At syempre, kailangan patas sa magkabilang panig.
8: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
16: 41 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang paglilitis matapos ang ilang mga paalala.
8: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
17: Buwang trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwang trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression. And no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University.
12: Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Pinalakas, pinalawak,
9: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.

0: ang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Market.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
6: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
0: Collab.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
14: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
13: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
14: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
13: Then you start sending her love letters and flowers at paminsa'y maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
14: Till I met you.
13: Kikiligin ka pag sumayap ni crush. Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
14: I love you more each day.
13: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
16: 46 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa ilang saglit, mga kababayan, inaantabayanan pa rin natin ang pagbabalik ng sesyon dyan sa Senado. Ugnay pa rin ang pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Under Article 2, mula po sa Articles of Impeachment, yung alleged unexplained wealth.

0: Okay, so naka-flash na po itong summary for GenCorp Industries Inc. Sir, based po sa documents, no, at sa summary na ito, ano po ba ang negosyo ng GenCorp Industries Inc.?
1: Ang GenCorp Industries Inc. na narehistro po sa amin noong September 23, 2020 ay mayroong primary purpose na to operate a restaurant.
0: Okay. At lumalabas po na may data from Articles of Incorporation or AOI. Based po sa Articles of Incorporation, ano po ang lumalabas na interest ni VP Sara dito kung mayroon man?
1: Well, ayon po sa kanyang Articles of Incorporation, hindi po nag-a-appear ang pangalan ni VP Sara Duterte sa kumpanya na ito.
0: Thank you. And sa general information sheet naman po, ano pong nakalagay kung meron man tungkol sa interest or shareholding ni Vice President tungkol sa kumpanyang ito?
1: Wala rin pong impormasyon na nakalagay sa kanilang general information sheet na nagsasabi na si VP Sara Duterte ay director o stockholder ng GenCorp Industries Incorporated.
0: Sige, punta tayo sa susunod na table at ito ay ang data from audited financial statements o AFS. Based po sa data na nandito, magkano po yung naging sales nitong GenCorp Industries Incorporated para sa taong 2021?
1: Para po sa taong 2021, ayon sa financial statement, ang kailang sales po ay merong total na 28,087,703 pesos.
0: At ano naman po ang mapapansin ninyo sa sales ng kumpanyang ito pagdating ng year 2022?
1: Well, noong 2022 po, lumaki po ang kanilang sales from 28 million naging 300,023,052 po.
0: Okay, so lumaki almost times 10. Tama po ba yung paglaki ng sales ng kumpanyang ito for 2022?
1: Tama po.
0: Sir, kailan po ulit na elect si Respondent Sara Duterte as Vice President?
1: Nanumpa po siya noong June 30, noon 2022.
0: Okay, the same year na nagtala ng sales itong kumpanyang to na 300 million pesos, 23,052. Ngayon, punta tayo sa...
2: Pardon, we move to strike the additional statements of the Council, Your Honor. These are conclusions of facts.
3: Kindly reform, Attorney Irwin.
0: Anyway, I'll go to the next...
3: Move on.
0: Yes, Your Honor, I'll move on. For the year 2023, magkano po ang naging sales ng GenCorp Industries Inc.?
1: In 2023 po, tumaas pa rin po, naging 320,560,702 ang sales.
0: Pero nagkaroon po ba ng net income para sa taong yan?
1: Sa 2023 po, meron po siyang net income na 2,700,451.
0: Okay. So, from yung sales nila na 320,560,702, ang natira lamang na net income ay 2,700,451. Tama po ba?
1: Ayon po sa financial statement ng kumpanya.
0: Okay, sige po. Ngayon, punta tayo sa 2024. Magkano po ang naging total sales ng kumpanyang ito para sa taong ito?
1: For 2024 po, ang total sales ay 394,075,361 pesos.
0: 394,074

0: 65,361 ang naging sales. So kung may 365 days po tayo sa isang araw, so average in a day, nakaka-more than 1 million po sila na sales, no? Para lamang sa taong 2024.
1: Tama. Objection, Your Honor. Cause for speculation.
2: Move on, Counsel.
0: Magkano po ang natirang net income ng kumpanyang ito para sa 2024?
3: Noong 2024 po, merong natirang net income sa halagang 3,324,863 pesos.
0: Okay, so 3 million lamang po ang kanilang net income or less, no, para sa taong ito. Pero kung titingnan niyo po, no, yung last column, puro no dividends declared. Pero based po sa data dito, maaari po bang, meron po bang halaga na maaaring i-declare sana ng kumpanyang ito bilang dividends?
3: Meron po, sa 2024, meron pong figure na nakalagay sa unappropriated or unrestricted retained earnings na pinagkukunan po ng dividendo.
0: Pero lahatin na po yung, natin yung tanong, no? For 2021 hanggang 2024, magkano po ang dineclare na dividends para sa kumpanyang ito, kung mayroon man?
3: Wala po kaming nakitang informasyon mula sa financial statement maging sa JS na nagkaroon po siya ng deklarasyon sa mga panahong ito from 2021 hanggang 2024.
0: Okay, pero tingnan po natin yung total sales. Meron pong total sales dito para sa 2021 hanggang 2024. Magkano po yung overall total sales nila ng, sa, para sa kumpanyang ito?
3: Kung susumahin po yung sales mula 2021 hanggang 2024, ang total po nito ay 1,042,746,818.
0: Okay, so more than 1 billion ang total sales ng kumpanya mula 2021 hanggang 2024. At magkano naman po yung overall net income para sa mga taong ito?
3: Ang net income po niya from 2021 hanggang 2024 po ay may halagang 8,039,201 pesos.
0: Okay, so despite having a net income po, no, na more than 8 million, ang sinasabi niyo po, wala pong dividend declaration para sa kumpanyang ito sa mga nasabing taon.
1: Again, Your Honor, apologies, we were constrained to move to strike the repetition or additional statements from counsel, Your Honor.
0: Same, just to conclude, Your Honor, the
2: same ruling, counsel. You know it already.
0: Yes, Your Honor. I'll move on to my next point. So, sir, lumalabas po dito sa summary, no, na hindi lumalabas bilang incorporator or director or even as a stockholder si VP Sara sa kumpanyang ito, although dineclare niya po sa kanyang SALN itong business interest na ito.
1: Objection, Your Honor. The witness would be incompetent. It's not even aware whether this, of the silence of the Vice
2: Sustained.
1: President.
2: Sustained, counsel.
0: So, I'll reform, Your Honor. I'll just remove that part. So, sir, based po sa summary, lumalabas na wala po si VP Sara bilang incorporator or director at stockholder sa kumpanyang ito. Ngayon, nabanggit niyo po kasi na nag-start kayo magtrabaho sa SEC bilang abogado 1996 pa.
3: Tama po.
0: So, sa tagal po ng inyong pagtatrabaho sa SEC, may mga sitwasyon na po ba kayong nakita na kung saan ang isang tao, kahit na hindi lumalabas bilang incorporator o shareholder or director na kumpanya, ay may interest or may control sa kumpanya?
1: Calls for speculation, Your Honor. Speculative, Your Honor.
0: Your Honor, asking on the basis
2: of
0: experience.
2: If he knows, counsel.
0: Thank you, Your Honor.
2: I have to rule the objection. If you know, Attorney Del Rosario.
3: Yeah, po. Meron pong pagkakataon na nominee ang isang tao, nominee siya ng isang kumpanya na kung saan nire-represent niya yung kumpanya na stockholder nung sa isang kumpanya. Posible rin po na meron silang trust agreement na siya muna ang mag-represent ng kanyang interest sa kumpanya. Nangyayari po yan.
0: When you say siya, may nabanggit po kasi kayo na nominee. at siya, sino po yung siya in relation to the nominee?
3: Well, yung pong trustee, maaaring siya ang nag-represent ng trustor, okay, through a trust agreement.
0: Mm-hmm.
3: Yun po.
0: So yung trustor po, kahit hindi lumalabas sa listahan yung pangalan niya sa kumpanya, maaaring meron siyang in-appoint na nominee o trustee.
3: Pag meron pong ganung dokumento.
0: Mm. So yung trust po, no, from the root word, yung trust agreement, trustor, trustee, ano po ibig sabihin ng trust na ito?
3: Well, trust po, bisan nagtitiwala. Pinagkatiwalaan at nagtiwala.
0: So dapat may pagtitiwala po sa dalawang tao na nag-agree dito sa trust agreement.
3: Dapat po meron siguro silang dokumento.
0: Mm-hmm. So itong mga ganitong arrangement, ito po ba ay legal?
3: Hindi naman po siya masasabing illegal. Wag lamang pong gagamitin sa katiwalaan. Tulad mm-hmm. po ng itatago niya ang kanyang personality para maitago yung responsibilidad sa batas.
0: Magbigay nga po kayo ng halimbawa na kung saan may mga ganyang bagay na ginagamit yung trustor or trustee relationship para sa mga illegal na bagay? Base po sa inyong experience o nalalaman?
1: Your Honor, objection.
2: Yes, Attorney Justin.
1: Two levels. The witness is being presented merely to identify documents from the SEC and he is not being presented by expert. But now the prosecution is asking the witness of hypothetical scenarios, Your Honor. Surely this cannot be allowed, Your Honor.
2: With your indulgence, Counsel. Attorney Del Rosario, hindi po bawal magkaroon ng trust agreement, di po ba?
3: Hindi po siya bawal.
2: Ang trustor po sa isang trust agreement, siya yung tunay na may-ari o beneficial owner. Tama po?
3: Tama po.
2: Yung trustee o nominee, siya po yung pinagkatiwalaan ng trustor o tunay na may-ari o beneficial owner. Tama po?
3: Siya po yung pinagkatiwalaan ng trustor.
2: May alam po ba kayong batas na nagsasabi kung kailan ito legal o illegal o parati po siyang legal, maliban na lang kung mapatunay ang illegal?
3: Well, wala pong masama sa agreement kasi...
2: May batas po ba na nagsasabi na ito'y legal maliban na lamang kung ang intention para gawin ito ay illegal? May alam po ba kayong batas na ganun?
3: Well, unang-una po, yung kung gagamitin po natin yung anti-dummy law, kung ang purpose nito ay itago yung, yung personalidad o nationality ng isang tao, so as to obey po yung kanyang opportunity to form a corporation sa Pilipinas, isa pong violation.
2: Cognize sa nationalized industry or business.
3: Opo.
2: So kapag labag po sa batas yung pagkakaroon ng trust agreement o nominee?
3: Bawal po yun kung meron pong paglabag sa batas.
2: Yung intention nga po?
3: Kung intention po ay wala na pong masama sa intention. Kung yung intention niya is just represent me para sa negosyong ito, obviously, hindi naman po bawal yon. Pero kung ang intention niya ay para ma-evade niya yung batas na nagbabawal sa kanyang magkaroon ng kanong klaseng negosyo, yun po yung binabawal ang batas.
2: Pero base sa mga submission sa inyo, may paraan po ba kayo para malaman yung intention?
3: Wala po.
2: Wala po. Okay. Attorney Irvin, your witness.
0: So, maaari po ba kayo magbigay ng mga halimbawa ng mga sitwasyon na na-encounter ninyo na kung saan yung trust agreement ay ginagamit sa mga illegal na bagay o yung pag-a-appoint ng nominee?
2: Let me be the illegal one, Attorney Justin. Already answered in the case of the anti-dummy law according to the witness counsel.
0: Your Honor, I'm asking for specific examples for illustrative purposes.
2: If you're aware of a specific example, Attorney Del Rosario.
3: Well, kung meron trust agreement, hindi ko po alam kung meron ganong agreement. Pero meron naman po talagang nababalita kahit na naging naimbestigahan nga rin po ng Senado about Luna Poles na ginamit yung pangalan ng mga driver to form a company. Pero siguro wala naman trust agreement on that.
0: So,
3: at the same time, non-stock po yun. Kaya hindi ko maihantula dito.
0: Ano po yung illegal na nangyari doon sa Napoles?
3: Well, lumalabas.
1: Objection, Your Honor. This is now irrelevant, Your Honor.
2: Move on, counsel. We get your point.
0: Thank you, Your Honor. Okay, so sige, busisihin nga po natin yung documents nitong GenCorp Industries Incorporated. puntahan po natin yung Articles of Incorporation ng GenCorp Industries Inc. And Your Honor, we'd like to show to the witness the articles of this company, which was marked as the prosecution's exhibit P-Roman numeral 2-2-1-H. And sir, I direct your attention to pages 4 and 5 of this Articles of Incorporation. Ando na po kayo sa pahina na yan. So, pakisabi nga po, sino po yung lumalabas dyan sa listahan na pinakamalaking subscriber ng authorized capital stock ng kumpanyang GenCorp Industries Incorporated?
3: Ayon po sa Article 8 ng Articles of Incorporation and Bylaws ng GenCorp Industries, yung JTC Group of Companies Philippines Incorporated ang siyang may pinakamalaking subscription sa halagang 625,000 pesos po.
0: Ilan po yung kanyang sinubscribe na shares?
3: 6,250 shares amounting to 625,000 pesos.
0: Okay, so that's for JTC Group of Companies Philippines Incorporated. Ngayon, puntahan po natin naman yung general information sheet para sa taong 2025 para sa kumpanyang steel, GenCorp Industries Incorporated. And Your Honor, we would like to show to the witness exhibit P-Roman numeral 2-2-4-3-E. Punta po kayo sa page 5 ng document na iyan. Yan po ang listahan ng mga directors slash officers. Tama po ba? Andiyan po kayo sa page na iyan?
3: Tama po.
0: Pakitignan nga po yung nakalista na number 2 dyan sa listahan ng directors slash officers. Ano po yung nakalagay dyan, sir?
3: Babasahin ko po yung nakasad sa number 2. JTC Group of Companies, PBL Building, Bolton Street, Davao City, represented by Jaime T. Cruz.
0: Kanina po, nung dinidefine niyo po yung Board of Directors, akala ko po tao yung inyong dinidescribe, no? Pero bakit po dito, mukhang kumpanya po yung nakalagay sa listahan ng directors? At anong ibig sabihin nito, sir?
3: Well, unang-una po, hindi po nga kami ang nagbigay ng impormasyon dito kung bakit nag-appear ang pangalan ni JTC Group of Companies sa kolom ng mga director.
0: Pero ano po ang ibig sabihin na may nakalagay dyan na represented by Jaime T. Cruz?
3: Maari, siya po ang nagrepresenta sa kumpanya, sa JTC Group of Companies, sa GenCorp.
0: Okay, thank you. At ano po yung initials nitong si Mr. Jaime T. Cruz?
3: JTC po.
0: JTC. Sige, thank you. Ngayon, puntahan naman po natin yung audited financial statements. Nabanggit niyo po kanina na ito ay required na i-file sa SEC annually. Tama po ba?
3: Tama po.
0: At ano pong mga requirements ng SEC, no, sa pagpa-file ng audited financial statements para masabi na compliant ito?
3: Matapos po ang authorized filer na makakuha ng tamang account sa aming e-fast, yung authorized filer po na siyang magsasubmit ngayon ng report ng financial statement, ang SEC po ay merong dalawang titingnan para tanggapin yung audited financial statement. Una rito yung pagtanggap, anong prueba o proof that the financial statement ay natanggap na po ng BAR. At pangalawa po, yung tinatawag na statement of management responsibility na nakapaloob sa loob ng financial statement.
0: So may dalawa pong kayo na hinahanap na documents, yung proof na nakapag-file sa BIR at yung statement of management responsibility.
3: Tama po.
0: Ano po yung hinahanap nyo na proof na nakapag-file na sa BIR ng audited financial statements ang kumpanya? Anong klaseng proof po yun?
3: Maari pong stamp na manggagaling sa BIR o ngayon po meron pong transmit a letter coming from BIR na sinasabing natanggap na nila yung financial statement.
0: Sige, tingnan po natin yung audited financial statements ng GenCorp Industries Incorporated. And Your Honor, we would like to show to the witness the 2024 audited financial statements of GenCorp Industries Inc. And this is Exhibit P-Roman numeral 2-2-6-3-D. Pakitignan nga po yung audited financial statements na yan. And meron po ba dyan proof na nakapag-file sila nung AFS or audited financial statements sa BIR?
3: Meron po rin itong CP ng isang papel na nagsasabi na your BIR AFS e-submission uploaded were received.
0: Anong page po yung tinitignan natin, sir? Ng
3: nasa page 2 po.
0: Nasa page 2. So, meron pong proof. Nakikita ko po na ito ay isang email. Tama po ba?
3: Tama po.
0: Ano po, kanino po galing yung email na ito?
3: Lumalabas po, ito po ay nanggaling kay eafs@bar.gov.ph.
0: At kanino naman po pinadala itong email na ito?
3: Ang nakalagay pong 2 is jtcjollibee@gmail.com.
0: jtcjollibee@gmail.com.
3: Tama po.
0: Okay, sir, ano nga po ulit yung negosyo ng kumpanyang ito?
3: GenCorp. Restaurant po.
0: Restaurant. Kung titignan po natin yung audited financial statements, no, tsaka yung mga nilalaman nito, meron po bang sinasabi dyan sa document kung anong klaseng restaurant itong GenCorp Industries Inc.? At isama na po yung notes at yung mga iba pang nakakabit dyan.
3: Wala pong na-mention kung anong klase, but restaurant lang po ito.
0: Restaurant. Pero itong email po nila ay based sa email filing sa BIR, ang ginamit na email ng kumpanya ay ano po?
3: jtcjollibee@gmail.com.
0: Okay, so ano ulit yung initials po ni Jaime T. Cruz?
3: JTC.
0: Okay, at may Jollibee po, no? So mukhang meron po tayong clue.
1: Objection, Your Honor. Move to strike that statement. Again, additional statements.
2: Move on, counsel.
0: Sige. So, tandaan po natin, no, kasi lumabas yung pangalan ni Jaime P. Cruz dyan sa GenCorp Industries Inc. Balikan natin yung pinag-usapan nating kumpanya kanina, yung Metro City Chow Foods Corporation, yung mga SEC documents nito. Particularly, I'd like to show to the witness, Your Honor, the Articles of Incorporation of Metro City Chow Foods Corporation, marked as Exhibit P-Roman numeral 2-2-1-A. Pakitignan po yung page 6 ng document na yan.
3: Apo, nasa page 6 na po ako.
0: Based dyan po, sa nakikita nyo dyan sa page 6 na yan, sino po ang pinakamalaking subscriber ng shares of stock sa kumpanyang iyan?
3: Ayon po sa Article 8 ng Articles of Incorporation ni Metro City Chia Food Corporation, si Jaime T. Cruz po ang may pinakamalaking subscription na 1,997 shares na may total na 199,700 pesos.
0: Okay, so si Jaime T. Cruz po ang may pinakamalaking share subscription. Sino naman po ang pangalawang may pinakamalaking share subscription sa kumpanyang ito?
3: Ayon din po sa Article 8, ang pangalawang may pinakamalaking subscription ay si Zara Zaytoterte na mayroong 500 shares subscribed at may total subscribe amount na 50,000 pesos.
0: Okay, thank you. Tingnan po natin yung general information sheet ng kumpanyang ito kung nakalista pa rin itong mga nabanggit mo na shareholders, no? So, puntahan natin yung 2025 na general information sheet ng Metro City Chow Foods Corporation marked as Exhibit P-Roman numeral 2-2-4-2-H. Puntahan po natin yung page 6 ng dokumentong ito. Ani?
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Tignan po yung unang lumalabas sa listahan. Sino po yung unang lumalabas sa listahan ng stockholders sa pahinang yan?
3: Ayon po sa 2025 JS ng Metro City Chow Food Corporation, sa page 6, ang pangalang una pong lumitaw dito sa talaan ng stockholders information ay si Jaime T. Cruz.
0: Sino po ulit? Pakilakas po. Lapit po tayo sa mic.
3: Jaime T. Cruz.
0: Okay, thank you. Si Jaime T. Cruz po. At ilan po ang kanyang share subscription?
3: Meron po siyang as to number 1,997 shares.
0: Okay. At sino po yung pumapangalawa na may pinakamalaking share subscription ulit based dyan sa listahan na yan?
3: Ayon din po sa GIS na ito, sa page 6, si Sara Zay Duterte ang may pangalawa sa pinakamalaking subscription na 500 shares na nagkakahalaga ng 50,000 pesos.
0: Okay. Puntahan natin naman yung mga listahan ng directors. Nasa page 5 po yan ng exhibit na hawak ninyo. Tignan po natin yung listahan. Pakibanggit po, sino yung lumalabas na una sa listahan ng members of the board of directors?
3: Ayon po sa page 5 ng JS ng Metro City Chow Food Corporation sa taong 2025, ang mga pangalang nakasaad sa listahan ng directors ay una, Jaime T. Cruz.
0: Okay, una ay si Jaime T. Cruz. Sino naman po yung pumapangalawa sa listahan, dyan sa listahan ng mga directors?
3: Pangalawa po ay Zara Zay Duterte.
0: So, nakita po natin na lumalabas na yung pangalan ni Jaime T. Cruz ay member ng Board of Director ng Metro City Chow Foods Corporation at lumabas din yung pangalan niya sa listahan ng directors sa GenCorp Industries Incorporated. So, ano po ang tawag kung ang isang tao ay member of the board ng dalawang kumpanya?
3: Maaari po natin siyang tawagin as interlocking directors.
0: Okay, at si Jaime T. Cruz po ba ay masasabi nating interlocking director para sa kumpanyang Metro City at GenCorp Industries?
3: Opo, nag-appear po yung pangalan niya ron as directors.
1: Objection, Your Honor. We move to strike the answer of the witness pursuant to the rule, Your Honor. It is inaccurate, Your Honor. Interlocking director only is relevant if there are contracts between two corporations, Your Honor. There's no basis for this line of question.
2: Attorney Irwin?
0: Your Honor, I'm not even alleging na may kontrata po ito.
1: Precisely,
0: na,
1: Your Honor.
0: Ano na to? Ang in-establish po natin dito ay ang connection ng kumpanyang ito kay VP Sara.
1: Now, the prosecutor just admitted, Your Honor, that the term interlocking director does not apply to what is being described by the witness, Your Honor.
2: I would have to sustain, Attorney Irwin, given your answer. Move on, Attorney.
0: Nabanggit niyo po itong Jaime T. Cruz, no? Sa pagtitingin po sa mga documents na sinertify ng inyong kumpanya, yung mga iba't ibang general information sheets at audited financial statements, ilang beses po ninyo nakita yung pangalan ni Jaime T. Cruz?
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Bilang incorporator po muna. Ilang beses po lumabas yung pangalan niya bilang incorporator sa mga documents na sinertify ninyo?
3: Si Jaime T. Cruz po bilang incorporator, lumabas po ang pangalan niya sa City Hall King Chow Foods Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation, Davao New Royal Taipan Corporation, Great Jolly Times Food Corporation, JTC Group of Companies Philippines, at Metro City Chow Food Corporation.
0: Okay, so mukhang maraming beses po lumabas yung mga yung pangalan niya, no, sa as incorporator sa mga base sa mga nabanggit nyo. Ang bilang po ay, kung hindi po natin isasama yung JTC Group of Companies, ang nabanggit nyo po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 na beses po na lumabas si Jaime T. Cruz na incorporator sa iba't ibang mga kumpanya. Tama po ba?
3: Tama po.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Inyong mga kasagutan para sa kumpanyang GenCorp Industries Incorporated. Pupunta na po tayo sa susunod na kumpanya, which is Kale 88 Foods Corporation. And based po sa summary ng kumpanyang ito, found on I believe page 6 of the summary. So may we ask that the page be flashed on the screen, Your Honor? Okay, so lumalabas po itong summary para sa Kale 88 Foods Corporation. Kailan po na-incorporate itong kumpanyang ito?
3: Ang Kale 88 Foods Corporation po ay narehistro sa SEC noong September 17, 2021.
0: At ano naman po yung negosyo o purpose ng kumpanyang ito? And sir, lapit po tayo sa mic para marinig po yung boses ninyo, sir.
3: Ayon po sa primary purpose ng Articles of Incorporation ng Kale 88 Foods Corporation, ang purpose po niya ay to make or manufacture, process, sell, trade, and export food products to bring new and exciting products to the local and international economy.
0: Okay, so exciting po yung products na ito, no, nung nabanggit niyo yung kumpanya. Tignan po natin kung may interest po si VP Sara sa kumpanyang ito. Meron po ba base sa summary na ito?
3: Wala po.
0: Sino po ang may interest sa kumpanyang ito?
3: Ang lumalabas po na may interest sa kumpanyang ito ay yung kanyang asawa, si Attorney Manasseh Scarpio.
0: At ano po ang lumalabas based sa Articles of Incorporation? Ano po ang kanyang participasyon dito? Kung meron man.
3: Si Manases Carpio po ay incorporator, director, at shareholder po ng kumpanya.
0: Sige po, ilan pong porsyento ang pag-aari niya based po sa Articles of Incorporation?
3: Ang kanyang percentage of ownership po ay
0: 40%. 40%. Puntahan po natin yung data from General Information Sheet para sa taong 2022. Nakalagay po dito, under the column, Board of Directors, Chairman. Sino po itong chairman, sir, na tinutukoy dito?
3: Ayon po sa 2022 GIS ng kumpanya, chairman po si Manases Carpio sa kumpanyang ito.
0: Ano po
3: chairman
0: ba?
3: Of the board.
0: Sorry. Ano po ang ibig sabihin ng chairman of the board?
3: Well, siya po ang mangunguna sa mga bawat meeting ng board of directors.
0: And nakalagay po sa executive committee, not applicable. Pero sa column ng officer, lumalabas po yung salitang president. Sino po ang president dito?
3: Sa JS po, siya rin po si Manase Carpio po ang presidente ng Cali 88 Wood Corporation sa taong 2022.
0: Ano po ang presidente? Pakipaliwanag po. Ano po itong officer na ito?
3: Well, ang presidente po, ang chief executive officer, siya po nagpapatupad ng mga alituntunin o mga pag-uutos ng board of directors. Siya po ang magtitingin sa mga pang-araw-araw na ginagawa ng isang corporation, yung mga activities nila. Yun po.
0: Okay, so and based po dito sa GIS para sa 2022, wala pong nagbago sa percentage of ownership ni Attorney Manases Carpio dahil 40%. Tama po ba?
3: Ganun pa rin po kung ano po ang nakasaad sa kanilang Articles of Incorporation.
0: Pero sa 2022 hanggang 2024, ano po yung pagbabago kung mayroon man sa interest ni Attorney Manases Carpio sa kumpanyang ito?
3: Ang tanging pagbabago po rito ay tumaas ang kanyang subscription from 200,000 naging 237,500. Tumaas din ang kanyang paid up from 50,000 to 59,375. At tumaas din po yung kanyang percentage of ownership from 40% naging 47.5%.
0: Okay, thank you. At sa 2025, ano po ang nangyari sa ownership ni Attorney Manases R.R. Carpio kung meron man based dito sa document?
3: Lumalabas po sa 2025, hindi na po siya director at stockholder ng kumpanya.
0: Okay, tignan nga po natin kung sino na ang stockholder para sa taong 2025 na ito. Your Honor, we'd like to show to the witness the general information sheet for 2025 for the company Cali 88 Foods Corporation.
2: Assisting counsel from both parties may approach.
0: For the record, Your Honor, the 2025 GIS of Cali 88 Foods Corporation is the prosecution's exhibit P-Roman numeral 2-2-4-4-E. Pakisabi nga po kung sino na ang lumalabas dyan na shareholders ng Cali 88 Foods Corporation.
3: Ayon po sa page 6 ng GIS ng Cali 88 Foods Corporation sa taong 2025, under stockholders information, meron pong dalawang information dito. Una, si Lolita Paimalan na merong 250 shares amounting to 25,000 pesos, owning 5% of the company. At yung pangalawa po ay si Pikimong Philippines Corporation na merong 4,750 shares amounting to 475,000 pesos.
0: based po dyan sa listahan na yun, ilang percentage po yung ownership nitong nabanggit nyo na pikimong-pikimong?
3: 95% po. Ayon po
1: Your Honor, objection. This court already sustained our objection in relation to testimonies of the witness to pikimong-pikimong and JTC, Your Honor.
0: Your Honor, I believe the ruling was only insofar as the corporate records of pikimong-pikimong incorporated, not other documents which mentions the name pikimong-pikimong incorporated. And precisely, this is the reason why we are asking the witness to testify on this to establish the connection, Your Honor.
2: You are supposedly on Calle 88 Foods Corporation, right, Counsel?
0: Yes, Your Honor, and we'd like to show the reported shareholders of these companies, Your Honor.
2: I'll allow it at this time, Attorney Justin. Witness may answer.
1: Understood, Your Honor.
0: So, pakilingan po, ilan po yung percentage ownership ulit ng pikimong-pikimong dyan sa Cali 88 Foods Corporation para sa taong 2025?
3: Ang percentage of ownership po ni pikimong-pikimong Philippines Corporation ay
0: 95%. 95%. Thank you. Tignan po natin yung sales ng kumpanyang Cali 88 Foods Corporation. Ano kung para lang po mabilisan, no? Ano po ang observation nyo sa sales ng kumpanyang ito para sa taong 2021 hanggang 2023?
3: Ayon po sa financial statement ng Cali 88 Foods Corporation on sales from 2021 to 2023, nagtala po ito ng gross sales na 23,174,576.
0: And overall po, para sa mga taong ito, nalugi po ba o kumita itong Cali 88 Foods Corporation on the basis of audited financial statements?
3: On the basis po ng financial statement ng kumpanyang ito, meron po siyang net loss amounting to 1,923,037 pesos.
0: And sa last column po nakalagay pertaining to dividend appropriation / declaration / payment, puro po no dividends declared. So bakit po ulit yan ang nakalagay dyan sa column na iyan?
3: Wala po kaming impormasyong nakita mula sa kanyang financial statement maging sa kanyang JS na merong silang diniklarang dividendo.
0: Thank you. Ngayon, puntahan natin yung financial statements ng Cali 88 Foods Corporation. And Your Honor, we would like to show to the witness the 2022 comparative financial statements of Cali 88 Foods Corporation marked as the prosecution's exhibit P-Roman numeral 2-2-6-4-B. Specifically, Attorney Del Rosario, please go to page 11 of the exhibit that was handed to you.

0: So, may dalawa pong column na lumalabas dyan. Merong 2021 at 2022. Mag-focus po tayo dun sa account na current liabilities, colon advances from stockholders. Para po sa 2021, based dyan sa document na nasa harap ninyo, magkano po ang nakalagay na amount na advances from stockholders?
1: Ayon po sa financial statement na Cali Foods Corporation sa taong 2021, under current liabilities, meron pong 7,600,000 pesos advances from stockholders.
0: Ano po itong advances from stockholders, sir?
1: Well, mga paunang pera po na ibinigay ng mga stockholders sa kumpanya na maaaring gamitin sa kanyang operasyon.
0: So, pera po na... anong term po? Pera na...
1: Pinautang sa kumpanya o ibinigay para gamitin sa operasyon.
0: So, base po sa pagkasabi niyo, sino po ang may utang?
1: Yung kumpanya po.
0: At kanino po siya, para lang po malinaw, kanino po siya may utang?
1: Doon po sa nag-advance na shareholders.
0: Okay, thank you. Ngayon, tingnan natin yung column para sa taong 2022. Magkano po dyan ang lumalabas na advances from stockholders para sa taong yan?
1: For 2022 po, meron po nadagdag na advances from stockholders. Ngayon po ay 18,500,000 pesos na po.
0: Okay, so tumaas po yung 18,500,000 na advances. And tignan naman po natin yung 2023 comparative financial statements ng kumpanya pa rin Cali 88 Foods Corporation. And you want, I would like to show to the witness exhibit P-Roman numeral 2-2-6-4-C. And sir, punta po kayo sa page 12 ng dokumentong ibinigay sa inyo.

0: ang paglilitis.
1: Meron pa rin po yung sa STT Fortune Force Corporation. Incorporator po siya noong 2013. Hindi na po siya lumalabas as director o stockholder. Sa reporting po nila, hindi na po siya part ng kumpanya. Pero yung particular na dokumento nagsasabi na tinatransfer niya yung kanyang ownership to other person, wala po kaming pinanghawakan ganun.
2: Pati po dun sa hindi na siya director o stockholder sa City Hall King Chow 2019 to 2021, meron po bang dokumentong nagpapakita tinatransfer niya yung interest niya doon or wala rin po?
1: Wala po. Based lang po sa information na nakasaad sa kanilang GIS noong panahon na ito. Okay. Na hindi na po siya nag-appear. Yung pangalan niya ay hindi na nag-appear sa dokumentong yun.
2: So, sa dalawang itong kumpanya, sa GIS lamang po medyo madideduce na nag-divest na siya sa dalawang korporasyong ito. Pero yung kung may dagdag pang proseso o dokumento na isusumite sa SEC, wala po kayong natanggap na ganon.
1: Tama po. Yung information lang po sa GIS.
2: And lastly po, Attorney Del Rosario, sa iba pang mga kumpanyang pinag-usapan kanina, bukod dito sa City Hall King Chow, tas yung STP Fortune Corporation, wala pong indikasyon kahit po sa GIS na wala na yung kaniyang pangalan sa mga later years, wala na pong indikasyon na nag-divest si VP Duterte sa alinman sa iba pang mga kumpanyang pinag-usapan kanina.
1: Well, kung hindi na po nakalista ang pangalan niya, yun na po ang parang presumption na hindi na siya kasama doon.
2: Okay, presumption, pero wala pong naisumiting yung binanggit yung dokumento na kailangan isumite para ipakita yung at i-document yung pag-divest.
1: Wala pong deed o anumang dokumento nagsasabi na transfer niya yung kanyang ownership sa ibang tao.
2: Okay. Maraming salamat po, Attorney Del Rosario. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Senator Judge Monteveros. Senator Judge Villanueva is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer, Senate President. Attorney Del Rosario, sa sal-in po ng respondent, diniklara po niya stockholder siya ng GenCorp Industries mula 2013. Sa SEC record po na inyong pinangahawakan, meron po bang nagpapakita o nagpapatunay ng naturang shareholding?
1: Ayon po sa articles of incorporation ng GenCorp, maging po sa mga subsequent filings po niya ng GS, hindi po nag-appear yung pangalan ni VP Sara Duterte sa kumpanyang ito.
4: At kung wala pong pangalan niya sa SEC filed the list of stockholders, pero siya po mismo, yun nga ho, nakadeklara sa kanyang sal-in na siya po ay stockholder since 2013, kayo po bilang isang taga-SEC, ano po ba yung corporate document na kailangan po nating makita para maipaliwanag po yung pagkakaiba nito?
1: Unang-una po, wala po kaming access sa sal-in ni VP. Hindi po namin alam yung mga allegation niya kung ano-anong mga kumpanya na siya ay may ownership. Kami lang po ay nag-rely sa mga dokumentong nakatago sa aming opisina. Kagaya nga po itong GenCorp na ito, kung ano lang po ang nasasaad dito, yun lamang po ang aming sinasabing totoo na si VP ay hindi part ng kumpanya na ito.
4: Ngunit sa inyo pong pananaw, ano po yung dokumento na maaaring mag-reconcile sa sal-in sa deklarasyon po niya sa mga corporate records?
1: Well, kung meron po siguro siyang tinatago, meron po siyang binigyan ng kumukha ng binanggit ko po kayo, may trust agreement siya na ikaw muna mag-represent sa akin, maaari po. Pero hindi po na, wala po kaming dokumentong nagsasabi na meron ganung usapan.
4: Posible po ba na ang isang tao ay hindi nakapangalan bilang registered stockholder pero yun nga po, binabangin nyo, pero meron po ba na ganun, direct or indirect beneficial ownership o control sa isang korporasyon?
1: Nangyayari po yan, kaya nga po minabuti namin na magkaroon kami ng tinatawag na beneficial ownership data information form para nang sa ganun ay malaman natin kung sino ang beneficial, ultimate beneficial owner ng isang kumpanya. Maiwasan natin yung mga circuitous na layering para itago ang personal doon tao na yon. Kaya nga po meron na tayong BO forms.
4: Sige po, pwede po bang paliwanag natin, ano ba talaga yung ibig sabihin sa simpleng salita, beneficial ownership?
0: Gusto lang pong itala doon, kung ikaw ay merong 20% ownership sa isang kumpanya, dapat mong ilagay kung merong may kung sino ang ultimate beneficial owner ng shares of stock na yon.
4: At sa inyo pong opisina, sa SEC, sa mga dokumentong nasa inyo, meron po bang disclosure na nagtuturo kay tukuyin na po natin itong GenCorp Industries. Meron po ba na nagtuturo na kay VP Sara bilang direct o indirect beneficial owner ng GenCorp Industries?
0: Kung pag-uusapan po natin yung BO forms, wala po akong access, ang departamento ko po ay walang access sa dokumento na yon, kaya hindi ko po kayang sagutin.
4: So not necessarily wala.
0: Apo, hindi po, wala po kaming alam sa mga dokumentong nakapaloob sa BO dahil hindi po kami ang naghahawak nito.
4: Mula ho 2022, may dokumento po ba sa SEC na nagpapakitang personal na nakilahok o nag-participate si VP Sara sa pamamahala o transaksyon ng anumang korporasyon?
0: Wala po, maliban nga lang po na nag-appear ang pangalan niya at kung director po siya sa JS lang. Other than that, wala na po kaming information.
4: So kung meron po, anong capacity ang nakalagay? Stockholder, director, beneficial owner, authorized representative, o iba pa ho?
0: Yes, sa kanya pong JIS, nag-a-appear po na siya ay director, siya ay executive, member ng executive compensation committee, shareholder, yun lamang po.
4: Kaya nga po, ito yung tanong ho natin dahil gusto ho nating malaman, meron ho bang nagpapatunay na merong personal participation ang pangalawang pangulo in corporate acts dito po sa mga kumpanya na ito?
0: Wala po kaming dokumento on that. Yung kanyang attendance, yung kanyang participation sa mga activities o meetings ng board of directors ng kumpanya, wala po kaming copy niya.
4: At kung ganun nga po, sir, kung wala po kayong ganoong dokumento mula sa SEC record, masasabi po ba nating walang participation, or ang masasabi lamang po natin ay walang participation na reflected sa SEC filings na inyo pong sinuri?
0: Tulad po ng sinabi ko, kami po ay nag-relay lamang sa lahat ng nakasulat sa dokumento.
4: And the document says...
0: Wala po siya ron sa GenCorp.
4: Maraming salamat po. Thank you, Mr. President.
3: Thank you, Senator Judge Villanueva. The Senate President is recognized. Senator Gatchalian.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Attorney Del Rosario.
0: Magandang hapon po.
5: Susundan ko lang po yung mga tanong ni Senator Joel Villanueva. Halos pareho po yung aming... iniisip sa tanong. Yung kanina ho, nakita ko sa inyong presentation, inyong summary dito sa City Hall King Chow Foods Corporation from 2017 to 2019. Nakasulat dito, si VP Sara ay member/compensation committee.
0: Tama po.
5: Ano ho ibig sabihin nito?
0: Well, nakalagay po sa kanilang JS na sinumita sa amin ng corporate secretary na siya po ay member ng compensation committee. Kung sa akin pong pagkakalam bilang member ng compensation committee, as part ng executive committee, isa ka pang member ng board of directors at meron kang halagang proyekto kundi yung aralin, suriin yung mga compensation package ng kumpanya.
5: So ito ay isang masasabi ba natin participating in the management of the company?
0: Well, kung titignan po natin ang definition ng ganitong uri ng tawag po natin ng position, executive committee, maaari pong sabihin natin na meron siyang participation. Pero gawa nga po, kami lang po ay umaasa sa nire-report po ng corporate secretary dito.
5: And dito po sa... So, ibig sabihin ho, meron ho siyang direct participation in the management operations of the company.
0: Kung pagbabasihan po natin yung title niya rito sa as executive committee, meron po.
5: Yung mga ganitong positions, meron ba ho siyang... meron ba ho kayong nakitang ganyan na position during her tenure as vice president in any of the companies? Kasi nakita ko ho dito sa City Hall King Chow until 2019 lang, no? Based on your summary, ah. No, but in other corporations, meron ba ho kayong nakitang parehong merong direct or indirect executive or participation in the operations?
0: Dito po sa Metro City Chow Food Corporation, lumalabas po for 2025, si VP Sara Duterte po ay member pa rin po ng Board of Directors. Siya po ay member ng Compensation Committee.
5: So dito po sa Metro City Chow Foods, based on your summary rin, from 2024 to 2025, ganun rin, Members-Compensation Committee.
0: Tama po.
5: So in other words, merong direct participation siya in the management of the committee, a management of the corporation.
0: Ayon po sa report ng Corporate Secretary.
5: Ayon sa report. Is this, base po sa inyong experience, posible bang violation to ng Article 7, Section 3 of the Constitution? Kasi nakasulat ho dito, bawal po yung participate in any business.
0: Opo.
5: So may violation po in this, may violation dito sa Article 7, Section 13.
0: Ang sinabi po kasi ay huwag ka magkaroon ng ibang opisina. You should not hold office, employment, at engage in other profession habang ikaw ay during the term of office, even to participate.
5: Ito ba ay nakita ko ho sa inyong mandato, kasama ho to sa powers ho ninyo to issue a show cause order, impose sanctions. Ito ba ay naimbestigahan ng SEC as a possible violation of the Constitution?
0: Hindi po namin naimbestigahan yung mga bagay na ganito.
5: Pero meron ho kayong kapangyarihan na imbestigahan?
0: On violation po ng securities. Pero hindi pa po tungkol sa on whether may violation sa pag-perform ng ating opisyales ng acts na in violation of the Constitution. Hindi pa po ako naka-encounter ng ganung issue sa aming opisina.
5: Pero ito po ay tingin nyo sakop po ng inyong mandato?
0: Well, kung ang ibig po bang sabihin ng participation is ay mag-join, ay may violation na, siguro po it's the Senate po ang bahalang maghusga kung talagang mayroong violation.
5: Alright. Tatalon po ako doon sa isang tanong ni Senator Joel, yung sa trustee. Kung meron pong, kasi nasabi ho kanina, tinitignan ho namin, na yung GenCorp naka-declare sa SALN pero wala ho sa corporation, ano po ang posibleng nangyari ho dito? Base po sa inyong experience, dahil matagal na rin ho kayo sa SEC.
0: Can I have the GenCorp, JS?
5: Nasa SALN ho siya pero wala ho sa Articles of Incorporation at sa GIS.
0: And yung links.
5: Base po sa experience, anong posibleng interpretation ho?
0: Well, posible po ro na kung ang GenCorp ay merong isang corporate subscriber na kung saan siya po yung controlling, may controlling interest sa corporate subscriber na yun, maaring siya na rin po ang gumagawa ng control doon sa GenCorp kung meron pong ganong senaryo. I-check ko lang po yung GIS niya.
5: Sige po.
0: Well, lumalabas po rito, merong itong corporate subscriber, si JTC Group of Companies, na lumalabas nga po, siya po ay merong 55, almost 55% equity sa nasabing kumpanya. Yung binabanggit ko pong example, maaring ang may-ari ng JTC, well, kung ay si VP Sara, para magkaroon siya ng control dito sa GenCorp na kung saan hindi mag-a-appear yung pangalan niya. Yun po, isang senaryo kung talagang siya ay may control ng JTC. Lumalabas po siya po yung nag-exercise ng control, parang indirect through the subscriber company.
5: yun yung sinasabi niyong may trust agreement.
0: Hindi na po kailangan ng trust agreement kung meron silang subscription. Kung mapapakita na stockholder ka, controlling stockholder ka ng JTC, there's no need for trust agreement. Siguro po yung trust agreement kung totally wala man lang corporate subscriber dito, then out from nowhere, biglang naging dineclare niya as part ng sali niya, baka meron po siyang kausap dito under trust agreement kung sino man po man dito.
5: Last question, Mr. Presiding Officer. Paano niyo po madedetect kung may trust agreement o wala? Para malaman sino ho talaga ang beneficial owner.
0: Well, nasa report po niya sa kanyang BO forms.
5: Pero kung hindi ho naka-declare doon?
0: Wala po akong, hindi po namin, wala pong, hindi po siya requirement ng opisina namin na mag-submit ng ganung dokumento. Maaring kung may trust agreement, dapat isubmit siguro sa corporate secretary para at least ma-airper sa kailang stock and transfer book.
5: So voluntary?
0: Opo.
5: Voluntary. Thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you. Next to make his interjections would be Senator Judge Erwin Tulfo. You recognize, sir. You may proceed when you're ready. Thereafter, Senator Judge Bam Aquino, and then we shall adjourn for the day and continue with the interjections of the other senators after the cross-examination of the counsel for respondent. You may proceed, sir.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, bawal po ba sa mga mayor, vice mayor, magkaroon ng negosyo, maging board of director ng isang kumpanya? Is it, or tanging ang mga presidente, vice-presidente at cabinet secretaries lang hindi po pwede?
0: Alam ko po meron din po siyang prohibition o sa ating local government code. Tungkol po sa mga chief executives na kung saan nagkakaroon sila ng negosyo at yung kanilang city o municipality ang nagbibigay ng permiso para magnegosyo.
6: Alright. The next question, sir, is when VP Sara nakita ni Hunyuho yung pangalan niya when she filed po, edit sa dokumento ninyo, ano po, sa SEC, nandoon po yung mga names, mga companies nila. Hindi niyo po ba binalikan nung maging pangulo, ay vice president na po siya, hindi niyo binalikan siya at para to remind her or na hindi ba ninyo trabaho yun? Whose job is it to remind that official na, sir, ma'am, baka may violation po kayo, may violation po kayo dito po sa final ninyo, baka kailangan na ninyo mag-divest. You don't do that? You don't remind the official?
0: Hindi po, Your Honor.
6: Why is that? Wala sa mandato ninyo?
0: Kasi po, wala naman po kaming natatanggap na direktiba mula sa tatlong sangayon ng gobyerno, from the executive, legislative, at judiciary, na kung merong mga personality na nagnegosyo o nagtayo ng kumpanya during the spirit of their term of office, i-report. Wala po eh. Kung kaya po namin gawin yon, kung talaga may direktiba sa amin, i-report namin at kanina namin i-report.
6: No, you don't have to report, but to remind that government official, for example, a mayor, may negosyo siya dun sa kanyang jurisdiction. Mayor, bawal po ito. Baka malay natin, hindi niya alam. Or because marami ng trabaho. For example, like the, sige, case in point, VP Sara, baka so overwhelming yung trabaho niya. May mga accountant siya, may mga lawyer siya, na she was expecting that they will do something about it. They will inform her. Wala ho. I mean, or kayo mismo. I mean, looking at nasa pangalawang pinakamataas na position po siya sa pamahalaan na it's a violation, hindi mo man lang po siya na-remind like, ma'am, or call her attention. Hindi mo kailangan ninyong i-report to just call the attention of that officer na there's a violation, sir, ma'am. You don't do that.
0: Hindi po. Siguro po, para mas maging proactive, gawa po na ang aming registration ngayon ay totally automated na po siya. Wala na pong interaction sa processor at yung applicant. Siguro po, baka maglagay na lang po kami para lang po matugunan itong sitwasyon na to ng let's say video materials na sinasabi na please observe yung batas na ito para sa mga opisyales na tignan nyo kung kayo ay qualified to put up a company, especially to stock corporation. Iwasan magtayo ng kumpanya para maiwasan din yung conflict of interest. Siguro po, pwede po namin gawin yon bilang part ng aming campaign programa na para maiwasan na nga rin po yung ganito at maging aware sila sa mga dapat hindi nila ginagawa.
6: Opo, parang yun, tama ho yan, parang warning or telling them, hindi naman siguro kailangan mo ng batas natin, sir, ano? Baka kailangan lang siguro ng internal ng administrative order from your office, galing sa taas na ganito ang gagawin to, reminding this officials na bawal things na yan, para hindi na po tayo baulit itong mga ganitong eksena, sitwasyon in the future. Pwede ho kaya yun, sir?
0: Isa-suggest ko po sa aming commission and bank yung tungkol po sa sinabi niyong magandang naman pong rekomendasyon ito.
6: Thank you, Mr. Witness, Presiding Officer. Thank you.
3: Thank you, Senator Judge Irwin. Senator Judge Bam Aquino is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
7: Magandang araw, Attorney Del Rosario.
0: Magandang araw po.
7: Sir, yung mga tanong ko ay tungkol sa dalawang kumpanya, si Metro City Chow Foods at si GenCorp Industry. Si Metro City Chow Food po, klaro po na mayroong pagmamay-ari si Vice President Sara Duterte. Tama po ba?
0: Tama po.
7: Okay, at 20% or 1/5 of the company. Tama po yun.
0: Tama po.
7: Okay, dito po sa isa, si GenCorp, hindi po malinaw na meron ho siyang pagmamayari or ano ho ba dyan? Paki-explain. Kasi wala siya sa GIS, ano?
0: Hindi po nag-appear ang pangalan niya bilang incorporator, director, stockholder nung ito pong kumpanya na ito ay natayo. At hindi rin po nag-appear ang pangalan niya sa mga sumunod na dokumentong isinusumite ng kumpanya, kagaya po ng GIS.
7: Pero kaya, lumabas po ito sa SALN. Kaya po ba siya nandito? Tama po ba?
0: Yes. Kaya po siya nandito, gawa po ng kasama po siya sa sulat na nirequest sa amin. Pero wala po akong idea.
7: Let me ask the prosecution team. Yung GenCorp kasama dito dahil nasa salin ito ni VP Sara. Tama po?
8: Yes, Your Honor, for the years 2024 and 2025.
7: Okay. Two times. Pero hindi po natin alam kung anong porsyento niyan yung pagmamayari ni Vice President Sara.
0: Wala pong impormasyon tungkol doon.
7: Okay. So, nakapagtataka lang po kasi, yung dalawang kumpanyang ito, yung kita po nila o net income is less than 1% ng kanilang sales. Okay? Assuming po na restaurant business to, usually yung mga restaurant business na fast food, ang kanilang net income is about 6% to 8%. Pero yung registered po na net income dito is less than 1%. Kumbaga, ang sinasabi nilang kita ay mas maliit pa sa 1% ng buong sales. No? Kunyari, dito po sa Metro City, for 2025, 35 million yung sales, 200,000 lang yung kita. Dito naman po sa isa, sa GenCorp, in 2024, 394 million ang sales, pero 3 million lang yung kita. Less than 1%, napakaliit. No? Kaya talagang walang dividendo po yan, kasi ang liit lang. Now, usually po kasi, ang ginagawa ng mga negosyo, kung merong pagmamayari, ayaw nilang magdividendo, binibigyan nila ng sweldo yung kanilang sarili. Bawal po ba yon yung may-ari ay merong ring sweldo? Hindi naman po, di ba?
0: Meron pong provision ng ating RCC na kung walang provision o kung walang compensation nakasaad sa articles o bylaws, hindi po pwede magbigay sa mga director, pero maaari siyang makatanggap ng reasonable per diem, pero meron pa rin po siyang limit na hindi lalagpas po ng 10%
7: of
0: the net profit po.
7: Okay. So sinasabi po ninyo, yung owner, kung wala hong dividendo, ang siya lang paraan para makakuha ng kita mula sa kumpanya ay per diem?
0: Kung director din po siya.
7: Kung director and owner?
0: Kung stockholder director po siya.
7: Okay. So kung stricto po tayo, kung ikaw po'y owner ng isang kumpanya, kikita ka lang sa dividendo?
0: Opo.
7: Any other way that you can earn from this?
0: Maari po kung ikaw ay empleyado.
7: Pwede ho ba kayong empleyado at may-ari?
0: Pwede naman po. Wala naman po restriction.
7: Okay. So ang tanong ko po sa prosecution, meron ba kayong detailed financial records ng Metro City at ng GenCorp para malaman kung naging empleyado rin si Manz Carpio or si Sara Duterte Carpio sa mga kumpanyang ito?
8: at least for the SEC records po for today, wala pong kaming nakita na information kung empleyado po sila.
7: In fact, wala yung mga empleyado ay wala naman talaga sa SEC records.
8: Yes, Your Honor.
7: Okay, so ang tanong ko, kasi gusto natin malaman eh, kumita ba si Vice President Sara at si Man Scarpio sa mga kumpanyang ito, lumalabas walang dibidendo, gusto nating malaman rin kung kumita ba sila in another way. So, paano natin malalaman yan kung walang detailed financial records? Or kung meron po ba yung kita, lalabas po ba yan sa income tax ninyo? Kunyari po, empleyado kayo at may kita kayo sa isang kumpanya, dapat po ba lumabas yan sa tax records natin?
0: Dapat po. Kasi doon po ang basehan ng pagbayad ng buwis.
7: Okay, so that's another way. Yung isa po, detailed financial records ng mga kumpanya para malaman kung merong kinita. Yung pangalawa, pag inanalyze yung income tax, kung may kinita ka, dapat nandun din yun. Tama po ba, sir?
0: Tama po.
7: Okay, do we have any of these records to the prosecution? Para lang nakakasunod kami, no? Dito sa mga pangyayari. Do we have those records? Do we have the income tax records? Do we have the detailed financial records of these companies?
8: For this, Your Honor, we will be presenting representatives from the BIR to testify on the annual income tax returns of the Vice President and also for the companies, Your Honor.
7: Okay, so last question, Mr. Presiding Officer. So kung meron po tayong kinita mula sa mga kumpanyang ito na hindi po dibidendo, ibig sabihin ito po yung salary or meron po tayong kinitang emolument, ay dapat po lumabas ito sa ating income tax record. Tama po ba, Attorney De Rosario?
0: Dapat po.
7: Okay, thank you, Mr. Presiding Officer.
9: Before the last Senator Judge, just to clarify, Attorney Del Rosario, taxable po ba sa pagkakaalam niyo ang per diem?
0: Siguro po subject po, kung alam ko po, ay subject ito ng final tax.
9: Pangalawa, yung sweldo po, withheld na po yan at source, di po ba?
0: Opo.
9: Pangatlo, yung sinasabi niyong kung empleyado siya, you also meant kung officer siya ng korporasyon. Hindi naman simple empleyado lang.
0: Opo, maaari pong siya ay ang CPA, so, accountant, hindi po, po ordinaryong empleyado.
9: Hindi po. Bilang presidente, bilang CFO, bilang CEO, bilang treasurer, pwede po ba siyang tumanggap ng sweldo?
0: Pwede po.
9: Pwede po. Kaya hindi nga po mababang empleyado pinag-uusapan lang
0: natin. Hindi po mababang empleyado.
9: At yung sweldong tinatanggap niya, yun po yung subject to withholding tax kung sakasakali.
0: Tama po.
9: Okay. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized for the last question for today, according to Annika.
10: Actually, follow-up to sa question mo.
9: Please, Senator Joseph Rafi.
10: Sa prosecution, tatanong ko ito. Ano? Since alam naman natin lahat ngayon na bawal sa isang vice president na magmamayari ng isang negosyo, okay, whether yan ay kumita o hindi, halimbawa, kumita yung mga negosyo na yun, at or sabihin natin in some cases, sabi nga dito sa pinakita sa atin yan, walang kita, negative. Pero tumatanggap siya ng sweldo sa mga kumpanya ngayon as chairman or kung anumang pwesto niya. Would that be considered ill-gotten wealth?
9: If I may, Senator Judge Rafi, the prosecutor might be compelled in answering your question to make a conclusion of law on the matter, which they should prove and not make conclusions on.
10: So, ang tanong ko na lang siguro, meron ba kayong mga dokumento, aside from pinakita nyo dito ngayon, that will show na kumikita yung kumpanya na pagmamayari ni VP Sara at ni Hans, at yun ni Hans Scarpio? Man Scarpio, excuse me.
8: So, sir, based po sa SEC records, meron pong financial statements yung mga kumpanya. At dito po makikita kung kumikita o nalulugi yung kumpanya. And we will also be presenting representatives from the BIR, which will be showing yung income tax returns din po ng mga kumpanyang ito. At doon din po natin makikita kung kumikita o nalulugi po yung mga kumpanya.
10: So, last na naman, sabi nga kanina ni Presiding Officer, so, pwedeng tumanggap ng sweldo, Mr. Witness, ang chairman of the board o board of director ng isang kumpanya. It doesn't stop him or her to accept salaries or allowances for that matter.
0: Ang ayon po sa bawal yun. Kung meron pong provision sa kailang bylaws na pwede silang tumanggap ng compensation, pwede po.
10: at yun ay dapat maideklara sa BIR sa pag-file ng income tax.
0: Alam ko po, lahat po ng tatanggapin mong sweldo, pera ay dapat mong ideklara kung ito ay income.
10: Okay. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Prosecution.
9: I guess that's it for today.
8: Your Honor, just a quick manifestation.
9: Yes, Attorney Irwin, before we call it a day and before the Chair makes a ruling with respect to the motion to strike of the Honorable Ridon.
8: This is an administrative matter, Your Honor. For the record, we will be requesting for the marking of the summary of the shareholdings and the financial information. We will request that this be marked as a prosecution's P-Roman numeral 2-2-7-1 as well as the summary of incorporators and shareholders which will be marking as exhibit P-Roman numeral 2-2-7-2.
9: Noted and let it be so marked.
8: Thank you, Your Honor. And may I turn over the rostrum to our to Congressman.
9: Yes, now acting on the motion of earlier to strike of I have the TSN with me now of the Honorable Ridon. And Chair would like to quote from the TSN, forgive me, there's no pagination yet. Quote from Attorney Justin. And the quick perusal of the documents already shows some misrepresentation, Your Honor. For example, the summary is labeled as a summary of Vice President Sara shareholdings. Chair orders the word misrepresentation stricken from the record and replaced with the word inaccuracies. Attorney Justin? Justin, rather.
11: We submit, Your Honor, to the court's discretion.
9: Next, with respect to the phrase, again, I do not have the page number since there is no pagination yet. Attorney Justin, and this is precisely why we need to object, Your Honor. Clearly, this is again an attempt and apologies to use the term to condition the mind of the public over these figures that will be flashed, Your Honor. Chair rules to delete the word and after the word attempt, forgive me if I'm sounding like I'm amending a bill, up to the word of before the word the, I don't have the lines, and to replace it with to make conclusions of fact 2, so that it shall read, Your Honor, clearly this is again an attempt to make conclusions of fact to the public over these figures that will be flashed, Your Honor. Attorney Justin?
11: The same comment, Your Honor. We submit to the court's wisdom, Your Honor.
9: So ruled. Honorable Ridon, you have your witnesses ready?
4: Yes, Your Honor. Itatakda lang po namin yung pagkakasunod-sunod na po.
9: Apa.
4: Para bukas, September 22, 2026, si Phil Jeps, Division Chief, Mr. Randall Sopeña po yung isasalang po sa witness stand. Para po dun sa tatlong nalalabi pong mga testigo, we are requesting, Your Honor, na sa susunod na linggo na lang po sila, isa lang.
9: And when will you make the manifestation? No, can you make the manifestation by tomorrow so that we can issue the subpoenas also by tomorrow?
4: We will make it now.
9: Okay.
4: In open court, Your Honor.
9: Please proceed.
4: Yung pong pagkakasunod-sunod ay Davao City Mayor Honorable Sebastian Z. Duterte. Ikalawa, PhilHealth Regional Office 11 DAC Secretariat, Attorney Gary Samonte, at ikatlo po, PNP Firearms and Explosives Office, Records Division Chief, Police Major, Joe Rickson Sanggalang. Para po ito sa September 28-30, Your Honor.
9: Sanggalang.
4: Doon po sa, sorry, Your Honor.
9: In that order.
4: Yes, correct, Your Honor. At hindi lang po ito sa PINA para sa testimonya, kundi sa PINA rin po ito para sa mga dokumento. Yan lang po. Maraming salamat.
9: Okay, given that we failed to finish, or we did not finish, Attorney Del Rosario today, and cross will be continued tomorrow, and given that we have another witness, Attorney Sopeña, and given as well that we will be having oral arguments on Wednesday, the Chair recalls the subpoena issued to Mayor Sebastian Duterte on September 23 and orders the Clerk of Court to issue the corresponding subpoenas for Mayor Duterte, Attorney Samonte, and Major Sanggalang on September 28 to September 30 at 10 in the morning. Would that be correct, Honorable Ridon?
12: Tama po, Your Honor. Maraming salamat okay. po.
9: Attorney Sheila, any other points you wish to raise?
13: I was supposed to, Your Honor, but I decided not to at this time.
9: So that means we can adjourn. Yes, Honorable Ridon? There being no other matters to take up, trial is adjourned until tomorrow, 10 a.m., Tuesday, September 22, 2026.
14: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
15: Oras po natin, 10 minuto. Bago po sumapit ang ikatatlo ng hapon, patuloy po kayo nakikinig dito po sa special coverage ng Radyo Pilipinas. Ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Sara o Vice President Sara Duterte. Ngayon pong day 27, September 21, pinangunahan po ni Senator Risa Hontiveros. Yun nga pong prayer kanina at iniharap ng panig ng prosecution si Attorney Geraldo del Rosario. Siya po ang kumakatawan sa Securities and Exchange Commission. At siya po ang direktor sa ilalim po ng Company Registration and Monitoring Department ng Securities and Exchange Commission. Binabanggit po kanina ni Attorney Gerardo del Rosario, yun pong mga nakalista na mga pangalan ng kumpanya na pag-aari o mayroong share no na stocks. Ito pong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawang si Attorney Carpio. At narito muna ang panig naman ng prosecution sa pamagitan po ni Ms. Melanie Valdez Reyes. Ang mga kumpanya raw po na may link kay VP Sara, wala umanong kita at walang dividendo ayon po sa records ng SEC. Ms. Melanie?
14: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
16: Jamie, magandang hapon sa pagpapatuloy ng presentasyon ng House Prosecution Panel kaugnay ng mga kumpanya na may kaugnayan kay VP Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Ilan sa mga puntos na ayon sa Prosecution Panel ay nadiskubre base sa tala o authenticated record

0: ay miyembro ng Board of Director at naging miyembro rin ng Compensation Committee ng mga kumpanya ng kanyang mga binanggit, no, nasa 20 kasi ito mga kumpanyang to, Jimmy. At ilan sa mga kumpanyang ito, 17 to 18 na kumpanyang inuugnay kay VP Sara ay walang kita at walang idiniklarang dividendo. So ang sabi ng prosecution, paano ibabangga ang kita ng mga kumpanyang pagmamayari na mag-asawa kung ito ay walang dividendo, ibabangga ito dito sa 98.6 million pesos na idiniklara naman ni VP Sara dun sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth.
1: Dapat kasi magtutugma yun.
0: Oo, dapat magtutugma yun. Mm-mm. Dahil nasa 30 million pesos yung difference nung kanyang sell-in mula nung maupo ito bilang vice presidente, tapos 2025 ang kanyang idiniklara ay nasa 99 million pesos. Saan kinuha itong mga perang ito, itong mga halagang ito? Kaya yun yung tutukuyin ng House Prosecution Panel. Naging paulit-ulit din, Jamie, yung pagtanggi ng prosecution sa tahasang akusasyon ng depensa ni Attorney Justin Blar na misleading at misrepresentation. Meron din siyang binanggit na mind conditioning yung ginagawa ngayon ng prosecution through Attorney Gerardo Del Rosario, yung pagpresenta ng listahan ng mga kumpanya. Una pa lang, Jamie, naging aktibo na ang depensa sa pag-o-object, no? Ayaw nilang i-present yung summary na ginawa ni Attorney Gerardo Del Rosario dahil nandun kasi sa summary na yun, ito yung pangalan ng kumpanya, tapos nandun yung year kung kailan ito in-establish, nandun din yung amount ng may amount kung magkano ang initial incorporation, parang ganun. Tapos nandun din kung ito ba ay may link kay VP Sara, kung meron man, nandun din kung ano ang kanyang posisyon dun sa kumpanyang yun. Ayaw ng depensa na i-present yun dahil hindi naman daw ito pre-marked, hindi ito kabilang dun sa mga pinamarka ng prosecution nung pre-trial. Pero pumayag naman si Presiding Judge Jesse Escudero na gamitin to dahil ito ay base sa summary na ginawa lamang ng testigo mula sa SEC para makita ng malinaw, dahil meron binabanggit kanina na mga kumpanya na wala naman direktang ugnayan si VP Sara doon. So, patas naman yung nangyari. Pero nakita doon na kasama ng JB na marami sa mga kumpanyang yon ay walang kita at walang dividendo. Sabi nga kanina dun sa katanungan ni Senator Bam, etong walang kita, ibabangga rin to dun sa declaration nila sa BIR na kung talaga bang walang kita. Kasi from 2017-2025 ay existing pa rin. Yun nga rin iniisip namin na from 2017-2025 existing pa rin yung mga kumpanya pero walang kita. So, kung dalawang taon na walang kita, pwede nang i-close, diba? Pwede nang ipa-close ito dun sa BIR para hindi na ito kasama pa dun sa umaandar na metro ng BIR na sinisingil pa rin sila ng declaration. O baka naman may kita, hindi lang dinideklara sa SEC.
1: Malalaman so, natin yan. Kung nakadeclare sa IDR.
0: Oo, depende yan sa IDR kasi every year deklara sila ng kita kung may pagkalugi. So, ayan yung natukoy ngayon na sinasabi ng prosecution nung una nilang chinek, dahil sabi nga nila baseline nila itong itong sell-in ng pangalawang pangulo, dineklara niya yung kanyang 98.6 million na net worth. So, hahanapin ng prosecution kung saan galing itong 30 million increase ng kanyang net worth. Kung ito ba isa mga kumpanya, ito pa lang ay isa kumpanya kasamang Jimmy, meron pang iba natin sisilipin ang prosecution panel. At dun sa 18 na companies na zero dividend at kita, ang meron lang dun, may kita dun, ay yung GenCorp Incorporated. Ito naman yung kumpanya, Jamie, na pagmamayari lang kapatid ni VP Sara na si Mayor Basti Duterte. Kaya siya ay pinadalahanan din sa Pina para mag-appear dito next week mm-hmm. para matanong dito sa kumpanyang to. At bukas nga, Jamie, ang isa sa mga, kasi hindi pa tapos ang cross-examination.

0: examination ng defense dito kay Attorney Del Rosario. So bukas after ng cross-examination, ipipresenta naman ang PhilJEPS, ang isang opisyal ng PhilJEPS, kasi pag ikaw ay merong kontrata sa gobyerno, dadaan ka pa sa PhilJEPS, iimbestigahan pa nila yan. Hindi kasi basta-basta makakakuha ng kontrata sa gobyerno, lalo na ngayon matapos ang flood control. Medyo mahirap. Pero doon kasi sa nangyari sa Davao, etong GenCorp, parang napunta sa kanila yung mga catering services. Ito yung isang tanong dami, last week. Na parang incumbent mayor ka, tapos incorporator mo si VP Sara, tapos lahat ng transaksyon doon din sa mismong City Hall, parang may conflict of interest. So yun yung isa sa mga bubusisiin ng prosecution panel next week. Bukas yung sa PhilJEPS, at yung kay Mayor Basti naman ay next week. Tapos by Wednesday naman, Jamie, isang exciting part din ay yung presentation ng oral arguments ng magkabilang panig para naman dun sa threshold. Titingnan natin kung magbobotohan na agad yung mga senador para dito sa two-thirds. Ano bang ba magiging basehan ng two-thirds? Yung uma-attend lang ba o yung kabuang bilang ng mga senador na nasa 24?
1: Tama.
0: So ngayon, Jamie, ay nag-uumpisa na rin yung prosecution panel, yung dalawang spokesperson, si Representative Ace Barbers and Z. Alonto Adyong, para naman mas maging malinaw yung presentation o pagpapaliwanag kung may katanungan doon sa naging mga inilahad ni Attorney Del Rosario ng SEC. Kasi JB, kanina parang pag napapakinggan mo at yun na lumalabas yung mga dividendo, yung capital stocks, medyo nahihilo na tayo. So mamaya, tatanungin natin yung dalawang spokesperson.
1: Oh, pero in a nutshell, ika nga ay ito ay ni-wrap up sa atin ni Senator Raffy Tulfo. Okay.
0: Ang galing, no? Sabi ko nga, pwede yung mga katanungan na iba ng prosec na lago object yung defense. Kasi pag ang Senator Judge ang nagtanong, hindi pwedeng umalma ang depensa, no? Natumbok niya eh. Ito ba ay pwede pa ba? Pwede bang magmay-ari ang vice president ng isang kumpanya na siya ay nakaupo bilang vice president? At ang galing din ang naging strategy. Dahil umpisa pa lamang, prinisent si Justice Amparo Kabutahitang, at doon niya na nilinaw na pag ikaw ay vice president at presidente, kailangan mo mag-divest sa mga kumpanyang hawak mo. So dapat wala kang hawak kasi may magkakaroon ng conflict of interest. At ito na nga yung ano, ang takatanungan lang natin kanina dito sa dalawang spokesperson, bakit hindi na-flag ng SEC?
1: Oo, yun diba, tanong ni Senator Irwin.
0: Bakit hindi nyo nasita? Diba, parang nakikita nila, pero kailangan rin sigurong reform, no? Para ma-correct na baka naman nakalimutan. Sabi nga ni Senator Raffy, wala bang abogado na mag-a-advise or diba, magtuturo kay VP na isa ring abogado at ang kanya asawa na isa ring abogado na bawal para sa vice presidente o presidente na humawak ng kumpanya para iwas conflict of interest o pag-abuso sa kanilang posisyon.
1: Okay, sige, basta kami makikiabang tayo ulit bukas sa kung ano pa yung mangyayari.
0: Oo, kasama ang Jamie. At sa susunod na linggo siguro, whole day na itong trial para mas lalo pang mapabilis. Mula September 30 hanggang October 16, I guess, whole day na mula umaga to sawa na ang paglilitis ni VP Sara.
1: Okay.
0: Okay, maraming salamat, Jamie. Magbabalik tayo mula dito sa Senado, sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: 2 minuto po makalipas ang alas 3 ng hapon at tuloy-tuloy pa rin po kayong nakikinig dito po sa the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. At binabanggit nga po kanina, no, yun pong mga ang daming mga kumpanya na may mga shares si Vice President Sara Duterte at ganun din yung kanyang asawa. Alam nyo, hindi ko kasi medyo technical ito, no? Lalo na yung may mga tinatawag ng mga dividendo. I-Google nyo lang, sasagot si Google. Ginaya ko si Senator Robin Padilla kanina. Sabi ko, what happened if there's no dividend sa company, ano? And then babalikan kayo. Tapos sunod na tinanong ko, is this good or bad, especially for a politician? So ang sagot po dito, in a nutshell, no, ang sagot po dito ni Google, ang good side daw, ethics and public relations. Ayun. Pero ang bad side, ito daw po ay maaring maging legal scrutiny and wealth inquiries ng unexplained wealth and investigation, which is yun nga, nangyayari ngayon. Okay, panig naman po ng depensa, bigo na ipatanggal sa record ng impeachment court na walang dividendong idineklara ang mga korporasyon na iniuugnay sa Vice Presidente. Si Luisa Irispe sa detalye.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Jamie, sinubukan nga muli ng defense team ni Vice President Sara Duterte na tanggalin sa record ng korte ang ipinresenta ng prosecution na summary ng mga dividendo ng mga korporasyon na inilabas o na iniugnay kay Vice President Sara Duterte. Pero imbis nakatigan ng korte, hindi pinagbigyan ng impeachment court ang kanilang hiling. Ito ang 18 corporations, kabilang ang Metro City Chow Foods Corporation, GenCorp Industry Incorporated, Calle 88 Foods Corporation, at iba pa. Sa pagpapatuloy kasi ng impeachment trial, tinanong ng prosecution si SEC lawyer Gerardo del Rosario kung may idineklara ng mga dividendo o wala ang mga korporasyon. Inisa-isa ang mga korporasyon at kahit ang mga wala lang isinuming audited financial statements o AFS ay ibinilang na walaan niyang idineklarang dividendo. Pero lumabas na 10 lang talaga ang walang idineklarang dividendo at 8 ang wala namang isinumiting mga dokumento o AFS. Ayon sa defense team ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Justin Nicole Gular, misrepresentation ito at hindi patas para sa kanilang kliyente. Malinaw din naman kasi na hindi kumat walang isinumiting impormasyon ay wala ng dividendo. Narito ang pahayag ni Attorney Justin Nicole Gular.
4: By the prosecution was not only misleading, was not only unreliable, but it was misrepresentative of the records identified by the witness, Your Honor. This is unfair, Your Honor, to the respondent, Vice President, because in the first place, those visuals had already been flashed to the general public who are listening to us. And secondly, Your Honor, the answers propounded by the witness and the questions, the questions propounded by the counsel and the witness answers thereto have already been heard, Your Honor. But it is already clear now that these were inaccurate and misrepresentative, Your Honor. We therefore, with the court's kind indulgence, move that the visuals as well as the questions pertaining to those inaccurate statements be stricken off the record, Your Honor.
3: Giit pa nga ni Atty. Gular, ang gusto lang naman nila patas at akma ang mga dokumento na ipinepresenta sa korte dahil ito ay naririnig at nakita ng publiko. Pero imbis naman ang pagbigyan ng korte, hindi nagdesisyon ng impeachment court na tanggalin sa record ang mga, o nagdesisyon na panatilihin na lang sa record ang mga ipinresentang summary at mga dokumento. Ang katwira naman dito ni Presiding Officer Francis Escudero, malinaw naman na ilan lang ang walang dividendo at ilang din ang talagang walang isinumiting impormasyon. Narito naman ang pahayag ni Presiding Officer Francis Escudero.
5: But given the chair's clarification with the questions propounded directly to the witness, I think it should be suffice. It should suffice to clarify that the other corporations did not submit an AFS and therefore the witness would not have known if dividends were declared. However, with respect to the other corporations, the witness indeed testified that the submissions did not declare any dividends based on their GIS and FS. For those reasons, Chair would have to overrule your objection, Attorney Justine.
3: Jamie, humiling naman ng defense team na bukas na lang sila magsasagawa ng cross-examination dito nga sa testigo ng prosecution ngayong araw na si SEC Lawyer Gerardo Del Rosa. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Arispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
1: Maraming salamat sa iyo si Luisa Arispe. Kanina no, isa sa mga malinaw din or nalinawan din tayo dito naman sa katanungan ni Senator Bam Aquino. Ganun pala 'yon ano. Siguro maganda na may makapanayam din tayo na may mga shareholders or kung ano paman. Kasi sabi, kapag ka pala sabi niya kapag ka, halimbawa, totoong kumikita naman yung kumpanya pero ayaw magbigay ng dividendo or ng shares, no? Ang binabanggit dito, kapag ka pala less than 1% ang kita ng kabuuan sa kabuuan ng kumpanya, pwedeng hindi magbigay ng dividendo. Pero maaaring magbigay ng per diem yung pong sa mga direktor, ayan, kung stockholder and then director. Pero kailangan may limit up to 10% or hindi sila lalagpas ng 10%. Ayan. So, yun po yung mga binabanggit. Bakit mahalaga ito? Siyempre pa. Dahil titignan natin kung ito po ay talaga bang nakakakuha sila ng kita or ng sweldo or ng per diem, di ba? Okay, dito naman po tayo kay Mayor Baste Duterte. Sa susunod na linggo na ipapatawag ng Senate Impeachment Court. At magbabalita po si Nympha Asuncion.
2: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
6: Yes, so Jamie, base nga sa anunsyo kanina ng presiding officer sa kanilang pakikipag-usap dito sa prosecution, sa susunod na linggo na lang ipapatawag si Mayor Baste Duterte, kasunod na rin ng hindi pa kasi natatapos ngayong araw yung pagtatanong kay SEC Representative Attorney Del Rosario. At pagkatapos kasi niya, ang susunod pa ay yung sa representative naman ng PhilJEPS na si Rendel Sopeña. At si Rendel Sopeña at yun ay bukas Martes. Pero kasi sa Miyerkules ay magkakaroon o isasagawa yung oral arguments para doon pa rin sa tinatalakay na posibleng pagbabago ng ruling tungkol sa voting threshold ng conviction para kay Vice President Sara Duterte. Dahil nga dyan, sa inusog na lang yung subpoena para kay Mayor Baste sa next week, September 28 to 30. Kasama ni Mayor Baste na ipapatawag sina Attorney Gary Samonte ng PhilHealth Region 11 at Police Major Jerickson Sanggalang. Ayan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado para sa bahagi ng Impeachment Court. Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
1: 3:11 na po ang ating oras, mga kababayan. Dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa ika-27 araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas po isasagawa ang cross-examination ng depensa kay SEC Attorney Gerardo Del Rosario. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Susunod na po ang impormasyon at aksyon hatid ng Philippine Information Agency. Muli, ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang hapon, Bagong Pilipinas.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
7: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangan chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangan is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang Darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna, para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-aalit ng tama, makatuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu ng may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Magandang hapon po sa ating lahat, mga ka-PIA. Salamat po sa inyong muling pakikinig at pagsubaybay sa aming programang Impormasyon at Aksyon. Samahan niyo po kami sa isang oras na naman ng makbulhang kwentuhan, mahalagang impormasyon at syempre mahalagang balita po na may kaugnayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ako pa rin po si Ember Cortez.
1: At kasama pa rin po niya, Jenny Ren from PIANCR.
0: Ayan, mga kababayan, sa loob po ng isang oras maghahatid po kami sa inyo ng napapanahong balita, mahalagang impormasyon at kwentong dapat po nating mga abangan, mga impormasyong galing po sa pinagkakatiwalaang sources at of course, hindi po fake news. Ang ating programa pa rin po ay hatid sa inyo ng Philippine Information Agency at mapapakinggan pa rin po tayo sa Radyo Pilipinas 104.3 FM band. Oo, no. Hindi ako masanay dun sa ano kasi yung AM band lagi. Pero para po sa ating mga ka-PIA na nasa kanilang mga tahanan, maaari nyo pa rin po kaming mapanood sa channels 45 hanggang 49 ng For the Box at syempre channel 3 ng TV Plus. Maaari nyo pa rin po kaming masubaybayan sa ating live broadcast sa Facebook pages ng Philippine Information Agency at Radyo Pilipinas. O, diba? Talagang punong-puno po ng mahalagang usapan ng ating programa ngayong araw, mga ka-PIA. Makakasama po natin ang dalawang kinatawan. Dalawang interview tayo ngayon. Medyo marami-rami po tayong pag-uusapan, no? Dalawang kinatawan po sa mga ahensyang may malaking ambag po sa serbisyo publiko at pagpapaunlad ng ating mga lokal na negosyo. Mga kababayan, ay, yung mga owners po dito ng micro, small, and medium enterprises, no? Pakinggan nyo po itong pag-uusapan natin mamaya. Unang-una, makakasama po natin ang ating kaibigan mula Civil Service.
1: CSC.
0: Ito, matagal na talaga natin itong kasama kasi siya ang may hawak nung agency natin. Simula noon-noon pa, no?
1: At hindi pa rin nagbabago.
0: Oo, diba? Siyempre, kasama po natin mamaya si Assistant Commissioner Judith Donggalo Chicano para po talakayin ang Civil Service Month. At siyempre, nandyan rin po ang Department of Trade and Industry Region 3, Assistant Regional Director Richard Simangan upang pag-usapan naman po natin yung mga likha po ng
1: Central Luzon Trade Fair.
0: Oo, napuntahan mo ba yan? Napakaganda niya. Nandaming mga items yan, no? Lahat po yan pag-uusapan natin mamaya. Pero bago po ang lahat, taalamin po muna natin ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan sa ating bansa. Mga balitang ating sinuri na fact check. At syempre para po ihatid sa atin lahat ng yan, ito na po si Ms. Jenny Red para sa In the News.
1: Para sa una nating balita ngayong araw, VAT sa systems loss charge posibleng matanggal sa November power bill. Posibleng bumaba ang singil sa kuryente ng mga consumers sa Nobyembre kasunod ng pagtanggal ng 12% value-added tax sa allowable system loss charge sa mga power utility. Ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, nakipagpulong na sila sa mga stakeholders noong Biyernes upang talakayin ang mga mekanismo sa pagpapatupad ng bagong patakaran ng BIR. Ayon kay ERC Chairperson Frances Saturnino, target nilang maipatupad ang pagtanggal ng VAT sa system loss charge para sa konsumo ng kuryente ngayong Oktubre na inaasahang makikita sa mga power bill na matatanggap ng mga consumer sa Nobyembre. Pangalawa nating balita, hakbang para palakasin ang kaligtasan sa mga paaralan inilatag ng DepEd. Pinaigting nga ng Department of Education o DepEd ang mga pulisiya at programa para palakasin ang seguridad at protektahan ng mga mag-aaral, guro at buong komunidad ng paaralan. Kasunod ito ng pinakahuling insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Banga, South Cotabato na sa hindi inaasang pagkakataon, ikinasawi ng tatlong katao, kabilang ang sospek at ikinasugat ng anim pa. Kabinang sa mga hakbang ng DepEd ang pagdatag ng Joint Task Force kasama ang Department of the Interior and local government at Philippine National Police o PNP, gayon din ang mas malalim na security assessment sa mga paaralan. Susuriin dito, RD, yung mga access control, threat reporting, emergency response at koordinasyon sa mga law enforcement agencies upang matukoy at mas mabilis na matugunan ang mga posibleng panganib at kahinaan sa school security.
0: Kailangan dito yung pagtutulungan talaga ng mga magulang, estudyante at saka ng pamahalaan ng school, no? Kasi mapipigilan ang mga gantong klaseng insidente kung may open communication din ng lahat.
1: Ganun din sa huli, nagkala nila biro. Nagsasabi na siya na parang umuwi na kayo na maaga, may gagawin ako.
0: Oo. So
1: wala
0: dapat na yung mga schools din, no, open communications din with the parents and the students para hindi po natin, kasi minsan akala natin joke-joke, eh, no, pero serious threat na pala.
1: Siguro
0: no?
1: Parang kung gano'n tayo kaseryoso sa mga bomb joke.
0: Parang ganun siguro nga talaga.
1: Dapat gano'n na natin itrato.
0: Sige, anong susunod na balita natin, Ms. Jen?
1: At huli nating balita, ngayong araw, medical assistance sa indigent patients palalawakin ng DOH. Pinalakas ng Department of Health o DOH ang medical assistance para sa indigent at financially incapacitated patients sa pamamagitan ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o yung MAIFIP program. Mm-hmm. Kaugnay nito, inatasan Executive Secretary Ralph Recto ang DOH na makipag-ugnayan sa mga regional director at partner hospitals upang beripikahin ang mga account payable at mapabilis ang pagpoproseso ng lehitimong claims. Gagamitin ang pondo ng MAIFIP para sa hospitalization, gamot, emergency treatment, professional fees at iba pang kinakailangang gastusing medikal ng mga benepisyaryo.
0: Ayan, maraming salamat, Ms. Jen, sa mga sa paghahatid ng mga maiinit na balita ngayong araw, 'di ba? Fresh na fresh at napaka-informative po ng mga dala naming balita na walang halong fake news. Syempre, verified po 'yan at dumaan sa masusing fact-checking. O diretso na tayo, Ms. Jen, no? Napakarami nating pag-uusapan ngayong Lunes, kaya ano pang hinihintay natin, simulan na natin ang ating talakayan dito lang sa Tinig ng Masa. Ayan, mga kababayan, ngayong hapon po magiging makabuluhan po ang ating programa dahil makakasama po natin ang ating panauhin mula sa Civil Service Commission. Walang iba kundi si Assistant Commissioner Judith Donggalo Chicano na magbabahagi po sa atin ng mga mahahalagang detalye tungkol sa Civil Service Month at iba pang programa ng CSC para sa mga kawaniin ng gobyerno. Magandang araw, Ma'am Judith! Welcome po sa ating programa.
1: Good afternoon, ma'am!
2: Magandang hapon, Jenny Rose and Ember, at sa lahat ng inyong taga-subaybay at taga-pakigi.
0: Ayan, talaga namang...
2: Magandang hapon sa lahat.
0: Magandang hapon po, talaga namang napaka-fresh ni Ma'am Judith, no? Ilang taon na rin na hawak ni Ma'am
1: ilan
0: Judith ang PIA? Kasi dyan, ano ba to? Baka ma-reveal yung mga age na ito. Pero nung mga nakaraang taon po, si Ma'am Judith
1: si
0: po ang personally na nagva-validate at nangangasiwa sa mga ahensya dito sa may Visayas Avenue banda sa may Quezon City. At kasama na doon yung Philippine Information Agency. Di ba, ma'am? Naalala pa namin talaga kayo. Salamat po sa guidance ninyo sa aming ahensya palagi. Pero pag-usap...
2: At that time, Ember, I was the regional director of the National Capital Region.
0: Yes po.
2: Kaya under kayo ng jurisdiction ng National Capital
0: Yes. Sila, sila Miss Leia Lim Martin, ang ating HRD focal, ang palaging kausap nila. Director Chicano pa that time, pero ngayon assistant commissioner na, 'di ba? So, Ma'am Judith, ngayong Setyembre po pinagdiriwang po natin yung 126th Philippine Service Anniversary. Uh-huh. Ano po ba yung kahalagahan po nitong pagse-celebrate po natin ng PCSA at saka baka meron pong mga activities na nakahanda po ang CSC para
1: at
0: sa ating
1: unahan na natin RD. Congrats doon sa fun run.
0: Yes.
1: And sa job fair. Napaka-successful. So, congrats na po.
0: Congratulations
1: agad.
0: Po. Napakarami.
2: Maraming salamat. Oh, naging successful po yung ating fun run. Hindi lang sa National Capital Region. Buong
0: nationwide.
2: Nationwide, yes. Simultaneous yung conduct ng different regional offices.
0: Okay. So, pati yung job fair, ma'am. Napaka well attended din ng mga
2: job fair. Din. Nationwide din yun. And we were able to serve more than 6,434 job seekers nationwide. And we're happy to inform you that there were 200 applicants that were hired on the spot.
1: Uy, congratulations! Oh, diba?
0: Sinasabi ko na nga ba dapat nagpunta
1: tayo? Pumunta tayo.
0: Eh, di sana 202.
2: 107, yes, job seekers.
0: Ayan, maraming congratulations po dun sa lahat ng na-hire at syempre sa lahat po ng umattend nung Civil Service Fun Run. Kung hindi lang talaga ako, kung baka ma-reveal pa yung ano ko, hindi po ako for health reasons, hindi po ako nakasama that time, pero nakaschedule din po kami pumunta sana. Pero anyway, bukod po dun sa fun run at saka po dito sa job fair, ano po yung mga activities na inihanda po natin? And bakit po to importante para sa ating mga kawani ng gobyerno, Assistant Commissioner?
2: Well, Well, ang PCSA or Philippine Civil Service Anniversary, ito ay annual nating sineselebrate. So, bakit natin ito sineselebrate? Mm-hmm. Upang kilalanin at parangalan, no, ang mahigit 2 milyon lingkod bayan, mm-hmm, sa buong bansa para sa kanilang mahalagang ambag sa paghahatid ng serbisyo publiko. So, mahalaga rin linawin natin na yung Philippine Civil Service Anniversary ay hindi lang anniversary ng Civil Service Commission. Mm-hmm. Ito, mm-hmm, ay anniversary ng buong bureaucracy, mm-hmm, at lahat ng involved na mga empleyado ng bureaucracia.
0: Mm-hmm. So, hindi lang pala siya, ano, holistic talaga.
3: Oo.
0: Pero, yes, I understand, Assistant Com, marami rin tayong mga iba't ibang mga, ano eh, no? May mga month-long activities, mm-hmm, din tayo na nakalatag.
3: Kasi may 2 weeks pang natitira. Oh, oh. Ano pa po ba nga maaaring asahan hanggang end of September?
0: May mga discounts actually, ha? Ito mga kawani ng gobyerno,
2: yes,
0: diba? May
2: mga... Meron tayong mga partner, institutioner. Oh. Yes. Oh. So, may mga discounts sa rides, sa, even sa SM.
0: Oh, oh.
2: Ng legacy partner. Discount. All you have to bring with you is your office ID proving that you are an employee of the government.
0: Oh.
2: Meron tayong mga partners. Opo.
0: Oh, yan. So, mga
2: and
0: ano?
2: Last September 17, ni-revive ho ng Civil Service Commission yung government choral competition.
0: Ah, ito yung himig. Ito ba yung himig?
2: Himig. Yan. Himig awit.
0: Tungkol saan naman yan? Tungkol saan naman yan, Assistant Com?
2: Ito naman ay ito nationwide din na competition,
0: uh-huh,
2: featuring the different choral groups of the different government agencies.
0: Mm.
2: So there were 8 choral groups na nag-participate at nag-compete last
3: sino
2: September 17.
0: Oh. Interested tayo malaman eh. No?
3: Sino po bang nagwagi yung taon sa patimpalak na yan?
2: Ang nagwagi ay taga Region 4.
0: Wow!
2: Taga Dasmariñas.
0: Cavite.
2: Well, yes. Sila ang champion. Sila ang grand champion.
0: Congratulations. Sana, ay, I'm sure mapapakinggan natin yan online. Oh, no? Hanapin natin yung mga ano. Pero Dasmariñas, Cavite pala. Pero, Assistant Com, sabi nyo, nirevive natin itong himig. Kailan natin sinimulan ba ito?
2: 2012, meron na tayong himig.
0: Oh, tagal
2: pala.
0: But
2: after, yes. But the last one that was conducted was in 2019.
0: Uh-oh.
2: Intubo natin nung nag-pandemic.
0: Uh-oh.
2: And it's only in 2026. That
0: wow.
2: We revived the government choral competition.
0: Oo, kasi maganda rin 'yun dahil ito yung ano eh, ito rin yung mga pagkakataon para ma-showcase din ng mga government employees natin yung skills and talents nila.
3: Yes.
0: Oo, na hindi related sa alam mo 'yun, yung technical work na ginagawa nila, mm-hmm, ganyan o kaya ano, pero na-hone din yung ano eh, yung camaraderie, mm-hmm, diba?
2: Yeah, pakita natin skills. Yung ibang side naman
0: ibang side.
2: Na mga lingkod bayani.
0: Oo. Kasi 'di ba, pag nakita natin sila parang everyday public service, 'di ba? Pero
3: oo. Pero pala may ang kinggani.
0: 'Di ba? Kumakantar pala itong mga 'to.
2: Yes.
0: No?
2: At ginanap po yung ating choral competition sa Metropolitan Theater.
3: Ay, wow na.
0: So,
2: Inagamit po sa amin ang Metropolitan Theater.
3: Mm-hmm.
2: Last September 17.
0: Oo, napakaganda ng Metropolitan Theater ngayon. Nakarating ka na ba sa Metropolitan Theater? Di ba? Parang hindi siya, ano, parang restored siya na.
2: Restored.
0: Oo, parang...
2: Ni-renovate
0: siya. Mm-hmm. Oo, mga kababayan, kung ano rin, may pagkakataon din. At syempre, may mga naka-open doon na mga activities din eh. Ang NCCA at saka ang CCP natin, ginagamit din yung Metropolitan Theater. Dala din po kayo, punta rin po kayo kasi napakaganda po ng ano ng Metropolitan
3: viewing,
0: Theater.
3: Mga plays.
0: Oo, 'di ba? Nasa gitna pa siya ng Manila, mm-hmm, kaya very accessible. Pero mabalik tayo sa usapan natin na Assistant Coms. Syempre through the years 126 ano na to, anniversary, mm-hmm, na to eh, no? Through the years po, ano po yung mga naging improvements ng CSC pagdating po sa mga pag-deliver natin ng public service. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung mga ano ba to? Digitalization program?
2: Yes. Isa
0: ganyan.
2: Sa mga pangunahing priority ng Civil Service Commission ay yung digital transformation.
0: Okay.
2: Which I'm sure lahat ng iba't ibang ahensya, ganito na rin. Ito na rin yung tinatahak nila direksyon, no? Ito yung para mapabilis yung mga services namin, mas maging efficient at mas maginhawa ang pagkikipag-transaction ng publiko sa Civil Service Commission.
0: And then kasi ano eh, kung masasamahan natin ng mga digital processes yung ano, marireduce na talaga yung ano, yung mga turnaround time, oh, 'di ba, kasi automatic na 'yun.
3: Kailangan mo physically pumunta, syempre tipid din 'yon sa oras at sa ano.
0: Oo, so mas maganda yung public service delivery natin ngayon kasi
2: at the same time, may iwasan na yung ano, face to face.
0: Opo, oo.
2: 'Yun, alam niyo yung face to face, alam niyo naman siguro yung danger doon.
0: Oo, yung mga yung mga ano.
3: Medyo nang laki yung mata ni Ma'am.
0: Siyempre, may eliminate natin yung mga ganyang ano.
3: At may digital trail na lahat. Madali nang sunod.
0: Anytime, anywhere, no? Pwede natin i-access ang digital services ng CSC. At syempre, wala nang ibang mga taong mag-take advantage dun sa ibang hindi.
2: May iwasan. Hindi man totally mawala, pero mabawasan man lang. Yun ang ating goal.
0: Ayan. Sige, para po dun sa ano natin, sa mga manonood po natin at tagapakinig, ano po yung pwede nyong ibahaging mensahe para po sa mga kababayan natin, lalo-lalo na po dun sa mga kawanin ng gobyerno, kasi ang CSC talagang parang rurok ng inspirasyon ng ano, diba?
3: Inspirasyon at takot din.
0: At takot din.
3: Ikaw naka-receive ng ano, notice.
2: Hindi naman ho ang Civil Service Commission regulatory. Historial po kami. Kaya dapat ang regulatory parang COA yon. Ang Civil Service Commission, as historical kami sa kung paano kami makakatulong sa iba't ibang ahensya.
0: Ano rin sila,
2: guide din. Good news.
0: Sige yan. Gusto natin marinig yung mga good news na yan.
2: Good news para sa ating mga empleyado na gustong makakuha ng eligibility. So as you know, meron tayong tinatawag na preferential rating.
0: Ay, ito yun.
2: Ito yung, yun. Yes, yun. Oo. Yung kapag kumuha ka ng exam, tapos nakakuha ka ng rating na 70 and up, pero hindi mo inabot yung 80% na cut-off. Okay, so, dati kasi, although meron na tayo, this started in 2024, pero for this year, nabawasan na po yung service requirement. Dati kasi 10 years.
0: Oh, 10 years eh. Oh, okay.
2: So starting 2026, 5 years na lang.
3: Ooh, ay, wow! Ang dami yun! Malami na, napakagandang balita.
2: Kaya nga, good news para dun sa mga nahihirapan. Para sa, makumpla yung service requirement for them to qualify for the preferential rating.
0: Kasi naman, ang dami na rin natin mga contract of service, job order, na ang tagal na rin sa servisyo, di ba? So, yun na lang talaga yung hinihintay nilang requirement. At napakagandang balita po nito na nire-recognize din talaga, not only 10 years, but 5 years.
2: 5 years. 5 years. At hindi naman kailangan continuous aggregate ang sinasabi ng ating policies.
0: Oh, aggregate na lang. Okay.
2: Lahat
0: okay
2: ng services mo na pwede mong mag-abit
0: i-credit
2: para mag-qualify ka.
0: Magiging
2: effective po itong policy ng komisyon October 1 kasi na-publish po yung policy September 15. So, abangan na lang po ng ating mga...
0: Very exciting. Exciting times ahead.
2: Ito yung isang good news.
0: Tama-tama.
2: Celebration ng 126th Philippine Civil Service Anniversary.
0: Oh, 'di ba mga kababayan, dito niyo po 'yan napakinggan sa impormasyon at aksyon.
3: Last year yung wellness leave, 'di ba? Napakaganda ng CSC. Ngayon naman ito ang preferential rating.
0: Kasi naman, 'di ba? 5 years. Grabe. For the past 5 years, I'm sure ang dami na ring mga experiences at mga learnings ng empleyado natin na pwede na talaga niyang masasabi na talaga natin na asset talaga siya sa ahensya. At maa-apply niya na rin yun sa exam ng Civil Service Commission, diba? So, napakagandang balita po niyan.
2: This is in recognition, no, doon sa mga services ng mga JO at contractual natin na through the years nandiyan sila tumutulong sa mga government agencies. So, this is the at least may magawa ang Civil Service Commission para eventually magkaroon sila ng eligibility and of course that would pave the way for their employment with mm-hmm. permanent status.
0: Permanent status. And ano, mm-hmm. and yung benefits, no? Kasi,
2: yes.
0: pag, sabi mm-hmm. GSIS, pag-ibig, yeah. And such. So, napakalaking
2: tulong. Credits. Live credits. Yeah, credits. Entitled to your, yeah.
0: Opo. Although,
2: so, you are in live credits.
0: Ngayon kasi, wellness leave. Pati J.O.
2: Meron pa yun, wellness leave. Na. Although, kahit naman JO tsaka contract of service, entitled din sila sa wellness leave kung nakapaloob sa kanilang kontrata.
0: Oh, yan. Very ano, very considerate talaga, no? At yes. ang CSC, no? So parang guide talaga.
2: Kasi nga yung ating policies ay para sa mga empleyado, para sa mga lingkod bayani.
0: Kasi naman so, araw-araw natin na ano, araw-araw natin na trabaho ay serbisyo publiko, 'di ba? So, ano lang, fitting lang na ano na we also have the ano parang hinga na ano na kailangan din
3: natin. Alalay. Oh, kahit alalay.
2: So, ngayon hindi na lang yung usapan ay kailangan deadline, daming
0: right.
2: Pero hindi naman something to look forward to ng ating mga lingkod bayani.
0: Oh, kaya kapag mga lingkod bayani natin gusto nilang magtayo ng koral, baka
3: pwede
0: naman.
3: Na. PIA.
2: Malaki yung prize ha, yung grand prize natin 300,000.
0: Wow.
2: Ang prize, yes,
0: kaya natin to ka. Pwede ba yung ano tone deaf na?
2: Sa ngalan ng ano. Sa PIA, baka gusto niyo next year mag-participate.
0: Oh, 'di ba? So why not? At dito sa Radyo Pilipinas, ang daming mga anchors natin na ang gaganda ng mga boses, 'di ba? Mga baritone pa at mga ano, 'di ba? So anyway, Assistant Com, maraming salamat po. Sana
2: maraming
0: po
2: salamat
0: pagbigyan niyo.
2: Okay.
0: Oh, sana pagbigyan niyo pa po ulit kami sa mga susunod natin na chikahan at kwentuhan ng mga magagandang balita. Ayan, tunay po na nakaka-inspire po yung mga programs ng CSC para magbigay-pugay po sa mga lingkod bayani at patuloy po na nagpapaalala ng kahalagahan ng malasakit, dangal at syempre galing sa serbisyo publiko. Ma'am Judith, mabuhay po kayo. Maraming salamat po.
2: Salamat at good luck at sa inyong programa.
0: Ayan.
3: Maraming salamat
0: po at magandang
2: and
0: hapon
2: good
0: po.
2: Good afternoon.
0: Yes,
2: thank
0: po.
2: You.
0: Ayan, mga kababayan, narinig nyo po ang boses ni Assistant Commissioner Judith Chicano ng Civil Service Commission. At syempre, hindi po dyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong hapon. Sa ating pong pagbabalik, makakasama naman po natin ang kaibigan natin mula sa Department of Trade and Industry. Kaya wag po kayong bibitiw dahil magbabalik po ang impormasyon at aksyon.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig nyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Kababayan, nagbabalik po ang ating programa. Time check muna tayo, Miss Jen.
9: Ang oras natin ngayong hapon, 3:44.
8: Ayan, alas 3:44.
9: Ang galing talaga.
8: Aga ba? O, diba? So, bago po natin simulan ulit yung ating talakayan, babati po muna tayo ng ating mga tagapanood at tagapakinig. No? Siyempre, babatiin ko po muna yung kaibigan natin na nag-celebrate ng birthday niya kahapon, si Maxine. Ackerman, yan. Maraming salamat
9: birthday
8: sa pakikinig. Ayan. At syempre, yung mga kasamahan natin. Uy, meron tayong nakikinig from abroad. Ha? Si Vince Lazo. Yan.
9: Hello,
8: Sir Vince. Si Albert. O, diba? So, ang daming mga nanonood sa atin at nakikinig sa mga kababayan po natin. Live pa rin po tayo sa Facebook ng TIA at Radyo Pilipinas. O, diba? So, game na. Ito na. Ang ganda na ng umpisang kwentuhan natin. Edi, ituloy na natin. Punta naman tayo sa Region 3. Mm-hmm. Diba? Kasama naman po natin ngayon ang isang haligi sa industriya po ng kalakalan dito sa gitnang Luzon.
9: Central
8: Let's
9: Luzon.
8: All welcome Assistant Regional Director ng Department of Trade and Industry Region 3, Ginoong Richard Simangan. Magandang hapon po si Ember at si Jen po ito.
9: Good afternoon, sir.
10: Magandang hapon, Ma'am Jenny Ross at Sir Ember at sa lahat mga nanonood at nakikinig sa informasyon at aksyon ng Radyo Pilipinas. Magandang hapon po.
8: Ayan, magandang hapon, sir. Maaari nyo po mga ibahagi po sa amin yung likha ng Central Luzon Trade Fair. Gano po ba katagal at ano po yung layunin nitong trade fair na ito?
10: Okay, ang ating pong likha ng Central Luzon ay nasa kanyang 20th year na po tayo. Ito po ay isa sa pinakamatagal at pinakamalaking regional trade fair po sa isa sa pinakamalaking trade fair po sa ating buong bansa po ito, no? So ito po'y gaganapin mula September 23, so sa Wednesday na po yun, no? Hanggang 27 po sa ating SM Mega Mall, Building B po tayo, 5th floor, sa May Mega Trade Hall 2, yun po yung ating pong venue. At ito po ay meron tayong mahigit 150 na mga participating MSMEs natin sa buong Central Luzon. So ang ating pong likha ng Central Luzon, ito po yung ating culminating activity kasi inumpisan natin doon sa pag-develop ng mga products natin. So continuous po ito, no, Sir Ember at saka Ma'am Jenny Ross. Nagpapaganda tayo ng mga produkto, may pagmamalaki ng Central Luzon. Ito ay binibigyan natin ng mga bagong bihis sa pamamagitan, no, ng product development. So nandiyan yung mga bagong packaging, mga labeling natin, mga brand na yan, no? So yun yung mga ine-exhibit natin, no? May mga trainings din tayo at seminars na binibigay gaya ng visual merchandising o paano sila nagdi-display ng kanilang produkto para maging kaaya-aya yung ating mga how to negotiate with buyers. So marami pa yung ating mga assistance na binibigay, no? So ang layun ng trade fair natin dito, unang-una yung promotion ng mga products natin in Central Luzon na tunay na may pagmamalaki natin, no? Mga local products natin, mabigyan, no, ng opportunity yung ating mga MSMEs in Central Luzon para naman po makamit sila ng mga buyers nila, no? layunin natin, hindi lang yung mga walk-in or individual buyers natin, pati yung mga institutional buyers natin para mas makapag-generate sila ng mas malaking sales or revenue natin ito. And of course, no, isang layunin din ng ating Likha ng Central Luzon ay mapaganda yung produkto, no, magkaroon ng innovation, ipatuloy ng innovation para tunay na may pagmamalaki hindi lamang dito sa ating bansa, pwede rin maging export eventually. So ilan lamang ito doon sa layunin ng ating trade fair?
8: Ayan, napakaganda nung ano, no, nung pinanggagalingan ng trade fair. Kasi actually itong mga trade fair na to, avenue talaga to or platform talaga to para makilala yung mga ano natin eh, yung mga sumisibol na oo na business owners.
9: At kung hindi man makilala kasi kilala na yung products, yung accessibility kasi minsan alam mong maganda yung products ni regional ganyan pero medyo malayo.
8: Oo, 'di ba?
9: So pero dinadala, inilalapit, ito na.
8: Oo, ito na yung mga pagkakataon na syempre ma-experience din ng mga taga Metro Manila kung ano yung mga ano talaga, ano bang meron dito sa Region 3, 'di ba? So ano bang I'm sure meron dito mga nagbebenta ng mga mga anong tawag din, may mga tagilo, yung mga burong ano, burong kanin, 'di ba? Yung mga local na pagkain ng Region 3, 'di ba? So yung mga ganyan, kung lalo na kung ikaw ay taga ano talaga, no, gitnang Luzon talaga at hindi ka nakakauwi sa inyo, ay pagkakataon na to para ma-experience niyo ulit or ma-reminisce niyo yung ano, yung mga products natin. Pero pagdating dito sa mga trade fairs na ito, ARD, ano sa tingin niyo po yung ano, yung pangmatagalang ano natin, support na gusto nating maibigay sa ating mga MSMEs bukod po dun sa pagbibigay sa kanila ng platform para makilala ng mga publiko at syempre madala ang kanilang produkto sa ibang lugar naman, meron din po ba tayo yung mga layunin na parang sustainability, yung ganyan para pag assist sa kanila in the longer term po, ARD?
10: Yes, sir. And Bruno, in fact, itong ating Likha ng Central Luzon ay hindi lamang ito basta trade fair, no? Isang platform nga ito para magkaroon ng sustainability, no, yung ating mga MSMEs, no? So maliban doon sa mga binanggit ko kanina ng mga seminars, ito ay ilan lamang, no? At hindi tayo natatapos dito sa pag-participate nila sa Likha ng Central Luzon. Tuloy-tuloy yon, no? Nililink natin sila sa iba't ibang merkado natin. At yung iba ay binibigyan natin ngayon dahil medyo usong-uso na ngayon yung mga digital marketing, no? Mga live selling. Yun ay kasama, since pandemic time kasi, nasanay na face, yun yung brick and mortar yung pamaraan. So kailangan, nag-elevate yung ano natin, no? So gumamit na tayo, tinuruan natin sila ng mga digital marketing. In fact, isa sa mga highlight ng ating Likha ng Central Luzon, meron magla-live selling doon, no? Meron tayong private partner doon. Okay, para, at least meron siyang exhibit doon. At the same time, yung mga tao na hindi nakakapunta doon, pwede lang mapanood, no? So, live selling yon. So, yun po, no? So, patuloy yung ating pagtulong sa kanila, gaya ng sabi ko kanina, trade fair ay isa lamang ito, no? Doon sa kanilang platform na to. But more than that, minomonitor namin sila, tinatrack namin kung saan stages na sila. Halimbawa, stage 1 ba? Ano ba yung kailangan nila? Marketing. Until such time, no? Layunin nga natin, dapat makapag-export na sila kasi mas maganda, no? At para magawa natin yan, tinutulungan natin sa kanila, sila sa kanilang FBA, no? Yung license to operate. Kasi hindi nila mapipenetrate yung mga supermarket at iba pang market kung wala sila ng FBA na yon. So, lahat ng participating food MSMEs natin, may mga FDA yan. And, nag-expanding kami into halal, no? So, marami din dito sa ating mga exhibitors dito ay mga halal certified. Kasi yun nga, so din natin ma-penetrate kasi malaking opportunity or demand abroad ng mga halal certified products natin.
8: And ito, talagang kung meron pong gusto rin na MSME owner na mag-avail or kuha ng suporta sa DTI. Ito po yung mga iba't ibang programa nila, no? Hindi lang po siya basta i-showcase ka sa trade fair. Gagabayan talaga kayo.
9: Talaga
8: isa talagang pinakamalaking ano, opportunity dito ay yung platforms talaga eh. Yung pagturo sa yun ng mga ano online platform, pagiging global yung ano audience mo, 'di ba? So mga ganyan po, wag po kayong mahiyang lumapit sa DTI or kung ano. Pero kung halimbawa po ako ay isang MSME owner at gusto ko pong mag-avail ng mga services, saan po namin makikita or saan paano namin marireach ang DTI ARD?
10: Okay,

0: po ng Facebook account po ng mga negosyo centers, pwede. Pwede rin po sa lahat ng mga DTI provincial offices and regional offices. Bukas po kami lahat po ng social media, meron kami. May Instagram kami, may Facebook account kami.
1: Ayan.
0: And then meron kami mga email. Or pwede silang mag-walk-in.
1: Ayan.
0: Pwede lang i-search, Sir Ember, Ma'am Jenny, sa Google kung anong negosyo center, saan sila malapit.
1: Pinakamalapit.
0: Ikita po nila yung mga social media accounts natin.
1: Ayan, maraming salamat po ARD Richard Simangan ng DTI Region 3. So maraming information na na-share si ARD, no? So take advantage niyo po itong mga gantong opportunity dahil
2: and syempre, support natin yung products.
1: Of course, para sa ating mga taga-panood at taga-pakinig, diba? So bumabati rin po actually si Dean Patrick Lo, live seller din daw siya. Oh, diba? So baka gusto mong magpa mentor. Ano na, link din sa DTI para lumaki-laki yung audience natin, no? And syempre binabati rin natin ang audience natin na nanonood si Chad. Ayan. So hello, hello. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Anyway, ARD, maraming salamat po. Hangad po namin ng tagumpay ng Likhang Central Luzon Trade Fair, sir. Sana po ay magkaroon pa po ng mas maraming pagkakataon na makapunta po ang trade fair na ito. Hindi lang sa NCR, no? Pati sa ibang mga regions. Mm-hmm. Ayan. So maraming salamat po. Mabuhay po kayo, sir. Magandang hapon.
0: Maraming salamat. Magandang hapon din.
1: Ayan. So, napakinggan nyo po ang boses ni ARD Richard Simangan ng DTI Region 3. At dito po, nagtatapos ang isang oras na naman makbulhang talakayan natin. Maraming salamat po mga ka-PIA sa inyong walang sawang pagtutok. Naway muli po namin kayo makasama sa susunod na Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapanood nyo pa rin po kami sa Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng PIA. At para po sa mga nanonood sa kanilang telebisyon, TV Plus, tsaka Afford the Box are the key. Yan. Pero yan po, live na live pa rin po kami sa Facebook pages ng Philippine Information Agency at Radyo Pilipinas. Kaya huwag nyo pong kakalimutang i-share ang ating programa sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Muli ako po si Ever Cortez.
2: At Jenny Red po.
1: Ayan, bumabati po ng isang magandang buhay at magandang hapon sa inyong lahat. Taos puso po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming programa. Stay safe and see you next week dito lang sa Impormasyon at Aksyon.
3: Impormasyon at Aksyon dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 357.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Paninisi ni Vice President Sara Duterte sa Administrasyong Marcos Jr. sa naganap na trahedya sa paaralan sa South Cotabato, walang basihan. Ilang mambabatas na nawagan na huwag politikahin ang pagdurusa ng mga biktima. Mayulat si Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pariing binatikos ng House Prosecution Spokesperson ang pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos nitong direktang isisi sa Administrasyong Marcos Jr. ang madugong insidente sa Banga National High School sa South Cotabato. Matatanda ang umabot sa 3 estudyanteng nasawi sa naturang trahedya, kabilang na ang grade 9 student na namaril bago ito nagpakamatay. Ayon kay House Trial Spokesperson at Advisor Robert Ace Barbers, walang anumang katotohanan o legal na batayan ang mga paratang ito laban sa pamahalaan. Kasabay nito na nawagan din si House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong na huwag politikahin o gamitin ang pagdadalamhati ng mga biktima para sa pansariling interes o pamumulitika. Binigyan din ni Adyong na batay sa paunang investigasyon ng mga otoridad, ang insidente ay bunsod ng impluwensya ng isang violent online game na siyang nag-udyok sa grade 9 student upang isagawa ang pamamaril malayo sa mga paratang ng Vice Presidente. Para sa

0: Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senator Judge Erwin Tulfo hinimok ang Securities and Exchange Commission na paalalahanan ng mga opisyal na o sa bawal na pagnegosyo. May live report si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Hinimok ni Senator Judge Erwin Tulfo ang Securities and Exchange Commission o SEC na gumawa ng paraan para mapaalalahanan ang mga government official kapag may posibleng paglabag sa mga patakaran sa pagnenegosyo o pagmamayari ng korporasyon. Sa D-27 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong ni Tulfo ang SEC kung bakit hindi nito binalikan o pinaalalahanan si VP Sara nang makita ang pangalan niya sa mga corporate records matapos siyang maging vice-presidente. Ayon kay SEC Director Attorney Gerardo del Rosario, wala silang natatanggap na direktiba mula sa executive, legislative, o judiciary na i-report o paalalahanan ng mga opisyal tungkol sa ganitong posibleng paglabag. Iminungkahi naman ni del Rosario na maglagay ang SEC ng mga video o paalala sa automated registration system nito para ipaalam sa mga opisyal ang mga batas na naglilimita sa pagtatayo o pagmamayari ng kumpanya. Hiniling naman ni Tulfo na maaaring maglabas ang SEC ng internal administrative order para paalalahanan ng mga opisyal. Nangako naman si Del Rosario na irelda niya sa SEC Commission on Bank ang bungkahi ni Senator Erwin. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Paggamit ng defense team ng mga salitang mind conditioning at misrepresentation sa paglilitis, pinatatanggal sa record ng impeachment court. May ulat si Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinita ng prosekusyon at pinatatanggal sa record ng korte ang paggamit ng defense team ng mga salitang misrepresentation at mind conditioning sa mga dokumento na kanilang pinresenta kaugnay ng testigo ngayong araw sa paglilitis na si SEC Lawyer Gerardo del Rosario. Sa pagpapatuloy kasi ng impeachment trial, ayaw ipapresenta ng depensa ang summary ng mga dibidendo ng mga korporasyon na iniugnay sa vice-presidente. Gayet nila, hindi ito patas at akma. Pero imbis naman nakatigan ng korte ang depensa, pinaburan ng hining ng prosekusyon. Imbis din na tanggaling tuluyan, pinalitan ng salitang misrepresentation ang inaccurate at ang mind conditioning ng posibleng pagkakaroon ng conclusion of law. Nirerespeto naman ang defense team ang desisyon ng korte at anya, hindi nila nakikita na unfair ito sa kanilang panig. Matatandaan na dati nang nagpaalala ang impeachment court sa paggamit ng akmang salita sa panahon ng paglilitis. Dati na rin nasita ang prosecution sa paggamit naman ng salitang mastermind at pagsisinungaling. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Arispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pa ang balita, Department of Energy inaming hindi sapat ang power transfer mula Luzon at Mindanao para sa Visayas. Yellow at red alert, posibleng maulit sa buwan ng Oktubre. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Diretsahang hinihingi ni House Committee on Energy Chair Jose Alvarez sa paliwanag kung bakit patuloy na nakakaranas ng yellow at red alert sa Visayas Power Grid sa kabila ng power transfer mula sa Luzon at Mindanao. Paliwanag ni DOE Undersecretary Mario Marasiga na limitado sa 250 megawatts sa maaaring ilipat mula Luzon patungong Visayas dahil ito yung kapasidad ng transmission line. Samantala, 450 megawatts ang transfer capacity mula Mindanao pero nasa 50 megawatts lamang yung kasalukuyang maaaring maipadala dahil sa sabay-sabay na outage ng malalaking power plants doon. Ayon kay Marasigan, kulang din ang conventional at baseload plants sa ilang bahagi ng Visayas habang nakadepende ang ilang lugar sa renewable energy na hindi tuloy-tuloy ang generation. Kaya naman kapag merong isang planta na nag-outage, mabilis anya sumisikip yung supply dahil limitado rin ang generation mula sa solar, hydro at biomass. Pag-aamin pa ni Marasigan na posible pa rin magkaroon ng yellow at red alert sa naturang rehiyon sa ikalawa at ikatlong linggo ng Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At ang wakas na balita, third country recruitment, pinakamalalang human trafficking na binabantayan ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ang report mula kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Itinuturing ng Department of Migrant Workers na pinakamalalang human trafficking at illegal recruitment scheme sa kasalukuyan ang third country recruitment. Ito ang kay DMW Undersecretary Darlene Pajarito ay dahil ang mga nabibiktima ay mga Pilipino na nasa ibang bansa turista man o nagtatrabaho. Ang ibaan niya, patapos na sa kanilang kontrata kaya't nire-recruit sila at inaalok ng umano'y magandang trabaho sa isa ring third world country. Kalaunan, malalaman ng mga biktima na non-existent o wala naman talagang magandang trabaho. Isa paan niya sa mga hamon sa usaping ito, kasabay ng paglakas ng teknolohiya, nagiging online na rin ang recruitment ng mga manluloko. Kaugnay nito ang DMW, nagtalaga na isang division na nakatutok sa anti-illegal recruitment and trafficking in persons. 24/7 anyang operasyon ng mga ito upang agad na ma-take down ang mga peking online recruitment advertisement. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang pagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
14: Ang oras natin sa buong Kapuloan Pilipinas, 7 minuto at 40 segundos makalipas ang alas 4 ng hapon.
2: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: Sampung minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Mga binibitawang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. tungkol sa China, paglaban lamang sa karapatan at interes ng bansa ayon sa Malacañang. Department of Foreign Affairs binigyan din na nananatiling buo at hindi nagbabago ang One China Policy ng Pilipinas. DepEd naglatag ng mga hakbang para palakasin ang kaligtasan sa mga paaralan. Panibagong banta sa isang paaralan sa Sultan Kudarat na agapan ng pulisya dahil sa Facebook post ng menor de edad na suspect. DICT tiniyak ang zero tolerance sa korupsyon at hindi nagpe-perform na kontrata sa free Wi-Fi program. SSS pensioner sinikayat na mag-avail ng pension loan program. At taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG aprobado ng Department of Energy.
2: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Dose minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, sa iba pang pagsilip sa mga pangunahing balita sa araw na ito ng Lunes, ika-21 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Binigyan din ng Department of Foreign Affairs na hindi nagbabago ang One China Policy ng Pilipinas. Ayon sa DFA, kinikilala ng bansa ang People's Republic of China bilang nag-iisang legal na pamahalaan ng China. Alisunod na rin sa 1975 Joint Communique ng Philippines at ng China. Gayunpaman, sinabi ng DFA na hindi naman ipinagbabawal ang pulisiya ang pagpapatuloy ng ugnayang pang-ekonomiya, pang-kultura at iba pang praktikal na kooperasyon sa Taiwan. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkalapit na kapitbahay ang Pilipinas at Taiwan at matagal nang may ugnayang pangkalakalan ng dalawang panig. Tinigyan din pa ng DFA na ito ang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa foreign policy ng bansa. Lisunod na rin sa konstitusyon at mga umiiral na batas. Sinabi ng kagawaran na patuloyan ito ang isinusulong ang diplomasya, bukas at na komunikasyon at mapayapang paglutas ng mga alitan, alinsunod na rin sa international law. Layo nito ayon sa DFA na mapangalagaan ang pambansang interes, kapayapaan at katatagan sa rehiyon, gayon din ang kapakanan ng mga Pilipino sa magkabilang panig ng Taiwan Strait.
2: Mark in, mark out.
14: 13 minutos, 30 segundos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Kinikting pa ng Department of Education ang mga polisiya at programa na naglalayong protektahan ang bawat batang mag-aaral, gayon din ang buong komunidad ng paaralan. Ito'y kasunod na rin ang pinakahuling insidente ng pamamaril sa paaralan, partikular na sa Banga, South Cotabato, na ikinasawi na 3 kabilang na ang shooter at ikinasugat ng 6 na iba pa. Kaugnay nito, inilatag ng DepEd ang kanilang mga hakbang para palakasin ang kaligtasan ng mga paaralan gaya na lamang ng pagtatatag ng Joint Task Force kasama ang DILG at ang PNP. Gayunman, ang pagsasagawa ng mas malalim na security assessment sa mga paaralan kung saan susuriin ang lahat ng risk at vulnerabilities ng bawat paaralan. Kasama na rito ang access control, threat reporting, emergency response at ugnayan sa mga tagapagpatupad ng batas. Pero ipasuin din ang mga naunang safety measures at tutukuyin ang mga natitirang gap at patuloy na pagpapabilis ang hiring ng school counselor associates.
2: Mark in, mark out.
14: Sa kaugnay na balita, panahon na upang ipasa ang batas sa nagtataguyod ng pambansang polisiya para sa kaligtasan ng mga paaralan. Ito ang binigyan diin ni Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal kasunod ng panibagong insidente na karahasan sa Banga, South Cotabato. Sinabi ni Nazal matagal na niyang isinisigaw sa kamara na huwag nang hintayin maulit pa ang malagim na insidente sa Leyte, Zamboanga at iba pang lugar sa bansa. Tanong naman ba batas, ilang buhay pa ba ang dapat masakripisyo bago anya maging prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral? Kasalukuyan nakabimbin sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 10543 ang Safe Schools and Violence Prevention Act of 2026. Una rito'y bumuo ang Department of Education ng isang task force katuwang ang DILG at ang PNP. Ito'y para sa pagtatatag ng mga mekanismo na magtataguyod naman sa kaligtasan ng mga paaralan.
2: Mark in, mark out.
14: 15 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, iminungkahi ngayon ng Police Regional Office 6 ang pagpapatupad ng clear bag policy sa lahat ng paaralan sa Western Visayas. Ito'y ayon kay PRO 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ay para mapatatag ang kaligtasan ng mga mag-aaral kasunod ng mga naitatalang insidente ng karahasan. Sa ilalim ng nasabing panuntunan, sinabi ni Tuanyo na mas madaling matitignan ang daladalahin ng mga estudyante at maiiwasang maitago ang anumang armas na kanilang dadalhin. Bukod pa ito sa mga umiiral ng security protocols gaya ng body search at inspection sa pagpasok pa lamang sa mga eskwelahan. Pero binigyan din ng opisyal, ang seguridad ng paaralan ay may kaakibat na pagtutulungan sa pagitan ho ng mga stakeholder. Gayunman, hindi anya sila titigil sa mga nailatag na nilang mga hakbang gaya na lamang na pinigting na presensya ng pulisya sa paligid ng mga paaralan, maagap na pag-uulat at pagpapataas ng kamalayan.
2: Mark in, mark out.
14: Tiniyak naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang zero tolerance nito sa korupsyon kabilang na ang mga non-performing contracts at misrepresented deliverables sa ilalim po ng free Wi-Fi for all program. Ayon nung sa DICT, mahigpit ang monitoring at accountability mechanisms ng programa para maprotektahan ang pondo ng gobyerno at matiyak na may aktual na naihahatid na connectivity services. Kabilang sa mga ipinatupad na hakbang, ang mas mahigpit na pagpapatupad po ng service level agreements, mas pinigting na contract agreement o contract management, regular na internal audit at masusing validation ng performance ng mga service provider. In-upgrade na rin ang DICT ang network monitoring systems sa version 2 na nagbibigay na po ng nationwide visibility sa mga free Wi-Fi sites. Nagpapatupad na rin ang ahensya ng procurement reforms sa naglalayong maging mas transparent ang gastos at mapababa ang connectivity cost. Ayon sa DICT, anumang ulat tungkol sa hindi gumagana o inactive na sites ay agad na isinasailalim mo sa technical audit at maaaring patawan ng contractual sanctions. Sinabi naman ng DICT na wala pa itong natatanggap na formal na abiso mula sa Office of the Ombudsman, ngunit bukas sila sa anumang investigasyon at nakahandang ibigay ang kanilang mga datos at system data. Tiniyak din ng DICT ang patuloy nitong pagpapalawak sa connectivity habang sinisiguro ang maayos, transparent at accountable na paggasta sa pera ng taong bayan.
2: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
14: Ang oras po muna natin.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
14: 18 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
2: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Takpak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
15: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Good news!
21: Yay!
20: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news!
21: Fake news!
20: Disinformation!
21: Disinformation!
20: Mark out mo na yan!
15: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
14: 24 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Kamalayan at kampanya kontra illegal na recruitment pinalalakas ng administrasyon. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
6: Nagpaalala ang Department of Migrant Workers sa mga Pilipino abroad na nabiktima ng anumang pang-aabuso o illegal recruitment scheme na agad na makipag-ugnayan sa migrant offices ng Pilipinas. Ayon kay DMW Undersecretary Darlene Pajarito, nakakalat na sa iba't ibang bahagi ng mundo ang tanggapan ng pamahalaan upang alalayan ang mga Pilipinong nakaranas ng contract violation o naging biktima ng panluloko. Sabi ng opisyal, ang Migrant Workers Office ng Pilipinas kumukuha ng mga local lawyers na tutulong sa mga kaso ng mga OFW. Sa mga bansa naman na walang Migrant Workers Office, maaaring dumulog ang mga Pilipino sa Philippine Embassy o Konsulada at agad naman silang tutulungan ng pinakamalapit na Migrant Workers Office. Para sa mga OFW naman na hindi makalabas o ikinulong ng employer, ang pamahalaan agad na nakikipag-ugnayan sa gobyerno ng bansa kung nasaan ang OFW. Mayroong mga pagkakataon din anya na kung hindi sa OFW magbumula ang reklamo. Ang pamilya ng mga ito ang dumudulog sa kanilang tanggapan at agad na tinutugunan ng pamahalaan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Alas 4:25 segundos sa botong 1700. Yun pong Senate Bill 2426 o ang Panukalang School Safety Act. May pasado na ho sa ikatlo tuling pagbasa sa Senado. Detalye niyan mula kay Nimpa Asuncion.
15: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
14: Nimpa?
3: Yes, G-Mark, inabubhan na nga ng Senado sa ikatlo tuling pagbasa ngayong araw itong panukalang batas na magtatatag ng isang komprehensibo at proactive na sistema para sa kaligtasan ng mga paaralan sa buong bansa. Yung Senate Bill 2426 o yung panukalang Comprehensive School Safety Act ay pumasa sa botong 17 na Senador ang pabor, walang tumutol at walang nag-abstain. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bob Aquino na siyang pangunahing sponsor ng panukala, dapat maging ligtas na lugar ang mga paaralan para sa pagkatuto at pagbuo ng pangarap ng mga kabataan at hindi lugar ng takot at karahasan. Itinulak niya ang panukala matapos ang ikatlong insidente ng school shooting sa loob lamang ng tatlong buwan, kabilang na nga yung insidente noong Biyernes sa South Cotabato na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng iba pa. Sa ilalim ng panukala, bawat paaralan ay kailangan magkaroon ng sariling school safety plan na nakatuon sa tatlong pangunahing aspeto, ang prevention, emergency response at recovery. Kabilang sa mga panukala ang risk assessment at training, malinaw na lockdown at evacuation procedures, psychosocial support at mas mahigpit na physical security gaya ng metal detectors, mandatory lag checks at CCTV sa common areas. Ipinagbabawal din ang paggamit ng gadgets habang may klase, maliban sa mga pinahihintulutang sitwasyon. Naglalaan din ng suporta para sa mga guro, kabilang ang pagbabawas ng teaching load, legal assistance at regular na safety training, habang magkakaroon naman ng mandatory orientation para sa mga magulang at guardian. Ayon kay Aquino, mahalaga ang malinaw na sistema para sa oras ng krisis, alam agad ng mga paaralan kung kailan magla-lockdown, kailan lilikas at kung sino ang dapat tawagan para sa agarang tulong. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Linfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
14: Maraming salamat, Nimpa Asuncion. Alam nyo, talagang kailangan na ho itong batas na yan dahil una, ang nagtataka kasi ako, yung pag access ng mga kabataan sa baril. Oo. Hindi naman sa pinag ang timano rito, hindi naman po ipinagbabawal yung pagmamay-ari ng baril. Yan ho'y karapatan. Yan ay sabi nga rather hindi karapatan, pribilehiyo, no? Yan ay pribilehiyo ng kahit sino na magmay-ari po ng baril. Yan ay kung meron hong una, lisensya. Pangalawa, permit to carry. Anong purpose? May banta ba sa buhay? Kung kailangan bilang depensa sa kabuhayan, sa bahay, di ba? Pero marami o sa mga gun owners, sad to say, parang tila binabandera pa yung kanilang mga armas eh. At kung saan-saan lang nakalagay. Dapat ang mga baril, diba, ay nakatago sa mga lugar na hindi abot ng mga bata. Ibig sabihin, dapat kung yan ay nasa kwarto, hindi dapat alam ng mga bata kung nasaan yung mga baril na yan. Pangalawa, dapat po naman siguro doon sa mga gun owner, maging responsable naman ho kayo. Hindi ko nila lahat, marami sa inyo responsableng gun owner. Pero yung ilagay ninyo sa tarangkahan ng inyong mga kotse, sa ilalim ng driver seat, para pag nagkaroon ng aberya sa daan at binuksan niyo yung pinto, may makita yung makakaalitan ninyo na meron kayong dalang armas na hindi niyo pinapakita. Na hindi niyo man intensyon na ipakita. Pero talagang makikita dahil nakasukbit dun sa ilalim ng driver seat. Hindi nyo man nais na ipagmalaki, pero parang pinagmamalaki nyo na. Pangalawa, dapat yung mga may-ari ng baril, ha? Itago ninyo kung sa mga lugar na kayo lang ho ang nakakaalam. 'Di ba? Yung hindi alam ng inyong mga anak. O kung yung inyong mga anak ay sinasanay ninyo na humawak ng armas, please lang ho, dapat nasa mahigpit niyong pamamatnubay yan. Tiyo ba? Dahil yung access sa mga armas, ang isa ho sa mga nagiging resulta ng isa pang problema, yung sinasabi ng pagkalulong ng mga kabataan sa dark web. Ibig sabihin, yung mga online game nila, diba? Dapat, sabi nga eh, pinabantaya, may pamamatnubay na. Tapos na ho yung panahon na ang katwiran ng magulang ay busy sila sa trabaho. Busy sila sa pagtatrabaho para sa kanilang mga anak. Siguro mas magandang pakaisipin po natin yung tinatawag na pagbalanse sa oras. Mahirap ang maging magulang. Totoo yan. Pero hindi ho ba na sabi nga pagkukulang din kung hindi nagagabayan ng husto ang kanilang mga anak. Di ba? May inam yung meron ho tayong pananagutan, no? Doon sa ating pagmamay-ari po ng armas. Siguro mas maganda na maging tampok din ngayon sa mga talakayan yung pagre-review sa mga lisensya ho ng mga armas na yan at pagkolekta sa mga armas para ma-account ho ito, malaman kung sino ang may-ari. Bagay, meron naman hong datos yan eh. Pero kailangan pa bang maghigpit? Kailangan pa bang higpitan? Hanggang kailan tayo maghihigpit kung hindi natin bibigyan ng importansya yung kahalagahan ng pagiging responsabling gun owner?
20: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
14: Samantala, ang Philippine Coast Guard binigyan ng bagong barko ng West Philippine Sea Foundation. Detalye niyan mula kay DK Sarate, DK!
0: Ipinagkaloob ng West Philippine Sea Foundation sa Philippine Coast Guard ang isang 61-meter training ship sa turnover ceremony ngayong araw. Matapos makumpleto ang mga legal at administrative at technical requirements ay ibigay na itong nasabing bagong barko. Itong barko ay maaaring ma-configure bilang multi-role response vessel at gagamitin para sa maritime safety search and rescue, humanitarian assistance and disaster response, maritime environment protection at maritime capacity building. Ayon kay West Philippine Sea Foundation President at CEO Dr. Jeffrey or Daniel, ang donasyon ay naglalayong makatutong sa pagsalip ng buhay, pagprotekta sa karagatan at pagpapalakas ng kakayanan ng mga tao ng Philippine Coast Guard, particular na sa mga mangingisda at marino at coastal communities. Nagpasalamat naman si PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaman at sinabi na i-deploy ang barko sa Mindanao para sa humanitarian assistance at disaster response search and rescue at maritime environment protection operation. Binigyan din ng foundation na civilian, humanitarian and non-confrontational ang inisiyatiba at hindi ito nakatuon laban sa anumang bansa. Patuloy ding makikipag-ugnayan ang West Philippine Sea Foundation sa PCG at iba pang kinakaukulang ahensya ng pamalaan para sa paggamit ng barko. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Yan daw ho mga lokal na pamahalaan. Hinikayat na gamitin ang kanilang special education fund para palakasin daw ho ang seguridad sa mga paaralan. Yan naman ang balita mula sa kamera na tinutukan ng ating kasamang si Kathleen Forbes. Kat!
21: Inihog ni Paranyang KBP Senator Brian Yamsuan ang mga kamang pamabatas na pabilisin yung pagbasa sa panukan ng Comprehensive School Safety Act matapos yung insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Sa ilalim ng House Bill 10864, itatatag ang National Comprehensive School Safety Framework na magtatakda ng standards para sa seguridad ng mga paaralan, kabilang ang infrastructure at security measures. Kasama rin sa panukan na ang learning protection, mental health support, violence prevention at anti-bullying mechanisms. Sinabi rin ni Yang Suan ang katutulong sa school safety yung panukalang nagpapalakas sa pananagutan ng mga gang owner. Kasabi nito ng kahirin ng mga bata sa mga LGU na gamitin ng bahagi na kanilang special education fund para sa pag-uwi ng security personnel at paglalagay ng CCTV sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa mga bata sa bakit sa pag-aaral ng EDCOM 2, umaabot sa 15 billion pesos yung hindi nagagamit ng SEF ng LGU mula 2018 hanggang 2022. Gitna na kailangan magtulungan ang national government at LGU upang matiyak na ligtas ang mga estudyante at school personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
14: Ang oras po natin,
22: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
14: Alas 4:37 ng hapon.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
23: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
23: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fund, solid ka ba?
25: Takas, pinalakas, pinalawak.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
29: Collab.
30: World Service Sports Radio.
31: Ang tagintig ng FM
32: at lakas ng AM
33: sa iisang himpilan.
34: Pinagsanib na puwersa
35: para sa mas malawak na
36: serbisyo publiko.
37: Radyo Magazine 1278.
38: Sports Radio 918.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Publiko
41: 738.
42: At Radyo Pilipinas World Service.
43: Mapapakinggan na
44: sa Capital 104.3 FM.
45: Capital 104.3,
46: the AM and FM collab.
47: Sa Capital 104.3 FM.
48: Radyo Pilipinas.
49: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
50: Collab.
51: Good news.
52: Yay!
51: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
53: Fake news.
51: Disinformation.
53: Disinformation.
51: Mark out muna yan.
54: Radyo Pilipinas.
55: Radyo Pilipinas.
54: Report.
0: Pero po tayong 17 sandali bago po ang alas 5 na hapon, alas 4:43. Dako naman tayo dito sa usapin, may kinalaman doon sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yan daw pong koneksyon ni Vice President Duterte sa 18 korporasyon na lumabas po sa impeachment trial ngayong araw, handang ipaliwanag ng defense team.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Ang detalye niya ni Ate ni Luisa Irispe. Luisa.
2: Handang ipaliwanag ng panig ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, ano nga ba ang koneksyon ng pangalawang pangulo sa 18 korporasyon na iniuugnay sa kanya? Ito'y matapos nga lumabas sa paglilitis ngayong araw na miyembro pa rin ng Board of Directors at Stockholder ang vice-presidente sa mga korporasyon, kahit paayon sa testigo na si SEC Director Gerardo del Rosario na ipinagbabawal sa konstitusyon na magkaroon ng anumang financial interest ng vice habang nakaupo ito sa pwesto. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, ipinauubayan na niya sa impeachment court at senator judges anuman ang interpretasyon at pagkakaunawa sa mga pahayag ng testigo. Pero kung ano nga ba ang paliwanag o koneksyon ng bise sa mga korporasyon, handa nila itong ilatag kapag panahon na ng depensa na magpresenta ng kanilang mga ebidensya. Tulad anya ng laging sinasabi ng kanilang panig, panahon ba lang ngayon ang prosecution na maglatag ng ebidensya, kaya hindi pa nila maklaro ang talagang paliwanag at panig ng vice-presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, dalawa naman po arestado sa Maynila dahil sa bandalismo. Alamin natin ang nagbabalik balita ni DK Sarate. DK!
3: Sa pulsa video ang isang lalaki na nagbabandalismo kasabay ng pagkilos sa Mindiola Recto area ngayong araw. Kasunod nito, inaresto ng Manila Police District ang lalaki sa video dahil sa paglabag sa batas. Pumalagpa ang nasabing lalaki pero kalaunan ay naaresto pa rin siya. Sinabi ni Manila City Mayor Moreno na may kalayaan sa pagpapahayag ng saloobin pero hindi siya papayag na dungisan, sirain at babuyin ang Maynila. Iginit ni Yorme na hindi sila papayag at papairali ng batas para may kayusan at may gobyernong kikilos. Samantala, bukod sa lalaking nasa video, meron pa umanong isa pang naaresto dahil sa bandalismo. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Sa Radyo Pilipinas. 7:08 AM.
0: Alas 4:46 po ng hapon, mga kababayan. Uy, ang Social Security System o SSS, meron pong pag-aanyaya sa publiko, lalo na yung mga retiree at surviving spouse pensioner na mag-avail po ng pension loan program para makatulong ho sa kanilang agarang pangangailangan pinansyal. Ayon no kay SSS President Joseph De Claro, secured cash loan ang PLP. Ito yung pension loan program na may interest rate na 10% kada taon. Para ho sa mga kwalipikadong retiree pensioners, maaaring umutang na hanggang maximum na 300,000 pesos at maaaring bayaran sa loob ng 6, 12 o 24 na buwan. Para naman sa qualified surviving spouse pensioners, maaaring umutang ng 50% na kanilang aggregate monthly hanggang 150,000 pesos. Kabilang ho sa aggregate monthly pension, ang basic monthly pension at 1,000 pesos additional benefit, habang hindi kasama rito ang dependents pension. Tiniyak naman ng SSS sa mananatili sa pensioner borrower ang net take-home pension na hindi bababa sa 40% ng kanilang aggregate monthly pension matapos ng ibawas ang buwanang loan amortization. Maaari po mag-apply ng pension loan program sa e-centers ng mga SSS branch o service office sa pamamagitan po ng e-partners o online gamit po ang My SSS account. Okay? So yan po ha, yung mga gustong mag-avail po nung loan, no? Dito sa mga pensioner at yung po mga surviving spouse. Pero tayo, 12 sandali bago po ang alas 5 na hapon.
51: Mark in, mark out.
4: Radyo Pilipinas,
51: Radyo Pilipinas, report.
0: Aya, yung pong mga nasa social media, na sabi nga lalo na yung mga, sabi ko nga yung mga kabataan, dapat talaga bantayan yung maigi. Alam nyo ho, sa totoo lang, dapat ho sa social media, yung mga ganyang klase ng insidente, hindi ho ina-up yan. Oo. Kaya ho nagkakaroon ng copycat syndrome eh. Pag nakikita sa social media, akala ng mga bata, sisikat sila. At nakalulungkot, wag naman ho sana nating itanim sa isipan ng mga bata na normal ang pumatay. Karimari-marim po yan para sa mga magulang. Ha? Huwag nyong gawing normal ang pagpatay. Dahil sa simpleng pagiging, sa simpleng pag-iingat ng mga armas, sa hindi ninyo paggabay sa kanila ng tama, lalo na sa kanilang pagkakalulong sa mga social media at pati sa mga web games. Bakit sasabihin ng mga magulang? Bakit kami nalala? Yan o ay inyong obligasyon. Sa ilalim ng batas, sa ilalim ng batas ng Diyos, sa batas ng tao, pananagutan ninyong gabayan ang inyong mga anak. Mga peging banta, aksayan ng oras at resources ng pamahalaan ayon sa PNP. Alamin natin ang detalye niya mula kay Dayan Leardean.
5: Yes, J. Mark, nagbabala ang Philippine National Police o PNP laban nga dito sa mga nagpapakalat ng peking banta na anilay nagsasayang ng oras at resources ng pamahalaan. Kasunod dito ng dalawang magkahiwalay na insidente sa Mindanao sa Lambayong Sultan Gunarat, natunton ng mga pulis yung 13 taong gulang na estudyante na umano'y nagpost sa Facebook ng banta ng pamamaril sa isang paaralan. Sa 2P South Cotabato naman, inaresto ang isang 18 taong gulang na estudyanteng umano'y nagpost ng mga larawan habang may hawak na baril. Inihahanda na yung reklamong alarm and scandal laban sa kanya. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico, sa halip na nakatutok sa pagbantay sa kalsada, napupunta ang atensyon ng mga pulis sa pagresponde sa mga ganitong insidente. Mas mabigat pa niya ang takot at pangambang na idudulot nito sa publiko. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Allen Rico.
6: So ito'y waste of government resources and fair warning to everyone that we will prosecute to the fullest extent of the law yung pong mga manghuhuli natin gumagawa nito. It's time to stop this now. Hindi po ito nakakatawa, hindi po ito nakakatuwa.
5: Sinabi ni Ko na maari silang maharap sa kasong grave threats habang yung pamimeke naman ng bomb threat ay maaring pumasok sa anti-bomb joke law. Mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
51: Radyo Pilipinas,
4: report.
51: Mark in, mark out.
0: Aya, yung mga motorista nga pala, magpa-full tank na ho kayo sapagkat meron na naman yung panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Batay nga ho sa abiso ng mga oil company, ang katulad dito, ang Shell, meron hong taas presyo. Alas 6 ng umaga bukas, Setyembre, o ngayon, bukas, no? At Setyembre 22. Meron tong 7 piso at 80 sentimos na aumento sa kada litro ng diesel. 4 na piso at 80 sentimos naman sa gasolina at 6 na piso at 40 sentimos sa kada litro ng kerosene. But wait, there's more. Bukod doon sa taas presyo bukas, meron pa ho sa Miyerkules. Akala nyo? Hindi pwedeng sambagsakan lang to. Oo. Sa diesel, ito diesel lang naman. Dahil sa Miyerkules, bukod doon sa 7 pesos at 80 centimos sa kada litro bukas na pagtaas, madadagdahan pa po ito ng piso sa Miyerkules. Hindi pa na nilubos-lubos sa mga kumpanya na langis. Pero ito, sumusunod doon kasi sila sa abiso ng Department of Energy, no? Na sabi nga gawing sabi nga dapat maging anho, maging reasonable yung pagtataso ng presyo ng mga produkto ng petrolyo. 7 parang lumalabas 8 pesos, no? Yung magiging taas presyo sa diesel, sa gasolina 4 pesos o halos 5 piso, habang sa kerosene naman ay halos 7 pesos. Okay? Pero bukod doon sa mga produktong petrolyo,

0: ngayong buwan dahil na rin sa patuloy na tensyon nyo dyan sa Gulf region. Inaasahan naman po magpapatupad na rin ng iba pang mga kumpanya ng LPG na kaparehong halaga simula ngayong araw na ito. O, yay! Mga nanay, buhay pa ba kayo? Ito na naman ang gastos. Ano? Pero talagang hindi ho, hanggat hindi tumitigil ang sigalot sa Gulf region, mga kababayan, talagang asahan ho natin na titindi ho ng titindi pa ito. Sana lang ho, panalangin natin bago magpasko. Tumigil na itong mga damuhong mga naggigera-gera dyan. Wala naman nung panalo sa gera eh. Lahat naman talo. At the expense of public. Diba? Wala namang nananalo sa gera eh. Tanging mga may pera lang. Eh dahil kapag sa isang bayan na nagkagulo, yung mga mayayaman pupunta lang sa ibang bansa. Pero yung mga mahihirap, dalawa lang kung pupuntahan niyan. Pwedeng mapunta sa komunay ng kahirapan o mamatay.
1: Mark in! Mark out!
2: Ang tunay na Pasko ay tayo.
0: 95 days to go bago ang Christmas, mga kababayan.
2: Gawa natin.
0: Eh, yan nga. Sana, panalangin natin. Umupa na itong tensyon sa mga bansa. At syempre, yung mga kurakot dapat makulong na talaga. Mga ninong at ninang matagal nang nakapila. Yung kay inyong mga inaanak. Hanggang kailan pa ba kayo magtatago? Ah, diba? Eh, problema, kaya nagtatago, walang pambigay eh. Maraming salamat, Engineer Rory Lopez, ang ating co-pilot. Siyempre, kay Engineer Joy Timidan, ang Mutya ng Cordillera. Si Rosan Erno, ang ating sa ating wirecast. Si Isabel at si Ace, ang ating mga nakasama. Nasaan yung mga Barangay Bicolandia? Hindi pa ba nakakabalik? Yung mga mga pauwi na. Hindi magkanda ugaga sa pagbitbit ng mga pili at laing ano. Baka yung laing hindi lulutuin pa lang, Kuya Orly. Dahil ang dala nila yung malalapad na dahon ng gabi. No? Wala. Ay, ano pa? Patutuyuin pa yun, di ba?
2: Ang tunay na Pasko ay
0: dito na raw pa bibilad at patutuyuin,
2: ah.
0: At abayanan niyo po si John Magol, Fight News Weekly. Atin po sa inyo ng Sports Radio 918 AM.
2: Pagmamahalan.
0: Panalangin natin, no, sa bawat tagpo, sa bawat yugto ng ating buhay. Dapat to maging positibo tayo sa lahat ng bagay, ha? Dahil ang panalangin mo ang isa sa mga pinakamatibay nating sandata. Sana ho, sana makulong na yung mga kurakot. O, sana maging ano rin, maging mapayapa na rin ang mga bansa sa gitnang silangan, ha?
2: Tunay na
0: din. Ito po yung Linggo, J. Mar Dagala. Bye!

0: Pilipinas and Capital. 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
5: Amoy pawis, amoy araw.
6: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
7: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
6: Ang dungis mo!
8: Ma! Tama na!

0: export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Alas 5:12 na po ngayong araw ng Lunes, mga kababayan. Welcome dito po sa panibagong episode ng Fight News Weekly dito sa Sports Radio 918. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si John Mogol, ang pasimuno ng magiging usapan natin this afternoon patungkol siyempre sa combat sports. Live po tayo napapakinggan 918 AM sa inyong mga radyo at napapanood sa ating Facebook page, Sports Radio 918. Now, ang discussion natin ngayong hapon na ito siyempre sa sentro sa ginagrap na 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Paano ba basa dyan? Aichi, Nagoya or Aichi, Nagoya? Meron kasi ako naririnig. Aichi eh. Anyway, it's the second day after nung ginanap na opening ceremony last Saturday. Pero as we all know, last week pa naman nag-umpisa ang mga laro dito sa 2026 Asian Games. But pagdating sa combat sports, martial arts, nag-umpisa yan kahapon. And ngayon, mas marami pang mga Pilipino ang lumaban na dyan. And ngayong araw na to ng Lunes ay nadagdagan na po ang medalya ng Team Pilipinas courtesy ng ating mga combat sports athletes. Now, isa sa dalawang medalya na nadagdag ngayong araw, yung isa sigurado na, nakalista na, ika nga, ano? Samantalang yung isa naman ay malaki po ang tsansa, malaki ang posibilidad na maging gintong medalya. So yan po ang sitwasyon ngayon ng ating combat sports teams dito sa 2026 Asian Games. Yung siguradong medalya ay bronze galing kay Carlos Alvarez sa men's traditional mixed martial arts minus 77 kilograms sa 2026 Asian Games. Yun nga lang, nakuha to ni Carlos Alvarez on a losing note dahil natalo siya by technical knockout kay Yerkin Gali Burkutalin of Kazakhstan. Maganda sana yung simula dito ni Carlos Alvarez. Solid actually yung simula niya sa laban eh. Pinakawala niya yung signature team lakay attack. Ang daming beses ko na napanood to, yung spinning back fist. Pag nakikita ko talaga yan, team lakay-lakay po mapasok sa isip ko eh. Sa pool, sa mukha yung kalaban, napaatras, napaupo, and then seconds later, nakakuha ng takedown itong si Alvarez. Binuhat niya eh, itong si Burkutalin, tapos binalagbag dun sa mat. And then in the final minute, same round, second takedown para kay Alvarez. Pero pagdating nung round 2, pagdating sa striking exchanges, mas nakaangat yung kanyang kalaban. Tinamaan niya si Alvarez ng 1-2 combination sa ulo tapos bumitaw ng kaliwa sa katawan. Now, nakakuha ulit ng takedown si Alvarez pero walang nangyari sa ground kaya pinatayo sila ng referee. Sumubok ulit si Alvarez mag-takedown but in that sequence, nadepensa ng kalaban and habang hawak ni Burkutalin yung gi, yung uniform ni Alvarez, bumitaw ng 3 suntok. Tapos tinira pa si Alvarez ng tuhod. Then maya-maya, yung Kazakh naman na nakakuha ng takedown at nagpaulan ng hammer fist dito kay Alvarez. Now, dun sa... Ang nangyayari kasi dito, yung live stream nila, at least sa Asian Games TV, delayed eh. Delayed. Nauuna yung result na nakikita na nagre-reflect dun sa website. Now, doon sa website, una ko nakita doon, 2-0 para kay Alvarez. Tapos nawala yon, naging 1-0 doon sa kalaban, naging 3-0 sa dulo. Tapos, nanalo pa no, itong si Burkutalin ng Kazakhstan. Now, nung dumating na yung live stream, nung inere na yung laban ni Alvarez, walang running score na pinapakita. So, but as it turned out, there was an extra round. Kinailangan ng round 3 dahil kinolekta yung scorecards after nung first 2 rounds. Tapos nagkaroon ng round 3. Now, in the overtime session, ayun, dito na nangyari na itong kay Alvarez. Nasa pool siya ng head kick ni Burkutalin. Bumagsak si Carlos Alvarez and Burkutalin tinapos yung laban. With ground and pound, no choice na yung referee but to stop the fight. And so, handing ito pong si Carlos Alvarez a bronze medal, the second bronze medal ng Pilipinas dito sa 2026 Asian Games. Buti na lang nakabawi yung Jean-Claude Saclag laban kay Daisuke Murayama, and with this 3-0 victory ni Jean-Claude Saclag, pasok na po siya sa men's traditional MMA minus 65 kilogram gold medal round. Now, bit of history sa pagitan nitong dalawang fighters na to, Jean-Claude Saclag at saka itong si Daisuke Murayama. Familiar itong dalawa sa isa't isa because way back, ito pong si Murayama, nag-train po yan sa Benguet, sa Team Lakay, kasama sina Jean-Claude Saclag at yung iba pang fighters ng Team Lakay. Nag-compete pa yan dito sa Pilipinas as an amateur si Daisuke Murayama sa Team Lakay Championship at saka dun sa Ultimate Knockout Championship, if I'm not mistaken. May picture pa nga sila eh, ayaw lang nilang ipakita. May picture pa yan, magkasama sila, nag-training sa Benguet, sa Team Lakay. Ayan, oh, kita mo. Ayan, oh, magkasama sa picture si Jean-Claude Saclag at saka si Daisuke Murayama. Pero kanina, walang kaibigan to eh. Because in their semifinal fight kanina, Saclag totally outclassed itong si Murayama. Simula pa lang, pinaulanan ni Saclag ng leg kicks itong si Murayama. Tapos nung bumitaw ng high kick si Saclag, ayun, bagsak itong si Murayama. But the highlight nung round 1 na yun, ang ganda nitong sequence ito, a spinning body kick coming from Saclag, tapos tinamaan niya ng jab, tinamaan niya ng head kick, tapos isang leg kick, halos matiklop yung tuhod eh, yung legs nitong si Murayama. And it was the same story pagdating sa round 2, hindi makatama ng malinis yung hapon. Si Saclag naman, walang kahirap-hirap eh. Tinamaan niya ng overhand right, tapos pagsugod ni Murayama, bumitaw ng jab si Saclag. Ayun, bagsak na naman etong si Daisuke Murayama. So that means, sigurado na yung silver para kay Jean-Claude Saclag. At least a silver. Pero syempre, mas gusto ni Saclag at saka mas gusto natin gintong medalya, di ba? Ang makakatapat ni Jean-Claude Saclag in the gold medal round bukas po, si Otabek Rajabov ng Tajikistan, bandang quarter to 3 ng hapon, oras po natin dito sa Pilipinas. So congratulations and thank you kay Carlos Alvarez para sa kanyang bronze medal. Congratulations para kay Jean-Claude Saclag. At least a silver, malaki ang chance for the gold medal. Ang ating oras, kaibigan, it is now 5:20 in the afternoon.
1: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games dito sa Sports Radio 918. Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon.
1: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
2: The 20th Asian Games.
1: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
0: 5:22 na po ang ating oras. Tayo pa nagpapatuloy dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. John Mugol po kasama nyo ngayong Lunes ng hapon. And earlier, ang I was talking about yung naging resulta ng laban ni Carlos Alvarez at saka ni Jean-Claude Saclag in men's MMA dito po sa 2026 Asian Games. Alvarez natalo in the semis. He got a bronze medal. Si Saclag naman, panalo siya in the semis. Lalaban siya for the gold bukas. At kaugnay niyan, kasama po natin live from Nagoya, Japan, ang coach po ng ating Philippine MMA team sa 2026 Asian Games, Coach Rex De Lara. Coach Rex, this is John Mugol. Magandang hapon po sa inyo.
5: Magandang hapon po, sir. Salamat sa pag-imbite niyo ulit sa akin sa Sports Radio niyo.
0: Our pleasure, Coach. And of course, congratulations po sa inyong kupanan for getting that bronze ni Carlos Alvarez and Jean-Claude Saclag with that outstanding victory laban dito kay Daisuke Murayama. Coach, gusto kong pag-usapan itong naging laban ni Jean-Claude Saclag. Ano? Papasok ba nitong Asian Games na to? Kumusta yung inyong paniniwala sa kakayahan sa talent level ni Jean-Claude na makukuha niya itong at least makamedal dito sa Asian Games?
5: Well, kaming mga coaches, talagang 100% yung tiwala namin sa mga atleta namin. Tatlo sila. Aim nga namin sana kung pinalad tatlong gold. Pero okay na rin yun kahit papano. Nagbigay naman ng karangalan talaga at lumaban ng pukpukan si Carlos, si Gina, at si Jean-Claude. Mm-hmm. Talaga namang pinahirapan din tayo ng mga kalaban natin. Pero syempre, pusong Pilipino tayo.
0: Opo, tama po yan. Coach, tingin mo malaking bagay na professional MMA fighter na si Jean-Claude Saclag?
5: Well, malaking bagay din. Pero syempre, yung rules nga is amateur. And then, walang cage, walang ring. So, mats talaga. So, yun, nag-a-adjust tayo. Okay naman, at least nagagawa niya yung mga gusto niyang gawin. Right. We have a good game plan. We have a good coaches also, jiu-jitsu and wrestling. Mm-hmm. So, talagang tiwala kami sa kakayahan ni Jean-Claude,
0: opo,
5: ni Carlos, tsaka ni Gina.
0: Speaking of that game plan, Coach Rex, ano ba yung fight plan kanina dun sa semifinal bout nitong si Jean-Claude, considering na kilala niya tong kalaban niya from Japan kasi nakitrain na to before sa Team Lakay eh.
5: Yes po, talagang hindi namin pinakapit yung kalaban. Mm-hmm. We maintain the distance. Yung arsenal ni Jean-Claude talagang pinaghandaan niya ng gusto tong si Murayama.
0: Mm-hmm. Sa tingin mo, Coach, etong susunod na laban ba ni Jean-Claude? Napanood nyo ba, by the way, yung naging performance itong makakalaban niya from Tajikistan? Meron ba kayong para scouting report dito?
5: Yes, kanina pinanood ko yung laban. So, bago lumaban si Jean-Claude, siya muna. Mm-hmm. So, talagang nakatutok ako kanina. Hindi lang ako, may mga coaches. Pinag-aralan naman. And then, later, mag-meeting kami, yes, for strategy, game plan para bukas. Mm-hmm. Pero tingin ko kayang-kaya talaga. Actually, kasama ko talaga yung dalawa, si Carlos at saka si Jean-Claude. If you want to join our interview.
0: Sige po, Coach. Sila. Okay, total. Okay. Nasa magkakasama na pala kayo dyan.
5: Yes. Okay, andito po si, bigay ko si Carlos,
0: okay,
5: Alvarez.
0: Sige po, Coach.
5: Our bronze, Asian bronze medalist.
0: Yes po, Coach. Carlos, magandang hapon.
6: Hello po sir, magandang hapon po.
0: Yan, salamat sa pagbibigay ng oras and thank you para sa pagbibigay ng sa Pilipinas ng bronze medal. Siyempre, hindi ito yung resultang inaasahan mo but competing in the Asian Games for the first time, malaking bagay ba ito para sa'yo itong bronze na to, Carlos?
6: Ang goal ko talaga po dito sana is makuha ang gold medalist, ang gold medal, and siguro hindi pa para sa akin itong gold medal na to but I'm very, very proud.
0: Yes.
6: Na may mayuwi akong medal sa Pilipinas. Mm-hmm.
0: At syempre, proud din kami dito sa Pilipinas dahil pinakita mo talaga yung pusong Pilipinong mandirigma dyan sa Asian Games. But balikan natin yung naging laban mo kanina. Round 1, ang ganda nung simula mo. Yung spinning back fist na yun, ano yan eh? Signature team na kayo na atake. Tell us about that opening round sa paano mo nakita yung umpisa ng laban na yun.
6: Kaliwete kasi siya kaya sa kaya yun binalak namin na mag fake ng roundhouse then tumapon ng back fist, tumaman naman at yun ang ganda ng round 1 natin doon.
0: Tapos ano, nakakuha ka pa ng takedown doon. Mabigat ba yung kasak? Dalawang beses mong binuhat eh.
6: Oo nga eh. Oo, mabigat kasing timbang ko.
0: Okay. But in round 2, sa tingin mo ano yung naging difference? Bakit siya nakahabol dun sa naging laban nyo at na-extend pa nga to ay round 3?
6: Sa round 2, medyo napagod konti yung mga binti ko.
0: Okay.
6: So kaya doon siya nakahabol sa takedown din niya sa akin.
0: And so that was kumaga yun yung main concern mo in round 2, yung legs mo napagod na. But how were you pakiramdam mo physically papunta doon sa extra round?
6: Sa extra round nagin ko naman na yung kwan ko, yung composure ko at yung lakas ko. Kaso, yun nga, hindi natin alam minsan ng mangyayari.
0: Oo.
6: Yan, natsambahan tayo.
0: Nakita mo ba yung high kick na binato niya na tumama sa'yo? O medyo hindi mo in-expect na itatapon niya yung sipa na yun?
6: Hindi ko talaga in-expect kasi hindi niya yung tinapon ng dalawang round. Hindi, nung last round niya lang tinapon.
0: So, nung tinamaan ka, ano ba yun? Did you feel na parang na-knockout ka nun? Or was it like, you know, the usual na tinamaan ka, na-knockdown ka, bumagsak ka, but you were still trying to defend?
6: Nagde-defend pa rin naman ako dun. Sadyang kwan lang. Masyado silang maaga na mag-stop dito sa...
0: Okay.
6: Asian Games.
0: Siyempre, pinaprioritize yung safety ng mga atleta. But all in all, wala kang kumbaga regret sa itinakbo ng iyong Asian Games campaign, Carlos?
6: Wala na pong regret kasi ginawa ko naman na lahat sa training. And tapos na po eh. Wala nang hindi na pwedeng balikan. Ginawa ko naman lahat sa training at sa laban.
0: At syempre, despite the result, ano, masaya ang Pilipinas na meron kang medalya dito in the 2026 Asian Games. Ito bang pagiging miyembro ng ating national MMA team, is this something that you plan on doing long term? Kasi alam ko, nagko-compete ka rin professionally.
6: Oo naman po. Gusto ko pong i-represent ang bansa natin sa upcoming panglaro. Sana mabigyan po ng chance pa kami na mag-represent.
0: Last question na lang, Carlos. Ano yung pinakamalaking adjustment na ginawa mo competing sa MMA in the amateur level coming from the professional ranks?
6: Isa dito sa mga rules ako nag-adjust kasi dito sa amateur ang daming rules na binago. Tsaka hindi pwedeng mag-elbow ganun sa mukha. Kaya medyo nanibago talaga ako sa rules.
0: All right. And ito, isa pang last question. Baka may gusto kang pasalamatan, Carlos. I'll give you the chance right now.
6: Maraming salamat po sa lahat ng sumusuportang Pilipino. Sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga coaches ko dito, and sa mga teammates ko. Lahat ng tumulong sa akin na teammates ko, sa teammates sa Manila, and sa team ko sa Baguio, Team Lakay, our head coach, Coach Mark. Sa teammates ko sa Baguio din, maraming salamat sa tulong nila sa akin.
0: Again, congratulations, Carlos. Thank you for getting that bronze para sa Team Pilipinas. Can you please pass the phone kay Jean-Claude? Ilang questions lang kasi ayokong masyadong istorbohin si Jean-Claude kasi may malaking laban pa to bukas. Andiyan pa ba siya?
6: Wala na po.
0: Ayun, nakaalis
6: na. magbabawas pa ng timbang
0: at tama. Okay. I understand. I completely understand. But anyway, again, Carlos, maraming salamat. Thank you rin kay Coach Rex De Lara at we wish pakiabot na lang kay Jean-Claude yung aming good luck mula dito sa Sports Radio 918. Coach, maraming pong salamat, Coach Rex.
5: Maraming salamat po sa inyong suporta, sir. And anytime po, we yes. update you kung ano man ang inat ng bukas. Mm-hmm. Pero we hoping for the gold.
0: Oh, yes, sir.
5: Salamat po.
0: Yes, Coach. Nag-umaasa rin po kami dito at mananalangin dito po sa ating sa Pilipinas. Maraming salamat once again, Coach De Lara, Coach Rex De Lara ng ating Philippine MMA team sa 2026 Asian Games and good luck po bukas.
5: Maraming salamat po.
0: 5:33 Philippine Standard Time. Yan po sina Carlos Alvarez and Coach Rex De Lara. Bronze para kay Carlos Alvarez in men's traditional MMA -77 kilograms. Bukas naman lalaban for gold si Jean-Claude Saklak against Otabek Rajabov ng Tajikistan. Again, around 2:45 oras po natin dito sa Pilipinas. Iba pang resulta ngayong araw in combat sports. Ito, yung isang nakapanalo na tayo in boxing. Si Norlan Petesio ang nag-umpisa ng laban para sa Pilipinas in boxing. Unanimous decision ang panalo niya laban kay Sofors V ng Cambodia. At umabante na si Norlan sa men's 70 kilogram round of 16. Apat na 30-27 tapos isang 29-28. Ang naging scores, so malinis na malinis yung panalo na yan. Across the board para kay Norlan Petesio, ang kapatid po ng ating Olympic medalist na si Nesty. Doon pa lang sa round 1, simula pa lang ng laban, nagpasiklab na agad si Norlan. Dalawang left jab at saka right hook. Tapos sinundan niya ng 3-punch combination. Although nakasingit ng kaliwa itong si Sofors V ng Cambodia, but Petesio, in my observation, he dictated the distance. Mas matangkad siya rito kay V ng Cambodia. And I think he had a longer reach. So he was able to dictate the distance. And using yung gap between them, tumama yung left hook niya. Sinundan niya 3-punch combination para tapusin yung round 1. In round 2, very disciplined pa rin si Petesio. Norlan Petesio, that is. Dun sa pagbato ng kanyang jab. Pero umaatake pa rin itong kalaban niya from Cambodia. Nagbitaw siya ng body shot. Tapos, ang isa pang nagustuhan ko sa laro niya, he was quick enough para iwasan yung atake nitong si V. Ano? And more of the same in round 3. A good left body shot from Petesio. And nung nadala niya sa corner yung kalaban niya, pinressure niya with combinations. So Thursday, September 24, ang susunod na laban ni Norlan, ang makakatapat niya si Seven Reds Quincy Mensa Okazawa of Japan. Again, on September 24, araw po ng Thursday. Alam mo, nasanay ako sa mga Pinoy boxers natin, yung mga national boxers natin, na more on, kumbaga, explosive offense yung kanilang style. Like Carlos Paalam, si J. Brian Baricuatro, tsaka itong si Norlan na gustuhan ko rito, ang sipag bumato ng jab. Ano, to control that distance para sukatin yung kalaban and then launch those combinations. Parang kakaibang hulma ng boksingero ito yung jab. Ano ang naging magandang puhunan niya dito sa laban na to. Ngayon, yung iba pa pong miyembro ng ating Philippine boxing team, bukas lalaban si Ira Villegas, women's 51 kilograms. Preliminary round ito, ang kalaban niya si Sakshi ng India. Di kaya magbabalita ito, Sakshi Sa Wednesday, si Jun Milardo Ogaire sa men's 60 kilograms, si Lundaa Gantumur ng Mongolia, ang kanya na makakalaban. Tapos sa Sabado, Nesty Petesha Women 60 kilograms versus Mays Alrim Abukadija ng Jordan. Dalawang boksingero naman natin, yung nasa round of 16 na. Hindi na dadaan ng preliminary kasi nakakuha ng bye si Carlo Paalam. Sa Sabado po yan, men's 55 kilograms. Ang makakalaban niya either taga-Nepal or taga-India. And then si Riza Pasuit sa Biyernes, round of 16 ng women's 54 kilograms. Ang makakalaban naman po niya dyan ay si Natnicha Chongprongklang of Thailand. So yan yung anim na boksingero natin in the 2026 Asian Games. Dapat pito yan, pero as you might have known, si Umair Marshall po ay hindi na lalaro dito sa 2026 Asian Games. Sa naging pahayag ng Association of Boxing Alliances in the Philippines kahapon, pinili nila yung safety. Ito pong si Umair Marshall kasi galing pa nga sa professional fight etong si Umair sa California sa USA. Nakakabilib po, nakakamangha yung desire ni Umair to still compete in the Asian Games kahit na naging nagkaroon pa siya ng professional fight just hours before yung draw dito sa Asian Games. But I think they made the right decision dito na i-prioritize yung kanyang safety. Ano po, kasi hindi talaga biro yung kailangan niyang pagdaanan coming from that fight in the US. Pinaghandaan niya yon. That was supposed to be 8 rounds, natapos lang ng 3, pero syempre nakakapagod pa rin yun eh. Tapos lilipad siya directly from the USA papuntang Japan. 16 hours ang time difference niyan. 16 different time zones ang kailangan niyang lagpasan bago pa siya makarating sa Japan. So, hindi lang niya kailangan mag-recover from his professional fight, kailangan din niya mag-recover eh from the jet lag dun sa biyaheng napakahaba. And then pagdating niya sa Japan, syempre may mga test pa yan. Meron pang weigh-ins, ano? Tingin ko, in my personal observation, baka yung timbang parang alangan eh. Because, syempre, kinukumuha siya ng timbang for that fight against Omar Ulysses Huerta nitong nagdaang Sunday. Di ba? Nag-weigh-in yan. Pero syempre, after weigh-in, nag-rehydrate yan. So, ibig sabihin, umakyat yung timbang niya, dadagdagan. Eh ngayon, mababawi ba niya kagad yun in time para dito sa Asian Games? Malaking ba masyado yung gap? Hindi ko sigurado eh. Eh dito sa Asian Games o sa mga ganitong klaseng competition, every time na may laban ka, kailangan sakto ka sa timbang, pasok ka dun sa timbang. So kailan minemaintain mo rin yan eh. So mukhang tingin ko dun din magkakaproblema eh. Pero congratulations kay Umair sa kanyang third round TKO victory laban kay Omar Ulysses Huerta. Isang right-hand counter ang nagpatiklop dito kay Huerta at tumapos dun sa laban. Dun sa ano, sa video clip, yung highlight nung knockout na yun, kitang-kita mo yung impact ng suntok ni Umair eh. Talagang talsik yung pawis dun sa ulo nitong si Omar Ulysses Huerta nung tinamaan nung kanang kamao ni Umair Marshall. So, 6 out of 7 Filipino boxers na lang po ang lumalaban, ang lalaban dito sa 2026 Asian Games. 20 minutes bago po mag-alas 6 ng gabi. Iba pang resulta sa martial arts competition dito sa 2026 Asian Games. Ihatid natin sa pagpapatuloy po natin dito sa Fight News Weekly.
7: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
8: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
9: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon?
8: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
9: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
8: Nanay naman, eh.
10: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
11: Sa Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
12: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
13: Team Pilipinas.
12: Lalaban para sa bayan.
13: The 20th Asian Games.
12: Sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: 5:43 po ang ating oras. Nakatutok pa rin tayo dito sa Combat Sports Events Martial Arts sa 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya in Japan. So, nauna na tayo sa Mixed Martial Arts. Tapos, napag-usapan rin natin itong boxing. Dito naman tayo sa Wushu. Isa sa mga oldest forms ng martial arts dito sa Asia. In the men's, Taiji Chuan, Taiji Jian. Si Engineer Jones Inso, 6th overall. After finishing 5th sa Taiji Chuan, 9.710 ang kanyang score. Pampito naman siya sa Taiji Jian, 9.693. So total of 19.403. Maliit lang yung difference dun sa bronze medalist, 0.026. Pero pang-anim overall etong si Jones Inso. Same event, 9th overall naman si Alexander De Los Reyes, 19.372 ang kanyang total score. Meanwhile, Agatha Wong, 10th overall sa women's Taiji Chuan Taiji Jian, 7th sa Taiji Chuan, 9.703. 11th naman siya sa Taiji Jian, 9.156. Total of 18.859 points. Samantala sa Wushu Sanda, unfortunately, tapos na ang laban ni Jennifer Quilapio. Natalo siya kay Teresa Florentina in the women's 52 kilograms round of 16. Samantala, ngayong araw na to, sasabak si Carlos Bailon against Van Tam Din ng Vietnam sa round of 16 ng men's 56 kilograms. Around 6:30 p.m. po yan, oras natin dito sa Pinas. At si Sander Alipio naman, kalaban niya si Bakhtior Shafowatov ng Tajikistan. Round of 16 ng men's 65 kilograms, 7:40 in the evening. Mga ganyang oras nakaschedule ang kanilang laban. Kung hindi nyo po mapanood sa TV, sa One Sports, po pwede po kayong manood sa Asian Games TV. And gagawa lang kayo ng libreng account dyan, pwede nyo nang mapanood yan. At least, yung mixed martial arts kanina, dyan ko pinanood. Pero on a delayed basis yan. Kung gusto mong mas real-time, okay, check mo yung asiangames2026.org. O, dyan po yung real-time scores and results. Meanwhile, eto sa medal standings, nasa number 20 pa rin. Hindi, bumaba na tayo sa 22. Dalawang bronze medal, kapareho natin ng Saudi Arabia at saka ang Malaysia. Nangunguna pa rin ang China, 22 gold medals na sila. Kanina dun sa roundup natin, 15 gold medals. So after 3 p.m. kanina, nadagdagan pa to ng 7. Meanwhile, Japan, nadagdagan pa ng 2. Meron na sila ngayong 8 gold medals. Followed by Republic of Korea with 5. Nasa ikapat na pwesto ang Kazakhstan with 4 gold medals. Number 6 ang Thailand with 3 gold medals. So sila ang nag-iisang bansa from Southeast Asia in the top 5 and in the top 10. Pangalawa ang Hong Kong, 2 ginto, 7 and 8 ang Chinese Taipei at ang Macau China, tig isang gold, tig 3 silver, meron lang 2 bronze ang Chinese Taipei. Number 9, parehong 1-1-1 ang Myanmar at Uzbekistan. So yun yung top 10 countries in the medal tally as of now dito sa 2026 Asian Games. 5:47 ang ating oras, isa sa mga inaasahang medalist ng Team Pilipinas dito po sa 2026 Asian Games, ang jiu-jitsu star na si Annie Ramirez. Momentum-wise, competition or experience-wise, ngayong 2026 has been a great year para kay Annie. She won gold sa Asian Beach Games, Asian Championship, World Championship, and talagang mataas ang kumpiyansa based on her previous achievements, ano, previous victories ngayong taon na to heading to this Asian Games. Galing din siya sa training sa Atlanta, Georgia. She spent a few weeks there with Jolyrin Ko, Mark Lim, at saka yung isa nating fighter based in Atlanta na si Alexandria Enriquez. And pagbalik ni Annie dito sa Pilipinas, ayan, nakapanayam siya ng Sports Radio 918. So makibalita tayo kay Annie Ramirez ng ating Philippine Jiu-Jitsu team to the 2026 Asian Games.
14: Yes, Miss Annie, of course, ilang tulog na lamang ay yung inyong event na, no? Jiu-Jitsu dito sa 20th Asian Games. Handang-handa ka na ba?
15: Handa naman na. Yun naman yung naantay na lang din namin yung day na competition. Pero hindi pa ako totally on weight, pero working on that.
14: Yes, working on that, no? But of course, syempre, October 1 to 3 pa nakaschedule yung ating jiu-jitsu at sa darating na September 28, no, ang inyong magiging alis for Nagoya. So, ano ang gano'ng kabigat para sa iyo, no, itong laban sa Asian Games?
15: Sobrang mabigat kasi, syempre, expectation na rin. Then, syempre, ako personally, gusto ko din talagang manalo dito sa Asian Games. Lahat naman ng mga atleta ang nalaro doon for sure. Yun yung aim. So, mabigat na laban doon.
14: Paano mo tinitingnan? Yes, Miss Annie, paano mo tinitingnan ito? Lalo na, ikaw yung defending champion, pero women's 57 kilogram yon. This time, lighter weight, 52 kilogram. Paano mo siya tinitingnan? Pressured ba? Or parang fresh start or new challenge for you?
15: I think for new challenge. Hindi ko siya tinitingnan as defending champion kasi hindi naman sa yung weight category ko na nilaro last time, di ba? So, more on new challenge siya na yun yung challenge na kailangan kong lagpasan for this recently.
14: Paano mo hinarap yung weight management? Kasi nga sabi nga natin, di ba, talagang competing weight mo ang 57.
15: Yun, medyo mahirap kasi siyempre mas bawas sa food na kinakain. Pero yung intensity ng training, hindi nababawasan. So, yun yung medyo, lalo na this last 2 weeks, ito yung medyo pinaka-crucial kasi yun na, the more na lumalapit yung competition, the more na dapat nabababa ko yung weight ko. In the same time, mas tumataas yung intensity ng training or kailangan kasi nga alam ko ma-meet yung weight ko at least bago dumating yung araw ng competition sa lalo.
14: Ang daming nangyari sa career mo, of course, highlighted yan ng nakalipas na World Championship at saka Asian Championships. Paano in a way makakatulong sa'yo yung previous competitions mo?
15: Siyempre, siguro dagdag yung experience na yun, yung mga past competition, somehow, nakaka-boost din ang moral. Then, kumbaga parang kumbaga may baon ako sa mga nakalipas na competition. Papuntang Asian Games.
14: And nanggaling din ka kayo, 'di ba, mula sa Atlanta camp. So gaano ba katagal yung naging training mo sa US?
15: 1 month lang. Then ayun, bumalik kami dito, may remaining na local camp kami. So ayun, yun yung training namin habang nandito kami.
14: Pero Miss Annie, talagang ano yung masasabi mong biggest na tulong no nung nangyaring isang buwang training camp sa US?
15: Malaking bagay yun in a way na mas nakapag-focus ako sa training, no? Wala akong masyadong iniisip din na iba kundi mag-training lang, training, then siyempre, learning from a high level coach din, then training sa training partners with the high level athletes, so malaking bagay din yun. So, naiba rin yung nakakalaro ko, ibang menu yung binibigay sa amin, so yun, malaking bagay na makapag-training somehow sa abroad na talagang focus mo yung training lang.
14: So pagdating dun sa weight mo, wala ka ng problema ngayon? Achieve mo na yun talagang competing weight?
15: Hindi pa. Hindi ko rin pwede kasing isagad-agad kasi mawala na akong susunugin eh. So nasa ano pala ako, may today 54, 55, ganun. So meron pa akong 3 kilos to
14: 52. So, yes, Miss Annie, pagdating dun sa Nagoya, ilang days na lang bago yung talagang actual na competition. Tingin mo, ano pa yung mga magiging adjustment?
15: Sorry?
14: Yes.
15: Ano yun?
14: Yes,
15: siyempre, yung more focus na lang is yung weight. Yung weight, dati na makuha yung weight. Kasi, yun na lang naman. Kasi, ano na kami, kumbaga nagawa na namin yung preparation talaga. So more yung focus na lang to get the weight for me. Yung iba, hindi ko sure kung ano yung plan nila. Pero ako, ganun yung plan ko. Parang focus na lang how to get my weight for the weigh-in sa October 1.
14: Lagi mong sinasabi na every after competition, back as ano ka, challenger ka. Pero this time, ano yung motivation mo for this Asian Games?
15: Madami eh. Personal motivation ko kasi sarili ko talaga. Every time naglalaro naman ako, ganun. O kaya, hindi lang ako, parang aside sa mga taong naniniwala sa kakayahan ko at tumulong sa akin o tinutulungan ako in terms of preparation,

0: 52 years. So, usually 55 yun na pinaka-lowest international na laro ko. Pero this time yung first ko na 52.
1: Pagdating din sa mga kalaban mo, Miss Annie, ano ba yung mga 57? Mga bumababa talaga sa 52? Or new, ano to, opponents
0: may
1: to?
0: May mga marami. May mga bumaba ng 52. Then aside doon, siya may mga dating 52 na. Then, may mga ibang kadibisan din ako na bumaba ng 52. Yung kapinals ko ng Asian Games, nagtitiko din sa yung Mongolia, tapos yung UN. Hindi ko sure yung iba. So, hindi ko naman tinitingnan kung sino yung mga maglalaro. Doon ko na lang malalaman. Hindi ko naman masyadong nitindi kung sino yung mga maglalaban. Basta ako, ready ako, nagre-ready ako. Then, doon na lang kami magkakaalam.
1: From Miss Annie Ramirez 3 years ago at sa pagbabalik Asian Games, anong klaseng Annie Ramirez yung makikita ng lahat?
0: Mas payat na Annie Ramirez. And the same time, siyempre siguro, mas matured na ako. Sorry po.
1: Yes, kasama pa rin po natin. Yes, kasama pa rin po natin si Miss Annie Ramirez, no? Ang ating pambato mula sa women's 52-kilogram division, no? So bukod po kay Miss Annie, maging si Kayla Napolis ay pambato rin natin, no? Mula dito sa women's 52-kilogram. At sabi nga natin, ano to, lighter weight to kumpara dun sa kanyang laging halos, no? Na pinanlalaban na 57-kilogram. Miss Annie, this time, syempre, ang dami mo nang napanalunan eh. Sa'yo, gano'ng kalaking bagay ito, no, na makabalik Asian Games at the same time, this is another challenge, no? Bawat kompetisyon, may hamon to for sure, pero sa'yo, gano'ng kalaking hamon itong pagbabalik Asian?
0: Napakalaking hamon kasi number one na nalagpasan ko for now is yung weight class. I mean, yung weight na makuha ko yung weight. Diba? Syempre, yun yung pinaka-nakakaba. The same time, excited din ako na makita yung sarili ko na naglalaro in a different category. Just knowing na talagang pinaghirapan ko na makapasok dun sa weight category. So, yun. Looking forward ako kung ano yung mangyari sa akin sa Asian Games this October.
1: Nakakatulong ba sa'yo yun na parang ang taas ng expectation sa'yo?
0: Hindi ko nililito yung dito sa akin. Kasi hindi naman sa akin. Pero ako kasi yung maglalaro eh. Sila, di expect lang sa yun. Pero iba yung, di ba, iba sa sarili mo, iba yung maglalaro. So, mas maganda lang hindi mo naitindi yung kung ano yung expect nila sa'yo. Kasi alam mo yung sarili mo na binigay mo yung best mo, na prepare ka. Ginawa mo yung best mo to prepare, then kung ano man yung maging resulta na, yun na yun. Siyempre, bibigay ko yung best ko, hindi ko pag-uusayan. Pag-uusayan ko siya, bibigay ko yung lahat ng makakaya ko. Kasi gano'n naman lagi. Then, yung result, hindi ko na kasi siya, hindi ko na siya hawak, di ba? Pero I'll make sure na bibigay yung best ko kasi bumaba ako ng 52, di ba? So, bibigay ko yung best ko kasi kumaga yun. Pinaghirapan ko yung makapunta doon. Early this year pa lang, nagre-ready na ako for that. So, yun. Looking forward ako. Yung expectation, tingnan na lang natin kung ano yung lalabas sa result.
2: Yan po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay Annie Ramirez ng ating Philippine Jiu-Jitsu Team. That was last Friday. Pagbalik nila dito sa Pilipinas from Atlanta. The Jiu-Jitsu competition, October 1 pa po mag-uumpisa. That's next week pa, Thursday. So, as Annie said, nasa about 2-3 pounds above the 2-3 kilos, mga ganun, above the 52 kilograms ang current weight niya kasi ayaw niya ngang kunin agad yung timbang. Kailangan mag

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan panibagong tulong sa mga pampublikong sasakyan ang kinakasaan ng gobyerno sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
1: Ayon sa LTFRB, patuloy ang paghahanap nila ng paraan para mapagaan ang pasanin sa sektor ng transportasyon dahil apektado rin ito ang mga commuter.
0: Inirekomenda rin ng ahensya na itaas sa 20 pesos mula sa kasalukuyang 12 pesos ang diskwento sa petrolyo para sa mga pampublikong sasakyan. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
2: Binabalanse ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kakayahan ng mga commuter at pangangailangan ng mga PUV driver sa kanilang rekomendasyon na taas pasahe sa harap ng inaasahang muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, halos 5 piso kada litro ang itataas ng presyo ng gasolina, habang mahigit 8 pesos naman ang itataas ng presyo ng diesel at mahigit 6 na piso kada litro naman ang itataas ng kerosene.
3: Titingnan po natin dito yung kapasidad kung kakayanin pa po ng ating mga mananakay yung papamasahe na ating tong ilalabas kung itataas po natin o ito yung epekto naman po nito sa inflation po natin at yung of course yun naman pong anak buhay ng ating mga transport workers.
2: Tinitiyak naman ng DOE at LTFRB na tuloy-tuloy ang pinatutupad na 12 pisong diskwento kada litro sa mga UV Express at jeepney drivers. Ayon pa sa LTFRB, kanila na rin inirekomenda sa Office of the Executive Secretary na mas palawigin pa o mas taasan pa hanggang 20 pesos kada litro ang maging diskwento ng mga pampublikong sasakyan ngayong malaki na ang itinaas ng presyo nito. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga gasolinahan na sumunod sa itinakdang presyo ng petrolyo at kanilang hinihikayat na huwag matakot na isumbong ng mga motorista ang mga gasolinahan na magdadagdag ng presyo ng langis.
3: Huwag po kayong magdalawang isip na kung sa tingin niyo po ay siningil kayo ng mas mahal na hindi naman po dapat, ay huwag po kayong magdalawang isip na ireklamo po sa amin. Nakabukas naman po lagi ang aming complaint desk sa aming Facebook or pwede pong itawag sa amin yung mga po nag-overcharge po. At yun naman po pinasusunusokos naman po namin at pinagpapaliwanag namin kung bakit hindi po dapat kansilahin o suspendihin ang kanilang mga prangkisa because of overcharging po.
2: Samantala, mayroon namang tulong na ipinamamahagi ang pamahalaan sa mga modernized jeepney drivers kung saan may monthly financial assistance na 20,000 per unit sa loob ng 3 buwan, habang patuloy naman ang toll-free para sa mga provincial bus. Paiigtingin din ng ahensya ang kanilang pagbabantay laban sa mga kolorum na sasakyan dahil 20-40% ayon sa transport sector ang nawawala sa kanilang pang-araw-araw na kita. May rekomendasyon na rin ng DOE na alisin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo para makatulong din na mapababa ang presyo ng langis.
3: Alam po namin ang inyong pinagdadaanan po ngayon at kami po ay naghahanap ng paraan upang makatulong po kami sa inyo upang mapagaan po at mabawasan ang gastos sa operasyon dahil po dito sa taas ng presyo ng diesel at gasolina.
2: Binigyang diin naman ng LTFRB na naririnig at nakikita ng ahensya ang hinaing ng ating mga kababayan at magpapatuloy ang kanilang mga programa para kahit papano'y mabawasan ang kanilang problema sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. J.M. Thompson, para sa Bayan.
0: Nagpaalala ang Social Security System o SSS sa lahat ng miyembro na mayroon silang nakalaang emergency loan para sa mga apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nagbabalik si J.M. Thompson.
2: Tuloy-tuloy ang emergency loan program para sa mga miyembro ng Social Security System o SSS ngayong inaasahan na naman ang pagtaas ng presyo ng langis sa bansa.
4: Emergency loan program, ito po yung sagot namin natulong sa ating mga miyembro na naapektuhan po ng oil price increase.
2: Dahil kasi sa pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo dulot ng gulo sa gitnang silangan, nagkaroon ang SSS ng programang aagapay sa mga miyembro nito, lalo na sa mga driver. Sinimula ng programa noong December 2025 na may 26.68 billion pesos na pondo na sa ngayon ay 20 bilyon dito ay nagamit na ng mahigit 700,000 miyembro ng SSS. Target naman ng ahensya na matulungan ng 2.4 million SSS members na pwedeng mag-loan. Bukas din ito sa iba pang miyembro na nangangailangan tulad ng mga naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan sa bansa.
4: Magtatagal po yung programa up to April 30, 2027. Isang taon po ito open para sa mga miyembro natin.
2: Pagtitiyak ng SSS sa mga Pilipinong miyembro nito, kasunod ng Balikat ng Bayan Awards 2026, kung saan nakasentro ito sa kanilang ika-69 na anibersaryo na may temang bawat isa protektado, bawat bukas sigurado. Tiniyak ni SSS President and CEO Robert Joseph Montes de Claro na kanila pang paiigtingin ang pakikipag-ugnayan sa mga employer.
5: Mas padadaliin pa namin ang access sa system para makita kung tuloy-tuloy pa yung gulo. And probably we can even send reminders. Reminders na when was the last time na chinek mo kung nagbabayad ba sa SSS yung inyong kumpanya.
2: Binigyan linaw naman ni Declaro ang mga makukuha ng miyembro ng SSS sakaling hindi nito matapos ang sapat na panahon ng paghuhulog para maging pensioner.
5: Na lahat ng pera through the contributions na ibinigay ng miyembro ng SSS ay makukuha nila at the time of retirement. Hanggang hindi kayo nakakaabot ng 65, may pag-asa pang madagdagan yung pondo nyo sa SSS at tumubo ang inyong pera with the SSS. Whether it's in a form of lump sum at the time of retirement or it will be, mas gusto namin, for your protection, pension.
2: J.M. Thompson, para sa bayan.
1: Samantala, agaran ng mabibigyan ng tulong pinansyal ang mga pasyente sa pampublikong ospital matapos ipag-utos ng palasyo sa Department of Health ang pagpapabilis ng pagpoproseso ng mga claims sa ilalim ng MAIFIP program. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
6: Inatasan ng Malacanang ang Department of Health o DOH na pabilisin ang pagproseso ng mga claims sa ilalim ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program. Layo nitong matiyak na agarang makatatanggap ng tulong ang mga pasyenteng kailangan ng suportang pinansyal para sa pagpapaospital, gamot, emergency treatment, professional fees ng mga doktor at iba pang pangangailangang medikal. Kasunod ito ng pagpapalabas ng Department of Budget and Management ng 27.4 billion pesos na pondo para sa DOH sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Nasa 19.14 billion pesos ang ilalaan ng DOH Centers for Health Development para sa medical assistance sa pamamagitan ng mga regional network at partner healthcare facilities sa buong bansa. 4.35 billion pesos naman ang para sa mga DOH hospitals sa Metro Manila at mga rehiyon, habang 2.91 billion pesos ang para sa Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at Philippine Heart Center. Makatatanggap naman ng 950 million pesos ang University of the Philippines Philippine General Hospital, habang 52 million pesos ang ilalaan sa Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Centers. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mahalaga ang mabilis na pagproseso ng mga valid claim para magpatuloy ang serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga pasyenteng maliit ang kinikita. Sa pamamagitan anya ng MAIFIP, natutulungan ang mga pasyenteng matanggap ang kinakailangan nilang gamutan habang nasusuportahan din ang mga ospital. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking makukuha ng mga pamilyang nangangailangan ang nakalaang tulong medikal at pinansyal ng gobyerno. Carlo Candelaria, para sa bayan.
7: Tuloy-tuloy ang programa ng Department of Health, the Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MAIFIP para sa mga Pilipinong nangangailangan ng serbisyong medikal. Ang programa ay bukas sa mga Pilipinong walang trabaho at hindi kaya bukod sa zero balance billing, ang MAIFIP program ay saklaw ng lahat ng serbisyong medikal na kinakailangan o kakailangan yung mga kwalipikadong benepisyaryo kung saan pinaiigting pa ng pamahalaan na mapalawak at mas marami pang matulungan ang programa.
8: Nasa 8 milyon na po ang nabiyayaan itong tulong ng ating MyFee program. At kung ang tatanungin mo naman ay merong target, wala siyang specific na target. Ang gusto natin dito ay palawakin, no? Na mas marami pang mamamayang Pilipino ang matutulungan itong MyFee program.
7: Tinututukan sa ASEAN Economic Ministers Meeting ang pagpapatatag ng kalakalan at kooperasyon sa gitna ng mga hamon gaya ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at pagpapatibay ng supply chains. Ang iba pang detalye sa ulat ni Gab Villegas. Live, Gab.
9: Araw ngayon, ang ASEAN Economic Ministers Meeting ay tinalakay ng mga economic ministers mula sa Timog Silangang Asya kasama ang kanilang mga dialogue partners ang mga hakbang para patatagin pa ang kalakalan at mapalakas ang mga supply chain. Sa pagdaraos kanina ng AEM Minister of Commerce Consultation kasama ang bansang China, binigyan din ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang kahalagahan ng 25 taong konsultasyon at kooperasyon sa pagitan ng regional blackout ng China. Sa gitna ng pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo, pamasahe at aberya sa supply chain, nanawagan ang kalihim na mas paigtingin ang kooperasyon para sa mas malakas at reliable na kalakalan.
10: We must remain responsive to the needs of our economies and our people, especially when the road ahead becomes difficult. We meet at a time of heightened uncertainty. Pressure on energy and commodity markets and disruptions to supply chains are affecting businesses and households across our regions. For businesses, the effects appear in higher fuel and shipping costs. For families, they are felt in prices of transport, electricity, food, and other daily needs. We cannot prevent every disruption, but through close cooperation, we can strengthen our ability to respond, adjust, and move forward.
9: Noong 2024, umabot sa tinatayang $771 billion sa pagitan ng China at ASEAN, kung saan ang China ang pinakamalaking trading partner. Ipinagmalaki ni Chinese Vice Commerce Minister Yan Dong na patuloy ang paglago ng kalakalan sa pagitan ng China at ASEAN, kung saan umabot sa higit $1 trillion ang bilateral trade noong nakaraang taon. Anya, handa ang kanilang bansa na makipagtulungan sa ASEAN na labanan ang proteksyonismo, protektahan ang free trade provisions at isulong ang digital economy at regional integration.
11: China and ASEAN countries should work together to address difficulties and challenges, jointly defend our interests in economic cooperation and trade, promote the prosperous development of regional economy, and continuously create certainty to global economic and trade exchanges. We are ready to continue to firmly defend the unity and centrality of ASEAN, deepen strategic alignment, strengthen policy communication, promote economic integration, promote more open and inclusive regional economic and trade cooperation, and build a closer ASEAN-China community with a shared future.
9: Sa ginanap naman na 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting, umapila ang Pilipinas bilang chair ng ASEAN para sa pagkakaroon ng mas matatag na economic cooperation. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay ay ang digitalization, energy at food security, connectivity at ang pagpapatatag ng supply chain resilience. Ngayong taon ay simula rin ang implementasyon ng ASEAN Community Vision 2045 at ang ASEAN Economic Community Strategic Plan 2026-2030 para sa pagkakaroon ng direksyon sa pamatagalang economic development. Sa isinagawa naman na ASEAN Economic Ministers Plus 3 Consultation, binigyan din ni Secretary Roque ang lumalaking ugnayan ng ASEAN kasama ang China, South Korea at Japan, kung saan umabot sa $1.2 trillion ang naging two-way trade noong 2024, habang umabot naman sa $44.4 billion ang naging foreign direct investments ng tatlong bansa. Nagkasundo naman ang tatlong bansa sa pagpapanatili ng matatag na free trade, lalo na sa gitna ng mga hamon tulad ng digital transformation, energy transition at ang pagpapatibay ng supply chains. Ay sa mga oras na ito ay katatapos lamang ng 5th Regional Comprehensive Economic Partnership Ministerial Meeting o ang 5th RCEP, MM at bukas naman ay nakatakda namang isagawa ang mga consultation meetings kasama ang European Union, United Kingdom, Russia, Canada at India para yan sa huling araw ng 58th ASEAN Economic Ministers Meeting dito sa Pasay City. Yan muna ang update mula rito sa International Media Center. Balik sa ICE.
0: Maraming salamat, Gab Villegas. Nagpasalamat ang ilang magsasaka sa probinsya ng Cagayan dahil sa mga tulong na natanggap nila mula sa Philippine Crop Insurance Corporation sa ilalim ng handog ng Pangulo Program. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas, Tugagaraw.
12: Isa si Nanay Rosemary ng Bayan ng Amulong dito sa Cagayan Province sa mga nakatanggap ng tulong mula sa Philippine Crop Insurance Corporation makaraang masiraan ng pananim dahil sa El Nino.
13: Natanggap mo ako ng 8,000 sa PCIC para tulong nila sa pinanim namin mais. Wala kasi kaming makuha.
12: Nabigyan din ng livelihood assistance ang mga miyembro ng Irrigators Association sa Lalawigan.
14: Masaya kami dahil kami ang isa sa mapalad na napili na nabigyan ng livelihood program na galing sa ating mahal na Pangulo po.
12: Ang mga tulong na natanggap ni Nanay Rosemary at Kuya Reynante ay bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa mismong kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagmamalaki ng National Irrigation Administration o NIA Region 2, tuloy-tuloy ang pag-alalay nila sa mga magsasaka sa Lambak, Cagayan na itinuturing ng Pangulo na mga bagong bayani upang mapalago pa ang kanilang kabuhayan.
14: Maganda yung kanilang reception sa ating programa. Sigurado ko, angat yung kanilang kabuhayan kasi nga meron na silang livelihood programs at natutulungan din natin sila sa kanilang operation and maintenance ng kanilang mga irigasyon sa pagbibigay natin ng ating mga subsidiya ng operation and maintenance.
12: Sa kanyang pangunguna sa pamahagi ng tulong, binigyang diin ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang layunin ng Pangulo ang maiparamdam sa mga Pilipino ang serbisyo ng pamahalaan.
15: Ang ating mahal ng Pangulo po ang pinakamahalaga sa kanya na tunay na handog sa ating lahat. Iyong pagkakataon po na makapagbigay ng serbisyo sa inyong lahat. Hindi lang ang serbisyo, pero mailapit po yung serbisyo sa inyong lahat.
12: Sa buong probinsya, libo-libong individual at pamilya ang nahandugan sa pagsasama-sama ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang magbaba ng mga serbisyo at programa. Mula rito sa Cagayan, para sa Integrated State Media, April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bagong tahanan, bagong simula. Yan ang hatid ng pabahay ng pamahalaan para sa mahigit 200 pamilya na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
16: Hindi lubos maisip ni Ate Dina V ng Barangay Kalbayog, Malilipot, Albay na isa siya sa mabibigyan ng pamahalaan ng pabahay. Malaki ang pasasalamat niya dahil sa wakas ay panatag at wala na siyang pangamba sa tuwing nagkakaroon ng pag-aalboroto ang Bulkang Mayon.
17: Napakaganda po yung proyekto nito. Talagang makakatulong talaga sa mga malapit sa Bulkan. Maraming salamat po sa inyo. Sana po humawa pa yung buhay ninyo at marami pa kayong matulungan. Ayun po. Sana po mas marami pang proyekto para sa lahat.
16: Tuloy rin ang hanap buhay ni Nanay Elsa sa kanyang bagong tahanan kasama ang kanyang mga apo. Para sa kanya, higit pa sa isang bagong bahay ang kanilang natanggap. Ito ay bagong simula at mas ligtas na buhay para sa kanyang pamilya.
18: Salamat. Kasi nagkaroon kami ganito ng bahay.
16: Higit 200 pamilyang apektado ng nagdaang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay ang nabigyan ng pabahay ng National Housing Authority sa Phase 1 ng Malilipot Resettlement Project. Prioridad nito ang mga pamilyang 7 buwan na namalagi sa itinayong tent city ng Department of Social Welfare and Development o DSWD noong kasagsagan ng pag-aalboroto ng Bulkan. Kumpleto sa disenyo at pangangailangan ng mga binipisyaryo ang bawat housing unit tulad ng maayos na supply ng tubig at kuryente.
19: Yung phase 1 po is 99% na yan. So inaantay na lang po namin yung kasi meron po yung individual titling. Kumbaga yung kada lote, meron siyang titulo. Kami po mag-aasikaso, kami ang magpaprasa.
16: Mula sa pangamba ng pag-aalboroto ng Bulkan, may bagong tahanan ng masisilungan ang mga para sa Integrated State Media. Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tiniyak ng Education Department at ang Department of Social Welfare and Development ang patuloy na suporta sa pamilya ng mga biktima ng shooting incident sa isang paralan sa Cotabato City. Yan ang ulat ni Orea Marie Beleguera ng PIA Soxergen.
20: Personal na pinuntahan ni DepEd Secretary Sonny Anggara ang Banga National High School upang suriin ang sitwasyon at mga kailangang hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Binigyang diin ng kalihim ang pagpapaigting ng security measures sa mga paaralan, kabilang ang hakbang sa seguridad at mga intervention para sa mental health ng mga mag-aaral.
21: Yung security measures po natin, kapakot, yung siguro pag-search sa umaga, sa pasukan. Pero siyempre, hindi lang yun eh. Pati yung mental health ba ng ating mga bata, parang napaitingin natin yung interventions natin.
20: Samantala, binisita din ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga nasugatan at mga pamilya ng mga mag-aaral na nasawi sa insidente. Tiniyak ng kalihim na sagot ng pamahalaan ang mga gastusin sa ospital at patuloy ang suporta ng DSWD sa mga apektado. Nagsigawa rin ng psychological first aid ang DSWD kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
22: Alam ko, there's no amount of words that I will say to take away the fear, the sadness, or the mixed emotions. I just want you to know na pagkabagamat nasa ibang departamento kami, we are with you, the DepEd family, in these very trying times. Kasama niyo kami. Kasama niyo yung mga naka-red vest namin. Hindi mo kami bibitaw hanggang matulungan mo namin kayo in these very difficult times.
20: Samantala, nanawagan naman si South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand R. Hernandez para sa mas mahigpit na hakbang upang mapigilan ang access ng mga bata sa mga baril.
23: Definitely, siguro i-fast track sa Congress nga ipasa dayon ang bill nga ipa-implement ang banning sa access sa kabataan. Hindi na nilango-lango. We will have to take this seriously.
20: Kasulukuyan namang nagsasagawa ng safety and security assessment sa mga paaralan sa South Cotabato. Dahil dito, pansamantalang suspindido ang face-to-face classes sa mga pribado at pampublikong paaralan sa probinsya. Mula dito sa Coronadal City sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Aurea Marie Belhera ng Philippine Information Agency, Soxergen.
1: Bukod sa nihilistic violent extremism, tinitingnan din ng otoridad ang anggulo ng Satanism dahil tila sinapian umano ng demonyo ang shooter sa Banga National High School. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
24: Sa nakalipas na 4 na buwan, sunod-sunod ang nangyaring insidente sa iba't ibang paaralan sa bansa kung saan mga minor de edad ang sangkot. June 22, naitala ang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. 3 ang naitalang patay at maraming iba pa ang nasaktan. August 18, nangyari naman ang isa pang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. 2 estudyante ang namatay, kabilang na ang shooter. At nitong nakaraang linggo lang, isa na namang shooting incident ang naitala sa Banga National High School sa South Cotabato. 3 ang kumpirmadong patay. Sa likod ng mga insidenteng ito, ang nihilistic violent extremism ang itinuturong nagturo sa mga bata online na maging violente. Lumalabas sa investigasyon na Abril pa lang daw nang pumasok ang shooter sa Banga South Cotabato sa grupo kung saan siya hinubog para gumawa ng krimen.
25: Yung bata ay isigido talaga. Hinubog ang utak niya ay parang sinapian na siya ng demonyo at hindi na makuha. Hindi na makalal yung pinasok ng mga pag-iisip sa kanyang pagkatao. Isa dito ang pinigyan niya ang Satanism, Nazism, Nihilism, anti-LGBT.
24: Kaya sabi ni DILG Secretary John Vicrimulia, minamadali na nila ang pag-block sa access sa buong Pilipinas sa mga website kung saan ginugroom ang mga bata na gumawa ng ganitong insidente.
25: Ang mga sites na ito ay kailangan na itigil niya. Internet is not the access to the internet is not too far. Internet is a force of good. I totally believe in it. Lahat tayo. It has advanced humanity in the energy of it. Advanced the country in such ways we could never imagine. But it is gone too far. This is the dark side of the progress. This is the dark side of unlimited access to internet. election. And it's time that we act as a country. It is time that we act as a community.
24: Ayon naman kay ating Chief PIO Police Colonel Allen Reyco, dalawang website na ang napablock ang access sa buong bansa ng NTC.
2: These websites espouses yung mga real world violence, yung sinasabi natin nag-groom na sila and binibigyan ng parang tasking starting from yung mga mababaw lang na tasking, you go to your corner store, do this, ganun, until such time na yun na nga, mapupunta na dun sa active shooter, pamamaril, at pananakit na po sa tunay na buhay.
24: Bukas, magtutungo daw sa Remulla sa Kongreso para hilingin ang dalawang bagay. Una, ang pag-regulate sa paggamit ng social media sa 16 pababa at pag-regulate sa baril, maging ito man ay legal o loose firearms.
3: Sabi ng DILG, tragedy that has gone on for too long na. Itong sunod-sunod na nangyayari sa mga paaralan, lugar na dapat sana ay naguhubog sa mga bata para magkaroon ng magandang bukas at hindi baunin habang buhay ang bangungot na dala ng trahedya. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
1: Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Sagip Bata Act. Kabilang ang panukala sa priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, layo nitong paigtingin ang kakayahan ng mga law enforcement agency contra nihilistic violent extremism at age verification para sa mga online platform. Binigyang diin ang kahalagahan ng panukala sa harap ng ilang insidente ng pamamaril sa mga paaralan kung saan ang shooter ay menor de edad. Dagdag pa niya, kailangang tugunan ang lahat ng aspeto na nagbubunga ng kapahamakan sa mga kabataan. Dapat anyang mahuli at managot ang mga online rumor na nagdudulot ng masama sa kanila. Samantala, aprobado na rin ang Comprehensive School Safety Act. Sa ilalim ng panukala, inaatasan ng mga paaralan na bumuo at i-update ang kanilang school safety plan kada taon. Kailangan din na may school safety handbook ang bawat paaralan na naglalaman ng safety policy, emergency procedure, support services at school code of conduct.
7: Hiniling ng Department of Information and Communications Technology sa Meta ang parent company ng Facebook na gamitin ang kanilang artificial intelligence para alisin ang mga content na may kaugnayan sa pang-abuso. Tinukoy ng DICT ang umani pagkalulong ng kabataan sa nakababahalang group at content online na sinasabing konektado sa pamamaril sa loob ng paaralan. Ayon sa DICT, hinihintay na ng ahensya ang tugon ng Meta para maisa-formal ang mga Memorandum of Understanding na maglalagay ng child safety features sa Facebook. Mas mapabibilis ang mga transaksyon sa mga serbisyo ng pamahalaan matapos lagyan ng Artificial Intelligence o AI ang eGov Super App na opisyal ng inilunsad ng Department of Information and Communications Technology. Kung ano yan at paano yan ginagamit, alamin sa ulat ni Clayzel Pardilia.
4: Kung saan-saang online platform na napunta si Braille, makahanap lang ng tips sa paggawa ng resume at mga available na trabaho. Nang mahay naman, naging mahirap din para sa kanya ang pagpoproseso ng mga dokumento na kailangan sa kanyang trabaho.
5: Pipila pa ako sa opisina and then magli-leave pa ako kasi tuwing weekdays lang yung bukas. So, time-consuming talaga siya for me po.
4: Pero ang problemang yan, sagot na ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ngayong araw kasi, nilagyan na ng ahensya ng Artificial Intelligence ang eGov Super App. Ito ang eGov AI. Pumunta lamang sa eGov Super App at hanapin ang itrabaho. I-type ang iyong credentials at ang AI na ang gagawa ng resume mo. Pinagtutugma rin ito ang education at experience ng user sa mga available na trabaho.
6: Pagka AI ka, di ba, magsusubscribe ka pa. Ito, libre na to eh. At the same time, yung uses niya specific for government use. So, yun yung address niya para mas mabilis yung pag-access ng government services.
8: May AI assistant na rin sa eGov Super App na mabilis natutugon sa mga tanong ng user. May translator din para maintindihan kung anumang wika o dialekto ang gamit ng account holder. Halimbawa, tanungin natin, ano ang requirements sa pagkuha ng NBI clearance? I-send? At sa loob lamang ng ilang segundo, lalabas na yung sagot. Eto na, lumabas na yung mga kailangan para makakuha ng NBI clearance.
4: Layo ng DICT na gawing mas mabilis at maayos ang transaksyon sa gobyerno. Ngayong araw din, pinarangalan ng DICT ang mga natatanging IT engineer at developer na nakagawa ng AI system na maaring ilagay at makapagpapabuti sa eGov. Kabilang sa pinarangalan sa eGov PH Hackathon 2026, walang iba kundi si Bryle na gumawa ng AI agent.
5: For example, magre-renew ng NBI clearance, mag-check ng SSS contributions mo, magfa-file ng e-report. So, utusan mo lang siya na file an e-report, prepare my e-travel declaration, and siya na yung gagawa for you.
4: Limang participants ang nagwagi at nakatanggap ng tig 100,000 pesos na premyo na isang DICT na hikayati ng mga IT na tumulong na solusyonan ang mga problemang kinahaharap ng mga Pilipino gamit ang teknolohiya. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
9: Iniimbestigahan ngayon ng Office of the Ombudsman ang nadiskubring umanay ghost internet scheme sa mga internet service ng program ng DICT sa buong bansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
10: Nakatutok ngayon ang imbestigasyon ng Office of the Ombudsman sa umanay ghost internet na kalakaran sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa buong bansa, kung saan sinisingil ang gobyerno para sa serbisyong internet na hindi naman aktwal na naibibigay. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, bilyong-bilyong piso ang ibinabayad ng gobyerno para sa IT system na may technical requirement para sa kinakailangang software ng isang ahensya. Pero pagkatapos na ma-install ang hardware at pumasa sa inspeksyon, ay papalpak o hindi pala gumagana.
11: Nobody actually checks. And there comes the loophole. A contractor can install cheaper, outdated, or even fake software while still charging the government full price for the real thing. Because nobody verifies the software after the hardware is approved, the overpricing goes undetected.
10: Nadidiskubre anya ito oras na bumagsak ang network o nabubusisi na ito. Nakasentro sa Department of Information and Communications Technology ang kasalukuyang fact-finding investigation na kanilang isinasagawa na may kaugnayan sa free internet para sa publiko.
11: Kasi pag tinanong mo naman yung mga tao na nakatanggap kuno ng free wifi, wala naman talagang lumalabas na wifi doon. Diba? So ang ini-install yung hardware lang, pero ang point of question o yung subject ng investigation, yung software, bakit hindi gumagana yan? Kaya parang linoloko na lang ho yung taong bayan dahil sinasabi na may free internet, free wifi.
10: Kasama sa nais malaman ng anti-graft body kung actual bang na-install at gumagana ang mga ito at kung sinisingil ang pamahalaan kahit hindi na i-deliver ang serbisyo. Titingnan din kung makatwiran ang halaga ng hardware, software at serbisyo at kung sinong nag-aproba o nagpalabas ng pondo para sa proyektong hindi naman na i-deliver. Ayon sa DICT, wala pang formal notice na natanggap ang ahensya pero bukas sila sa investigasyon. Binigyan din ng DICT ang zero tolerance nito sa korupsyon, kabilang na mga kontratang hindi natutupad at mali umapanin lang na paglalarawan sa mga deliverable. Kabilang sa mga ipinatutupad nito ay ang mas mahigpit na service level agreement, pinagbuting pamamahala ng mga kontrata, regular na internal audit at mas mahigpit na performance evaluation. Inanunsyo rin ng DICT na maaari nang makita ng publiko ang free wifi monitoring system sa kanilang website para makita ang performance ng Wi-Fi for All program ng pamahalaan. Rod Lagusad, para sa bayan.
9: Nagpapaulan ng low pressure area at habagat sa bansa.
7: Ayon sa PAGASA, ang low pressure area na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa line na 1,935 kilometers silangan ng Silangang Visayas ay may chansang maging bagyo at pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes o sa Sabado. Kung mangyari yan, ito na ang tatawaging Bagyong Queenie. Base sa initial forecast ng potential na bagyo na ito, hindi naman ito nakitang tatawid sa kalupaan pero may posibilidad na magpaulan ang buntot o ang trough nito sa ilang bahagi ng bansa sa weekend. Bukas sa Luzon, magpapatuloy naman ang mas tuyo at maaraw na panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon. Maliban na lang sa posibleng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag na localized thunderstorms. Magdadala ng bagyong maulap na panahon at pulupulong pag-ulan ang habagat sa Palawan at Mindoro provinces sa Visayas. Ramdam din ang epekto ng LPA sa labas ng bansa, magdadala pa rin ng maulap at maulang panahon sa Bohol, Silangang Visayas o Samar at Leyte provinces, ang trough o yung buntot ng LPA. Abot din ang trough sa Davao Oriental, sunny weather naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Safe at stay dry, laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Paano panahon niya? Inabot ng mahigit 1,000,000 piso ang pinsala sa BRP Datu Magat Salamat matapos banggain ng China Coast Guard noong nakaraang linggo. Sabi ng DFAR, dapat na magbayad ang China. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
12: Hindi dadalo ang China sa ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM Plus na idadaos ngayong linggo kung saan tumatayong chair ang Pilipinas. Formal na itong nagbukas ngayong Lunes sa Subic, Zambales na pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
13: Pag hindi sila talaga yung nag-host ng event, hindi rin maganda ang participation nila. Kasama naman talaga sila sa ADMM Plus, pero we have to realize din ano, na it creates a difficult situation dahil sa mga ginagawa nila.
12: Kabilang sa plus countries na lalahok sa naturang pagpupulong ng ASEAN ang Estados Unidos, Japan, Australia, New Zealand, South Korea, Russia at India. Magkakaroon din ng sea phase o ang paglalayag ng mga barko mula sa ilang kalahok na bansa.
14: Face the clock! Face the clock! Face the clock now! Face the clock!
15: Quarter! Fourth quarter! Fourth quarter! Collision!
12: Samantala, hindi lamang may tuturing na simpleng paglabag sa regulasyon sa karagatan ang ginawang pambabangga ng China Coast Guard sa BRP Datu Magat Salamat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR noong Biyernes, 54 nautical miles mula sa Palawan. Ayon kay Secretary Teodoro, may ginagawang hakbang ang gobyerno para tugunan ang panibagong harassment ng China.
13: Kasi unarmed vessel ito, BIFAR vessel ito, no? At no rhyme, no reason. Kung ako nga, sinabi ko nga, actually, kung may nasaktan doon, that's a criminal act na ginawa nila. So, we will be addressing that. I'm not going to talk about specifics now, pero definitely, our personnel are already developing options for addressing this.
12: Walang nasaktang crew mula sa barko ng BIFAR sa mga nagtatanggol pa sa ginagawa ng China, sagot ng kalihim.
13: We are not playing the victim, but we are just bringing facts to light na dati hindi lalabas yan. Ngayon nilalabas natin. Meron pa nga daw nagsabi na tama yung China doon kasi beyond our territorial sea. Yan ano na yun, not acceptable na yun at katrayduran na sa Republika ng Pilipinas yun, plain and simple.
12: Pinagbabayad naman ng BIFAR at China dahil sa malaking pinsalang tinamo ng BRP Datu Magat Salamat na aabot umano sa 1.4 million pesos kabilang sa napuruhan ng main railings ng barko, metal stanchions at support structure dahil sa pagbangga ng China Coast Guard. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Sa Day 27 ng impeachment trial kung saan tinatalakay ang Article 2 o umano'y unexplained wealth, sumentro ito sa mga kumpanyang naging bahagi o iniuugnay kay Vice President Sara Duterte sa pagharap ng ikatlong testigo ng prosekusyon. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
0: Nanatilo muna si Vice President Sara Duterte bilang incorporator at miyembro ng Board of Directors ng Metro City Chow Food Corporation. Nakaregister ang kumpanya sa Securities and Exchange Commission noong August 4, 2016. Batay sa Articles of Incorporation at General Information Sheet mula SEC, nagsilbi bilang opisyal ng kumpanya si Vice President Duterte noong 2018 hanggang 2021, 2022 hanggang 2024, at 2025. Naitala rin na may 20% ownership si Vice President Duterte sa kumpanya. Bukod dito, naging bahagi rin siya ng executive committee ng kumpanya.
16: Lumalabas dito sa table na may nakasulat na member-compensation committee. Sino po ang member ng compensation committee based dito?
17: Ayon nga po sa 2018 to 2021 GS, si VP Sara Duterte po ay parte ng executive committee. Actually po, member po siya ng compensation committee.
16: Ano ho bang ibig sabihin ng executive committee?
17: Ang executive committee po ay usually composed po siya ng mga tatlong director na ang layunin po ay magbigay ng maagarang solusyon o desisyon sa mga usapin ng organisasyon o ng kumpanya. As compensation committee po, sila rin po ang nag-aaral tungkol sa compensation package ng mga empleyado. Yun po ang aking nalalaman dito.
16: Okay, so bukod ho sa pagiging director ni VP Sara, siya po ay member ng compensation committee doon sa executive committee. Tama po ba?
17: Yan po yung nakalagay sa kanilang GIS.
0: Kabilang sa pinatatakbo ng Metro City Chow Food ay restaurant, coffee shop, refresher parlor, cocktail bar at catering services. Inusisa rin ang GenCorp Industries Incorporated na idineklara sa 2024 at 2025 sell-in ni Vice President Duterte. Pero hindi lumabas ang pangalan niya bilang incorporator o director ng kumpanya. Ganito rin sa Times Square B Food Corporation kung saan wala ang pangalan ng Vice Presidente sa AOI at GIS ng kumpanya. Sa Cali 88 Food Corporation, nakalagay ang asawa ng Vice Presidente na si Attorney Manasseh Scarpio bilang chairman at president ng kumpanya mula 2022 hanggang 2024. Wala rin umanong naideklarang dividends para sa ilang kumpanyang iniuugnay kay Vice President Duterte. Samantala, tinanong ni Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian sa Del Rosario kung may paglabag sa batas sa pagkakaroon ng corporate position ang Vice Presidente.
18: Base po sa inyong experience, posible bang violation to ng Article 7, Section 3 of the Constitution? Kasi nakasulat po dito, bawal po yung participate in any business.
17: Opo.
18: So may violation po in this, may violation dito sa Article 7, Section 13.
17: Ang sinabi po kasi ay huwag kang magkaroon ng ibang opisina. You should not hold office, employment, at engage in other profession during the term of office. Even to participate.
0: Muling sasalang sa witness si Del Rosario bukas para sa cross-examination at interjection ng iba pang senator judges. Bernard Ferrer para sa Bayan.
19: Pinagpapaliwanag ng NBI ang mga personalidad sa tatlong distrito sa DPWH Region 11 hinggil sa mga umano'y natuklasang maanomalyang proyekto. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
21: Inisyuhan ng sabina ng National Bureau of Investigation ang mismong regional director at ilang mga opisyal mula sa tatlong distrito ng DPWH Region 11 dahil sa mga nakita ng ahensya na kahina-hinalang proyekto. Sa sabinang inisyu ng NBI sa direktor ng DPWH sa rehiyon, makikitang sa halos lahat ng proyektong finlag ng NBI, puro Genesis 88 ang nakalagay na kontratista. Marami rin sa mga gustong imbestigahan ng NBI nasa ilalim ng distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte. Ang 1.9 billion pesos na halaga ng flood control project sa distrito ni Duterte nasa ilalim din ng kontrata ng kumpanyang Genesis 88. Giit ni NBI Director Melvin Matibag, malapit sa mga Duterte ang nasabing construction company. Kabilang din sa mga pinahaharap ng NBI para sa masusing investigasyon ang GEMA Construction Supply at Commission on Audit. Pinatutsagahan naman ng kongresistang si Duterte ang pagtukoy ni Matibag bilang red flag na mga proyekto sa kanyang distrito. Nais din na nilang makita ang mga ebidensya na naglalaman ng sinasabing mga red flag na proyekto. Kinwestiyon din ng mambabata sa mga proyekto sa distrito ni Laguna Representative Ann Matibag na anya'y nahaharap din sa mga alegasyon. Sinagot naman ito sa isang pahayag ng kongresistang si Matibag at sinabing magkaiba ang investigasyon sa distrito ni Duterte at sa kanyang nasasakupan. At dapat lamang anya itong masiyasat base sa mga katotohanang nakapaloob sa magkahiwalay na proyekto. Nauna nang sinabi ng DPWH na handa silang makipagtulungan sa NBI para sa investigasyon.
2: Meron na kaming sinumite sa ombudsman ng mga dokumento, hindi lang sa Davao City, kundi sa buong Pilipinas. No? At kaya nga sinabi ng ombudsman mismo na halos 200 ang kanilang case list ngayon. No? We will cooperate with every investigation that is ongoing or that will be open. No, yun naman ang trabaho natin.
21: Inaasahang haharap sa Webes sa mga inisyuhan ng subpoena ng NBI. Sheila Natividad para sa Bayan.

0: Sa Ulac Probinsya, pinuri ni Associate Justice Maria Philomena Singh ang Naga City Justice Zone sa unang araw ng Justice Sector and Coordinating Council Summit matapos makapagtala ng malaking pagbaba sa congestion rate ng mga detention facilities sa lugar. 4 na taon ang nakalipas na umabot sa 300% ang congestion rate sa mga piitan sa Naga City. Ngayong taon, nasa 50% na lang ito. Iniugnay ang pagbaba sa pagtutulungan ng mga ahensya sa ilalim ng JSCC, kabilang ang Korte Suprema, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government. Line and Justice Zone approach na pag-ugnayin ang mga sangay at ahensyang sangkot sa justice system para mas maayos at mas epektibong matugunan ang mabilis na pag-iral ng hustisya sa bansa.
1: Pinalalakas pa ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 12 ang kahandaan ng rehiyon pagdating sa pagresponde at paghahanda sa mga sakuna. Yan ang ulat ni Christian Matuliano ng PIA SOC Surgeon.
2: Ang SOC Surgeon ay ilang beses nang sinubo ng iba't ibang kalamidad. Kung kaya't patuloy na pinalalakas ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 12 sa pangunguna ng Office of Civil Defense ang kahandaan ng mga lalawigan at lungsod laban sa sakuna. Sa katunayan, kamakailan ay isinagawa sa Old Bulatukan, Makilala, Cotabato Province ang Rescue Olympics 2026 na nilahukan ng mga search, rescue and retrieval teams sa rehiyon. Sinubok sa aktibidad ang bilis at koordinasyon ng responders sa simulated emergency habang pinalalakas ang kanilang kaalaman at kahandaan.
3: Pakakatulong ito sa mga community namin, sir, para at least sana makikita din nila, sir, ang ginagawa namin para mas lalong makapagbigay ng ano sa mga komunidad, lalo na yung kung gusto din nila maging ng trabaho namin, at least kami ay tutulong din, sir, para magkaroon sila ng training, gagawa kami ng paraan, tutulungan namin sila para may alam din sila, sir, para mas madali yung ano, sir, ang pagligtas ng buhay kung kinakailangan.
2: Ang Rescue Olympics ay isinagawa kasunod ng third quarter nationwide simultaneous earthquake drill na ginanap isang araw bago ang aktibidad. Nanilawakan ng mga residente sa komunidad at ipinakita ang disiplina at kamalayan sa panahon ng sakuna.
4: Hindi natin ma-predict ang mga calamities, but we can choose to save lives by having exercises and drills like this para ma-reduce natin ang reaction time, and that means saving lives and saving communities. So asahan natin na ang inyong Office of Civil Defense, pamumuno ni Yusik Harold Cabreros, ay patuloy na nagbibigay ng capacity building training para sa ating mga local disasters response teams.
2: Ang aktibidad ay nagsilbing paalala na ang isang malakas na lindol ay hindi natin kayang pigilan. Ngunit ang mahalaga ay ang ating kahandaan. Mula rito sa Cotabato Province, para sa Integrated State Media, ako si Christian Matuliano ng Philippine Information Agency SOC Surgeon.
0: Sa ilalim ng ilulunsad na Bakuna Eskwela Program, target ng Health Department,

0: Coronavirus o HPV vaccine. Ang mga piling grade 5 female pupils na hindi nakatanggap ng HPV vaccine noong 2025 ay maaaring makatanggap ng one dose nito sa implementasyon ng school-based immunization sa susunod na buwan. Ayon sa DOH 11, malaki ang maitutulong ito sa mga estudyante laban sa mga vaccine-preventable diseases, kabilang ang pagsuporta sa population immunity.
1: Historically, no, hindi po first time na nating i-conduct ito. But during the COVID-19 pandemic, no, we shifted to community-based since wala pong school during that time. And 2025, we did conduct it. And although we were flagged by hindi po gaano kadami yung ating mga bakuna during that time, and that's why for this year, we are really prepared, no, for a massive vaccination drive in our school, in our schools in Davao region.
0: Target din ngayon ng DOH 11 na makatanggap ang nasa 105,707 grade 1 pupils at 105,001 grade 7 pupils ng measles, rubella at tetanus diphtheria vaccines. 54,972 grade 4 students naman ang makatatanggap ng human papillomavirus o HPV vaccine. Sisimula ng vaccine sa buwan ng Oktubre at maaaring palawigin hanggang sa buwan ng Disyembre. Hinahanda na ang master list ng mga estudyante at sinisigurong makuha ang parent o guardian consent requirements. Magsasagawa rin ng orientation para sa mga magulang.
1: Wanted to emphasize here is we are aligning, no, with the Department of Education with regard to their school terms already. So that's why our local government units are directly involving themselves as to the schedules, no, para makuha ko talaga natin yung presensya ng ating mga bata in the school.
0: Janessa Felix, para sa Bayan.
2: Para sa iba pang updates at balita ay follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH. Bayan, 95 days na lang, Pasko na. At yan po ang maiirita balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: At hanggang buka, sa ko si Dayan Kerer ng inyong Pambansang TV para sa...
4: Yung pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng

0: aming tinatanim.
1: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay maging matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
2: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
1: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
3: To give the facts the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
1: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarif Paudak dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's a Monday, September 21, 2026. At ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. At tayo din po ay pansamantala napapakinggan sa 104.3 FM, The Capital, dito sa Metro at Mega Manila. Kumusta, kumusta? Kumusta inyong araw? Kumusta inyong weekends? Maulap? Oo, medyo maganda-ganda ang dating ng weekends ngayon. At syempre, ngayong araw, no, hindi masyado maulan. Although umulan daw kaninang umaga, hindi ko napansin. No, in some parts of Metro Manila, pero dito naman sa the rest of the day, eh okay naman. Marami tayong pag-uusapan ngayong araw dito sa ating programa Salam Radio. Kasama pa rin yung lingkod Nords Maguindanao at makakasama tayo mamaya ni Princess Habiba Sarif Paudak dyan sa may Makati. Ayan, para pag-usapan ang or dun sa event na pinuntahan, ayan, yung Salam team ay nasa Makati. Ayan, mamaya malalaman natin kung ano nga ba yung event na yun. But anyways, ang importante is that everybody is happy, na everybody is well. Alam natin na medyo may mga pinagdadaanan pa, pero tuloy pa rin, iga nga, no? Tuloy pa rin ang laban. Para sa ating mga detalye or para sa ating headlines,
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Para sa ating headlines, ang ating mga balita, panukalang sagip bata act pasado na sa Senado. Walang Pilipino maapektuhan sa mga pagsabog or naapektuhan sa pagsabog sa Saudi Arabia ayon sa DMW. COMELEC pinayagan ng ituloy ang PUB fuel subsidy LTFRB ng LTFRB kahit may umiiral na election ban. Human Resources for Health ng DOJ Center for Health Development Northern Mindanao nagkaisa sa BUA 2026 Leadership and Mental Health Summit. NCIP, BPC, Sanipuersa sa para sa documentation ng indigenous peoples o indigenous cultural communities sa Pangasinan. DOST 10 at mga katuwang na ahensya sumailalim ng 5 araw na pagsasanay kaugnay sa pinaigting na distress risk reduction gamit ang makabagong teknolohiya.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: At yan po ang ating mga, eto na, ang detalye ng ating mga balita sa gabing ito.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Panukalang sigib bata act pasado na sa Senado. Alamin natin ang detalye mula Senado, ihatid sa atin ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Aprobado na ng Senado sa ikatlo tuling pagbasa ang panukalang sagip bata act o ang Senate Bill 1819 na naglalayong palakasin ang proteksyon sa mga bata laban sa online sexual abuse, exploitation at iba pang uri ng online violence. sa kanilang mga pahayag ng suporta sa panukala, binigyang diin ni na Senadora Risa Ontiveros, Senador Kiko Pangilinan at Senador Joel Villanueva ang pangangailangang palakasin ng mga mekanismo ng gobyerno at pribadong sektor para maiwasan ang pang-aabuso sa mga bata online. Sa ilalim ng panukala, palalawakin ang mga hakbang laban sa online grooming, luring, child sexual extortion, image-based sexual abuse, live-streamed exploitation at produksyon at distribusyon ng child sexual abuse and exploitation material, kabilang na ang mga AI-generated o manipulated sexual depictions ng mga bata. Inaatasan din ang technology platforms, internet intermediaries, payment service providers at virtual asset providers na magpatupad ng mga safety measures, reporting channels at age assurance o age verification mechanisms. Ayon kay Pangilinan, tinatayang nasa 2 milyong batang Pilipino ang nakaranas ng malulubhang uri ng online sexual abuse o exploitation batay sa UNICEF, ECPAT, Interpol Disrupting Harm Study. Samantala, sinabi ni Ontiveros na siyang pangunahing sponsor at author ng panukala na dapat sabayan ng sapat na pondo at kagamitan ang mga bagong tungkuling ipinagkakatiwala sa mga law enforcement agencies, partikular sa Philippine Internet Crimes Against Children Center, na nagbabala rin ang senadora laban sa anumang pag-antala sa panukala dahil sa interes ng malalaking technology companies. Ayon naman kay Villanueva, mahalagang matiyak na hindi lang mananatili sa papel ang batas, kundi maipapatupad ng epektibo para maprotektahan ang mga bata laban sa pang-abuso at exploitation. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Eh, maraming salamat, Ninfa Asuncion. Samantala, tuloy-tuloy tayo, mga Pilipino na apektado ngayong mga sa nangyayaring mga pagsabog, or mga Pilipino hindi apektado sa mga sa nangyaring mga pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia, ayon sa DMW. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Diane. Iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na walang Pilipinong naapektuhan sa sunod-sunod na pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito'y matapos na atakihin ng mga Houthi militant gamit ang drone at ballistic missile ang Riyadh at ilang energy sites sa baybayin ng Red Sea noong gabi ng Biyernes hanggang umaga ng Sabado, September 18 at 19. Ayon sa DMW, patuloy na minomonitor ng ahensya ang sitwasyon ng mga Pilipino roon sa tulong ng kanilang migrant workers offices, katuwang ang Philippine Embassy at Consulate. Nakaantabay anila ang mga ito para umalalay sa mga OFW na nangangailangan ng tulong. Paalala naman ng ahensya sa mga OFW na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga abisong inilalabas ng mga otoridad sa Saudi Arabia. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Eh, maraming salamat, Diane Lear. Samantala, COMELEC pinayagan ng ituloy ang PUB fuel subsidy ng LTFRB kahit may umiiral na election ban. Para sa detalye, alam natin kay DK Zarate.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: DK.
8: Exempted ng fuel subsidy para sa mga public utility vehicle mula sa election period ban sa pamamagitan ng social services. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaari pa rin ipagpatuloy ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang fuel subsidy program kahit may umiiral na election-related provision. Sinimula ng LTFRB ang pamimigay ng fuel subsidy noong Marso sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo noong Agosto. Nakatanggap ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng diskwento na 12 pesos sa bawat litro ng gasolina o diesel. Ipinapatupad ng COMELEC ang ban sa ilang public works at pamamahagi ng social services mula sa September 18 bilang paghahanda sa barangay Sangguniang Kabataan election sa November 2. Samantala, sinabi ni Garcia na magpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa halalan sa kabila ng panukala sa Kongreso na palawigin mula 4 hanggang 5 taon ng termino ng barangay at SK official kapag naisa batas may ililipat na sa 2028 ang susunod na BSKE. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ayan, maraming salamat to DK Zarate. Samantala, 7:14 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaroon nalang paalala.
5: Pinalakas, pinalawak,
9: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
5: World League Soccer. Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
5: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278,
5: Sports Radio 918,
10: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko
10: 738,
5: at Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM,
10: Capital 104.3
5: AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM,
9: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
11: One tap and swipe.
5: Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
5: Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:17 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao. Katatapos pa lamang ng First Bangsamoro Parliamentary Election, which has been a very historic event sa ating mga kababayan dyan sa Bangsamoro region. At syempre pa, hindi natin palalagpasin na hindi tayo makakuha on one of those who has been elected by party system. Kasi may party system, tapos may parliamentary representative, and then may sectoral. So without further ado, kasama natin ang isa sa nominees of the party na BARMM or BGC, no, BGC ay si member of the parliament Amir Mawalil. Assalamu alaikum.
18: Salam Nords at walaikum salam sa lahat ng nakikinig ngayon inyong programa at magandang gabi nito.
4: Ayan, nawala ako doon. It's BGC, di ba? Bangsamoro
18: Grand Coalition.
4: Yan, Grand Coalition. Okay, sige. Bangsamoro Grand Coalition, in which you are one of the party nominee, tama ba?
18: Yes po.
4: Ayan. Okay. With that of the election, alam mo maraming nagtatanong sa ating mga kababayan, bakit ba nagkaroon ng parliamentary election sa BARM at gano'n ito kaimportante sa atin? Before we go through yung ating advocacy na alam naman natin na ito yung pinaglalaban ng ating mga kababayan dyan sa Bangsamoro, ano ang pwede natin ma-explain sa ating mga kababayan, lalo-lalo na dito sa Metro Manila, with regards on the first Bangsamoro parliamentary election?
18: Well, yung Bangsamoro parliamentary election po, ito ay isa sa mga features na nakalagay sa Bangsamoro Organic Law. Kung matatandaan po natin, noong 2019, inabolish po natin yung ARMM, yung Autonomous Region in Muslim Mindanao.
4: Mm-hmm.
18: At ang resulta po noon ay nagbigay ng daan para sa BARMM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At yung setup po ng BARM ay nakapanood doon sa BOL mismo na ito ay magiging parliamentary form of government.
4: Yes.
18: Ibig sabihin po, to use yung powers ng legislative and executive. At baka nagtataka rin po yung mga kababayan natin na naninirahan sa labas ng autonomous region. Hindi ba illegal yan? Hindi ba pwede ba yung ganyang setup? Yung Supreme Court na po yung nagsabi nung decision niya nung 2014, September 24, na constitutional na magkaroon ng isang parliamentary setup sa isang presidential form of government gaya ng Pilipinas. So recognize po ng ating batas, ng ating constitution, yung pagkakaroon ng sariling parlamento ng Bangsamoro Autonomous Region.
4: And with that, party system ang pagkakataon na bilang ikaw ay maging isang member of the parliament ulit. Kasi as we know, you're already a member of the parliament during the BTA 1, but this is on the transition period. Ngayon ay talagang halal ng ating mga kababayan at kasali ka doon sa isa sa mga nominees. Give us a little little information with regards ano ang Bangsamoro Grand Coalition or BARM Grand Coalition and ano yung adhikain ng coalition na ito.
18: Yung BARM Grand Coalition po ay nabuo ng mga bandang 2023. Ito po ay convergence ng tatlong political party.
4: Mm-hmm.
18: Yung dati na pinangunahan kong political party, yung Bangsamoro People's Party, yung BPP. Itihad Party na mula sa Maguindanao.
4: Mm-hmm.
18: At saka yung SIAP Party na alam mo kasamang Nords na galing sa
4: Lanao naman, okay.
18: Originally po, nung time na yon, part pa yung Sulu ng Autonomous Region.
4: Oh, oh.
18: Kasama po doon sa convergence yung Salam Party. But alam naman rin po natin na
4: nung Salam nangyari Party
18: ng 2024, sabi ng Supreme Court na hindi na part ng Bangsamoro Autonomous Region yung Sulu Province. So ito po yung convergence ng tatlong political party.
4: Mm-hmm.
18: Apat po originally. But dahil sa development, naging tatlo na po yung founding parties ng BGC. Yung isa sa mga adhikain po ng BGC ay magbigay ng alternative. Kasi kung titingnan po niyo po yung election sa na parliamentary setup of government, hindi po siya yung, kumbaga may kanya-kanya kayong constituency. So itong certain political parties na to ay yung constituency niya ay itong mga tao na naghahanap ng economic security, yung mga trabaho and then economic opportunities. Meron naman pong party na nakafocus sa isang sector ng society. For example, yung isang indigenous group of people, gusto nilang magkaroon ng sariling political party, pwede rin po sila mag-create na ganun. So hindi po, not necessarily po na dapat direktang magkatunggali yung mga political party. Kung titingnan mo yung parliamentary form of government, talagang yung mga captured na mga constituency nila, yun na yung boboto sa kanila.
4: Yeah,
18: so at the same time, kami po sa BGC, gusto namin mag-provide ng alternative dahil karamihan sa mga nominees namin ay mga professionals at saka bureaucrats na may experience sa governance, particularly in regional governance, gusto namin po magbigay ng alternative. But at the same time, hindi din po natin or nire-recognize din po natin na may ibang sector ng society na iba yung kanilang pangangailangan. And therefore, pwede sila pong bumoto doon sa particular political party na nag-address ng mga concerns nila. So ganun po yung kagandahan ng isang parliamentary form of government. Kumbaga, hindi po direct yung competition, but more on the advocacy, yung platform of governance.
4: Ayan, okay. So, gaya din ang tanong ng ating mga kabayan, what happens next after the first Bangsamoro parliamentary election? Kasi akala natin mga kabayan, boboto sila, chief minister. So, what will happen next? And kailan ba uupo itong mga bagong members and official na members of the parliament?
18: Ang nakalagay po doon sa batas, yung kung saan ni-reset niya yung election to September 14, ay ang assumption po namin ay October 13 this year. So barely 1.5 months na lang po,
4: yes.
18: Uupo na yung bagong parliament. But before doon po, yung ito kasi yung unique features noise ng parliamentary setup. May tinatawag natin yung pag-form ng government.
4: Yes.
18: So yung mga party leaders in other jurisdiction, hindi pa natin na-explore pa ng ating mga leaders itong ganitong setup. In other jurisdiction, in other parts of the world na parliament, yung parliamentary yung setup nila ay nag-uusap na yung mga party leaders doon sa possibility na mag-form ng government. Again, yung kung titingnan mo, nakabase itong pag-uusap na to, kung titingnan mo sa ibang parts ng mundo, doon sa kung ano yung mga platform of government ng each political party.
4: Okay.
18: So, mag-uusap yan. For example, sa ibang bansa, ang sinag-uusapan nila pag itong political party na to ay labor, sabihin yung mga yung labor sector yung nirepresent nila, yung principles ng labor. So, make sure nila na dapat yung government of the day ay meron ding agenda dito. Parang ganun yung nakalalabasan nung sinasabi natin pag-form ng government. Of course, wala tayong direct experience dyan. So,
4: yes.
18: Itingnan natin yung mga existing guidelines, existing rules and procedures doon sa pag-form ng government. But the end of the day, Nords, kailangan magkaroon ng government.
4: Yes.
18: Kailangan magkaroon ng government of the day. And I think yung 1.5 months na leading to that assumption, baka enough na rin time to really look at the mechanisms doon sa pag-form ng governance.
4: Ayan. Okay. Everybody's looking, everybody was waiting for this historic moment to happen. And now it's done. And it's out of the isa sa mga inaasahan natin mga kababayan. Ano naman ang reaction mo after nitong pagkaboto o kaya itong nangyaring parliamentary election? What is your observation? Ano yung naisip mo? And what do you see or hopefully na makita mo afterwards when all those, 'di ba, previous mga parties that are competing for the position, ano yung adhika or ano yung gusto natin makita after which na uupo na yung mga bagong halal na mga members of the parliament?
18: Well, Nords, naging part tayo ng BPA, yung transition government, since 2019. So,
4: yes.
18: Mula sa pag-abolish ng ERMN, naging part na tayo doon sa pagpasok ng ERMN. At alam natin ilang beses na postpone yung parliamentary election. Unang schedule was 2022.
4: Mm-hmm.
18: In fact, kung maalala ko, by 2019, pinaform na namin yung aming political party because we were looking forward to
4: wow.
18: to the conduct of the election in 2022. But we know what happened. COVID pandemic happened.
4: Yes,
18: and
4: oh.
18: then nagkaroon ng, it was a pragmatic approach na i-move yung election kasi may mga pending matters na kailangan i-resolve. And then, of course, na-move siya ng 2025. It's supposed to be May. And then, na-move ng October 2025. And
4: yes.
18: then, eventually, magkaroon ng konting dilema doon sa districting law na Pinas. Kaya, hindi natuloy. But, alhamdulillah, natuloy siya this year. At it's a very historic election for the lone reason na ilang beses na siya na-postpone.
4: Ayan.
18: So, And one of our apprehensions was that baka mababa yung turnout kasi hindi na enthusiastic yung mga tao dahil mapupostpone.
4: After may all those postponements, no?
18: May mga ganong sentiments na nangyayari. But glad to see na alam naman natin yung naging, I think it's 85% or 80
4: yes,
18: plus percent turnout.
4: Yes,
18: so for And I think it's the first time na nag-umabot tayo ng 2 million na mark doon sa voter turnout. Very good indicator that and for a parliamentary election na hindi pa aware yung mga tao, I hope that it's doon nila natutunan na ganito pala yung setup ng parliamentary election, at kailangan next time ay maging invested na sila doon sa, for example, yung mga campaign na demand nila yung platform ng each of the political party. And we're glad also na nagkaroon tayo ng chance na magkaroon ng debate doon during the campaign. These are the breakthroughs na tingin natin na hindi natin pwedeng isang tabi, at we have to recognize yung success ng parliamentary election ng BAR.
4: Ayan. Okay. And with that, being one of the new members of the of the parliament in the government of the Bangsamoro, in the Bangsamoro region, your message, and what would the people would expect from you? Ayun, nawala. Naku, naputol. Ay, dial lang natin daw. Sige.
17: Yo, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Yes, hello. MP, okay. Nabalik tayo sa linya. MP, are you there? Okay. So, MP, with regards to that, bilang panghuli, ano ang mensahe mo?
18: Well, at the end of the day, Nords, hindi naman natatapos sa election yung governance ng autonomous region. Our people in the region, with the high turnout, ibig sabihin, invested sila dito sa kung ano magiging kalalabasan ng mga ng regional governance ng BARM. At siguro kailangan maging vigilant din yung mga tao and continuous yung engagement nila with the regional government. Bantayan nila, especially that yung mga certain sectors, yung kasi may sectoral representative tayo, kung titingnan mo yung outcome ng sectoral votes, mas malaki doon sa turnout ng political parties. So, ibig sabihin, meron silang supreme mandate to deliver on their particular sector. I think yung sa women and youth, umabot sila ng 700,000 votes.
4: Oh.
18: So yung pinakamataas na political party, I think nasa 600,000 votes. So kailangan natin himayin to, Nords, and siguro ipaalala na kailangan mag-deliver ng mga particular MPs doon sa mga concerns and platform of government na pre-namis sila during the campaign. And then of course, kailangan din natin, again sinabi ko rin naman to in passing doon sa debate, na kailangan singilin yung mga political parties and in particular yung mga district MPs doon sa mga pinangako nila during the campaign.
4: Okay.
18: So this is the regular government after the 7-year transition period.
4: Wow.
18: So may mga unique powers yung first regular parliament na pwede nilang exercise, na titingnan natin kung magagamit ba o kailangan pa bang gamitin, or I'm sure naka-build tayo ng foundation, ng strong foundation during the 7 years. But of course, kailangan natin i-recognize na may mga gaps na kailangan pa rin natin i-fill up na pwedeng gawin ng regular parliament.
4: Okay, aasahan natin itong regular parliament duly elected by the people of the Bangsamoro with the new set of the 80-member parliament of the Bangsamoro government. Maraming salamat, our newly elected member na of the parliament from the BARM Grand Coalition, MP Amir Mawalil. Maraming salamat, mabruk. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam. Maraming pong salamat.
17: Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ayan, atin nakausap si Member of the Parliament, Amir Mawalil. 7:33 in the evening.
17: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:33 in the evening. Magbabalik pang Salam Radio. Pagkaranay lang paalala.
19: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAC Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
20: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
19: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
21: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
19: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
24: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
25: Pag-ibig fund, solid ka ba?
26: Good News! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:39 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kanina po atin nakapanayam si Member of the Parliament Amir Mawaliel from the Bangsamoro Grand Coalition, isa sa mga naihalal na members of the parliament. Pero yung nomination niya is part of the garnered votes from doon sa party nila. So eventually their party garnered enough votes para makapasok ng 15, if I'm not mistaken, yung ng 15 yung mga members of the parliament nila, no? So yun, oo, yun yung nomination ng kanilang party. Or ani Asham pala, Sham. Oh, tama, Sham. Oh, kasi yung leading is yung BFP and then yung UBJP and then yung BARM Grand Coalition. So sabi nga ni MP Amir Mawalil ay yung kanilang party ay nagsimula pa ng 2019 but because of the delays of the election ay naantala at ang original pala ay apat na provinces, yung Basilan, Sulu, Maguindanao and Lanao del Sur. Oh, pero natanggal yung Sulu because of the Supreme Court decision, kaya tatlo na lang yung natira from the BARM Grand Coalition.
17: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Okay, balita muna tayo. NCIP PPC sanib puwersa para sa documentation ng indigenous people, so indigenous cultural communities sa Pangasinan. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Hinalalakas ng National Commission on Indigenous Peoples, Pangasinan Provincial Office, ang koordinasyon nito sa Pangasinan Polytechnic College para sa posibleng research at documentation initiative tungkol sa indigenous peoples o indigenous cultural communities sa CISON Pangasinan. Nagpulong ang provincial officer ng NCIP sa Pangasinan kasama ang PPC President at Project Development Officer 4 ng kolehiyo na isang anthropologist para talakayin ang planong pakikipagtulungan. Inilahad ng NCIP ang mga layunin, target na schedule at iba pang detalya ng proyekto. Nagpahayag naman ng interes ang PPC pero sinabi ng mga opisyal nito na maaaring hindi sapat ang target na completion period hanggang December 2026 para sa isang komprehensibong research at documentation. Minungkahi ng PPC President ang extension hanggang unang quarter ng 2027. Humiling din ang kolehiyo ng tatlong araw para suriin ang mga reference materials at potential na sources. Samantala, makikipag-ugnayan ang NCIP sa mga kinauukulang higher offices hinggil sa timeline at iba pang usapin para sa posibleng partnership. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Eh, maraming salamat, Mildred. Samantala, DOSD 10 at mga katuwang na ahensya sumailalim sa limang araw na pagsasanay kaugnay sa pinagting na disaster risk reduction gamit ang makabagong teknolohiya. Gikan Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Dandy.
2: Katuwang ang mga kinaukulang ahensya sumasailalim ng limang araw na pagsasanay ang mga personahe ng Department of Science and Technology o DOST Region 10 sa isla ng Camiguin simula September 21 hanggang 25 kaugnay sa Mainstreaming Disaster Risk Reduction into Local Development, Contingency Planning and Emergency Preparedness sa pamamagitan ng paggamit ng Rapid Earthquake Damage Assessment System o REDA software prayer para sa probinsya ng Camiguin. Pinagsama-sama ang mga local stakeholder para paigtingin ang pagpapababa ng panganib at kandaan sa pagresponde sa panahon ng emerensiya sa tulong ng siyensya, teknolohiya at mga gamit na kabatay sa datos. Sadyang ginawa ito sa isla ng Camiguin dahil sa kakaiba nitong geografiya, tanawin ng mga bulkan, kung kaya't kinakailangan sanay ng mga lokalidad para sa mas ligtas, matatag at handa na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, defense team sa impeachment trial. Handang ma-call out kung talagang may lalabaging rules ng impeachment court. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Luisa.
6: Handa at hindi takot na masita ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kung talagang may malabag sila sa rules ng impeachment court. Sinabi ito ni Attorney Michael Poa, defense team spokesperson, matapos sabihin ni House Prosecutor Representative Jervie Luistro na dapat lahat anya ay ma-call out kung may paglabag sa subjudice rule. Matatandaan din kasi na naglabas ng show cause order ang impeachment court dahil sa posibleng paglabag ni Attorney Benjamin Telosa sa subjudice rule. Giit ni Poa, dapat lang na maging patas ang korte at hindi lang naman ang prosecution ang nasasaklaw ng Rule 18 o sub judice, kundi lahat kasama siya bilang tagapagsalita ng defense team at pati na rin miski ang vice presidente bilang respondent. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Eh, maraming salamat, Luisa Irispe.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Samantala, Human Resources for Health ng DOH Center for Health Development Northern Mindanao nagkaisa sa Kagsabua 2026 Leadership and Mental Health Summit. Gikan Iligan, nagbabalik, Dandy Macarambon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Dandy. Nagsagawa ang Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao ng Kagsabwa 2026, the Multisectoral HRH Summit on Mental Health, Leadership and Well-being Batch 1. Pinangunahan ng Human Resource Development Unit ng ahensya ay dinao sa isla ng Camiguin nitong nakaraang linggo. Pinagsama-sama ang lahat ng health human resources ng rehiyon para maranasan ang isang makahulugang pagtitipon at karanasan na nakatuon sa pagkatuto, koneksyon at pagbabago. Nakaangkla sa diwan ng Kagsabwa, isang kataga mula sa mga katutubo ng probinsya ng Bukidnon na ang ibig sabihin ay pagkakaisa sa ilalim ng temang Kagsabwa 2026, United in Leadership, Strengthened by Well-being, Committed to Better Health Services. Binigyang diin na naturang summit ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kapasidad sa liderato o pamumuno at kapakanan ng kalusugan ng buong workforce ng DOH-CHD Northern Mindanao. Samot-saring pisikal na aktibidad ang sama-sama nilang isinagawa, nagbigay aliw at sigla sa naturang pagtitipon. Nagbigay daan din ito para sa pinag-isa, pinatatag at suportadong workforce para sa pinaigting na paghahatid ng dekalidad na pampublikong serbisyong pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. 7:47 in the evening, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At habang hinihintay natin ang ating mga kasama mula sa 69th National Day na ipinagdariwang dyan sa may Makati City, in one of those hotels sa Makati City, kung saan ay makakasama naman natin si kasamang Princess Habiba Sarip Paudak. But for the meantime, ay sinusubukan natin siyang ma-connect. Ayan, okay. Sige. I think nandyan na siya. Para bigyan tayo ng update patungkol sa 69th National Day na ipinagdiriwang ngayong araw sa lungsod ng Makati Bilateral Relations, Ebinida, at iyan ang balitang iahatid sa atin ni Princess Habiba Sarip Paudak. Okay, sige, mamaya-maya, hintay lang natin ang kanyang report. And ginaganap po yan ngayon sa Makati City, in one of the hotels sa Makati City. Ayan. Alam niyo po, the friendship between... Ayan, okay na. Okay, sige. Princess, andiyan ka na ba?
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, Princess.
5: Yes, Lord. Yan,
4: loud and clear.
5: And of course, live na rin tayo dito sa Makati City. Kung saan ginaganap ngayon ang 69th National Day ng Malaysia. And they are celebrating this, Lord, para hindi lang ipagdiwang ang ika-69 na anniversary ng nasabi pa siya. Kundi pati na rin ang pagdiriwang nito sa Philippines and Malaysia na kanilang magandang relasyon. Tinatawag natin bilateral relations. With this, Lord, kanina nasabi ni His Excellency Dato Malik Melvin Castellino, ang ating ambassador to Malaysia, to the Philippines, na kung saan ang ating mag-i-sulong sa mga pangkakasya ay hindi rin ito nalalayo doon sa ginagawa din nilang pagtulong at pakikiisa sa Barm at sa Mindanao. Lord, dito ay na-emphasize din ng ating butihing ambassador ang Malaysia and Philippines na kung saan nag-i-impose din sila ng isang magandang relasyon na kung saan ito ay mungkog din sa common interest of peace and education. Tourism at pinakamalaki dito, Nards, ay ang pag-promote ng halal. Nards, kung makikita natin kanina, umikot na rin tayo dito. May mga produkto talaga na pina dito ang halal. So ako talaga, natutuwa ako na makita talaga natin that the Malaysia really is pushing really, no? Big on a big picture on the halal. So with this, Nards, also the Malaysian Embassy congratulates the administration, of course, of our President Putong Marcos for the successful BARM elections, or yung successful BARM first ever parliamentary elections na iga nga niya, isa ang nakikita dito, which is ito yung key natin for stability and the prosperity of the Mindanao, which is, sabi nga nila, it is for a longer and generosity relationship between two countries. Nords, dito rin ay sinagot ng Undersecretary for Administration, BFA, na si Undersecretary Maria Teresa Dizon de Vega, na siya naman kumatawan para sa BFA, na, which is din sa kanyang speech, after magsalita ng ating buting Malaysian Ambassador, na ika nga niya, nagpapasalamat ang ating bansa, hindi lang dahil sa pagiging magkaibigan nito sa bilateral relations. Nakikita rin dito ang malaking pagtulong ng Malaysia sa agriculture and food security, pati na rin sa mga tulong na ibinibigay ng Malaysia sa ating bansa. Kino-congratulate din ng ating bansa ang Malaysia for being hanggang ngayon, ha, the number one na country na binibisita ng ating mga turista at mga Muslim tourists, wherein they chose Malaysia as the Muslim destination. Words?
4: We've seen dun sa video feed na binigay mo, we've seen prominent personalities who are amongst the Muslims also, yes, coming from Dibang Samoro area. Nakita ko kanina si Assistant Governor Arifa ng Bangko Sentral, si Samira Gotok from the office of Senator Robin Padilla, and so was other halal players, si Brother Alim Giapal nandun din, and yung pinuntahan mo last time na Philippine Halal Summit, si Director Saliha sa car of the NCMF, eh nandyan din.
5: Tama ka dyan, Norge. So the way we see it, everyone who is having an exchange of good relations with this embassy is really here. No? Nandito sila, iba-iba. We have the international community. We also have from the traditional and the religious sector. Nakita natin yan, Norge, kanina on the exchange of toast. Hindi lang ang nandyan ang government agency, but then kina rin ang religious representative nandyan din. Earlier, Norch, kanina, dumaan ka sa akin kanina ang butihing mayor ng Makati.
4: Yes, I was about to ask that also.
5: Yes, Mayor Binay. Oo, nagmamadali siya. Kaya hindi na natin inalabang Yes,
4: oh, nakita ko din siya,
5: nakipisa.
4: Tama.
5: Yes, nakipisa rin. Kanina, marami tayong manakita, but actually we are eyeing on a senator. Wala pa kami kita na senator eh. I don't know if may mga paparating ba mamaya.
4: Okay.
5: But tama ka dyan, Norch, kanina napansin din natin, no, ang ating governor, Chavez Simpson, was here. In fact, nakasabay ni Isaac na pumasok, ano, earlier. So, yes, Norch, so far, every year talaga kakaiba rin ang ibinibida ng Malaysian Embassy. At this time naman, Norch, eh, mas lalo nilang pinapalakas yung kanilang pakikipag-ugnayan at pakikiisa sa ating pamahalaan.
4: Okay, with that, enjoy the night and congratulations, mabruk, sa Malaysian Embassy.
5: Alright, yes, Norch, at for that, isahin na rin natin, ano, isugsong na rin natin. Which is yesterday, dalawang araw.
4: Yes.
5: Meron na rin po tayong mga materials na nandyan. I think it's ready na rin. We're in now, we have to add the chance of witnessing the Philippine Palang Industry Summit 2026 na
4: tinanap
5: sa Makati City. Yes, Norch, kung saan ito ngayon kauna-unahang summit at the food festival na pinag-isa ng National Commission on Muslim Filipinos na siya namang ibinila ng Vimea. Ayan. So, with this, pinag-unahan ito ng kanilang
4: director
5: sa court sa pagpulo ng kanilang secretary sa Hubin, Abdurrahim, na kung saan mas lalo na isipatataw at usapang halan. Na kung saan dito sa Pilipinas nga kung dati eh, parang haka-haka o pinag-usapan o pinagmamalaki pa lang.
4: Ngayon ay realidad na.
5: Ganun yes, this time naman parang mas lalong mas pinalaki pa, Norch. This time, they bring it on the bigger stage, on a bigger audience, and they wanted it.
4: Ayan, ito pinapakita natin. Pinapakita natin yung princess, yes, yung two-day.
5: Yes,
4: actually,
5: yes,
4: si partner princess ang nag-host
5: dyan. Mas emphasize lang din at course, idagdag lang natin, no, during the Philippine Halal Industry Summit 2026, nandyan yung

0: din. Tapos nakalinig pa pa, gusto ko sabihin pala ni Mars.
1: Ayan, okay. Jam-packed mula kahapon hanggang ngayon at noon pang Sabado. Eh talagang dire-diretso na tinuhog yan ni kasamang Princess. Again, enjoy the night. Ingat kayo on your way home. Maraming salamat, Princess.
0: Yes, Norge, mula naman dito sa Makati City. Kasama ko ang ating producer, Sir Ice. Ayan. Okay. Mula dito, Princess, at dito sa Lipodang. Back to you in the studio, Norge.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Okay, maraming salamat, Princess Abiba sa Ripodak. At syempre, kasama din niya si Sir Ice Adan na nandoon din sa pagtitipon na yan.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Oh, it's just wonderful to see all those personalities ng BARMM or coming from the BARMM and personalities who really wants to ano yung alam mo yon yung mga raise awareness with regards sa halal. Shout out sa SMB Southern Mindoro vloggers, karamay mo sa kapwa Filipino saan man sa mundo, kabarangay Tito Poras. And shout out sa kaibigan ko, si kaibigan nung nag comment, hindi ko kaibigan, shout out sa kaibigan nung nag comment na kay Homer Peñalosa from Rafi Febres. Ayun. Okay, sige. Linawin lang natin kasi hindi ko yung kaibigan siya. So, may problem. Pero galing yan kay Rafi Febres. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa mga kasama natin. Maraming salamat sa nakapanayam natin for tonight. Si MP Amir Mawalil. At syempre, maraming salamat sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers. Ayan, Engineer Orly Lopez, Engineer Joy Tumidan, Rosan Erno. At syempre pa, sa ating mga magigiting nakasama sa Salam Radio na talagang bumiyahe pa to Makati City para lang tunghayan yung activities na yan in Makati. Ayan, kasama si Princess Abiba sa Ripodak. Si Princess, for how many days, eh, talagang sinundan niya yung mga halal events, no? Doon sa Philippine Halal Summit, 2-day Philippine Halal Summit, and then doon naman sa, what you call this, ngayong araw, ngayong gabi. Anyways, maraming salamat din sa ating mga producers for tonight. Isabel Silang, ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto. Muli po, ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo bukas, dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po, vloggers ng Bagong Pilipinas. Oras 8 PM, magandang gabi.
3: Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
5: Ang pagindig ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan lang
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
3: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
3: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Time check, it's 8:04 in the evening.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Alright, magandang gabi sa atin, no, mga Lodi, at na siyempre nandito naman po tayo para sa ating isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ 13 Vlog. Samahan nyo kami tuwing Monday mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi para sa isang makabuluhang kwentuhan at talakayan at tungkol sa mga it na issue, trending na videos at nakaka-inspired na mga balitang dapat nyong malaman. Kaya ihanda na po ang inyong mga radio, cellphone o live stream dahil dito bawat kwento may kabuluhan. Welcome po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre po, no, wala pa po ating kasamang si Admin Rich. So, tayo muna ang dito ang babate, no. So, sa ngayon po, no, ang Radyo Pilipinas po ay napapanood po sa lahat po ng social media platforms sa panguna po ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. At napapanood din po, excuse me po, sa Free TV, sa mayroon pong mga TV Plus ng ABS-CBN, no, sa Channel 3. At siyempre po sa For the Box ng Channel 45, 249 ng GMA7. At mapapakinggan din po kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga FM band. At siyempre po sa ating mga, at nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office o kay opisyo, kay acting secretary Dave Gomez po. Siyempre po, no, dahil po sa pag-alaw po sa amin dito sa Radyo Pilipinas na magkaroon po ng palatuntunan o ng show ng para dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At kasama po namin dito ang ating mga iba't ibang vlogger po na pro BBM po, no, at siyempre pro government. So, at siyempre po, para sa lahat po ng ating mga abayan dito po sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, at maging dito sa Mega Manila, no? At sa lahat po ng ating kababayan na nasa abroad, sa mga OFW na walang sawang sumusuporta po sa ating programa, no? Salamat din po kay Miss Wilma, ng US of A, at siyempre kay Carclea ng US of the A din po sila, no, mga vlogger din si Carclea, no, kapwa vlogger din natin si Carclea. Maraming salamat sa iyo, Carclea, no. At siyempre sa ating mga kababayan, no, dito sa ating mga kapwa vlogger na patuloy na sumusuporta sa ating gobyerno, at siyempre kay PUBM, no, kasi alam naman natin, no, na itong mga vlogger na to ay talaga namang lumalaban para sa ating bansang Pilipinas, hindi para sa bayan, no, para sa bayan po. So ayan po, no, at mamaya-maya hintayin po natin si Admin Rich, no. Siyempre po, no, ngayong gabi marami po tayong mapagkwentuhan, no, at siyempre hindi mawawala dyan ang PBM good news. At siyempre sa yung mga trending na videos ngayon, no, at pag-usapan din natin yan. So umpisan po na natin muna dito sa ating unang topic, no, regarding dito sa e-gov, no, sa e-gov PH, no, na sa ngayon po AI na po ang ating e-gov PH, no. At syempre po sa ganyang pagkataon ay napaka timing po, no, kasi kailangan po nating umusad, no, para mas maging maabuluhan ang ating mga ginagawa, especially mga government agencies, no, na dapat updated ang ating mga government agencies, no, para yung kanilang ginagawang programa sa pagtulong man yan o sa mga ayuda o sa mga anumang programa ng gobyerno ay magiging mas updated, at syempre yung kayang sabayan ng mga Pilipino, no? At ngayon po, no, panoorin po natin ang buong detalye regarding dito po sa EGOB, AI na po ang EGOB. So, watch this video.
2: PUBM Good News, mga Lodi, AI ng katuwang ng bawat Pilipino. Alamin natin ang EGOB AI sa EGOB PH Super App. Sa pangunguna ng DICT at ng USEC o e-government, David Almirol Jr., teknolohiya para sa mas mabilis na serbisyo ng gobyerno.
6: Today, we take another step towards a government that keeps pace with the changing needs of our people. This is the purpose behind the launch of EGOV AI in the EGOV PH Super App. We must make innovation more accessible and equip our people with the skills to use it. That is why this administration is championing the ethical and responsible use of AI as a means to improve our services to Filipinos and create opportunities for them. EGOV AI puts that principle into practice. To the Filipino people, use EGOV AI wisely, responsibly, and ethically. Always remember that technology should sharpen our judgment, not replace it. Let us use AI as a tool to make well-informed decisions without surrendering our own capacity to question, discern, and decide.
7: So sa ngayon, nilaunch na natin yung EGOV AI, another platform ito, no? Another isa sa 30 na e-government digital platform. So ang EGOV AI, inopen na natin ng libre ito sa IT community. So lahat ng mga programmers, innovators, pwede na silang mag-integrate dito. They can build their own AI, they can build their own bots, agents, they can build their own website. So pinakita natin kanina, nandiyan na yung agriculture AI natin, health AI natin, nandiyan na rin yung ating chat AI natin. Kasama na dyan yung ating mga job application AI at iba-ibang klaseng mga AI services pa natin, no? So exciting po ito dahil magagamit na po ng libre ng ating mga mamamayan. Naku, talaga pong importante po ito at suportado po ito ng ating mahal na Pangulo dahil po ang AI po ay to simplify things. Nagagamit mo ang AI para mawala yung mga manual processes. And at the same time, itong mga AI services na ito, it could bring government services closer to the people. So magagamit na po natin ito ng pangmatagalan. We'll be launching more AI services soon. Phase 1 pa lang po ito. So the DICT and the IT community will be joining forces together para po makapag-build pa tayo na mas marami pong mga government services to serve the public better.
2: Ito, si AG Opinion 2, Blagan ng Bagong Pilipinas, urat pa sa Radyo Pilipinas.
5: Alright, no, napad po natin ang itong pag-launch ng EGOV AI, no, sa EGOV Super App, no. Siyempre sa ceremonial launching ng EGOV AI ay ginanap ngayong September 21, no. Diyan po sa Manila Hotel City, City of Manila. So bilang bagong hakbang ng pamahalaan sa paggamit po ng artificial intelligence, no. Kasi sa totoo lang po, no, importanteng na meron tayong mga gayong klaseng mga aktibidad o yung system ng government, no, para mas maging mabilis na po ang mga pag-aayos ng mga ahensya, no, kasi ang tao kung saan-saan pumupunta tapos nahihirapan po sila sa pag-avail ng mga programa ng gobyerno kasi nga hiwa-hiwalay pag pumunta dito sa isang lugar sa isang ahensya ipupulo siya sa isang ahensya samantalang itong ahensya naman to pagdating lang saan ng tao na nangailangan ng tulong ipupuol na naman siya sa ibang ahensya. So, napakahirap po ng kalagayan ng ating mga kababayan, no? Kasi na-witness po natin yan, no? Ang dami pumipili dyan sa may Congress. Ang dami pumipili dyan sa may Senado. At ganyan din po sa DSWD at maging sa DOLE, no? At sa TESDA, sa dyan po sa may DOOH. Ang dami-dami pumipili. Tapos, kung saan-saan din sila ibinabato. Dahil sa hiningi lang tulong financial, medical, at kung ano-ano pa mang tulong na hiningi ng ating mga kababayan, no. Pero ang pinaka-importante po diyan ay ang ating gobyerno sa pamumuno po ng ating mahal na Pangulong Marcos ay hindi lang simpleng chatbox ang konsepto nitong ginawang EGOV AI, no, na nandito na po sa EGOV Super Chat, Super App ng ating sistema ng gobyerno, no. Ang AI assistant, ito yung tinatawag na ito yung mga kabilang ng mga inilatag na serbisyo ng DICT, no. Ang AI assistant Kuya A, o isa ng 24 hours na gabay ng government sa government services, no. At syempre dito rin yung document extractor, maaaring kumuha ng text mula sa mga scan document at images, no. At ganun din po sa image identifier, no. At na tumutulong naman sa pag-identify ng mga objects o information mula sa larawan kaya hindi ito mapepeke, no, kasi kailangan ma-identify ito ng mas maayos dahil ito ay AI na po, no? At syempre, nandiyan din po yung translator, real-time language assistance para mabawasan ang language barrier. Kasi may mga kababayan tayo na hindi marunong mag-Tagalog, iba naman, hindi marunong mag-English, mga ganun bang bagay, di ba? Kaya ito meron ng translator po, no? Kaya pag nandun na kayo sa AI, sa eGov, AI, i-type nyo lang yung mga kinakailangan ninyong ano, sabihin, whether ito ay Bisaya o Ilocano, anuman yung langguhay natin, ay makatulong po yan, no? Dahil may translator. Nandun din po yung form understanding, no? Ito yun naman yung sa pagtulong sa pag-intindi ng government forms, no? At nandyan din po yung speech maker, an AI-assisted paggawa ng structured speeches, no? So kapag mayroon ang gustong sabihin na hindi mo mapaliwanag na maayos, no, si AI na mismo ang mag-assist sa iyo sa paggawa ng structure ng gusto mong sabihin, no, o reklamo o yung mga hinihiling mo. Nandiyan din pa yung laws and regulations, access naman ito para sa information tungkol sa mga batas, policies at guidelines. Alam naman natin may mga kababayan po tayo na naghihingi sila ng payo o ng mga kung ano man yung gusto lang malaman on legal basis, no? Kaya meron po dyan laws and regulations. At syempre, kung gusto nyo namang mag-tour, kasi meron tayong tourism information dyan sa may eGov na yan, ay nandun din po yan, no? Meron na pong information tungkol sa mga destinasyon at turismo. Actually, unang ginawa itong AI na ito na meron, una yung tourism ang isa sa mga nauna, no? Na mga application dyan, no? So, napaganda po niya, no? Kung saan yung gustong pumunta, nandyan na po yan. Meron tayong tourism dyan. At syempre, itong identity ng AI, no? Yung liveness verification, ito yung isang AI assistant identity verification at safeguard laban sa fraud. Sa totoo lang po, no, sa mga nakaraang panahon po, no, mas marami po yung na-approve na fraud. Kung tutusin, fraud sila. Kasi ang nangyayari ay sa dami po ng mga nag-apply ng mga peking dokumento, parang yung mga tao na kumbaga na nasana na sila sa nakikita yung mga ganong klaseng peking man, no, pero akala nila yun yung totoo. Kaya kadalasan nung mga nakaraang mga panahon natin, no, gobyerno, itong gobyerno ay kapag nagpasa ka naman ng mga original na ano ng mga documents mo, ikaw pa yung napo-fraud, no? Ikaw pa yung nare-reject, samantalang yung mga fake na documents sila pa yung na-approve sa totoo lang, no? Kaya napakalaking napakahalaga po nito, no, at timings ng paglulunsad ng eGov AI sa eGov PH, no, sa ilalim po ng Republic Act number 12254 o E-Governance Act, itinataguyod ng pamahalaan ng isang digitally integrated government kung saan ang frontline ay ang ating mga kababayan na wait lang, ha, basahin ko muna dito itong ating mga kababayan, no, sa ating mga kababayan regarding dito sa mga front-end government services ay maaaring ma-access, no, at ma-request at ma-track electronically ang eGov PH, no. Ito ay super app na tinutukoy sa implementing rules bilang citizen frontline, no, delivery service platform. Kaya ang eGov AI ay maaaring tignan bilang bahagi ng mas malawak na direksyon, hindi lamang pag-digitalize o pagiging digitized ng government services, no, kundi paggamit ng AI para sa mas madaling manavigate ng ordinaryong Pilipino ang digital government. Pero ang mas may mahalagang paalala dito ang ating DICT at syempre ang si Cabinet Secretary Benhur Abalos, no, na ang AI po ay isang tool, hindi po siya replacement ng tao para mag-decide o maggawa ng judgment sa mismong eGov AI terms ay malinaw na ang AI generated responses ay maaaring magkaroon ng pagkakamali, totoo po yan, o pagkakulangan at hindi otomatikong maituturing na official na government decision. So sa mga legal opinion o binding agency guidelines para sa mga desisyong may epekto sa ating mga ginagawang pag-apply ng ating mga gusto nating i-apply sa ating gobyerno, no, sa mga pagkataon na yan ay talaga namang kinakailangan natin na maging mas maingat, no, at maging responsable po tayo sa paggamit po ng AI, no, dahil ang AI po ay katulad ng sinabi ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ay pwedeng magkamali, no? So sa mga ganyang epekto ng decision ay siyempre nandiyan yung rights, benefits, safety o access sa government services, kailangan pa rin ng naangkop na human review. So, maging maingat po, siyempre po sa mga pag, sa submit o pag-upload ng mga documents po ninyo, no? Siyempre sa ating, katulad ng sa mensaheng inihatid ni Cabinet Secretary Benno Avalos para kay President Ferdinand Marcos Jr., binigyan din ang responsabling paggamit ng AI at ang prinsipyo na dapat paghusayin ng dapat husayin ang teknolohiya ang judgment ng tao at hindi palitan ito. So ganun po no sa ating mga kababayan no, wag tayong basta sa kay AI kasi minsan no nagtalo kami ng AI kasi meron ko tinatanong sa kanya. So, medyo mali yung sagot niya, buti alam ko. Tinatama ko pa si AI. So, kailangan po, no, kung magtatanong din po kayo, dapat pirang na rin po yung kahit konting knowledge regarding sa tinatanong ninyo. Kasi, let's say, kung gusto nyo lang po magkaroon ng iba pang information kay AI, kaya kayo nagtatanong, dapat alam nyo rin po, no, para hindi kayo, kumbaga, ma-fake news o yung mga nabanggit ni AI o ginawa ni AI ay dapat na-check din natin, na-review din po natin. So, sa ating mga kapwa Pilipino, no, itong mga digital assistant na maaring matulong sa atin ay na malaman kung saan pupunta, anong dokumento ang kailangan, anong proseso ang dapat natin sundin, ay dapat po, no, maging maingat din po, no, kasi hindi rin naman basta-basta rin po yung AI na yan, no. Maari tayong mapahamak din dyan minsan kasi nga, no, yung mga katanungan natin na minsan kay AI, hindi rin niya naintindihan. So, maari po niyang magkamali siya at maiba yung isasagot sa atin, no, kapag tayo ay nagtanong kay AI. So, maging maingat po, no. Ang AI po ay hindi po ito pamalit sa atin dahil mas matalino tayo kay AI, no, dahil tayo ay tao at creation lang natin si AI. So, dapat tayo mas maging mapanuri kay AI, no? Hindi dapat na maging kumbaga hindi tayo dapat umasa kay AI. So, sa mga ganitong mga kaparaanan na ating mga kababayan, so yung mga dokumento, kung anong dokumento ang kailangan, anong proseso ang susundan, at anong impormasyon ang dapat malaman bago maipagtansak sa pamahalaan. So, dapat kumpleto na po 'yan, no? Para po nang sa gayon ay yung mga kailangan nating magawa ay makuha natin ng tama, no? Lahat ng dokumento, lahat ng ating mga ninanais na maiparating sa gobyerno ay maibigay sa atin yung tulong ng tama rin. Kasi importante dito yung kaalaman natin, no? Kasi mahirap na po, no, na magkamali. Baka sa ibang baga, sa iba yung maibigay sa atin tulong. Baka ang kailangan natin tulong ay financial, maibigay sa atin kung anong tulong man yan, no? So, dapat po, no, maging yung sinasabi ni AI, basahin mo ng maigi kung ano yung mga instructions niya nang sa gayon po ay maging tama ang lahat ng ating mahakbangin, no? So sa ating mga kababayan, no, napaka-importante po niyan at ang ating gobyerno naman talaga ay patuloy din, no, na tumutulong sa ating mga kapwa Pilipino sa na kanya nasasakupan. Nang sa gayon po, ang lahat po ng serbisyong inilalatag ng ating gobyerno ay tayo ang unang-unang makikinabang, no? Kaya nga po ginawa itong EGOB AI para sa EGOB PH na super app para po mas maging madali na po yung pangangailangan natin na maidulog sa pamahalaan, no? Kasi lahat na po ng ahensya nandito na po, no? Nandiyan na po lahat ng ahensya. Nagtulong-tulong ng lahat ng ahensya para po matugunan ang ating mga pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino, no? Kaya dapat po, no, lahat po tayo ay magparehistro na sa EGOB, no? Especially AI na po ito. Kaya dapat po ay magparehistro na po, no? So mag-avail na po yun ng app ng EGOB, no? Kasi sa totoo sabi ni USEC, no, ni DICT si USEC David Almirol Jr. na 61 million na raw po yung mga subscriber ng nitong EGOB AI. So dapat po, no, ilan tayo? 120, no. So dapat kahit man lang naka 100 na sana ng mga naka-registered na dito sa EGOB o meron ng EGOB app ay dapat po na sabihan po ang ating mga kababayan, mga kaibigan, kaanak, ka-Facebook o maano man yan sa social media, iparating natin sa alam na dapat po, no, na magkaroon na tayo ng EGOB apps para po na sa gayon ay doon na natin kukuhanin yung mga pangailangan natin sa ating gobyerno. No? Gusto natin renewal ng passport, ng NBI, nandun na po lahat, no? Pati yung mga pictures po natin, mga ID po natin, nandun na po sa IGOB. Sa IGOB. So, mabibisaya tuloy ako. Sorry po. Sorry po. Nagkakamali yung mga. So, nandun na po sa IGOB na po ang ating mga pangailangan, no? Nandyan na ang ating National ID, NBI, at ano pa mga ID, no? Kahit yung mga sa OFW, nandyan na po rin, no? So, dapat po tayong maging maaga po sa pag-access nitong mga ating mga serbisyo ng gobyerno, no, para sa ating mga kapwa Pilipino. So kailan po, no, mag-ano po kayo, no, pa-register na kayo sa may IGOB, no, mag-download na po kayo ng IGOB apps para nang sa gayon ay lahat po ng pangailangan nyo, kahit sa may tourism po, no, nandiyan na po, no, kung gusto niyo mag-travel, diyan na po lahat. At even kapag po kayo ay palabas ng bansa, IGOB din po ang hahanapin, no? Kailangan may IGOB kayo para makalabas kayo ng bansa. Dahil doon na po ang transaction para sa pagpunta sa ibang bansa. Importante po yan, no? Kasi naranasan na po namin yan. At minsan nga po, no? Dapat po ahead, bago pa ayo mapunta ng airport, pumunta ng airport, dapat po naka-register na kayo sa IGOB at napag-transact na po doon. Para hindi po kayo maabala sa inyong pagta-travel, no? Kasi kami na... Actually, naiwan kami ng eroplano dahil nga hindi pa kami yung nakapag-register dun sa may ano, sa transaction sa bansang aming napupuntahan, no. So nakulang kami ng oras kaya hindi na kami nakaalis. Pero sumigi pa rin kami sa pag-alis, no. Kayo nga lang yung pamasahe, nagbayad na naman kami panibagong ticket. So sayang yung ticket na unang binayaran namin, na-discarry lang dahil sa hindi kami nakapag-register kagad ng mas maaga. Kasi nga hindi namin na agad nagkaroon ng information regarding dito sa IGOB na to, no. Although may IGOB na ako pero hindi pa ako napag-registered kasi ganoon na pala ang sistema. So kailan po kung gusto niyo pumunta na ibang bansa, sa IGOB pa lang tignan niyo na po yung kanyang pangangailangan dun sa tourism. Para nang sa gayon ay makasiguro kayo na hindi kayo may iwan ng eroplano dahil sa kakulangan po ninyo ng oras dahil po sa pag-online transact. 'Di ba? Yun lang po sa ating maaba, no, sa kaya dapat po, no, upload na po, mag-download na po yun ng IGOB app para sa gayon ay maging smooth na inyong pagpunta sa ibang bansa at siyempre sa mga servisyo ng gobyerno na gusto po ninyong i-avail, no. Ayan po, no. O ngayong araw naman po, no, sa ating September 21, no? September 21 ngayon at martial law, no? Araw ng martial law. It's been 54 years, no? At okay, no? Medyo wala pa muna ano, no? Hindi pa na-ready on natin, no? So bitaw muna tayo sa ating unang nasabi, no? At ganun pa man, no, sa ating mga kaibigan, sa susunod po nating topic, ito po yung regarding po dito sa recap ng ating weekly highlights ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no. Siyempre panoorin po muna natin itong recap na to, itong video.
8: Mula sa pagbibigay ng mas ligtas na tahanan hanggang sa mas maayos na transportasyon, kalusugan at nutrisyon, patuloy ang mga programang nakatuon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga Pilipino. Narito ang mga pangunahing kaganapan sa libro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Noong September 14, pinangunahan ng Pangulo ang Salo-Salo sa Palasyo 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanyang 69 na kaarawan. Kasabay nito, isinagawa sa iba't ibang panig ng bansa ang handog ng Pangulo 2026 kung saan inilapit sa mga Pilipino ang iba't ibang serbisyo at tulong mula sa pamahalaan. Naghatid din ng pagkain at iba pang tulong sa mga pasyente, kanilang mga kasama at mga kawani ng mga pampublikong ospital. Bilang bahagi rin ng pag-unita sa kaarawan ng Pangulo, pinangunahan ng Office of the President ang isang Zero Balance Billing Initiative. Umabot na sa 99,293 ang mga benepisyaro nito sa mahigit 128 ospital sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kinabukasan, pinangunahan ng Pangulo ang ceremonial turnover ng mahigit 300 housing units sa Disciplina Village at Combato sa Valenzuela City. Inilaan ang mga bagong tahanan para sa mga informal settler families, kabilang ang mga pamilyang dating naninirahan sa mga lugar na madalas bahain at nakaharap sa iba pang panganib. Mula Valenzuela, nagtungo naman ang Pangulo sa Caloocan City para sa paggawad ng mga titulo at pagbisita sa mga benepisyaryo ng Community Mortgage Program. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang mabigyan ang mas maraming pamilyang Pilipino ng seguridad sa kanilang tahanan at pagmamay-ari ng lupa. Noong September 16, pinangunahan ng Pangulo ang groundbreaking ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station sa Pasay City. Sa oras na makumpleto, magbibigay ang istasyon ng direktang rail connection sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Bahagi ng mas malawak na hakbang upang mapabilis ang biyahe at mapabuti ang daloy ng transportasyon sa Metro Manila. At noong September 17, nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa Santa Barbara, Pangasinan para bisitahin ang Nutridense Food Manufacturing Corporation. Sinuri rito ng Pangulo kung paano nakatutulong ang mga teknolohiyang binuo ng Department of Science and Technology sa pagpapalawak ng produksyon ng masustansyang pagkain at pagpapaunlad ng mga lokal na negosyo. Binisita rin ng Pangulo ang Santa Barbara Central School kung saan tinutukan niya ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP kasabay ng School-Based Feeding Program para sa mga mag-aaral.
9: Naturally, kailangan ng masustansyang pagkain for mga learners dahil mas mabilis silang makapag-isip, and with that, kaya nag-improve po ang performance ng mga bata. Actually, tumalas talaga ang talagang importante ang nutrition sa mga bata. So our president, sir, maraming salamat po sa feeding program na iniaalay niyo po sa amin. Marami po kasi na makikita mo yung bata na walang baon. Kung makikita mo kung ano lang yung kaya ng parent na i-offer sa bata, pero yung hindi sapat para i-uplift yung performance ng bata. Talagang kailangan po yung nutrients na nutritious food para doon sa performance ng bata, para ma-upgrade or ma-enhance or ma-develop. And again po, Mr. President, maraming salamat, at kung sana po palawakin pa po ang inyong pagmamahal sa amin sa Santa Barbara, Pangasinan
10: po. Napaka-importante po sa lalo sa mga mahihirap po na pamilya na walang kakayahang magpa-doktor, pambay sa ospital, ganun po. Mas napakabuti ng programa niyo po na YAKAP para sa may libreng gamot po at saka pagpa-check up. Kasi wala pa po akong period eh. Kaya magandang oportunidad po yung YAKAP na yan para sa akin. Pinipit po namin yan eh. Para habang pagtanda namin, mayroon po kaming maasahan. Salamat po. Maraming salamat po, PBBM, sa yung mabuting kalooban. Pati kami po, kahit maliit lang po na bayan, napuntahan niyo po kami at nabigyan ng mga kagaya nitong YAKAP po. Malaking tulong po sa aming mga mahihirap.
5: Alright, napad po natin itong naging weekly highlight ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At syempre po sa mga pagitan pagkakataon po, no, napaasipag po ng ating Pangulo na lumibot sa iba't ibang lugar na ating bansa. No, at kahit na malit na bayan po, no, pinapasok po yan ng ating mahal na Pangulo. Inaalam po niya yung mga pangailangan ng ating mga kababayan. Maging ito man po ay ayuda o pangailangan sa mga infrastructure, ay nandyan po ang ating mahal na Pangulo. Talagang lumalapit siya, binababaan niya ang ating mga kababayan na nasa laylayan nga na sinasabi. At syempre po sa mga ganitong pagkakataon, kahit ito, yung mga biktima ng mga kalamidad sa ating mga kababayan, no, na napupuntahan sila ng Pangulo, kahit pa paano napapagaan yung kalooban nila, no, makita lang nila ang ating mahal na Pangulo ay talaga namang pong nagkakaroon sila ng panibagong buhay o panibagong pag-asa na meron pa silang pagkakataon na umayos ang kanilang pamumuhay. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, no, mag-break muna tayo, no, at magbabalik po ang Vlogs ng Bagong Pilipinas. Ilang saglit lamang po.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
12: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
11: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
13: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office niya. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Mag 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Alright, nagbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre po, no, itong pag-usapan natin, balikan natin yung pinag-usapan natin kanina regarding dito sa Presidential Weekly Highlights. No, ito nga nangyari nung mula September 14 hanggang September 17 ng 2026. No, at syempre yung mga itong pagkataon ng mga visual summary ng ating ginagawa at yung mga pangunahing gawain ng ating mahal na Pangulo sa loob ng 4 na araw mula sa mga kanyang aktibidades, no? At syempre po sa mga kanyang pagkakataon po ng ating Pangulo mula sa pagpupulong at government engagement hanggang sa mga program may kinalaman sa ekonomiya, serbisyo publiko, infrastructure, technology at international relations. Alam naman natin, no, napakarami pong naging abalang-abala pong ating mahal na Pangulo maging sa pagbisita sa India, no? Nangyari po 'yan, no? At syempre dito po sa yung mga gaytong pagkakataon na napakahalaga po ng weekly report na ginagawa ng ating gobyerno. So ipinapakita rin dito kung paano isinasagawa ng malaanyak ang trabaho ng Pangulo. At yung pagpulong sa mga ahensya, pagripaso sa mga programa, pagkipag-ugnayan sa mga stakeholders at syempre sa pagbibigay ng direksyon sa national government at sa mas malawak na konteksto ng administrasyon, no? At kabilang sa pangunahing agenda ngayong September ang digital government. Andiyan na nga po yung sinabi natin kanina na tinapik natin itong yung e-gov AI, no? Taga na po namang pasulong ang takbo ng gobyerno natin ng ating bansang Pilipinas patungo sa pag-aangat ng ating bansa, so pagyabong ng ating ekonomiya. At syempre po nandiyan din po yung public accountability, infrastructure, education, investment at international cooperation. At syempre po, no, nandyan po yung halimbawa yung inulat na nilikha na EduPhil program kung upang maatulong sa ating sa pag-akit ng foreign students at sa pagpapalawak ng research and innovations partnerships at international tech times at anong pang yung mga dapat natin tignan dito regarding sa ginagawang trabaho ng ating gobyerno, ng ating Pangulo, sa kanyang weekly highlights, is nandyan yung governance. Ano nga ba yung ginagawa dito sa governance na ibig ipaliwatig ng ating gobyerno? Kasi dito sa governance, hindi lamang yung mga ceremonial appearances ang mahalaga. Dapat tignan kung anong policy directions, instructions o government action ang resulta ng mga presidential meetings. As kung inyong mapapansin po no, sa mga ginagawa ng Pangulo, sa mga international relations niya, sa pagpunta sa India, para sa BRICS, hindi lang po yan para magpasikat doon ang ating Pangulo. Hindi po siya basta isang delegado ron. Kung ba invited po ang ating mahal na Pangulo doon, although hindi po member ng BRICS ang ating Pangulo, pero siya inimbitahan ng BRICS bilang presidente ng ASEAN. So yun man po, no, sa pangalawang pinaka-importante dito na ginagawa ng gobyerno ay itong serbisyo publiko, na which is ito yung pinakailangan ng ating mga kababayan, no, na kumbaga ito pinakahintay nila lagi sa araw-araw na ginawa ng Diyos, no. Ang mga bawat programa ay may ultimate questions, no. So ano nga ba yung ultimate question dito ng ating para sa mga programa ng ating Pangulo regarding sa serbisyo publiko? So yung mga epekto nito sa ating mga ordinaryong Pilipino, siyempre halimbawa nandiyan yung education. Kasi although no, sa education po no, sa ngayon po ang bawat barangay po ay nabibigyan po ng 200,000, no, at kalahati po rito ay para sa mga tinatawag nating scholar ng bayan o yung presidential scholarship, no. Kalahati dito upang makaharap ng 5 scholars sa bawat barangay, at pag mabibigyan ito ng matik to 20,000 pesos, no, at yung kalahati naman natitira sa 100, ito yung mga pangailangan ng barangay, katulad ng ayan yung pagpiprinting o whatsoever na pangailangan ng gobyerno o ng barangay, diyan po no nakasalang diyan, no, kumbaga napasok po dyan, no. Nandyan din po yung health, transportation, infrastructure, at social protection. So kasi alam naman natin na ang ating mga kababayan, no, sa bawat barangay, ang daming humingi ng tulong dyan, no. Kaya kung makikita mo po ang ating mga kababayan, kung saan-saan mo makita, nandyan sa may healthcare center, nandyan sa may DOH, nandyan sa may PhilHealth, ang dami, kumbaga ay tagang yung pangangailangan ng ating mga kababayan, napakalaki po, no. At ganun din po sa mga ekonomiya at investment po, na isa sa pinakamalagang aspeto ng ating gobyerno, no. Kasi importante na ang ating pamahalaan ay merong mayabong na gobyerno. At syempre, paano yayabong ang ating ekonomiya kung wala tayong investors? So, sa mga ganitong pagkakataon ng ating Pangulo ay taga namang kung saan sa bansa na ipag-ugnayan para makahikayat na ma-investor at upang mag-invest dito sa ating bansang Pilipinas. And yan na nga rin po yung itong tinatawag na Paksilika, no? So, itong sa Paksilika, medyo itatapag din po natin to, pero siguro isang edition to, no, kasi medyo magandang topic kasi to. Pero sa ngayon, nagkakalap pa tayo ng mga information regarding sa Paksilika para pag tinapik natin kahit paano ay medyo maibibigay tayo ng mas magandang kwento regarding sa Paksilika. So dito nga, no, So, kailangan ng mga investors para magkaroon ng investment, para magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. At siyempre po, sa mga ganitong pagkakataon, no, yung maisalin yung actual na economic opportunities sa ating mga kababayan. So, pag maraming investors, marami nag-invest, mas maraming trabaho ang ma-generate dito. At maraming kababayan natin ang maapagtrabaho ng mas maayos at mabawasan na yung mga tambay, no. So kasi syempre, no, pero sa totoo lang na hindi natin minimize yung mga tambay, kasi sa mga ibang pagkakataon yung mga tambay na yan ay napakalaking tulong, especially pag may mga sunog, may mga kung ano bang aberya sa kanilang communities. Yung mga tambay na yan ang unang-unang sila unang-unang frontliner dyan, no, sila unang-unang taga-saklolo dyan, no, sa ating mga sa mga kapwa nila, no, sa mga barangay nila. So if in case na ito na, no, yung mga maraming investors, magkaroon ng maraming investment, syempre sa ganyan pagkakataon, yung trabaho tataas ang ating kumbaga sinasabi natin na yung magkakaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino, no, mababawasan niya yung mga unemployed yung employment. So sa ang ating mahal na pangulo naman talaga ay napakasipag po, no, iba't ibang bansa na pinuntahan niya para sa makahikayat na mga investors. Pero no, hindi naman basta-basta rin lang naman din ganun, no, na pag kinausap na bukas okay na, hindi naman po ganun, no. So it takes time din po yan, no. Siyempre kapag pinag-uusapan is investment, hindi naman basta lang isang araw hanggang isang buwan lang yan, no. Minsan it will take years din talaga kasi may mga regulations tsaka laws yung mga sa bawat bansa, no, kasi dapat magtukma sila, mag-meet halfway sila sa kung sa para magkaroon sila mas magandang ties between two nations o kung saan mga bansa itong nakipag-deal ang ating mahal na pangulo. Sa ating mga abayan, no, dapat po ano po tayo, matutong maghintay, no, at siyempre po, no, dapat po maging ano rin tayo, resourceful, tsaka maging independent tayo, no. Huwag tayong basta sa gobyerno kasi hindi naman din tayo lahat kakayahan ng gobyerno na matulungan ng sabay-sabay din. So it takes time din talaga sa pagbigay ng tulong ng gobyerno sa ating mga kababayan. Naintindihan ko naman kasi ko din naman kasi yun bilang OFW dati, no. Hindi lahat ng pagkakataon na meron tulong na ibibigay ang gobyerno, hindi lahat talaga tayo ay makikinabang. Halimbawa, yung mga tulong natin, especially before, no, yung tulong, no, dadaan pa yan sa, ano, from national government to LGUs. So, pagdaan sa LGUs, bababa pa yan sa, ano, sa kay congressman o kung sinong mga councilors bago pa sa barangay. So pagdating doon, antagal na, no? At minsan, no, sa maraming pagkakataon, yung tulong na ibibigay sana sa tao ay kakarampot na lang dumating. Diba? Naranasan nyo yan? So, alam naman natin yung mga nakarang ayuda, diba? Pagdating sa tao, yung 10,000 nila naging 3,500 na lang. Minsan, 1,500 na lang. So, yung mga ganun bang bagay? Pero ngayon sa panahon ng ating gobyerno ngayon, ng Marcos government, ay iba na po ang takbo ng pagbibigay ng ayuda at ng tulong. Kasi direkta na po sa tao. Through DSWD o ng DOLE, ay direkta na po sa tao. So, wala nang makakaltas sa ating mga abayan na yung tulong o ayuda na makuha nila ay direkta na matagal na matatanggap. Diba? Napaganda po yung mga ginagawa ng ating gobyerno dahil napakalaking tulong po yun sa ating mga abayan. Hindi na sila yung parabang sa latang every time na hingi sila ng tulong, parabang lagi silang dapat na meron silang kahati. Meron pa siyang ganyan. Kailangan mo na nga ng pera eh. Tapos meron pa makikihati sa'yo. Diba? Pero may mga pagkataon din naman na yung naatanggap ng ayuda na gusto niyang magbigay kahit papano doon sa taong naatulong saan niya para magkaroon siya ng ayuda, nag-abot siya. In that manner, wala naman tayong magagawa doon kasi nasa kusang loob naman ng tao na nagbigay ng pera. Wala, kumbaga, hindi na sila ng tao na inabutan kung tinanggap man niya ito. Basta hindi niya hiningan. Basta nagkusa yung tao na tulungan din siya, no, in whatever his capacity or her capacity na mag-abot din ng tulong dun sa taong naatulong sa kanya. It's a one way or natin. Kung ba nagiging two-way ano lang na yan, natulungan, no? So wala nang problema sa mga ganung pagkakataon. Huwag lang yung parang sapitan na parang from the very beginning na nag-aabot ka ng tulong, nasabi mo na, "Uy, hati tayo diyan." Na yun, bad yun talaga. Hindi maganda yun. 'Di ba? Kung magbigay sa iyo, fine. Kung hindi, okay din, 'di ba? Parang wag, para walang issue. Kasi the moment na naghangad ka ng kagitna eh, isang salop ang mawawala sa iyo, 'di ba? So sa ating mga abayan na nakatulong sa ating kapwa-tao na magkaroon ng ayan, tulong, ayuda, so wag niya po natin na bigyan pa ng alalahanin yung mga taong nabigyan natin ng tulong. Kung magbibigay sa atin o sa inyo, good, no? Wala na pong problema doon, no? Wala, kumbaga, hindi na kayo pwedeng kastiguhin bilang naatanggap ng konting tulong mula sa ibang tao. So, sa ating gobyerno naman, siguro mas pagtibayan pa yung pagandahin pa yung sistema ng ating pamimigay ng mga tulong sa ating kapwa Pilipino. Para nang sa gayon ay maging maayos na ang reforma ng ating gobyerno. Especially, no, sa pagbibigay ng ayuda. Although, napakahirap din po nung pipila pa doon kung saan pupuntahan yung ayuda. Sana magkaroon na din tayo ng digital, no? Naka ATM card na. 'Di ba? Para na sa gayon, doon na mismo sa ATM card ilalagak yung tulong na ayuda, financial man ito o ano, no. Para na sa gayon ay hindi na po pupunta, especially mga matanda, mga PWD, no, from one place to another place pupuntahan mo para sa, dun sa ayudang ibibigay na tulong, no, sa ating mga kababayan. Sana digital na rin, ATM na lang din, no, para dun na nila makukuha sa kanilang ATM ang kanilang ayuda. Para na sa gayon, iwas din ito yung makaltasan sila ng mga, ng mga taong nangangaltas, no. So iwas din po yun, no, para safe din po yan sa maraming bagay, especially nung naarang ano nung yung ano fuel subsidy, di ba? Meron pang namatay na rider dahil sa sobrang init na, no, namatay pa. Imbis na nagagamit niya na yung 5,000 sana para sa fuel subsidy, pero yun na, nabigo pa siya. Siyempre, gumastos pa yung pamilya niya para sa kanyang kamatayan na ganyan. Sana, no, ATM na lang, digital na lang para kasi minsan talaga sobrang tayo ng tao, pipila talaga yan. Siyempre, hindi man tao rin naman yung mga nagbibigay na sa DSWD ng mga ayuda na yan, na pagbibigay sa mga bawat isang taong mayroong pangailangan. Minsan kasi check pa yung mga documents, no, medyo tumatagal. Minsan mali-mali yung requirements na binibigay ng beneficiary. Kaya paulit-ulit din, no, tumatagal. So dapat sana digital na rin, no, para siguradong malinis sa lahat, wala nang kailangan ng papel, no, 'di ba? Para pag dumating na 'yung araw ng ano ng payout, sa ATM na lang nila kukuhanin. I-withdraw na lang nila para hindi na kailangan pumila, kasi imagine mo gigising kang maaga tapos ang layo ng pupuntahan mo. Tapos, pipila ka sa dami ng tao. Minsan, sa sobrang dami ng tao, may mamahimot na matanda, mahilo, ganyan-ganyan, na high blood, ang dami pang mangyayang aberya. So, sobrang dami. Tapos, babaya pa yung, ano, yung locate, ano ba ito, yung event place, di ba? Sometimes, ano, hindi libre yung place, di ba? Yung mga ganyan, yung ano, yung sa activity place niya, ganyan, nagbabayad pa. Tapos, arkaya pa ng mga table, anong chairs, papakiino pa yung mga tao, di ba? Kaya yung mga tao, pag walang ano, walang naubusan, bibili pa ng pagkain nila, tapos, masahe. Yung dapat na perang makuha lang, let's say, 3,000 to 5,000, eh, nababawasan pa, imbis na napapakinabangan nila yung buo, yung kanilang ayuda, nababawasan dahil sa pamasahe, at doon sa pagkain na kanilang kakainin sa lugar na yun. Kapag sila ay nagutom. Kasi misa umabot ng hapon, eh. Ang aga-aga mo mulis, madaling araw, tapos makakawi ka na mga alas 2 hanggang alas 4 matapos yung ano yung event, di ba? Yung payout. So sa ating gobyerno, no, ito po yung isa sa mga suggested na lamang po ito, no. Kasi nakita po natin, no, bahagi po tayo ng pamamahagi po ng ganyan, isa po tayo sa volunteer para sa mga ayuda na ganyan. Nakita po natin yung nagpaghihirap ng ating mga kababayan, no, na mga beneficiaries na madaling araw pa lang taga, ano na yan, nagigising na yan, nagbiyahe na yan. Patungo dun sa meeting sa area na kung saan merong ano, magkakaroon ng payout. One time sa Marikina pa nga, from ano ka, Manila, pupunta pa ng Marikina. Tapos mag-angkas ka pa o mag-grab ka pa, di ba? Mahal din yung, pamasahe. So, tapos 3,000 lang makuha mo. E di parang 1,500 na lang din natira. So, alam mo yung effort ng tao, sobrang laki. So, kung sana, ATM na lang, digital na lang, e di wala pang ganong hassle, no? Pati yung mga DSWD, hindi na sila ganun kapagod na pagod, no? Kasi ang hirap din naman kalagayan nila, no? Para mong halos nakaupo sila maghapon, nag-check ng mga documents ng mga ating mga kababayan, tapos, di ba? Ayun nga po, no? Maraming nagreklamo, kasi iba, ang tatanda na, mayroon pang PWD, may mga nahimatay, mayroong inatake, mayroong namatay, di ba? Para maiwasan po yung mga ganyang bagay, no? Para iwas din po nasisiin pati, alam mo naman ibang tao, no? Lalo na yung against sa government, no? Sila mangunguna sa pag-atake sa ating gobyerno para sirain, no? Yung magagandang ginagawa ng ating gobyerno. Inaatake agad nila yan. Dahil lamang sa mga pagkakataon, nagkaroon ng ganyang mga senaryo na mayroong namatay, mayroong stroke, o nag-collapse, mga ganung bagay po, no? So para maiwasan na po natin 'yan, digitalize na rin po natin 'yan, yung mga ayuda na 'yan. So if para sa payout, ATM lang talaga dapat. Iwas problema, iwas sa maraming issues, no? Especially dun sa yun nga, yung time and effort ng mga tao ng mga benepisyaryo na kukuha ng ayuda. Kasi yan po ang ating obserbasyon, no? Sa ilang beses po tayong nag-volunteer sa mga ganyan, sa pag-asikaso ng mga payouts na yan, no? Kasi parte po tayo ng mga ng mga parallel group. So nakita po natin, nag-witness po natin yan sa maraming pagkakataon po since 2023, no? Nakita na natin po yan, no? Yung mga ganyang paghihirap ng ating mga kababayan dahil sa ayuda. At para maiwasan na rin po yung mga, no, yung mga pambabas ng mga anti-government. No, di ba? So sa ating mga kababayan, maraming po salamat sa inyong pagsama sa akin sa isang oras na talakayan dito sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. At siyempre po, sa kapasalamat din po tayo sa ating mga technical staff dito sa Radyo Pilipinas dahil sa patuloy po nilang pag-assist po sa atin, no? Lalo na ngayon ay wala tayong kasama, hindi na ating si Admin Rich by Zoom, BCC Admin Rich, mayroon pa siyang ibang engagement kasi, kaya ganun. At siyempre sa ating mga taga-subaybay, no? Sa ating mga OFW na patuloy po na nanonood ng Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas, maraming pong salamat sa inyong lahat, no? Dahil po, dahil sa inyo ay kahit paano ay nagkakaroon po ng kami ng pagkakataon na mga vloggers na magpatuloy po dito sa aming programa sa Radyo Pilipinas. Napalaking bagay po ng inyong suporta. At syempre po ating mga kabayan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga kaibigan, sa mga kapwa vloggers na patuloy na sumusuporta po sa atin, no? At syempre kay Admin Rich, kay Rod, kay Stephen, kay Milan at kay Papa Trix, maging kay Nyolo at kay Takero, no? maraming salamat dahil bilang pagsama niyo sa atin dito sa ating programa dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas mula Monday hanggang Linggo. So sa ang aming programa po dito sa Radyo Pilipinas ay mula Monday hanggang Friday 8 to 9 p.m. po, at weekends Saturday to Sunday 7:30 to 8:30 naman po ang aming time slot. So maraming pong salamat sa pagsubaybay, at sana po ay patuloy po niyo kaming subaybayan. Patuloy niyo po kaming suportahan sa aming mga pinaglaban para po matulungan bilang mga volunteers, vlogger volunteers dito sa Radyo Pilipinas, at siyempre po para po matulungan ating mahal na Pangulo at sa kanyang administrasyon. Maraming pong salamat, at siyempre po, no, bukas ulit, no, patuloy niyo panoorin ng Tuesday edition ng Vloggers ng Bagong Pilipinas, at maging sa araw na meron kaming programa dito sa Radyo Pilipinas. So maraming pong salamat muli at magandang gabi po.

naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahing papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Walang baliwala. Mabiyayang araw ng Martes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Ignacio ng San Thea. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 8, Talata 19 hanggang 21.
2: Pinuntahan si Jesus ng kanyang ina at mga kapatid pero hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya,
3: "Nakatayo sa labas ang iyong ina at mga kapatid at gusto kang makita."
2: Sumagot siya at sinabi sa kanila,
4: "Ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito, sila ang aking ina at aking mga kapatid."
1: Isinulat ni Sister Terry Burias ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Kung iisipin natin, lahat tayo yung nagnanais mapabilang sa isang pangkat o yun bang maging in ka sa isang grupo. Nagnanasa tayong matanggap ng ating pamilya, mga kaibigan at lahat ng taong nakapaligid sa atin. Sa Ebanghelyo ngayon, dumating ang ina at mga kapatid o mga kamag-anak ni Jesus. Gusto nila siyang makita at makausap. Pero marami ang nakapaligid kay Jesus. Kaya't sinabi sa kanya, "Nandito ang pamilya mo." At tumingin si Jesus sa mga taong nakikinig at sinabi, "Ang aking ina at mga kapatid ay ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Hindi niya binabaliwala ang pamilya niya. Pinalawak lang ni Jesus ang kahulugan ng pamilya. Sa pamilya ng Diyos, lahat ay may puwang. Lahat ay in. Basta't bukas ang puso sa pakikinig at bukas ang mga kamay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tunay na si Maria ang ating modelo. Siya ang unang nakinig at tumupad sa kalooban ng Diyos. Walang reklamo, walang kondisyon. Sinabi niya, "Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ayon sa kanyang salita." Sa pamilya ng Diyos, ang pamantayan ay pagsunod sa kalooban niya. At si Maria ang pinakamagandang halimbawa natin. Kaya't manalangin tayo. Panginoon, naway matularan namin si Maria, aming ina, na maging bukas ang aming puso sa iyong salita at maisakatuparan ito ayon sa iyong kalooban tuwina. Amen.
5: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Balitang pambansa.
2: Sa ulo ng ating
1: pinakamalawang na pagbabalita.
3: Ang Radyo ng Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
3: Ang Radyo ng Publiko.
4: Radyo Publiko.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan
4: sa sambayanan.
3: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa ang tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Sa 104.3
4: The Capital.
3: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko,
3: and The Capital,
4: ang boses ng Pangulo,
3: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino
4: in the new era of collaboration.
1: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko,
3: sa 104.3 The Capital.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
7: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
8: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
9: Amoy pares, amoy araw.
10: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
9: Bakit wala na naman kapares yan chinelas mo?
10: Ang dungis mo!
11: Ma! Tama na!
12: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
13: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
14: Ang saya balikan ng ating kabataan.
12: Kain,
14: tulog,
12: laro, laro, at laro.
15: O ano, game na?
16: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
4: Radyo!
3: Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: And Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
18: Magazine.
4: Sports
2: Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
18: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak,
19: mas maraming mararating,
18: at mas maraming maaabot ng impormasyon
19: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA. Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
23: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
24: 66 Informasyon.
25: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
26: Sports Radio 918.
27: Radyo Magazine 1278.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
30: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
32: Capital 104.3.
33: Radyo Pilipinas World Service.
34: Sports Radio.
35: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
36: The AM and FM collab.
37: Sa Capital 104.3 FM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
40: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
41: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national...
42: Ito ang Presidential Broadcast Service.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Publiko.
45: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
46: Magas sa mga impormasyong kumakalabog.
47: Balita, balita, balita.
46: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
48: Pangunong mga gusto niyo na probahan sa wala ang libre niya sa kahit.
46: From the Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong.
47: From the Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko.
46: Lunes hanggang Biyernes.
47: Dito
46: sa Radyo Pilipinas.
47: Radyo Publiko. 738 AM.
49: Bawal ang sabaw. Walang usapang malabnaw.
47: Mga trending topics na in and out of the country.
49: Kususay.
47: Mga pangalan sa likod ng issue.
49: May interview on the spot.
47: Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738.

0: Mabuhay mga Brada! Ito kayang Luzon of Emphasis and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng siksik sa balita. Samahan niyo po kaming remonta sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga Brada! Araw po ngayon ng Martes, September 22, 2023 mga Brada! Malapit na po pala yung aming anniversary. Para po sa aking mga kapatid diyan sa Scout Royal Brotherhood, SRB, Loyalty Service, Loyalty, Friendship and Service mga brother. And of course, nako, pangalawang araw na po ng ating linggo ngayon. At ang Lunes pa lang, pagod na po tayo ha. Maulang morning sa ating lahat para po doon sa mga hirap bumiyahe. Lalo na po yung mga nakadepende po dyan sa motorcycle taxi. Nako, I feel you brothers. But then again, don't you worry. Tuloy ang ating balitaan mga brada ha. Umulan, umaraw, magkakasama po tayo ha. Kaya naman sama-sama nating alamin yung mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Ronda, Ronda, mga isinagawang kilos protesta kahapon September 21, pangkalatang naging mapayapa ayon sa Philippine National Police. Mga nasa likod naman ng pag-impluwensya sa mga bataan na gumawa ng karahasan gamit ang tinatawag na Dark Web. Ginagalugad na ng PNP Anti-Cybercrime Group. Department of Health o DOH mga brad, nakatutok naman sa pagpapalawak ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o yung MAIFI program sa buong bansa. Headline. Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB patuloy naman ang pag-aaral kaugnay ng mga petisyon para po sa fair adjustment. At COMELEC mga brad, pinayagan ng ituloy ang PUV fuel subsidy ng LTFRB kahit may umiiral po na election ban.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:17 ng umaga mga brad. Ronda tayo sa ating mga balitaan. Unahin natin dyan sa bahagi po ng PNP Campo Crame. Mga isinagawang kilos protesta kahapon September 21, pangkalatang naging payapa o generally peaceful. Ayon po yan sa Philippine National Police. Promote sa balitang yan, nag-iisang Dayan Layar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Pangkalahatang naging mapayapa ang mga kilos protestang isinagawa ng iba't ibang grupo sa buong bansa kahapon September 21. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr., may iugnay ito sa ipinatupad na maximum tolerance ng mga pulis at sa maingat na pagkakalatag ng seguridad na ibinatay anya sa marahas na insidente sa kaparehong petsa nung nakaraang taon. Bagamat may ilang isolated incident na naitala, agad naman itong natugunan ng pulisya. Pinuri rin ni Nertates ang mga pulis na nasa ground dahil sa kanilang pagtitimpi at profesionalismo habang tinitiyak ang kaligtasan ng publiko at ang karapatan ng mga rallyista na magpahayag ng saloobin. Matatanda ang mahigit 17,000 na mga pulis ang idineploy para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa mga pagtitipon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:18 ng umaga mga brada. Umabot naman sa 13 ang pagkilos protestang na-monitor ng Philippine National Police sa Metro Manila kahapon. Ito po ay batay sa datos ng PNP hanggang alas 4 ng hapon kahapon. Ayon sa PNP, 10 rito ang isinagawa sa Maynila, 2 sa lungsod Quezon at 1 naman sa lungsod ng Pasig. Nasa 1,620 ang kabuuan bilang ng mga ralista sa mga pagtitipon at pinakamarami dumalo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila na may 1,200 kung saan umabot naman sa 14,692 mga brada, 14,672 ang pulis po na i-deploy sa Metro Manila. Kahapon din nagkaroon po ng pag-aresto dyan ha. Gusto kong purihin yung ating pamahalang lungsod ng Maynila sa ginawang pag-aresto po doon sa Salaula na kilos na rallyista yung patuloy po nagva-vandal. Ako po hindi ako nakikita paki doon sa mga ipinaglalaban po natin. May karapatan po tayo diyan, pero ang wala po tayong karapatan, mga brad, eh yung paglalagay po o pananalaula ng gamit po na pampubliko. Ito po ay binayaran ng tax ng bayan. Huwag niyo pong sirain, huwag niyo pong babuyin. Ano ho? Hindi ho para ho kayo ay mag-vandal dyan, manulat ng kung ano-anong pangalan. Huwag niyo pong dalin dito yung kasalaulaan po ninyo sa inyong grupo o sa inyong bagay, sa inyong bahay. Ano ho? Kung kayo ho ay may mga ganyan sa loob ng inyong bahay, huwag niyo ilagay sa Maynila. Nakikisa ako kay Manila Mayor Isko Moreno doon sa mabilis na aksyon na ginawa po sa pag-aresto doon sa siraulo na yon, na huling-huli po sa camera na nag-vandal. Oh, bagamat tayo dumaan din po sa ganyan noong high school. Meron po kaming freedom wall noong kami ay high school. Doon po kami legal mag-vandal. Siguro itong taong ito ay napagkaitan ng pagkakataon. Akala niya ata mapababago niya ang Pilipinas sa pagsulat niya sa pader. Ewan ko kung anong panunuro ng grupo na yon. At 74 na taon na po sila nagva-vandal dyan. Wala naman silang napatunayan doon sa pag-vandal nila. Maaaring iisa ang ating sigaw sa kung anumang ipinaglalaban na yan. Pero hindi po kasali po dyan yung pananalaula ng mga public places, especially yung mga pagsusulat po ng ganyan sa pader-pader ho na yan. Buti na lang at mabilis yung aksyon ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila para po mapinturahan muli itong mga pader po na ito. Ha? Sana po maging tanda yung pagkaka-aresto po na yan. Dinampot kahapon. Dinampot ng pinangunahan pa mismo ni MPD District Director Arnold Santiago, Attorney Arnold Santiago, yung pagdakma doon sa nag-vandal po na yon. Petix-petix pa siya Ngisi-ngisi pa Takot silang lahat. Dinamba sila ng mga pulis 4:21 in the morning, mga brada. Mga nasa likod naman ang pag-impluensya sa mga kabataan na gumawa po ng karahasan gamit ang dark web. Ginagalugad naman na ng PNP Anti-Cybercrime Group. May report dyan si kinakapatid J. Mark Tagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinasimple na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang proseso ng pag-aaproba ng mga foreign travel requests ng mga LGU officials at pati ng mga empleyado. Sa ilalim ng Administrative Order No. 47, maaaring i-delegate na.
3: Kumikilos na ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para galugarin at tuntunin ang mga nasa likod ng pang-impluensya sa mga kabataan na gumagawa ng karahasan gamit ang dark web. Ito'y kasunod rin ata sa PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. na alamin at tanggalin ang maskara ng mga grupong nasa likod nito upang mapanagot sa batas. Sa isinagawang walkthrough at reenactment sa Banga National High School sa South Cotabato, kasama si DILG Secretary John Vicrimulya, sinabi ng PNP Chief na walang ibang nagtulak sa shooter na gawin ang karahasan kundi base sa pagkakalulong nito sa online games. Kasunod niya, sinabi naman ng PNP ACG Director na si Police Major General Andre Dison na puspusan na ang ginagawa nilang cyber patrolling ng kanilang mga imbisigador upang matukoy kung sino ang mga kausap ng shooter. Samantala, inibisigan na rin ng PNP ACG kung sino ang kausap ng minor de edad na naaresto naman sa Sultan Kudarat, kung saan napigilan ang dapat sanay tangkang pamamaril sa isa ring paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:23 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Naghahanda naman ang Department of Education na ilunsad ang School Digital Safety Campaign para po sa mga mag-aaral, guro at magulang kasunod ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan. Bahagi ito ng hakbang ng kagawaran na palawakin ang proteksyon sa mga mag-aaral, lalo't iniimbestigahan din ang naiulat na online activity na may kaugnayan sa mga insidente naman ng Banga National High School dyan naman sa South Cotabato. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, umaabot na sa cellphone, laro, group chat at social media ang mundo ng mga bata, kaya kailangang bigyan ng mga estudyante, magulang at guro ng kaalaman para matiyak ang kanilang kaligtasan. Kabilang sa tatalakayin ng kampanya ang mga usapin gaya po ng grooming at online child exploitation, cyberbullying, scam, pagprotekta sa mga personal na impormasyon at pagkakalantad sa marahas na content. Tuturuan din ang mga magulang kung paano kausapin ang kailang mga anak tungkol naman sa mga naranasan nila online at kung paano matutukoy ang mga babalang senyales. Makipagtulungan ng DepEd sa DICT, PNP, DSWD, DILG, NBI at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagbuo naman ng mga materyales at pagsasanay. Susubukan muna ito sa mga piling paralan bago ipatupad sa buong bansa, mga brada. Andito na naman tayo sa ano, sa gayetong klase kung saan yung content, ewan ko ha, kasi ako talaga hindi ako makapaniwala na game ang magiging ano, magiging sanhi po ng isang pagiging wild ng isang bata para umabot po sa ganitong sitwasyon. Bagamat oo, nag-agree tayo na kasi ano yan, iisa lang po yung pinanggagalingan ng game. Kumbaga, alam natin kung ano yung source, alam natin kung ano yung nangyayari. Pero yung recipient, mga brad, yung bata, nagbago po eh. Hindi na po kami yung bata noon na, kumbaga, wala naman kaming access noon sa mga baril. Oh, for some reason, ngayon, meron mga magulang, tsahin, tsuhin, o kamag-anak na meron pong mga baril, pero hindi naman nila, hindi po nila inaano eh. Hindi nila, ano man tatawag dyan. Hindi po nila inaasikasong mabuti yung tawag po dito, yung mga baril po nila. Isa po yun. Isa po yun, ha? Pangalawa, yung tinatawag po nating reminder sa mga bata, mga guidelines. Even yung mga laro po na yan, meron pong ano yan eh, parang kumbaga sa MTRCB. May mga rated po yung mga yan. Oo. Rated po yan. Pwede po yung PG-13. For mature only. Yan, for kids. For this certain age lamang. Oh, the fact na accessible yun sa bata, hindi nyo kailangan sisihin yung laro, di ba? Nasisihin nyo, bakit nakuha ng bata yung laro na yun? Ilan pa lang po yan, ha? Ilan pa lang po yan sa dapat pong asikasuhin itong DepEd. At malaman po kung paano nga po ang kilos ng mga bata. Masyado nyo kasi siguro mga binaby ito. Masyado nyo yung kinunsinti pagdating po doon sa pagsusumbong at pagsuheto ng mga guro. So ngayon, ayon ang pakialaman ng guro. Bakit nga naman na pakikialaman? Ba naman, sila ay sabi nga dati, baka pa matulfo ako eh. Diba? Sinusuheto mo na, nagmamalasakit ka na, ikaw pa yung masama. Talaga naman. O ngayon, tignan nyo, wala na hong mga gurong gusto magmalasakit sa mga yan. Pinawalang yan nyo din eh. I'm referring to those parents, mga brad. To the parents of the children. Na alam na nilang mali yung kanilang anak. Sila pa yung galit doon sa guro. So hindi ho ano yan, hindi ho isolated case yan. Marami hong pagkakataon na ganyan po yung senaryo, na sinuheto nung guro yung kanyang estudyante. Hindi naman siguro masama yung pagalitan, parusahan, pero si teacher sa halip na i-commend at tulungan, pinagalitan pa tsaka nireklamo. Ano? O ngayon, nababalitaan po yan ng mga teacher, bagamat let's say iisa lang yung nangyaring ganun. Pero po yung mga teacher na nakabalita noon, syempre may impact po sa kanila yun. May epekto po sa kanila yung ginagawang parusa sa kapwa nila. Just by simply loving their students, mga brad. Alas 4:28 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. So, usapin naman po ng pinakahuling naganap na school shooting incident. Patuloy ang pagkalinga naman ng pamahalaan sa mga estudyante at pamilyang naapektuhan po ng naganap na shooting incident sa Banga National High School. Diyan po South Cotabato nitong nagdaang linggo. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na may mga tulong pinansyal at pangkabuhay ng ibinigay ang ahensya para po sa pamilya ng mga nasawing estudyante. Tiniyak din niya ng ahensya na agad maibibigay ang mga pangangailangan ng mga na-confine sa ospital matapos ang insidente. Hindi lang niya pinansyal at medical na tulong ang pinagkaloob ng pamahalaan, kundi pati na rin psychosocial intervention na hatid po ng mga social workers sa mga nabiktimang kabataan at buong school community. Samantala, ibinahagi naman mga brad ni Spokesperson Dumlao na personal na binisita ni Secretary Rex Gatchalian ang mga naapektuhang biktima, ang paaralan at pamilya ng mga nasawi. Nagbigay naman ng assurance o katiyakan ng DSWD na kaagapay sila ng mga biktima ng mga nakalulungkot na insidente hanggang sa kailang paghilom, recovery at muling pagbangon. Bukod niya sa mga burial assistance at psychosocial intervention, handa rin ang ahensya na ibigay ang kung anuman ang iba pang pangangailangan nila. Magtutulong-tulungan niya ang DSWD at Department of Education para naman bumuo ng grupo magbibigay ng trauma-informed care intervention sa mga o sa buong school community. Samantala mga brad, lokal na pamahalaan ng Dingra sa Ilocos Norte na mahagi naman ng metal detectors para sa seguridad sa mga paaralan. May report si Rani Dorilag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bilang pagtugon sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Education na mapanatili ang mahigpit na seguridad sa mga paaralan kasunod ng mga nakalulungkot na insidente sa bansa, na mahagi na ang lokal na pamahalaan ng Dingras Ilocos Norte ng mga metal detector. Ito ang ibinahagi ni Dingras Mayor Jumel Sagid Gosi sa panayam ng Radyo Pilipinas Lawag kaugnay ng pinakahuling pangyayari sa South Cotabato. Ayon kay Gosi, tumutulong din ang Civil Security Unit ng LGU sa pagbabantay sa mga paaralan habang ang iba ay nagmumonitor tuwing papasok ang mga estudyante. Upang mas higpitan pa ang seguridad, plano rin ng LGU na maglagay ng mga CCTV camera para sa karagdagang pag-iingat laban sa mga posibleng insidente. Una nang sinabi ng Schools Division of Ilocos Norte na kabilang sa mga suwestyon ang paglalagay ng mga indoor lock sa mga silid aralan na naging rekomendasyon din ng mga opisyal sa isinagawang sunod-sunod na school safety drill. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.

0: Alas 4:30 na po rin nagmamadaling umaga mga brada. Oy, nako, teka lang ha, bago tayo magbasa ng ibang mambalita. Break lang muna, magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
7: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Ronda Pilipinas.
15: Oh, wala kanin ko sa'y.
16: Oy, alas 4:38 na po ng umaga. Mga busing, gising na po kayo, ha? Samahan niyo po kami sa ating balitaan. Ito po para sa mga nag-aabang, ha? Sa katulad kong nag-aabang mga GCash users. Hindi lamang sa 10 piso na maximum offer price nakasalalay ang tagumpay po ng initial public offering o IPO ng Mint Incorporated, ang operator po ng GCash, kundi sa kakayahan nitong palaguin ang negosyo at talaga po ng kumpanya matapos mailista dito po sa ating stock market. Ayon kay Capital Market Expert Jonathan Ravelas, ceiling lamang ang 10 pesos per offer price na nakasaad po sa regulatory filing at hindi ito nangangulugan na iyon na ang magiging final price ng share. Ani Ravelas, matutukoy pa ang aktwal na presyo ng institutional book building process batay po sa demand ng merkado, financial performance at kumpanya at paghahambing ng sa iba pang kumpanya sa industriya. Kasunod dito ng pag-approve naman ng Philippine Stock Exchange o PSE sa listing application ng Mint na maaring umabot sa 92.3 billion pesos, mga brad. Sinabi ni Ravelas, mga brad, na mahalaga ang pangmatagalang suporta ng institutional investors para po sa paglago ng Mint, habang maaari ring magkaroon ng pagkakataon ang retail investors na maging shareholders ng kumpanyang nagpapatakbo sa GCash. Isipin niyo, mga brad, ha, kung sa 10 piso man ito isa, no, makabili ka ng let's say halagang 5,000, 10,000, ma-invest mo dyan. O ilang shares na meron ka ho dyan. Eh by the time na let's say iwa mo yan and let's say kumain ng 10-5 taon. O eh magkano na po yan? Hopefully tumaas. And pwede mo nang ibenta. Ayan, kumita kita ka na siguro nun, ha? Alas 4:40 po na nagmamadaling umaga, mga brad. Binigyan din naman ng Department of Health o DOH na patuloy ang pagpapalakas po at pagpapalawak nila sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o yung MAIFE program upa pong mas maraming Pilipino ang makinabang rito. Sa panayam ng Sentro Balita kay DOH Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis, aabot, mga brad, sa mahigit 8 milyong Pilipino ang natulungan sa ilalim po ng MAIFIP at target itong mas paramihin pa. Ayon kay Manikis, target ng beneficiary ng MAIFIP program ay ang mga indigent patients at mga financially incapacitated individuals na walang maipambabayad sa gamutan sa ospital. Paglilinaw pa ni Manikis na hindi tulad ng zero balance billing ay maaaring paggamit ng MAIFI program sa mga pribadong ospital kahit pa ang pasyente ay wala na sa ward accommodation. Tinututukan rin mga brada ng kagawaran ng kalusugan ang pagpapasimple sa proseso sa ilalim po ng MAIFEP upang gamit naman ang eGovPH portal ay mas madaling ma-access ang serbisyo ng MAIFEP program para sa mga nangangailangang pasyente. Saklaw din ng MAIFEP program ang halos lahat ng isasagawang serbisyong medikal at iba pang medical procedures sa anumang ospital sa buong bansa, mga brada. Alas 4.41 kaugnay nito, MAIFEP ng DOH na katulong naman sa indigent and financially incapacitated patients sa Quezon Medical Center. May report si Mara Grezula.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nagagamit na ng mga pasyente ng Quezon Provincial Hospital Network, Quezon Medical Center o QPH and QMC ang mga programa ng Department of Health kabilang ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP. Ayon kay Chief of Hospital Dr. Juan Eugenio Villanueva, bagamat hindi DOH-retained hospital ang QMC at nasa ilalim ng pamamahala ng Provincial Government of Quezon sa pamamagitan ng tanggapan ni Governor Angelina Dr. Helen Tan, bilang DOH-accredited hospital ay naipatutupad dito ang mga programa ng kagawaran. Aniya, maaaring makinabang sa MAIFIP ang parehong PhilHealth members at hindi pa miyembro at sa QMC ay tinutulungan ang mga hindi pa miyembro na makapag-enroll sa PhilHealth. Dalawang uri ng pasyente, aniya, ang pangunahing saklaw ng MAIFIP, ang indigent o walang hanap buhay at ang financially incapacitated na may pinagkakakitaan ngunit hindi sapat ang kita upang matugunan ang gastusing medikal lalo na kung malaki ang hospital bill. May mga programa rin ang Provincial Government of Quezon sa pamamagitan ng QMC tulad ng no balance billing at no out-of-pocket para sa mga kwalipikadong pasyente. Ayon kay Dr. Villanueva, nasa 97% ng mga pasyente ng QMC ang nakikinabang sa no-balance billing bilang mga miyembro ng PhilHealth. Bukod sa MAIFIP, nakikinabang din ang mga pasyente ng QMC sa iba pang financial assistance mula sa DSWD, PCSO at iba pang ahensya na nakatutulong upang mabawasan o wala ng kailangang bayarang gastusin sa ospital. Mayroon ding Quantified Free Service o QFS na pinopondohan ng Provincial Government of Quezon sa pamamagitan ng tanggapan ng gobernador. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
17: Ronda, Rugby Pilipinas.
19: Sana
17: all. Who gratifies? Ronda, Ronda, Pilipinas.
16: Hoy, alas 4.43 na po ng umaga, mga brada. Morning good muna kay Buseng Chantal Flores, currently studying Associate in Computer Technology, first year at City College of Angeles, and watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Morning good sa'yo, Buseng. Alas 4.44 ng umaga, dako naman tayo dito, mga brad, sa RP Iloilo. Mga pasyenteng nakinabang sa mga serbisyong pinondohan naman ng pamahalaan sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o yung MAIFI program sa Western Visayas Medical Center sa Mandurao, Iloilo City. Umabot na po sa 78,000. Ramanda sa balitang yan, Marian Grace Erenieta.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Umabot na sa higit 78,000 ang mga pasyenteng nakinabang sa mga serbisyong pinondohan ng pamahalaan sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program sa Western Visayas Medical Center sa Mandurao, Iloilo City. Ayon kay Micah Sungganob, Social Welfare Officer 2 ng WVMC, mula January 1, 2025 to September 21, 2026, nasa 78,192 na na pasyente, admitted mano outpatient ang naka-avail ng mga serbisyo sa kanilang ospital. Kabilang sa mga serbisyong kadalasang in-avail ng mga pasyente sa ilalim ng programa, ang mga consigned items na ginagamit sa mga operasyon para sa brain, spine, heart, orthopedic at ENT cases. Dagdag pa ni Sungganob, libre rin sa mga outpatient department ang mga diagnostic requests ng pasyente kabilang ang mga laboratory test, x-ray, mga gamot at iba pang diagnostic services. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
17: Ronda, Pilipinas.
21: Akin na napakatulin, partida hindi ko
17: Ronda, Ronda,
21: pero yung auto pay na pasigaw ko naman na para makarenda. Parep, parep.
16: Alas 4.45 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Patuloy naman ang pag-aaral ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay ng mga petisyon para po sa fare adjustment o imposibleng taas pasahe. Ito ay sa kabila po ng patuloy na tumataas na presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa. Sa panayam po ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni LTFRB Acting Chairperson Attorney Greg Pua Jr. na ipinagutos po ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na magsumita sila ng rekomendasyon pagdating po ng Oktubre. Anya, inaantabayanan na pa nila ang wage increase na ipatutupad simula naman September 25, Biyernes, dahil kasama sa ikukonsidera nila ang financial capacity ng mga kababayan nating commuter at financial assistance naman na ibinibigay ng gobyerno sa mga transport workers. Git nito, kailangan na nilang balansihin ang kasalukuyang inflation rate at kalagayan ng kabuhayan ng ating public utility vehicle, yung PUV drivers, operators, at mga pasahero. Alas 4.47 ng umaga mga brada. Speaking of taas presyo ng gasolina, here we go. Ito na yung talagang sasabihin mo, mapapauka kapag narinig mo ha. Tataas mga brada ang presyo ng gasolina simula po ngayong araw, Martes, alas 6 ng umaga po to ha. Karamihan, September 22. Patuloy ang pagtaas po ng presyo ng fuel dahil po sa mababang, social naman ha, patuloy ang pagtaas ng presyo ng fuel ng produktong petrolyo mga brada dahil po sa mababang supply sa global market at sa patuloy po na tensyon sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin mga brada, sa isang press conference po ng Department of Energy, ito ang magiging dagdag presyo ngayong September 22 ha. Makinig kang mabuti. Ang gasolina mga brada aabot po sa 4 pesos and 88 cents ang kada litro ha. Ang diesel naman ay aabot po, ito ang masakit ha, para po sa ating bayang jeepney driver, 8 pesos and 82 cents mga brada ang taas presyo. At sa kerosene, 6 pesos and 47 cents ang itataas po ng presyo ng kada litro nito ha. So 4, 8 at 6 pesos mga brada ang itataas, at round off natin to ha. 5 piso, 9 pesos at 6 pesos mga brada yung taas presyo po sa produktong petrolyo. Kaya naman wala tayo ibang gagawin kundi mag-grind lang muna. Doble ang grind mga brada para po naman na ma-cover natin yung mga magiging epekto nito. And hopefully, hindi po ito mag-reflect dito po sa ating mga retail goods. Dahil po kayo po, lagi muna yung pinapaalala, nagtaas na po kayo ng presyuhan noong mga nakaraang buwan, noong una pong sumadsad sa 100 pesos mahigit yung ating mga produktong petrolyo. Ano ho? Kayo po ay nagtaas na. And then bumaba lang huulit yung presyuhan. Hindi naman kayo nagbaba ng presyo. Tapos ngayon magtataas na naman kayo. Aba, aba, aba, teka. Baka naman. Di ho ba? Diba tandaan nyo nung kumbaga around April and May nung kasagsagan po nung wakwakan po ng Iran at ng Amerika. Ito pong mga ito, siyempre nagtaas na po ng presyuhan. Hindi na po sila napigilan eh. And naiintindihan natin yun dahil yung delivery cost and everything ay talaga naman tumaas. And then, dumating po yung kanilang parang reconciliation nitong ano, tambalang Iran at Amerika. Sila ay nagkaroon ng parabagang muling pag-uusap mga brad. Ayan ah. Hindi. Diba? Parang ang dating eh, para silang nagmamahalang muli. Kaya lang, after a couple of hours lang, di ba? Nagpirmahan sila, tapos another couple of hours ay sila ay nagbakbakang muli. Nag-away sila sa simula, tapos nagbati sila ng sandali, tapos nag-away uli sila sa simula. Ganyan mga brad ang istorya. And then, hindi po bumaba ang presyuhan ng mga tumaas pong produkto. Ano ho? Nung ating mga retail goods, hindi po bumaba ang presyo nyo, ha? Baka po yung mga gatas-gatas kape, hindi po nagsibaba ang presyo ninyo. Baka naman kayo ay medyo mahimasmasan ng kaunti. Tapos ngayon, baka mamaya eh, talaga namang mag-ano kayo, mag-taas pa kayo. Talaga naman tao, Diyos mio, ha? Mapapau kami sa inyo, ha? Alas 4:50 po ng umaga, mga brada. Kuha naman tayo ng ibang reports bago ang mag-init ang inyong ulo. Ha, dyan po sa ating presyuhan. Pagpapasko pa man din, ha? Alas 4:51 ng umaga, mga brada. Department of Interior and Local Government o DILG. Pinasimple ang proseso ng Foreign Travel Authority para po sa mga lokal. Mga local officials at empleyado. Romonda sa balitang yan, ha? Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pinasimple na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang proseso ng pag-aproba ng mga foreign travel requests ng mga LGU, officials at pati ng mga empleyado. Sa ilalim ng Administrative Order No. 47, maaaring i-delegate na ng DILG Secretary ang kanyang authority sa pag-aproba ng foreign travel request. Mananatili naman sa kalihim ang pag-aproba pagdating sa official at unofficial foreign travel ng mga provincial governor, mayor ng mga highly urbanized and independent component cities at pati ng mga municipal mayor ng Pateros. Para sa official travel ng 3 buwan pababa at wala namang emergency o crisis, ang DILG regional directors na ang maaaring mag-aproba ng travel ng mga provincial, city at municipal elective officials. Ang revised approval mechanism ay epektibo simula nitong September 7. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Ronda, Alas 4:52 ng umaga, mga brada. Dako naman natin ang Radyo Pilipinas Tayug. San Nicolas, Pangasinan at Itogon, Benguet. Lumagda po ng kasunduan para naman sa benefit sharing ng 1,600 megawatts energy project. Ramonda po sa balitang yan, Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Formal na nilagdaan ng San Nicolas, Pangasinan at Itogon, Benguet ang Memorandum of Agreement para sa hosting at pagbabahagi ng mga benepisyo mula sa dalawang 800 megawatt pump storage hydroelectric power projects ng San Roque Hydropower Incorporated. Kabilang dito ang 800 megawatt San Roque West at 800 megawatt San Roque Lower East projects na parehong inaprubahan ng Department of Energy. Kinatawa ni Mayor Alicia Primicias Enriquez ang San Nicolas, habang si Mayor Bernard Joaquin naman ang kumatawan sa Itogon sa paglagda ng kasunduan. Sa ilalim ng MOA, pagbabahagian ang business taxes, government charity ba pang benepisyong maaaring magmula sa operasyon ng mga proyekto, anuman ang aktwal na lokasyon ng mga pasilidad sa loob ng dalawang munisipalidad. Kinikilala rin ang San Nicolas at Itogon bilang hosting local government units, alinsunod sa mga batas at regulasyon para sa renewable energy projects. Mananatiling may bisa ang MOA sa loob ng 25 taon mula sa commercial operation date na tinakda sa October 1, 2032. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo.
16: Alas 4:54 ng umaga, mga brad. Konting-konti na lang. Paano kalang batas para po sa unang family court sa Eastern Samar? Inihay naman sa Kongreso. Romanda sa balitang yan, Penelope Pumida.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Inihaing panukalang batas sa Kongreso ang pagtatatag ng kauna-unahang family court sa Eastern Samar upang mapalawak ang akses ng mga pamilya at bata sa specialized judicial services. Magkasamang inihain din na Eastern Samar Lone District Representative Christopher Shin Gonzales at Four Peace Party List Representative Marcelino Libanan ang House Bill No. 10600. Layunin itong magkaroon ng dedikadong hukuman para sa mga kasong may kinalaman sa pamilya at mga bata, kabilang ang child abuse, domestic violence, adoption, guardianship, custody at juvenile offenses. Ayon kay Gonzales, nakasaad sa Family Courts Act of 1997 o Republic Act No. 8369 ang pagtatatag ng family court sa bawat talawigan at lungsod Ngunit wala pa ring nakatalagang family court sa Eastern Samar. Sinabi niyang makatutulong ito upang mapabilis ang pagresolba ng mga sensitibong kaso at mabawasan ang workload ng mga regional trial court. Ayon naman kay Libanan, makatutulong ang panukala sa pagbawas ng court congestion at pagpapalakas ng proteksyon sa mga karapatan ng mga bata. Kapag naisabatas, isasama sa programa ng Korte Suprema ang operasyon ng family court sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Pilipinas. Alas 4:55 na po. Nang nagmamadaling umaga mga brad, abay, time to say goodbye for us. Oy, maraming salamat po sa nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa baba naman para sa pagsubok sa buhay. Aba, bago tayo magtapos, ilang araw na lang, Pasko na. 94 days na lang mga brad, Pasko na ha. Lawrence Tanhok mga brad, magkaringan po tayo bukas. Adios!
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
24: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
25: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
26: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
27: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Budget ng NIA, bilyon-bilyon. At lagi ko itong binabanggit. Anong saysay ng bilyon kung ang mga magsasaka ay patuloy na baon sa utak? Wala tayong lahat dito kung wala nang nagsasaka. We are here because we are serving our farmers. Kahit na bilyong-bilyon ang ginagastos natin, dapat ang dulo nito, tumataas ang kita ng ating mga magsasaka. Kung hindi, hindi na silang magsasaka. Wala na rin tayong trabaho sa niya. Huwag nating hintayin na tamaan tayo ng El Nino bago tayo kumilos. Ayusin natin ang irigasyon ngayon. Siguraduhin nating mapupunta ang pondo sa magsasaka ngayon. At iyakin nating bawat proyektong ipinangako ng gobyerno ay aktwal na gumagana sa bukid niya. Gastusin ang budget nang may malinaw na resulta, malinaw na pananagutan at tunay na pakinabang para sa magsasaka natin. Sa totoo lang, hindi budget ang ating

0: before plenary. Para lang mahimay natin ng maayos. Risk averse na ang ating farmers kasi nga lalabas pa lang siya, tumataya na eh. So para tumaya pa siya ng husto, dapat merong tumaya incentive, merong maliwanag na direksyon, may suporta. Merong dapat nagsusolder nung risk, yes, at least sa umpisa. And that should be government.
1: Tama po.
0: The budget of the NIA is deemed submitted for consideration of the plenary.

0: isa sa kanila si Nanay Maxima Valentino panoorin ang kwento niya. Darating at darating ang bagyo, pero hindi kailangang maubos ang pinaghirapan ng ating mga magsasaka.
1: Ako po pa, nga po pala si Pangulong Maxima Valentino ng Malolos. Ako po, ang role ko po dito, yung pagputinanim ito hanggang sa pag-aani, hanggang sa yung mga may sakit yung palay. Bibili po kami ng pang-spray o kung kailangan sa buga ng pataba, o ano pangangailangan ng palay. Pagka po humagyo, nabuwal ang palay, mura pa palay. Yun po iniisip namin kung saan kami kuko, paano kami makakabalikwas sa gastos na pangbukid uli sa susunod na taniman. Naalaman po namin yung ano ng sa munisipyo, yung ano ng crop insurance, may ano po ng magbibisita sa PCIC, tapos po sa abiso ng pinsala, binibisita rin po niya yung mga bukid na apektado at kinukuha po kasi ng picture kung may nasiraan, ganun, binibisita rin po nila. Ito pong crop insurance na nakukuha namin, malaki din po na itutulong nito. Diyan po namin ginagamit yung mga nasira, yung mga gastos na halimbawa na utang po namin yun, may babalikwas namin. Papasalamat din po kami sa ano ng gobyerno na tulong sa mga magsasaka na para po yung puhunan namin pag po kami na ano ng kalamidad na ibabalik. Natutuwa po kami at nasisiyan din po kami sa aming pagtatanim. At meron po kami na natutulungan yung mga kapwa namin Pilipino at mga magsasaka.
2: Ito yung handog na ating Pangulo at maraming serbisyo ng gobyerno. Of course, the DA, definitely. Kaya nandito ako, marami tayo pinapamahagi ng mga seeds, fertilizers, tractor, harvester, insurance and indemnification. At marami tayo fisher folks din dito na binibigyan natin ng mga fishing gears, mga bangka, at magbigay na tayo ngayon ng isang steel hull vessel.
3: So, kanikaroon, ihatag sa mga, mahatag na niya sa mga, ay posibilya da ma'am na makakuha namin sa layo-layo pa na pila kamilyahin na panagatan.
4: Medyo mahirap talaga kasi pag nagapas po, pag inabutan ng ulan, talagang mababasa yung palay namin. Pero sa ngayon po ma'am na mayroon ng combine harvester, matatapos kagad yung pag-harvest na hindi na maabutan ng ulan.
5: Sa malaking tulong sa mga farmers kasi nagmahal na yung mga fertilizer. So kahit konti lang nabigay pero mas malaking tulong sa amin yun. Pati na yun. So okay lang sa amin lahat. So daming salamat sa gobyerno nga kahit papaano na bigyan kami ng tulong para sa kabuhayan ng mga magsasaka.
6: AgriNews, talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay, 6 minutos, kapitbahay, makalipas po naman ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Martes pa lang ngayon. Araw po ng Martes ngayon, 22 naman ho ng Setyembre 2026. Galaw-galaw para hindi papanaw. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Mang kayong panig ng Kapuloan, Mapaluzon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay ho tayo napapaingan sa latunang impila ng Radyo Pilipinas. Siyempre, sa lahat po ng social media.

0: platforms sa radio television po tayo. Siyempre, nandiyan po tayo sa 104.3 The Capital FM. Ano ho? Tabay po lamang sa muling pagbabalik po sa 7:38 AM. Ano ho? Higit na pinalakas at pinabuting servisyo ang inyong matutunghayan po rin. Siyempre, kasama pa rin po natin ng DWCISM Pidig, Ilocos Norte. Ay, good morning kay Mayora. Muna naman sa may party ho ng Cagayan sa may DWCJ. Pagtutok po dyan, good morning po naman kay Governor General Ed Aglipay. Ayun, pati ko na rin si General Tom Blanchon. Kamusta ka na, brother? Sa lahat ng mga general na mga retirado na eh. Kaya tayo, general, retirado na rin tayong matagal. Ingat po sa mga nasa biyahe, pakiusap lang, bawal po ang tutulog-tulog sa Maribela. Bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chuper, baka ho aantok-antok at pupungas-pungas po yung pakikalabit lang, paigising lang. Ano ho? Was disgrasya, iwas ako na po naman tayo. Gaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka-hero, hero, ilustre, brigado. Masama together nating tutukan ang mga balitang agrikultural. Paikipag-unaya po natin sa mga taong nasalagod ng mga balitang yan. Siyempre, pagtanggap po natin ang report. Ito po si Bilibang Lalawigan, Map Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipino.
0: Importante, bago tayo pumalaot at lumabas ang ating mga tahanan, alamin natin ang magiging lagay ng ating panahon. Sinasabi sa report ng PAGASA kahapon pa, kung araw na ito ng Martes magiging maulan. Kaya magdala ho ng payong pananggalang sa ulan. Sa dyan mga bata natin, payong ang dala, hindi ho baril. Hindi ho panagsak, hindi ho mga deadly weapons. Mga pananakit na bagay. Yung ano, at dapat tsakin ho ng mga magulang. Talaga ang kanilang dala-dala at ihatid nyo sa mga eskwelahan. Abantayan palagi ang kanilang mga aktibidad sa loob at labas ng bahay. Lalo na pag nasa loob, akala nyo, oy, homebody lang yung anak ko. Kung pala kung saan siya nakakarating na mga side. Yung mga side pang napupuntahan, napapahamak na pala, hindi nyo pa alam.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Lagay muna ng ating panahon na sa mga update natin sa PAGASA. Umagang ito ng Setyembre 22, araw ho ng Martes. Walang direktang bagyo na direktang naka-landfall ngayong araw. Ngunit may minomonitor po na low pressure area LPA. PA trap po na nagdudod po naman ng kalat-kalat na mga pagulan. Ito po sa Metro Manila, pang mga lugar. Baliwalas po namang umaga na may posibilidad ng mga patandayan pagulan. Agkidlat at pagkulog sa hapon o sa gabi dulot po ng localized thunderstorm po naman. Nasang abot po naman sa 26 at 26 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Init po lagay ng panahon dito sa Metro Manila. Maraming nakakapansin ho ngayon at pagdating ng gabi, alinsangan, ano ho. Na huwag naman mangyari nangyari sa Yolanda way back matagal na panahon na. Bago nangyari ho yung Yolandang yun, before, alinsangan sa Tacloban. Ang alinsangan, biglang init at bukasan, aming maagang nagising para maghanda na kanilang mga dapat pagtunan ng pansin. No, dumaluyin yung sama naman ng panahon at mabilis na pag-akit po ng tubig. Kanilang kabahayan. Naku ho, eh sana ingat tayo para pareho.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo P.
0: Kapapanik naman sa lugar ho ng Baguio, Jessica Cordillera, ang CAR. Ang Cordillera Administrative Region na nandun yung ating kaibigan ngayon, si Nace Brigera, ay si Director ho ng CAR. Good morning, Sir Nace. Yan po sa lugar na yan, nagpalabas po ang Northern Luzon Pag-asa ng Thunderstorm Advisory. Ayon sa banta ng katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan, kasamang pagkidlat at malalakas po namang hangin. Baguio City, temperatura po doon naglalaro sa 18 hanggang 24 degrees Celsius. Aulap sa umaga, ngunit meron pong 60% ng posibilidad po naman na malalakas sa thunderstorm sa hapon o kaya naman sa gabi. Pinapayuhan po yung residente po dyan na mag-ingat sa biglaang mga pagulan. Po naman sa atong Benguet na super lamig naman talaga. Pangarap kong makarating ho riyan. Ang mas malamig na klima sa pagpalo po naman sa 14 degrees Celsius hanggang 22 degrees Celsius. Amang atok sa mga lugar na talikta makararanas yun ng localized thunderstorms ngayong araw. Sahan ng makapal na ulap o fog, lalo na sa matataas ng mga bahagi po naman ng highway. Iba pang bahagi po naman ng Benguet, La Trinidad, La Tublay, Itugon. Mga karating bayan tulad po ng La Trinidad, Tublay, Bukod, Itugon at Tuba ay nakasilalim din po sa babala na biglang pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Ano ho? Mga karating probinsya sa CAR, Ifugao, Apayao, Mountain Province ay maranasan din pong hiwa-hiwalay na pag-ulan sa Ifugao Asipulo, Kiangan, Antinong, Apayaw at Bauko sa Mountain Province. Dulo po rin ng mga thunderstorm activity na yan. Maging alerto ho ang pababala sa atin ng PAGASA. Maging alerto po sa mga posibleng flash floods, sa mga biglaang pagbaha pong yan. Landslides po naman, aguho ng lupa kapag naging tuloy-tuloy ang malalakas na buhos po naman ng ulan sa inyo-inyo po namang mga lugar.
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, may tayong gustong pag-usapan. Gusto ko sana minsan pag-usapan ho natin epekto ho ng mga synthetic na mga pataba, ano, mga pestisidyo. Maraming bansa, ultimo China, Brazil, Amerika, sila ho mga contributor ng mga ano eh. Tawag natin na mga green gases. O ay nagpapabago ng klima ng ating panahon kung bakit nandiyan po yung global warming. Laking porsyento po nagagaling sa pagsasaka. Nako ha. Matutot pag-aralan din natin yan. Tutok tayo sa ating mga headliners.
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas sa pagsigawa na po ng kauna-unahang commercial shipment ng Carbon Mango sa Canada.
1: Usapang Agrikultura. Dito.
0: Mga OFW, sinikahit po ng Department of Agriculture na ikonsiderang agribusiness pag-uwi ng Pinas. Bakit nga naman hindi?
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: At paano kala ang magtataguyod ng masustansyang pagkain sa bansa? Ipinano kala po naman dyan ho naman sa kamera.
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sa mga detalye ng ating balita, 13 minuto na po kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Mamaya meron ng special guest tayo. Ano ho? Ah, sama natin mismo sa loob ng himpilan. Tanyo ang Usapang Agrikultura, hindi kaya magpapunta ng ganito kaaga ng mga guest. Ito ay mga totoong public servant, ay ganyan ho talaga. Agang nagigising at mga ibinabahagi mga impormasyon na dapat mong malaman ng taong bayan, particular na sa sektor ho ng agrikultura. Ganun, ganun lang kasimple yan. Ang detalye ng balita, inaisagawa ho ng Pilipinas ang kauna-unahang commercial shipment ng sariwang carbon mangoes patungo sa Canada. Glayang isang metriko tonelada patungo po naman sa Vancouver. Agi po ng bang na ating bansa na magkaroon po ng panibagong overseas market. Ayunin ito na magkaroon ng panibagong market ng ating higher value agricultural products at panibagong income opportunities sa ating mango farmers. Ang unang shipment na binubuo po naman ng 250 cartons ay karton ito, no? Pinadala nitong Setyembre 18 lamang. Ay pinadaan po naman sa NAIA Complex sa Paranaque. Pamamagitan po ng partnership sa pagitan ng Mensa Philam Corporation, Export Marketing Bureau po naman ng DTI. Morning dyan sa Per Cargo kay Attorney Kuyang Yaya Manawis. Ayun. Fresh Makers Limited na isang Vancouver-based distributor ang siyang mag-i-import ng mga mangga sa pamamagitan po ng logistical support ng Air Canada at Airspeed Cargo. Patuloy na pinapalakason ng Department of Agriculture ng kapasidad ng mango industry sa bansa upang makatugon sa export requirements at masustina ang ating access sa international markets. Dahil dyan, ay 40 mango growers na nagtulong-tulong para bumuo ng sa isang single federation upang palakasin po ang industry coordination at supply consolidation upang mapanatili ang international market access po naman ng bansang Pilipinas.
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, hinimbok po ng Department of Agriculture. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa DA. The rest of the gang, sa mga ilalim pong ahensya meron nito. Ano ho? Ano kay Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Sir, kamusta ka na po? Hello, hello. Hinimbok po ng DA yung mga overseas Filipino workers na ikonsidera ang agribusiness bilang oportunidad sa negosyo at kabuhayan sa kanilang pag-upi po naman dito sa Pilipinas. Sa isang agribusiness forum sa Seoul, South Korea, ipinakilala po ng DA ang mga programa ng pamahalaan para po sa financing, trading, market linkage, at iba pang suporta sa mga nais pumasok po naman sa agrikultura. Layon po ng inisiyatiba na magamit ang puhunan, kasanayan, at karanasan po ng mga OFW sa pagtatayo po ng agribusiness ventures balik dito sa Pinas. Mahikayat na mas maraming capital entrepreneurs, sektor po naman ng agrikultura pa rin. Ngayon ho niyan, ay lumagda rin po naman ang DA at ang OWA sa isang Memorandum of Agreement para palakasin ang paghahatid ng mga programa at serbisyo sa agrikultura para sa mga OFW. Nangunahan, aktibidad din na DSS na Secretary Jerry Bib Guevara sa kana as attorney ni Bebang kung saan tawagin ng mga malalapit. OWA Administrator Patricia Kaunan. O Kaunan, ano ho? Sa ating 17 minuto kabilbahin makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Kasi mamang chopper pa, ikalabit lang, bawal na tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Sa mga biyahero, biyahera po naman ang karne ng baboy ng baka ng manok. Hindi nyo kaya yung teritoryong long drive. Ginid-ginid lang ho tayo ho. Tapos power nap, importante ho yan. Power nap, 15 minutes, sige, kahit 30 minutes. Kaya natin balikan yung manibela.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Basta yun ang ating himpilan, dako tayo sa Tayog, Pangasinan. Lugar ni Tata Ben Abalos. Morning sa mga nakikinig sa atin dyan sa ano, pati na ang Tayog Pangasinan, nakimanang susi, Gutierrez. Kay Kuya Prudente. Ikit sa tatlo po mga eksibitor, may kibagi sa kadiwa ng Pangulo sa Tayog Pangasinan. Ay detalye po dyan ang balita sa Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Lampong distributors mula sa iba't ibang bayan at micro, small and medium enterprises ang magsasama-sama ngayon sa muling pagbubukas ng kadiwa ng Pangulo dito sa bayan ng Tayug. Gaganapin ang naturang agri-fair sa harapan ng munisipyo sa Quezon Boulevard simula 6 na umaga hanggang sa maubos ang paninda. Ang kay Municipal Agriculture Officer Rosario Licayan, nasa 10 exhibitors sa binubuo ng mga MSMEs at lokal na sosyo ang direktang inimbitahan ng Office of the Provincial Government. Samantala, nakapag-imbita naman ang LG Tayug ng 22 karagdagang exhibitor mula sa mismong bayan at mga katabing lokalidad. Kabilang sa mga tampok na kalahok ang ilang Sustainable Livelihood Program Association mula sa bayan ng Umingan, Lawak, Urdaneta, Asingan, Tayug Natividad at San Manuel. Inaasang makakabili ang mga mamamayan ng murang produktong tulad ng bigas, sariwang gulay, kakanin, peanut butter, buko pie, buko juice at iba pang lokal na pagkain at lika ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Leslie Amino, Tayug Pangasinan. Samantala mula Tayug Pangasinan, dako tayo ng Tugigalaw. Kalawang tranche ng libreng bigas sa Solana, Cagayan, ipinamahagi na po. Minuha natin ang mga detalye na balitang yan. Nakatutok naman si Teresa Campos, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Natanggap na ng 1,745 beneficiaries mula sa bayan ng Solana, Cagayan, ang ikalawang yugto ng kanilang libreng tig-10 kilo ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgu ng DILG sa pamamagitan ng pamalampalawigan ng Cagayan. Ang mga beneficiaryo ay mula sa iba't ibang sektor gaya na laman ng mga persons with disability, Jeepney Operators Drivers Association o JODA, solo parents, mga manangangalakal, manggagawa sa simbahan, kalesa operators at high-value crop farmers. Pinangunahan ni Solana Mayor Maynard Carag ang pamamahagi kasama mga lokal na opisyal ng bayan. Inaasahang magtutuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga benepisyaryo hanggang sa ika-6 na yugto. Samantala, may magandang balita rin ibinahagi si Mayor Carag dahil simula bukas September 22, 2026 ay ilulunsad na rin sa kalambayan ang Benteng Bigas Program. Ito anya ay maaring mabili sa mga itatalagang kadiwa ng Pangulo Center sa nasabing munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, tara sa campus ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Sige, mamaya magkikwento ko sa inyo ng konti ano, yung mga bagong ulat, mga updates hinggil sa mga talakayan na pang-agrikultura. Ano sa Senado at sa mababang kapulungan ng Kongreso. Meron ho yan at lalo na ngayong araw eh, mukhang budget ang pinag-uusapan dito sa DA. Oo, sige. 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ampok mo naman sa handog ng Pangulo dyan sa Iligan. Idetalye naman ang balita dyan si Sheriff Tim Har, Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Iligan City, ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayon sa isang senior citizen mula Barangay Tipanoy na si Belinda Herbito, malaking tipid ito para sa mga nakatatanda gaya niya na nahihirapang bumili ng mas mahal na bigas sa merkado. Sinabi rin ng isang four-piece beneficiary at laundry woman mula Barangay Tubod na si Aline Malhine, na malaking tulong sa kanilang pamilya ang 30 kilo ng benteng bigas sa kanyang nabili. Nagpasalamat naman ang isang magsasaka mula sa Barangay Maria Cristina na si Milagros Sumaylo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil natupad ang pangako nitong 20 pesos na bigas habang nabigyan din siya ng pagkakataong makapagtinda ng kanilang mga gulay sa kadiwa ng Pangulo. Samantala, sinabi ni City Agriculturist Office Agribusiness Coordinator Agriculturist Richelle Joy Gumera na aktibong nakibahagi ang lokal na pamahalaan sa programa at naglaan ng 100 sako ng bigas para sa 500 benepisyaryo sa lungsod. Ang nationwide handog ng Pangulo ay naglalayong mailapit sa publiko ang mga pangunahing serbisyo at tulong ng pamahalaan. Alinsunod din ito sa direktiba ng administrasyon ni Pangulong Marcos na patuloy na maghatid ng abot kayang pagkain at iba pang serbisyo sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Iligan. Samantala, Philfida Region 11 po naman, pinalalakas ang bamboo industry sa Davao Region. Detalye si Kate La Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Pinalalakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Region 11 ang bamboo industry sa rehiyon sa pamamagitan ng 5 araw na training sa craftsmanship, product design at innovation. Isinagawa ang training ng Bamboo Network Region 11 at pinangunahan ni Architect Jed Michael De Guzman, UAP, na nagturo ng bamboo treatment and processing, design thinking at product development. Kabilang sa hands-on activity isang bamboo fiber extraction para sa weaving, paggawa ng lampshades at furniture at bamboo bridge construction. Lumahok sa training ang mga arkitekto, engineers, interior design students ng University of Mindanao, indigenous peoples at iba pang stakeholders ng bamboo industry. Sa pamamagitan ng naturang pagsasanay, pinalalawak ng PhilFIDA ang technical knowledge at skills ng mga stakeholders para sa paggawa at pag-develop ng mga duktong kawayan. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao. Samantala, sinusulong naman ni Albay 3rd District Representative Adrian Sanseta. Nagarang pagpasa sa House Bill number 10927 o yung Philippine Healthy Food Retail Act upang gawin pong mas abot kaya ang mga masustansyang pagkain sa para po naman sa bawat Pilipino. Ayon kay Salceda, ayon din po na panukalang batas na ito na tugunan ang lumalalang problema sa malnutrisyon at pagtaas po ng bilang ng mga sakit na may kinalaman sa maling dieta. Tulad po ng diabetes, sakit sa puso, cancer. Lalo po na panukala gagawing mas abot kaya madaling matukoy at madaling mabili mga sariwang produkto at masustansyang pagkain sa mga supermarket, lapit sa mga paaralan, online platforms, lokal na tindahan. Inatasan din po ang mga food retailer na maglaan po ng espasyo para sa mga masustansyang pagkain habang ipinagbabawal po naman ang paglalagay ng mga pagkain mataas sa taba, asin at asukal. Ayon yung mapalbit kay Lord, iwas kayo dyan. Lilimitahan din po sa 100 meters mula naman sa mga paaralan ang pagdidisplay at promosyon ng mga junk food at di masustansyang pagkain. Sa pandapat bantayan niya, maliban sa mga computer. Di naman magiging mandatory ang mga mabibigat na requirements sa mga sari-sari store, vendor at karinderya. Sa halip, bibigyan po sila ng tulong financial, technical assistance, cold storage at direct ng koneksyon sa mga lokal na magsaka at maging sa mga kooperatiba.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Bawat tayo sa Zamboanga. Dako tayo ng Zamboanga. Ano ba panahon doon? Mainit? Maulan? Ano ba panahon niyang ngayon dyan? Asosasyon ng mga abaka farmers sa Godod, Zamboanga del Norte nakatanggap po ng makinari mula naman sa PhilFIDA. Alamin natin ang mga detalye. Nandiyan po si Justin Bulano, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: I-turnover ng Philippine Fiber Industry Development Authority of PhilFIDA Regional Office 9 ang abaka spindle stripping machines sa 3 asosasyon ng mga magsasaka ng abaka sa bayan ng Godod, Zamboanga del Norte. Kabilang sa mga nakatanggap ang Subanen Tribal Farmers Association ng San Pedro, Maquinarias Alsamasa Farmers Association at ang Matagnay Alsamasa Farmers Association. Ang iginawad ng mga makinarya ay naglalayong gawing epesyente ang pagproseso ng hibla at mapaunlad ang oportunidad sa kabuhayan ng mga magsasakang benepisyaryo. Lubos naman ang nagpasasalamat ng mga magsasaka sa suportang kanilang natanggap mula sa ahensya dahil pagtitibayin nito ang kanilang partisipasyon sa Abaca Fiber Value Chain. Naging matagumpay ang inisyatiba sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Gudod sa pamagitan ng Municipal Agriculture Office na siya nangasiwa sa aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Samantala, dako tayo ng King Oog. Fisher Folk Association sa Balingawan, Misamis Oriental, umanihon ng 2,000 kilo ng bangus. Ausang nilang fish cage. Idetalye naman dyan si Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, King Oog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Matagumpay na nagsagawa ng 2 na pag-aani ng bangus ang Mantangali, Lapinig, Baok-Baok at San Alonso o Malabasa Fisher Folk Association sa bayan ng Balingawan, Misamis Oriental. Ito ay sa pamamagitan ng Piskid sa Barangay Lapinig sa naturang bayan kung saan benepisyaryo ang 21 miyembro ng Malabasa Special Area for Agricultural Development SAAD Program ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang 2 na pag-aani ay nagbunga ng kabuuan 2,093 kilo ng bangus na nagmarka ng magkabuluhang resulta mula sa Community-Based Fish Cage Livelihood Project. Ang ani ay nagbigay ng karagdagang mapagkukunang kita at suporta sa kabuhayan para sa mga kalahok na benepisyaryo at kanilang mga pamilya. Ito ay bahagi ng patuloy na livelihood intervention ilalim ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development Program na naglalayong magbigay ng tulong sa agrikultura at pangisdaan habang palakasin ang kapasidad ng mga benepisyaryo na pamahalaan ang sustainable livelihood enterprises. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala, balikan natin ang Tayog, Pangasinan. 5.4 milyong piso ng STI Fund Assistance pinagkaloob po ng DOST Ilocos sa 8 MSMEs. Idetalye po dyan si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tumanggap ng 5,435,500 na Science, Technology and Innovation Fund Assistance ang 8 MSMEs mula Ilocos Region. Formal na pinagkaloob ng DOST Region 1 ang assistance sa DOST Ilocos Region Multipurpose Hall. 7 MSMEs ang benepisyaryo ng Small Enterprise Technology Upgrading Program, habang isa naman ang tumanggap sa ilalim ng Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines program. Kabilang sa set of beneficiaries ang Adonis Integrated Farm sa Ilocos Norte na tumanggap ng 563,000. January's Food Products Manufacturing sa Ilocos Sur, 350,000. At Tony Bet Mushroom Farming at Halo-Halo de Ilocos sa La Union na pinagsamang tumanggap ng 573,000. Sa Pangasinan, tumanggap naman ang kabuuang 3,702,500 ang Synergized Dealings Farm A, Dimalupig and Gabriel Food Products at Elbica Seafood Processing. Samantala, ang LA Charcoal Briquettes Manufacturing sa Pangasinan ang IFWDPH beneficiary at tumanggap ng 247,000. Tinawag na batch unlad o uplifting MSMEs through new technologies for livelihood advancement and development ang mga beneficiaryo. Layunin ng assistance na matulungan ng mga negosyante na mapahusay ang operasyon, mapalawak ang kanilang negosyo, mapataas ang productivity at mapalakas ang competitiveness sa pamamagitan ng angkop na teknolohiya at inobasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Sa pang-report, bago tayo mag-break, ano ho mga tugon, sa walang patumanggang panggigibit ho ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Alatag ho ng security cluster kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Klase talaga itong mga to. Kaya kung yung dagat dyan, yung West Philippine Sea, ano na natin? Bakda lang natin sa mga dam natin, sa mga dike natin para magamit sa irrigasyon. Pepesto. Ngayon ang mga detalye ng balitang yung mula naman kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Hindi dapat palagpasin ng Pilipinas ang ginagawang pagbangga ng Chinese Coast Guard vessel sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR habang nagbibigay ng fuel supply sa mga mangingis na pumapalaot sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., bukod sa tahas ang paglabag ito sa mga itinatakda ng international law, itinuturing niya rin itong isang krimen na ginagawa ng China. Dahil dyan ay nakatakdang bumalangkas ang ulat ang security cluster ng pamahalaan para isumite kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa tila sinasadya ng panggigipit ng naturang bansa. Kasto dito ay napahayag naman ng pangamba si Teodoro dahil sa palapit na ng palapit sa kalupaan ng Pilipinas, ang tahas ang panggigipit ng China sa mga Pilipinong naglalayag sa sarili nitong karagatan. Magugunit ang bilangga ng barko ng Chinese Coast Guard, ang barko ng BFAR sa layong 100 nautical miles mula sa Palawan noong Setyembre 18 na malinaw na nasa loob ng territorial waters ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Magbabalik ko tayo, magbe-break lang tayo ho. Maraming salamat. Maraming salamat sa unang bahagi ng ating palatuntunan, Usapang Agrikultura. Live nationwide, worldwide na papainggan. Ah, wala tayong personal lang, trabaho lang tayo. Makikising lang si Mamang Chuper, bawal ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pekon sa kalsada. Magbabalik po kami.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chains sa yan at dito po gagawin?
2: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa Paxinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito is... At saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
1: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
2: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: The public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
4: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
1: Orasin natin sa buong Pilipinas, 37 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Teka lang, kanina nababanggit ko sa inyo yung mga gumagamit ho ng mga artificial na mga pataba. Kasi inyo, nangunguna dyan China, Amerika, Brazil. Kocontribute ho yan sa problema natin sa mga greenhouse gases natin na pinag-uusapan. Yan ang problema natin ngayon. Sabayan pa ng magpagkakalbo ng mga bundok natin na wala tayong kamalay-malay. Ito yung issue ng flood control. Masama yung mga paano ba natin uugatin yan? Report tayo. 4 milyong mag-aaral. Target po na makinabang po naman sa milk program ng ating pamahalaan. Detalye si Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Report.
5: Formal nang inilunsad ng pamahalaan ang milk component ng 2026 school-based feeding program na layo magatid ng locally produced milk sa tinatayang 4.6 na milyong mag-aaral sa buong bansa. Pinangunahan ng Department of Agriculture ng National Dairy Authority, DepEd at ng Quezon City LGU ang kick-off ng programa sa Quirino Elementary School. Sa ilalim ito, magbibigay sa mga eskwelahan ng fresh, pasteurized at sterilized milk kabila ang lokal na gatas ng baka at kalabaw na may mahalagang nutrients para sa paglaki na development ng mga bata. Kabilang sa hangad ng programa, ang tugunan ang malnutrisyon at stunting lalo na sa mga bata. At yun din ang magbigay ng matatag na merkado pagdating naman sa mga local dairy farmer. Sakop nito ang lahat ng kindergarten at grade 1 learners habang patuloy na makakatanggap ng nutritional support ang wasted at ang severely wasted learners mula grade 2 hanggang grade 6. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mer Endostasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kaugnay sa report na yan, medyo palawakin pa ho natin at pag-usapan natin gatas. Ano ho? Pag sinabing gatas, ay yung anak ko hindi, parang anak ko tsaka ako, pareho kaming ano eh. Istansya sa gatas, ano ho? Anak ko, gusto niya yung palaging ano, yung sariwa. Ang gusto niya yung sariwa. Ayaw niya yung mga nasa lata-lata. Ayun. At di ho na pag-usapan natin yan, ho? Ito yung nagpapasalamat, bagamat na ganito kaagay ang ating palatuntunan, meron tayong mga nagiging panauhin at tunay na public servant. Ano ho? Imbawa ng totoong naglilingkod sa bayan. Hindi sayang yung pondo ni Juan de la Cruz. O, di ba? Okay, makakasama po natin ang administrator mismo ng National Dairy Authority. Lalim pa rin po naman ng Department of Agriculture. Ano ho? Usapan natin yung pagtaas ng local dairy industry nitong first half ng 2026. Totoo lang, wala pa po dito si panahin muna natin si Attorney Marcos Antonius Andaya. Ngalan pa lang yamin eh. Ngalan pa lang yamin eh. Oh, na bagay, maraming issue ho dyan sa tanggapan na yan way back then. Nga bakit napakalit na porsyento lang daw na pupudus natin gatas? Ano ho? Dahilan, marami ding mga bagay na dapat maunawaan pagkat sensitibo po yung pag-alaga ng baka lalo na't imported. Ito sa klima natin, sa ibang bansa, nakapagpuproduso sila ng nasa 30 ba? Ito isang araw. Yung sa Pinas, kalahati na lang. O ganun eh. May yung isyong dapat maliwanagan. Dahil dyan, nandito sa ating ngayong unahan at kasama natin sa ating tabi. Presko-presko, bagong ligo. Si Atty. Marcos Antonio Santaya. Sasara, Atty. Marcos, at tama ba? Tony Pet ba ang tawag sa inyo, mga malalapit na kaibigan? So, tingnan mo na, asa ba yung mikropono mo? Ayan. Good morning po!
9: Magandang umaga sa iyo, Kahiro, at sa lahat ng tagapakinig at tagasubaybay nitong programa mong Usapang Agrikultura.
1: Kaya naman pala tuwan-tuwa sa iyo si Yorme ng Maynila. Eh, parang magkahawig lang pala kayo eh.
9: Baka naman magalit sa atin si Yorme yan, ha?
1: doon yata kita nakita ang sumayo, ba't kumanta pa eh?
9: Ay nako, para sa gatas lahat gagawin natin, nakayor, akahiro.
1: Ayun. Okay, kamusta ho ba yung pagtaas po ng local dairy industry natin itong first half ng 2026? Paano ho ito nagawa? Kasi nga may mga nababasa akong item na noong mga nakalipas pa, wala naman tayong ginagawang pag-aangkat ng mga baka at mga kauripan nito. Pero ito'y tumaas ho dito under your watch. Paano nangyari? Iba nagtataka, paano ho nangyari?
9: Kahiro, no? Maraming salamat. Actually, sa mahabang panahon, ano, ang ating milk sufficiency, napakababa talaga, no? Nasa 1% lang yan. Diyan lang naglalaro yan, ano? Pero unti-unti, tumataas. At ngayon, patuloy na talagang tumataas. Dahil as of 2025, no? Taong 2025, ang naging national milk production natin ay umabot ng 43 million. 43 million liters, no? Yan ang pinakamataas natin dahil nung mga mas na unang panahon pa, nasa 23, 27, 29 million lang, no? Pero 2025, nakapagtala ng 43 million liters. At yan ay katumbas ng 2.2% na milk sufficiency ng bansa. Now, pagdating naman itong 2026, first semester pa lang ng 2026, no? Ayon sa talaan ng PSA, ang ating national milk production na ay nasa 25.38 million liters na at yan ay nakapagtala ng mga 21.20% increase mula sa 20,094,000 liters sa parehong panahon ng nakaraang taon. So malaking ano yan, malaking pag-angat yan sa ating milk production.
1: Paano ho ito umangat? Kasabay ho ba yan ng pagdami ho ng bilang ng mga pwedeng gatasan, baka man yan, o kambing man yan, nag-ipon pa tayo.
9: Actually, Kahiro, yung pagtaas na yan is wala pa dyan ng ating importasyon. Dahil tatlong taon na tayong hindi nag-i-import ng mga gatasang hayop. Ano? Mm. So, yan po ay tumaas dahil sa, well, pag-maximize natin ang efficiency ng ating herd inventory on the ground. No? So, tumaas yan dahil, una-una siguro dahil mas malaki na ang demand ngayon sa gatas. Hindi katulad noon na talaga namang halos walang bumibili ng mga locally produced milk. At kung meron man ang ating milk feeding program ng gobyerno na hindi naman ganun kalaki ang budget dati. But ngayon, dumami.
1: Dati, pagka meron mga pagdinig deliberasyon sa Kongreso, isa sa mga nagiging mainit ho dyan, yung tanggapan ho ng MDA, wala pa kayo nun, ha? Wala pa kayo nun. Kasi nagtataka sila, bakit napakalaki daw ho ng budget na inilalaan, pagkatapos ganun lamang kalit yung porsyentong naiaambag nito sa merkado, pagdating ho sa gatas. Ayan yung nangyayari before. Pero paano ho ito tumatakbo ngayon? Paano ito binago ng inyong pamamahala?
9: Actually, no, in fairness naman po sa National Dairy Authority doon, hindi naman ganun kasi kalaki rin ang budget. No?
1: Budget,
9: okay nang ano. But gawin pa man, patuloy nilang ginagawa yung mga trabaho nila. Pero hanggang doon lang talaga ang maiaambag pagdating sa milk production. Pero itong mga nakalipas na panahon ngayon, ano, naging maganda ang budget na binibigay sa National Dairy Authority.
1: Mm-hmm.
9: At ang mga naging programa ngayon is mas malapit para sa ating mga magagatas. At yun nga po, excuse me, lumaki ang budget ng milk feeding program ng Department of Education na ngayon ay nasa National Dairy Authority at nasa Philippine Carabao Center upang ipambili ng gatas sa ating mga lokal na magagatas.
1: Inabanggit niyo yan. Dati parang ang pamamahala niya na pati mga usapin sa budget, parang FDA yan. Eh, no? Parang nalipat na sa MDA sa inyo. No?
9: Ay, yung pagdating po sa
1: feeding.
9: Hindi po, sa regulatory po yung sinasabi nyo, yung sa FDA. Dati po, nasa FDA po ang pag-i-issue ng product registration. Subalit ngayon, dahil po sa bagong batas, yung Republic Act 12308, na ilipat na po sa National Dairy Authority ang trabaho ng pag-i-issue ng Certificate of Product Registration. Na yan po ay kailangan bago ang isang produkto ay mapunta sa merkado.
1: Pero tama ho ba pagdating ho sa paglaki ng livestock natin, nasa 6.5% daw po yung bilang ng mga dairy herd po natin, yung mga pinagkukunan ng gatas. Ilang heads na po ba ito kung tumaas ito?
9: Yeah. Yung 6.5% increase na yung first semester ng 2026 ay nagmula yan sa halos more or less approximately 155,000 dairy heads, no? Halo-halo na po yan, kalabaw, kambing, baka. Now first semester, ayon sa datos ng PSA, nasa 165, more or less, ano? 165,000 heads na tayo. So, umangat yan ng 6.5% ng walang importation. Uulitin ko, dahil yan sa ating mga programa o ginagawang tulong na para mas dumami ang kanilang mga alagang gatasang hayop.
1: Iba palang karisma nyo sa mga nagagatasang mga hayop. Parang napapakiusapan nyo.
9: Hindi. Yan po ay sa tulong-tulong ng mga taga-NDA, ano? Sa mga technical services, sa extension services, veterinary services. Yan po ay lahat na nagtulong-tulong upang kung ano meron tayo ngayon sa ground, mas lalo natin pakinabangan.
1: At kaugnay pa rin po sa pagtaso ng production, bakit ang mga nangunguna? Ang nangunguna daw ay sa Buanga Peninsula, ano ho, sinundan ng Caraga at saka ng Ilocos Region. Bakit itong tatlo lang na yan? Anong meron doon?
9: Marami rin, ano? Aside dun sa tatlo na yan, marami rin mga lugar, ano? Mga regions na mat maganda rin ang naging performance nila pagdating sa milk production. Now, siguro ma-attribute natin yan dahil sa kanilang klima, no? Medyo siguro mas malamig, especially na ngayon, no? Panahon na naman ng El Nino. So may mga lugar talaga na sobrang init, na yung sobrang init na yung nakaka-apekto yan sa mababang production ng gatas.
1: So, ibig sabihin, ngayon nakaharap po tayo sa Super El Nino, asahan natin na talaga may pagbabago o pagbaba ng production nito?
9: O pwede po, malaki ang chance na bababayan, kaya yan po ibinabantayan namin. Kaya bago pa man dumating itong El Nino, talaga nagpe-prepara na kami ng para sa pakain ng ating mga alagang baka at kambing, no? Ganun na rin sa kalabaw. So naghahanda tayo diyan ng mga pakain.
1: Okay. Yung pong mga local na gatas ho natin, ano-ano ba pinanggagalingan ho talaga niyan? Ano ba yung mga main sources na pinanggagalingan ng local na gatas?
9: Ayan po, no? Karamihan po dyan is ang gagaling sa ating mga baka. Mm-hmm. No? Ganon din sa kalabaw. Meron din gatas yan, no? At ganon din ang kambing, no? Uh-huh. Pero sila ay nagkakaiba-iba na lang sa kanilang mga fat contents at sa dami ng nailalabas na gatas. Halimbawa, ang kalabaw, hindi naman ganon karami ang nailalabas yan kumpara sa baka. Mm-hmm. Ganon din ang kambing. Subalit, ang kalabaw o ang kambing, mas mataas naman ang kanilang fat contents. So, nagkakaiba naman sila, no? Pero lahat sila ay pwede natin pagawanan ng gatas.
1: Tuloy po ba yung, ano ba tawag doon, loan program ba yun ng NDA, yung pinapahiram nyo yung hayop at sa mga magsasaka natin pagkatapos in return yung unang anak nila, yun ang ibabalik sa inyo. Meron pa bang ganun?
9: Ay nako, mabuti naman na i-brought up mo yan, Kahiro, no? Tawag doon, wala na po, may dahil po sa bagong batas. Uh-huh. Yan pong loan o paiwi, yung pagpapahiram na yan, wala na po ngayon yan. Uh-huh. Lahat po ngayon ng ating pinamimigay o pinamamahagi ng mga dairy animals for as long as qualified yung dairy farmer natin, for as long as yung kanyang lugar ay na-validate natin na angkop sa pag-aalaga ng baka, libre po nating ibinibigay yan. Grant na. Wala po silang babayaran dyan. Except yung kanilang participation na sila of course magpapatayo ng munting bahay ng mga baka, sila yung mayroong magpapatanim, pero yung mismong hayop po ay grant po yan.
1: Oh, kasi nung araw parang nagkakaroon ng intrigue yan na bakit lang parang namimili lang ang NDA at binibigyan lang yung mga sikat na miyembro ng kooperatiba, may mga ganoon eh, pero pag nababasa ko yung ibang mga artikulo, dapat pala medyo dahil nga sa kasalanan ho ng pag-aalagang yan, dapat yung mga magiging handler meron sapat na kaalaman, may tamang mga pasilidad, at hindi pwedeng kami naman hindi pwedeng ganun. Dapat pagdating sa teknikalidad dapat alam din
9: mismo Kahiro, no, dahil yung mga pinamamahagi nating mga especially sa baka, mga mamahaling baka po yan, ano, nagagaling pa sa labas yan. Dahil sa ngayon naman po talaga, wala tayo masyadong makuhanan ng mga island-born. So, yung mga imported animals na yan, eh, magagandang klase yan. No, kaya kailangan kung ipapamahagi yan ng gobyerno dun sa mga farmers na may puso para sa pag-dairy farming, may kaalaman, at may pasilidad, no, na masisiguro na yung sustainability ng pagbibigay sa kanila ng baka, eh, tuloy-tuloy.
1: Sabi nga, kahit isang pirasong baka lang yan, dapat meron kang malaking taniman din ng kanilang magiging pagkain at sisilungan.
9: Yes, actually po, ang sa ating programa sa NDA, ano, ang isang ektarya, eh, pwede kaming magpamahagi ng 5 hanggang 5 ulo. Oh. No? Bakit? Sabi nila, ang laki naman ng lupa. Dahil yung lupa na gagamitin, doon na rin ang itatanim yung mga papakain. Sa... Kasi kung wala kang pagtatanim ng... Pagtataniman ng pakain, mapipilitan ka pang bumili. Mm-hmm. Dagdag gastos lang yan para sa ating mga magsasaka. So kung meron silang sariling lupa, sila na magtanim ng pakain at yun ang ipapakain nila sa mga alaga nilang dairy animals.
1: At dahil po sa mga pagbabago niyo na nabanggit ho ninyo, maiiwasan na yung mga dati ring isyong lumabas na maraming ng mga nangamamatay na hayop, di ba? Kine-question ng Senado at Kongreso yun nung araw. Dahil dyan, mawawala na ho yung problema niyan.
9: Yes po, tama po yan. At kahit na po yan eh, libre nating pinamamahagi ng gobyerno dahil naayon sa batas, ang National Dairy Authority naman po ay hindi tumitigil na i-monitor yung mga alagang hayop na yan, ano? Hindi po tayo pagkabigay ng mga alagang hayop na yan eh, pag nagkamayan tayo, hindi na tayo makikita. Baligtad po, no? The moment na ibigay natin yung mga alagang hayop na yan sa ating mga dairy farmers, pag nagkamayan tayo, mas lalo tayong makikita. Dahil babantayan namin yung mga alagang hayop, kung nakakasakit ba yan, gumagatas ba yan, nabubuntis na ba yan. So mas lalo namin tututukan.
1: Ito, ang makikibalita na kami, may plan doon magtayo ang NDA ng National Dairy Reference Laboratory sa Laguna? Meron bang ganun?
9: Pinaplano po yan, ano, na magkaroon ng isa po sa Laguna dahil balak namin magkaroon ng dairy hub doon. At kasama po sa ilalagay nating dairy hub is yung ating National Reference Laboratory, no, para hindi na po pupunta pa rito sa Maynila yung magpapatest ng kanilang mga gatas o pupunta sa mga third party para ipatest lang ang kanilang mga gatas.
1: Ito, ang bilis ng oras natin, meron na lamang tayong nalalaming 2 minuto. No? Pero ito, ho, baka dun sa mga naging nais sa mga sumali sa mga programa ng NDA, ano ba ang mga pakinabang? Ano ba yung mga pangunahing benepisyo kapag sumali sa mga programa ng NDA?
9: Ah, well, lahat ng ating mga stakeholders ng mga farmers, ano, the moment na bigyan, unang-una nga, yung mga pagbibigay namin ng libreng gatasang hayop sa kanila para as long as qualified sila, no? And then, yung mga technical services na binibigay natin.
1: O libre yan?
9: Libre yan, extension service. Ano yung mga technical services na yan? May mga veterinary tayo na tumitingin nga po sa kanila mga hayop upang bantayan at siguraduhin hindi nakakasakit. At meron din tayo mga extension workers na siya namang tumutulong para buntisin yung mga alaga nilang ayon para mas lalong gumatas. At pag nanganak po yan, meron tayo mga tao na maaalalay sa kanila para sigurado yung pag nanganak yan ay walang problema, no? At pagdating sa pakain, meron tayong mga tinatayong mga feed centers. Meron na po tayong 2 na itayong feed centers, isa sa Aroman, Cotabato, at isa naman po sa Iloilo, at meron pa tayong mga balak itayo na siyang tutugon naman po sa pangangailangan pagdating sa pakain.
1: Talagang naka-hands on kayo, ha?
9: Ay, halos yan na lang po ang ginagawa natin ngayon, ano? Kundi ang maggatas ng maggatas, siguraduhin na lahat po ng programa ng ating ahensya ay napapakinabangan ng ating mga kababayan.
1: Mama, nabanggit nyo, naalala ko tuloy, dati yung mga feeding na yung program na yan, dati may mga issue dati na may mga nalaso, mga bata, kasi nga yung mga sariwang gatas, yung mga hindi pa pasteurized, madaling mapanis mo yun, eh, di ba? Okay. Paano ito binabantayan ngayon?
9: Okay. Kasi tama po kayo, no? Ang mga pasteurized milk na yan, napaka-ikli ng shelf life niya. No? Iba dyan, nasa 7 hanggang 10 araw lang yan. Okay. Kaya dapat dyan sinisiguro na pag-deliver natin yan sa... Pag diniliver yan ng supplier o ng mga farmers natin papunta sa eskwelahan, yan po, dapat tayo nasa isang malamig na lalagyan, may yellow yan.
1: Hindi kagad mako-consume, ano?
9: Oo. Pero pagdating yan, dapat po talaga sigurado yung mapainom agad sa mga bata yan. Dahil hindi naman po talaga dapat inuuwi yan sa bahay. Dahil... mino-monitor nga po yan. Dapat nalakikita natin na iniinom yan ng mga bata. Dahil pag inuwi na sa bahay yan, hindi na natin alam kung nainom ng bata yan o kasama niya sa bahay na uminom yan. At pag yan inanatili ng matagal, pwedeng mapanis yan. At pag nainom ng bata, yun ang problema.
1: So dapat pala itong mga nandiyan sa harapan ninyong mga gatas ba yan? Gatas ba yan na administrator? Ibig sabihin, dapat maubos lahat yan.
9: Ay, kailangan mag-inom na tayo ito. So, simulan na natin ang inuman na gatas bago mapanis ito at para maganda to sa ating pangangatawan.
1: Ay, sabayan niyo na po, siguro po yung anong panawagan at pakiusap pa rin sa ating sambayan ng Pilipino na katutok sa ating sangyon.
9: Ay, nako, maraming salamat, Kahiro, no? Sa ating mga kababayang mga lokal na magagatas. No? So, nandito po parati ang National Dairy Authority. Ang National Dairy Authority po ay tumutulong katuwang ng Diyos. Kaya wag na po kayo mangamba dahil may NDA.
1: Yun. Salamat naman. Agamat napaka-pribado nitong si Attorney Andaya. Alam ko pagka-Andaya, Oragon eh, di ba? Ang mambabata si Andaya. Pero siya from Ilocosur.
9: Ilocosur.
1: Ilocano. Ako, when manong absolutely iti barangay po. Sir, marami pong salamat ha. Baka meron ka pang dagdag na gustong sabihin at naabala ko yung sumba mo, naabala ko yung favorite breakfast mo. Mamaya, balikan mo lahat yung mga yan. Baka meron ka pong gusto ihabol.
9: Gusto ko po magpasalamat dito sa inyong programa, no, sa parating yung pag-imbita sa amin dahil binibigyan nyo kami parati ng oportunidad na may parating sa ating mga kababayan ang ating mga programa at kung ano man ang gusto nilang iparating sa atin sa National Dairy Authority upang mas lalo pa natin mapagbuti ang ating serbisyo sa kanila.
1: Correct. At gusto nyo magserbisyo ng tama sa taong bayan, ano, kayo lalo na kayo public servant. Uminom kayo ng gatas. Maga kayong magigising. Maga kayong magkatrabaho. O, kagaya na ginagawa at administrator natin. Maraming salamat. Hanggang sa muli po. Magkaugnayan tayo.
9: Kami po magpapasalamat sa inyo, Kahiro, at sa lahat ng kasama nyo po.
1: At yung mga kasama nyo nga pala rin. May kasama kayo.
9: Ay, nandito po ang aming info manager po. Si Ian po at ang aming...
1: Caro, tama, di ba?
9: Si Ian Caro po at saka po si Maricon, ang aming...
1: Si Maricon, good morning. Pagka-Caro, naalala ko yung kaibigan natin retired na sa PNP. Caro yun eh. General Caro. Retired na yung kaibigan natin yan. Ay, marami pong salamat sa inyong pagdalaw din sa amin. Ano ho? At bago maubos lahat yung mga yan, dititigan ko muna kung ilang gatas yan.
9: Ay, kailangan ubusin nyo to, ha?
1: Marami pong salamat. Magandang umaga po. Hanggang sa muli. Thank you po.
10: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Plano ho kaming oras. Mabilis ang oras ho natin. Ano? At 30 minutos kulang eh. Di ba dapat dagdagan natin ito minsan? Ano ho? Mr. Ator, minsan mas maaga tayo. Gawin natin alas 3 na madaling araw. Dito na tayo. Sa ngalan nila Roger Cruz, Jamarina Parial, Alvin Falcone, Arnel Villamor, Marian Milios. Sila Nida Soriano, Susan Barameda, Jamar Trocamora, Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Zungab, Camilo Mali, Ron Esperanza. Sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod kahiro. Hero Ilustrero Brigado, nag-iiwan. Ano mang bagay, matuwid tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po ay isang paraiso. Minsan pa ho, kayong basta-basta naniniwala sa fake Diyos, wag po tayo magpalinlang.
8: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinatututukan ang pagpapatupad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients on BAI program sa iba't ibang rehiyon.
4: Headlines.
3: DSWD, DepEd at iba pang ahensya ng pamahalaan patuloy ang pagbibigay tulong sa mga biktima at naulila sa naganap na school shooting incident sa South Cotabato.
4: Headlines.
3: Comprehensive School Safety Act, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado.
4: Headlines.
3: Inilunsad na e-gov AI, lalo pang magpapalakas ng serbisyo ng pamahalaan sa e-gov PH Super App.
4: Headlines.
3: Mga idinaos na aktibidad nitong September 21 naging maayos at mapayapa sa kabuuan ayon sa PNP.
4: Headlines.
3: Posibleng paglabas sa anti-dummy law, tinitignan ng House Prosecution kaugnay na mga negosyong nakadikit kay VP Sara.
4: Headlines.
3: Olympics double gold medalist Carlos Yulo pasok sa apat na finals ng men's artistic gymnastics sa Aichi Nagoya Asian Games.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw na Martes, September 20.

0: 2022-2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Executive Secretary Ralph Recto binigyang direktiba ang DOH na matutukang maigi ng kanilang regional directors ang pagpapatupad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIF program. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagbigay ng kautusan si Executive Secretary Ralph Recto sa pamunuan ng Department of Health na tiyakin sa mga regional directors nito na naipatutupad ng maayos ang mas pinalawak pang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP. Ang MIFIP ay ang programang nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap o walang sapat na kakayahang magbayad ng gastusing medikal. Ang direktiba ay ginawa ni Recto upang masigurong napoproseso ang mga kailangang bayarang account at lehitibong claim sa ilalim ng MIFIP program. Ipinunto ng Executive Secretary na mahalagang matiyak na maayos ang pagpoproseso ng claims hindi lang para sa hanay ng mga beneficiaries kundi pati na sa panig ng mga participating hospitals at nang sa gayon ay masiguro ang operasyon ng mga ito at makapagsilbi sa mga low-income beneficiaries. 27.4 billion pesos ang inirelease ng DBM sa DOH para sa implementasyon ng naturang programa. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binigyan din ang Department of Health o DOH na patuloy ang pagpapalakas at pagpapalawak nila sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFIP program upang mas maraming Pilipinong makinabang dito. Sa panayam ng Sentro Balita kay DOH Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis, abot na sa mahigit sa 8 milyong Pilipino ang natulungan sa ilalim ng MIFIP at target itong paramihin pa. Ayon kay Manikis, target na benepisyaryo ng MIFIP program ay ang mga indigent patients at mga financially incapacitated individuals na walang may pampambayad sa gamutan sa ospital. Paglilinaw pa ni Manikis na hindi tulad ng zero balance billing ay maaaring magamit ang MIFIP program sa mga pribadong ospital kahit pa ang pasyente ay wala sa ward accommodation.
3: Sakali naman na wala sila sa basic accommodation at kailangan nila ng tulong o kaya nasa private hospital, ito po, dito papasok yung tulong po ng MIFIP, no? So, hindi lang po ito, ang ZBB po, ito sa public hospital. Pero ito pong MIFIP, sinasaklaw po nito, pati serbisyo po ng private hospital, no? Kung kinakailangan po ng pasyente.
0: Ang pahayag po ni Department of Health Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Opisyal lang nilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang eGov AI, isang bagong intelligent feature ng eGov PH Super App na layuning gawing mas madali at mabilis ang pag-access ng mga Pilipino sa government services. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Cabinet Secretary Art Ben Har Abalos Jr. na patuloy ang pag-unlad at paghusay ng mga serbisyo ng pamahalaan dahil sa technology advancement. Kasama na rito ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Anya, isa itong paraan upang mas maging accessible sa bawat Pilipino ang inobasyon tungo sa mas makabagong gamit ng teknolohiya.
4: Administration is championing the ethical and responsible use of AI as a means to improve our services to Filipinos and create opportunities for them. eGov AI puts that principle into practice. To the Filipino people, use eGov AI wisely, responsibly, and ethically. Always remember that technology should sharpen our judgment, not replace it.
0: Yan po ang pahayag ni Cabinet Secretary Ben Har Abalos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pagkalinga ng pamahalaan sa mga estudyante at pamilyang naapektuhan ng naganap na shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato nitong Biyernes. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na may mga tulong pinansyal at pangkabuhayan ng binibigayang ahensya para sa pamilya ng mga nasawing estudyante. Diniyak din ang ahensya na agad may bibigay ang mga pangangailangan ng mga na-confined sa ospital matapos ang insidente. Hindi lang anya pinansyal at medical na tulong ang pinagkakaloob ng pamahalaan, kundi pati na rin psychosocial intervention na hatid ng mga social worker sa mga nabiktimang kabataan at buong school community.
5: Bigay din ng psychosocial first aid ang ating mga social workers, hindi lamang po dun sa mga pamilya ng mga naapektuhan, but gayon din dun sa school community. Kahapon, nagtungo si Secretary Rex Gatchalian dyan sa Banga at sa Soralia sa South Cotabato, at kasama din natin yung ating mga social workers na nagbahagi nga ng psychosocial first aid to other school personnel, and gayon din doon sa mga pamilya ng mga bata na nasugatan at nasawi dahil nga sa nakakalungkot na incident.
0: Samantala, binahagi rin ni Dumlao na personal na binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga naapektuang biktima, ang paaralan at pamilya ng mga nasawi. Nagbigay ng katiyakan ng DSWD na kagapay sila ng mga biktima kaugnay ng nasabing insidente hanggang sa kanilang paghilom, recovery at muling pagbangon. Bukod sa burial assistance at psychosocial intervention, handa rin ang ahensya na ibigay kung ano man ang iba pang mga pangangailangan nila. Aktibo na ang pagtutulungan ng DSWD at Department of Education o DepEd para bumuo ng grupong magbibigay ng trauma-informed care intervention sa buong school community.
5: Pagtulungan tayo sa Department of Education para sa trauma-informed care. Okay. So meron din tayo mga personnel na magkakapacitate ng mga personnel from the DepEd, from the barangay, from the Philippine National Police. Kasi multidisciplinary itong session na igagawin natin. Kaya mahalaga na magtulong-tulong ang mga miyembro ng komunidad on this.
0: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga paralang nakaranas ng traumatic incident dapat magpatupad ng compassionate at accessible na psychological support ayon sa National Center for Mental Health. Yan ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Igambiin ng National Center for Mental Health ang kahalagahan ng kaligtasan ng mga mag-aaral hindi lamang sa aspetong pisikal, bagkus maging ang emotional safety ng mga ito, lalo na yung mga mag-aaral na nakaranas o nakasaksi ng traumatic experience sa paaralan. Sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni NCMH Dr. Noel Reyes na dapat maiparamdam ng mga nakatatanda na mapagkakatiwalaan sila, suportado at available sila upang malapitan ng mga nakababata. Anya, bukod sa physical security na ibinibigay ng mga paaralan, dapat na magbigay rin ng napapanahon, compassionate at accessible psychological support ang mga ito. Kailangan anya na malinaw ang komunikasyon at ligtas ang kapaligiran ng mga bata. Sabi ni Reyes, dapat alam ng mga estudyante na nakaranas ng violent o traumatic experience sa mga paaralan na mayroon silang malalapitan sa lahat ng pagkakataon.
7: We should help them calm down. No po, i-orient po natin sila. We have to identify the immediate, no, and the practical emotional needs ng bata, no. Kung ano po yung nararapat na unahin natin gawin, base po sa presentasyon ng bata, unahin po natin. And of course, tulad na nasabi ko po kanina, we have to connect them with the family members, no, and teachers or counselors, or kung kailangan po sila na mas specialized intervention, i-connect po natin sila sa isang specialist, no, na makakatulong po sa nangyayaring emotional disturbance.
6: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo tuling pagbasa ang panukalang batas na magtatatag ng isang komprehensibo at proactive na sistema para sa kaligtasan ng mga paaralan sa buong bansa. Pumasa ang Senate Bill number 2426 o ang panukalang Comprehensive School Safety Act sa botong 17 senador ang pabor, walang tutol at walang abstention ayon kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino na siyang pangunahing sponsor ng panukala. Dapat maging ligtas ang lugar ng mga paaralan para sa pagkatuto at pagbuo ng pangarap ng mga kabataan at hindi maging lugar ng takot at karahasan. Sa ilalim ng panukala, bawat paaralan ay kailangang magkaroon ng sariling school safety plan na nakatuon sa tatlong pangunahing aspeto: prevention, emergency response at recovery. Kabilang sa mga nakapaloob sa panukala ang risk assessment at training, malinaw na lockdown at evacuation procedures, psychosocial support at mas maigpit na physical security gaya ng metal detectors, mandatory bag checks at CCTV sa common areas. Pinagbabawal din ang paggamit ng gadgets habang may klase maliban sa mga pahihintulutang sitwasyon. Maglalaan din ng suporta para sa mga guro, kabilang ang pagbabawas ng teaching load, legal assistance at regular na safety training, habang magkakaroon naman ng mandatory orientation para sa mga magulang at guardian.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information,
8: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine National Police nagpaalala sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikita sa social media. Yan po ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagpaalala ang Philippine National Police sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikita sa social media, gayon din ay seryosohin ang anumang uri ng mga pagbabanta o pananakot. Iniayon kay PNP Chief Police General Semilencio Naltates Jr. makaraang tumugon ng pulisya sa mga ulat na kanilang natanggap sa Sultan Cotarata at South Cotabato. Ayon kay Naltates, dapat malaman ng publiko ang kahalagahan ng responsable paggamit ng social media. Gayon din anya pangangailangan na maiulat agad ang anumang online content na nagdudulot ng takot at panganib sa kaligtasan ng publiko. Una riyan ay napigilan ng pulisya ang tangkang pamamaril ng isang estudyante ng Kapingkong National High School sa Lambayong, Sultan Cotarata, matapos mabisto ang plano nito sa kanyang Facebook post. Isa-isa pang insidente sa Tupi, South Cotabato, kung saan naaresto ang 18-anyos na estudyante matapos itong mag-post ng mga larawan sa social media na may hawak pang mga baril. Sinabi ng PNP Chief, magsilbing paalala ito sa lahat na ang social media ay hindi lugar para magasik ng takot at karahasan dahil malaki ang epekto nito sa totoong buhay, lalo't kung marami ang mapapahamak. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa rin balita, hindi palalagpasin ng Philippine National Police sa mga nagpapakalat ng pekeng banta na nila'y nagsasayang ng oras at resources ng pamahalaan. Kasunod ito ng dalawang magkakaiwalay na insidente sa Mindanao hinggil sa pekeng banta ng Karasan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, sa halip na nakatutok sa pagbabantay sa kalsada, napupunta ang atensyon ng mga pulis sa pagresponde sa mga ganitong insidente.
14: Especially students do this just to be able to escape yung taking of exams, ayaw lang pumasok. So ito'y waste of government resources, and fair warning to everyone that we will prosecute to the fullest extent of the law yung pong mga mahuhuli natin gumagawa nito. It's time to stop this now. Hindi po ito nakakatawa, hindi po ito nakakatuwa. Additionally, yun na ay nag-waste nga ng resources po ng ating
0: si PNP spokesperson Police Colonel Arlen Ray Co.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangkalatang naging mapayapang mga kilos protestang sinagawa ng iba't ibang grupo sa buong bansa kahapon September 21 ang KPNP Chief Police General Jose Melecio Narcantes Jr. Maiugnay ito sa pinatupad ng maximum tolerance ng mga pulis at sa maingat na pagkakalatag ng seguridad na ibinatayaan niya sa mga marahas na insidente sa kaparehong petsa noong nakarang taon. Bagamat may ilang isolated incident na naitala, agad naman itong natugunan ng pulisya. Pinuri din ni Narcante sa mga pulis na nasa ground dahil sa kanilang pagtitimpi at profesionalismo habang tinitiyak ang kaligtasan ng publiko at ang karapatan ng mga realista na nagmagpahayag ng kanilang saloobin. Matatandang mahigit sa 17,000 na tauhan ng pulisyang dineploy para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa mga pagtitipon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mainit ang naging pagtanggap ni Executive Secretary Ralph Recto kay Japanese Senate Vice President Fukuyama Tetsuro sa pagbisita nito sa Maynila upang isulong pa ang parliamentary exchanges sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas. Sa pagbisitang ito, pinagtibay din ang comprehensive strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Kasunod ng huling pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan nitong buwan ng Mayo, kapwa tiniyak ng Pilipinas at Japan ang commitment ng dalawang bansa sa napagtibayin pa ang kooperasyon sa depensa, maritime security, energy infrastructure and development, gayon din sa linya ng kalakalan at pamumuhunan at people-to-people ties. Kasama sa courtesy call sila Japanese Senators Kawai Takandori, Miyohiraki Daisaku at Umemura Mizuho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyang diin ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque sa 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting ang kahalagaan ng pagtutulungan at dialogo upang matugunan ang mga hamong pang-ekonomiya sa rehiyon. Kabilang sa mga pangunahing paksang tinalakay ang digitalization, energy at food security, connectivity at supply chain resilience kasama ang walong East Asia Summit partner nations na kinabibilangan ng Australia, China, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos na may kabuuang two-way trade na nagkakahalaga ng 3.07 trillion US dollars. Ang naturang pagpupulong ay bahagi naman ng pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026 na may temang Navigating Our Future Together.
12: This diversity is one of the strengths of the EAS. It gives us an opportunity to exchange views, better understand one another's perspective, and identify areas where practical economic cooperation can be advanced. The scale of our economies also gives us considerable potential to strengthen economic linkages, connectivity, resilience, and sustainable and inclusive growth.
0: Yan po ang pahayag ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagsasakatuparan sa ASEAN Power Grid Initiative para sa matatag na supply ng kuryente sa Southeast Asia, sinulong sa 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting. Narito ang balitang atin sa atin ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Sa panguna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, naging produktibo ang 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting sa Pasay City nito Lunes. Dito ay binigyang diin ng Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang kalagahan ng pagtutulungan ng 11 ASEAN Member States at 8 East Asia Summit Partners Nations upang matugunan ang mga hamong pang-ekonomiya sa mundo. Binigyang diin sa pagpupulong ang pagpaparatiling bukas sa mga trade corridor upang matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng kalakalan, partikular ang supply ng enerhiya at iba pang pangunahing pangangailangan. Kaugnay nga nito ay isinusulong ang pagsasakatuparan ng ASEAN Power Grid upang matiyak ang sapat at matatag na supply ng kuryente para sa lumalaking industrial at digital demands para walang patid ang paglago ng ekonomiya ng Southeast Asia. Target ng ASEAN Power Grid na ikonekta ang mga energy system at infrastructure ng ASEAN member states bago ang taong 2045. Matatandaan na noong 2025 nakapagtala ang ASEAN at mga dialogue partner nito na Australia, China, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos ng kabuuang two-way trade na nagkakahalaga ng $3.07 trillion. Napatunay ng masiglang ugnayan na pangkalakalan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyan din ni Trade and Industry Undersecretary Seferino Rodolfo ang malaking potensyal at pakinabang na maaring makuha ng Pilipinas mula sa itatayong PAC Silica Project sa New Clark City, Tarlac. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Rodolfo na kinakailangan pa ng bansa na makahikayat ng mas maraming mamumuhunan sa larangan ng teknolohiya. Ito na ang tamang panahon upang patunayan ng bansa na hindi lang labor force, raw materials at semiconductor component ang kayang maiambag ng Pilipinas. Inihayag din ng opisyal ng pagtaas ng demand para sa mga semiconductors na dulot ng mabilis na pagbusbong ng artificial intelligence o AI ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakapagtala ang bansa ng record high merchandise exports noong 2025.
16: We initiated these projects because they support our national goals. PAC Silica can help accelerate them. PAC Silica allows us to finally monetize our being a trustworthy trading partner. PAC Silica did not and does not define our destination. It only helps accelerate the journey.
0: Yan po ang pahayag ni Trade Undersecretary Seferino Rodolfo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bilang bahagi ng pagsusulong ng transparency at accountability at upang maiwasan ang posibilidad ng katiwalian, giniit ni Lavota City Representative Toby Tiangco ang muling pagbubukas ng plenary interpellations sa budget ng House of Representatives. Sinabi ni Tiangco na dapat payagan ang pamunuan ng Kamara ang muling pagbubukas ng interpolation sa budget ng lower house matapos ilipat ang deliberations mula September 24 patungong September 17 habang anya o siya ay nasa ibang bansa para sa official business. Giniit niya na muling buksan ng pamunuan ng Kamara ang mga talakayan sa budget ng lower house at binanggit na payagan din itong muling buksan ang deliberation sa budget ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Binigyan din ni Tiangco na dapat sumunod ang House of Representatives sa mataas na pamantayan ng financial accountability lalo na pagdating sa mga panuntunan nito sa paggastos. Ngayon man, hindi pinagbigyan ng Kamara ang kanyang motion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Dante Marcoleta ay hindi na sasali sa impeachment trial kung anya ay lalabag sa konstitusyon ang proseso. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Inihayag ni Senador Dante Marcoleta na hindi na siya lalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kabilang sa deliberasyon at botohan kung sa tingin niya ay lalabag sa konstitusyon na magiging takbo ng paglilitis. Sa isang pahayag, muling konesyon ni Marcoleta ang pagtatalaga kay Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court na nindigan ng senador na ipinapakita ng records ng 1986 Constitutional Commission na ang Senate President ang dapat na mamuno sa impeachment trial, maliban na lang kung ang Pangulo ang nililitis. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod ng pagharap ng sa Senate Impeachment Court ng mga mga amici curiae o friends of the court na nagbahagi ng kanilang opinyon tungkol sa basihan ng voting threshold sa impeachment trial. Para kay Marcoleta, hindi maaaring baguhin ng Senado sa pamamagitan ng internal rules nito ang voting threshold na itinatakda ng konstitusyon. Sinabi ni Marcoleta na kung itutuloy ang paglilitis sa ilalim ng anyay questionable presiding authority at magpapatupad ng voting threshold na taliwas sa konstitusyon, maaari niyang maapektuhan ang legitimacy at integrity ng impeachment trial. Maaari rin niyang maging subject sa constitutional challenge ang magiging hatol ng impeachment court. Inaasahang pagdedesisyonahan ng mga senator judges sa Miyerkules ang usapin sa 16-vote threshold matapos ang oral arguments at ng prosecution at defense. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Posibleng paglabas sa anti-dummy law, sinisilip ng House Prosecution laban sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez-Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Sisiyasatin ngayon ng House Prosecution Team ang JTC Group of Companies Philippines Incorporated at ang negosyanteng si Jaime T. Cruz, kaugnay ng mga idinglarang interes sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, posibleng magbunga ito ng issue sa ilalim ng anti-dummy law. Sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Lano del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong, si Cruz ay hindi lang basta pangalan na nadamay matapos lumabas sa mga dokumento ng Securities and Exchange Commission na ang JTC ang mayoriyang stockholder o nagmamay-ari ng GenCorp Industries Incorporated, isang kumpanyang nakalista sa Sal NEV Duterte. Batay sa patotoo ni SEC Director Gerardo Del Rosario, wala sa mga records ng ahensya ng GenCorp ang pangalan ni VP Sara bilang incorporator, director o stockholder. Ayon kay Adyong, sisiyasati ng prosecution kung bakit idiniklara ni Duterte ang GenCorp sa kanyang Sal-N kahit wala siya sa mga official na record ng korporasyon bilang stockholder. Binigyan diin ng mambabatas na mahalagang masundan ng ugnayan sa pagitan ni Duterte ng GenCorp at ng JTC upang linawin kung bakit ito nakalista sa kanyang Sal-N, gayong hindi siya ang lumalabas na beneficial owner sa mga dokumento ng SEC. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Energy hinihintay ang rekomendasyon sa posibleng excise tax suspension sa petrolyo. Narito ang balitang hatid sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Hinihintay pa na Department of Energy ang magiging rekomendasyon ng economic managers kaugnay ng pamukalang suspension sa excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa panayam ng House Media kay Energy Secretary Sharon Galindo, 2 linggo na ang nakalipas na isumita ng ahensya sa economic managers ang sertifikasyon na umabot na sa $80 kada bariles ang presyo ng crude oil. Ito kasi itinakdang trigger para sa posibleng pagsuspende ng excise tax. Sabi ni Garien na sinusulitan ng economic managers na usapin kabilang na yung posibleng epekto nito sa inflation at sa kabuang ekonomiya. Kapag nakapaglabas na ng rekomendasyon ng economic managers, ipaparating ito sa Malacanang na siya mag-aanunsyo ng magiging desisyon. Sabi ng kadihim, posibleng manatiling mataas ang presyo ng petrolyo at hindi agad bumalik sa pre-war level ang halaga nito dahil sa patuloy na epekto ng tensyon sa Middle East. Posible rin ang manatili ang ganitong sitwasyon hanggang Pasko. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Epektibo na ngayong araw ang panibagong sigwada ng taas presyo ng mga produktong petrolyo base sa nilabas na anunsyo ng Department of Energy. Magkakasabay na nagpatupad ngayong umaga ng taas presyo ang iba't ibang kumpanya ng langis na sa 4 pesos 88 centavos kada litro ang tinaas ng gasolina, habang sumipa naman sa tumataginting na 8 pesos and 82 centavos kada litro ang pagtaas sa diesel, habang ang sa kerosene tumaas ang presyo sa 6 pesos and 47 centavos kada litro. Ang nasabing paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo ay dulot na rin ng kaguluhan sa Middle East.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Exemption ng fuel subsidy program sa election spending ban, welcome sa LTFRB. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Nagpasalamat ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa Commission on Elections o COMELEC matapos na pagbigyan ang hiling nitong exemption sa election ban para sa ilang programa sa pampublikong transportasyon. Kabilang na rito ang fuel subsidy program na sakop ang one-time fuel subsidy at 12 pesos kada litrong fuel discount, gayon din ang service contracting program na kinabibilangan ng EDSA busway extension at ng Love Bus libreng sakay. Kasama rin sa exemption ng mga aktibidad sa ilan ng public transport modernization program, kabilang ang tatlong buwang assistance para sa monthly amortization at operational expenses ng mga PUV operator. Ayon sa LTFRB, mahalagang exemption na ito para magtuloy-tuloy ang tulong sa mga operator, driver at pati na sa mga commuter, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tiniyak naman ng LTFRB na susunod ito sa mga kondisyon ng COMELEC, kabilang na ang pagbabawal sa direktang partisipasyon ng mga kandidato sa pagpapatuhad ng mga programa at pagsumite ng periodic report sa mga naging disbursement. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Commission on Elections posibleng magpatupad ng special election sa Batanes. Yan ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Kinumpirma ni Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia na kakailanganin nilang magsagawa ng special election sa Batanes. Ito ay bunsod ng pagpanaw ni Batanes Lone District Representative Siriaco Gato Jr. nitong September 21. Ayon kay Garcia, nagpatawag na ng emergency meeting ang poll body kasama ang field officials upang paghandaan ang nasabing special elections. Sa ilalim ng batas, kailangan anyang idaos ang special elections nang hindi mas maaga sa 60 days at hindi lalampas ng 90 days mula nang mabakante ang pwesto sa Kamara. Sinabi rin ni Garcia na kung matutuloy ng sa Nobyembre 2 ang barangay at sangguniang kabataan elections, hindi maaaring isabay dito ang special election sa Batanes dahil hindi pa abot sa 60 days mula nang mabakante ang pwesto ng Lone District ng Batanes. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayan Dagat, New Zealand, pinanawagan ng mas pinalakas na papel ng Estados Unidos sa Pasipiko. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Ipinanawagan ni New Zealand Foreign Minister Winston Peters ang mas pinalakas na gampanin ng Estados Unidos sa Pasipiko, lalo na't mas lumalaki pa ang mga hamon sa rehiyon pagdating sa usapin ng geopolitics at seguridad. Sa kanyang foreign policy speech bago ang nakatakdang halalan sa Nobyembre, tinukoy ni Peters ang missile tests, pinalawak na naval exercises at organized transnational crime bilang mga banta sa istabilidad ng rehiyon. Anya bilang Pacific Power, kailangang mahikayat ang Amerika na palakasin pa ang kooperasyon sa Pasipiko nang sa gayon ay masuportahan ang regional prosperity at seguridad sa lugar. Ikinalugod din ito ang kamakailang commitment ng Washington sa Pacific Island Nations, kabilang na ang $150 million na assistance package. Kasabay nito, iginit din na opisyal ang pagpapatatag sa kampanya ng New Zealand sa Pasipiko sa pamamagitan ng pagbibigay tulong, defense cooperation at diplomasya sa mga karatig bansa at isla sa rehiyon. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Carlos Yulo pumalpak sa isang routine subalit nakapasok pa rin sa apat na finals ng Men's Artistic Gymnastics sa Aichi Nagoya Asian Games. Mula sa Sports Radio 918, narito ang balitang atid ni Judith Karingal.
23: Olympic double gold medalist Carlos Yulo umabante sa apat na finals ng Men Artistic Gymnastics sa 20th Asian Games. Number 1 qualifier si Carlos sa floor exercise kung saan nakapasok rin ang nakababatang kapatid na si Eldrew na pumang-apat sa qualification na nasabing event. Pasok din si Caloy sa parallel bars at sa vault kung saan nakabawi sa kanyang maagang failed landing. Pinamunuan din ni Carlos at Eldrew ang Philippine team sa pag-abante sa men's team all-around final. Hangad ni Carlos na maka-gold sa Asian Games, ang tanging kulang sa listahan ng kanyang mga tagumpay katulad ng panalo sa Olympics, World Championships, World Cup, Asian Championships at SEA Games. Lubhang masaya ang magkapatid na Yulo sa kapwa nila pagpasok sa mga final events sa kauna-unahan rin na pagkakataon na sila ay nagkasama sa Asian Games. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judith Caringal, Philippine Olympic Committee Media, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay Chinagoya Asian Games.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya, sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 42 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
5: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chain sa yan at dito po gagawin?
24: Eksakto, yun yung talagang layunin nitong pagsali natin sa Paxinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center at itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
5: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
24: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Bayan ng Uyugan, Batanes, nakisa sa Ivatan Cultural Attire. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang report ni Mayan Bata.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mayan.
6: Kaugnay sa selebrasyon ng Linggo ng Kasuotang Pilipino, nakiisa ang lokal na pamahalaan ng Uyugan sa naturang selebrasyon upang magbigay pugay sa mayamang pamana ng kultura ng mga Ivatan sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga tradisyonal at makabagong disenyo ng Kasuotang Ivatan. Alinsunod sa Provincial Ordinance No. 428 Series of 2024 na kilala bilang Ivatan Cultural Attire Day Ordinance of 2024, ang unang araw ng trabaho sa ikatlong linggo ng Setyembre ay ipinagdiriwang taon-taon bilang Ivatan Attire Day o araw noonaw na yun Ivatan. Hinihikayat ang lahat ng mga manggagawa sa lalawigan na makiisa sa taunang selebrasyon. Kaya naman, aktibong nakibahagi ang lokal na pamahalaan ng Uyugan sa naturang aktibidad kung saan itinampok ng mga manggagawa, guro at mga mag-aaral ang iba't ibang kasuotan na nagsusulong ng pagpapahalaga at pangangalaga sa pagkakakilanlan ng kultura ng mga Ivatan sa pamamagitan ng pagsusuot ng tradisyonal na kasuotang Ivatan. Mula sa lalawigan ng Batanes, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Zero balance billing at medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP na katulong sa mga benepisyaryo sa Ilocos Norte at Lawag City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ronnie.
7: Patuloy na lumalaban sa buhay ang dalawang benepisyaryo ng zero balance billing at medical assistance for indigent and financially incapacitated patient o MAIFIP na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Health matapos silang makalabas sa ospital. Sa panig ni Michelle Ann Malvar, residente ng Barangay Abaga, Bangi, Ilocos Norte, na malaking tulong ang zero balance billing sa kanyang pagpapagaling sa ospital matapos operahan sa matres. Dahil kung wala ang programa ng Pangulo Anaya, ay posibleng nabaon na sila sa utang. Imbes ay naging mapayapa ang kanyang kaisipan at mas nakapagpagaling ng maayos. Ayon naman kay Junicio Agkawili ng Barangay Navotas, Lawag City, na isa ring benepisyaryo ng ZBB at MAIFIP, sinagot ng gobyerno ang kanyang bill na umabot sa 342,000 pesos ngunit kailangan pa ng dagdag na tulong para sa kanyang maintenance, ganun din sa kanyang patuloy na pagdadialysis. Parehong nagpasalamat ang dalawa kay Pangulong Marcos, Department of Health at PhilHealth at umaasang magpapatuloy at mapaunlad ang mga programa para mas makatulong pa sa kanila at sa ibang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Health at Department of Agrarian Reform, pinangunahan ang inauguration at hospital expansion ng Conrado F. Estrella Medical Center sa Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug. Narito ang balitang hatid ni Grace Acuar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Grace.
8: Formal nang tinanggap na DOH ang deed of donation at opisyal na titulo ng 3,807 square meter na lupain na pinagkaloob ng Pamilya Estrella para sa pagpapalawak ng Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center na mas kilala bilang Estrella Hospital. Pinangunahan ni bagong talagang Acting DOH Secretary Edwin M. Mercado ang ceremonial signing at opisyal na turnover ng titulo noong September 19, 2000. 26. Natawa ng Pamilya Estrella sa donasyon sina Victor James Estrella, Dark Secretary Conrado M. Estrella III at Abono Party List Representative Robert Raymond M. Estrella. Gagamitin ang lupang donasyon para sa pagpapatayo ng isang pitong palapag na gusali na may basement na maging bahagi ng pagpapalawak ng ospital. Kabilang sa mga pasilidad na itatayo rito ang Cancer Treatment Facility at Multi-Specialty Outpatient Department, gayon din ang pagpapataas ng authorized bed capacity ng ospital. Ang proyekto ay nakapaloob sa multi-year contractual authority para sa fiscal years 2027 to 2029 na magsisilbing multi-year framework para sa pagpapatupad ng malaking infrastruktura ng ospital. Ayon kay Secretary Mercado, mahalagang hakbang ang durasyon sa pagpapalakas ng pampublikong serbisyong pangkalusugan sa Pangasinan at Makarating lalawigan. Binigyan din ito na ang patuloy na pagpapaunlad sa Estrella Hospital ay linsunod sa layunin ng RA number 11223 o Universal Healthcare Law, particular sa pagpapalapit ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga komunidad. Itinatag ang Conrado Estrella Regional Medical Trauma Center sa bisa ng RA number 11558 bilang isang 100 bed capacity level 2 general hospital. Ipinangalan ito sa yumaong si Conrado Estrella Sr. na nagsilbing alcalde na Rosales, Pangasinan, gobernador ng Pangasinan at Minister of Agrarian Reform. Samantala, muling pinagtibay ni Darth Secretary Conrado Estrella III ang commitment ng pamilya Estrella sa pagpapanulad ng kalusugan at kapakanan ng mga residente ng Pangasinan. Kasunod ng turnover ceremony, ang blessing at inauguration ng mga bagong pinalawak na operational wings ng medical center at nagsagawa rin ng technical hospital tour at pagbisita sa inpatient ward kung saan inasaksihan ng mga health officials ang mga pasilidad para sa pangalaga sa mga pasyente, emergency trauma areas at healthcare information technology systems ng ospital. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP program. Malaking tulong sa libu-libong pasyente ng Eastern Bicol Medical Center sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Juris.
9: Malaking tulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng pinansyal na suporta para sa pagpapagamot ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MIFIP program ayon sa Eastern Bicol Medical Center o EBMC sa Catanduanes. Ayon kay Dr. Maria Bessie Rodulfo Safe, Chief of Hospital ng EBMC, nababawasan sa pamamagitan ng programa ang pinansyal na pasanin ng mga pasyente dahil maaaring ma-charge sa MIFIP ang kanilang kwalipikadong gastusing medikal. Kabilang sa mga na-charge sa programa ang isang hospital bill na umabot sa mahigit 1.3 million pesos habang mayroon ding mga kaso na nasa 600,000 gayon din ang nasa 100 hanggang 250,000 pesos. Bilang end referral hospital at tanging level 2 government hospital sa probinsya, sinabi ni Safe na libo-libong pasyente ang natutulungan ng EBMC kaya malaking bagay ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng programa. Gayunman, sinabi niyang hindi regular ang pagdating ng pondo sa ngayon sa ospital at limitado rin ang kamakailang natanggap nilang alokasyon. Pero dahil dyan, nanawagan si Safe ng mas malaki at tuloy-tuloy na pondo para sa MIFIP upang mas marami pang pasyenteng nangangailangan ang mapagkalooban ng tulong. Anya, sa ilalim ng programa, nabibigyan ng pagkakataon ng mga pasyente at kanilang pamilya na higit na makapagtuon sa pagpapagamot ng hindi labis na nabibigatan sa gastos medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: ASEAN meeting patungkol sa pangisdaan ginanap sa Puerto Princesa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang hatid ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Lizelle.
10: Nagtipon sa Puerto Princesa mga opisyal ng pangisdaan, mga eksperto at mga katuwang na organisasyon mula sa iba't ibang panig ng Timog Silangang Asya habang pinangungunahan ng DABFAR ang serye na mahalagang pagpupulong ng ASEAN tungkol sa pangisdaan. Naging pangunahing bahagi ng aktibidad ang 18th meeting of the ASEAN Fisheries Consultative Forum, ang 34th meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries at ang first meeting of the ASEAN Seafood Alliance. Natalakay sa ilalim ng AFCF ang napapanahong mga usapin na nakakaapekto sa sektor ng pangisdaan at aquaculture sa rehiyon. Nakapaloob sa talakay dito ang kapasidad sa pangingisda, mga hakbang laban sa illegal, unreported, and unregulated o IUU na pangingisda, rehabilitasyon at pagpapabuti ng mga yamang dagat at mga epekto ng pagbabago ng klima sa pangisdaan at aquaculture. Tinalakay din dito ang patungkol sa pantaigdigang kasunduan sa pangisdaan, kabilang ang WTO Agreement on Fisheries Subsidies at ang Agreement on Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Nagsilbing mahalagang platforma naman ang 34th ASWGFI para sa pagsusuri sa kalagayan ng pangisdaan sa ASEAN, pagpapalitan ng teknikal na kaalaman at mga polisiya at pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga bansang kasapi at mga katuwang na organisasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: DSWD Region 7, pinangunahan ang inauguration ng bagong pasilidad sa Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Jessa Agua Ilanan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jessa.
11: Naisa katuparan na ang layunin ng Department of Social Welfare and Development Central Visayas na gawing mas maganda at maliwalas ang pasilidad na kakalinga sa mga nangangailangang individual sa Cebu at buong rehiyon. Ito ay matapos isinagawa ang blessing at formal na pagbubukas ng upgraded facility ng DSWD 7, partikular ang Crisis Intervention Section o CIS Screening Area, ang mismong CIS office, annex building nito, maging ang annex canopy. Kabilang sa naidagdag sa bagong ayos na pasilidad ay ang bagong air conditioning, bagong waiting chairs, maging ang LED display para sa mga kaalaman at gabay mula sa ahensya. Aabot din sa 100 kliyente ang kayang tanggapin ng mas pinagandang screening area, ang sabay na kayang tanggapin na may itinalagang lactation room para sa breastfeeding mother at play area para sa mga bata. Pinangunahan ni na DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero, Assistant Regional Director for Operations GSI Son at ARD for Administration Tony Son Luther Lee ang ribbon cutting matapos ang ginawang blessing. Ang upgrading ng mga pasilidad ng DSWD 7 sa Cebu ay bahagi ng habang ng ahensya upang mas maging epesyente, madaling lapitan at komportable ang implementasyon ng mga programa ng pamahalaan para sa vulnerable sector. Ang DSWD 7 ay sumusunod sa prinsipyo ng Harmonized Action and Processes for Swift Accountable Yield o HAPSAY na salitang Cebuano para sa maayos. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DSWD Region 8 nagpadala ng psychosocial support team sa South Cotabato. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang balitang atid ni Suzette Pretensio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Suzette.
12: Nagpadala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 ng 6 na tauhan sa South Cotabato upang tulungan ang mga naapektuhan ng kamakailang insidente ng pamamargilit sa isang paaralan. Ipinadala ng ahensya ang 2 social worker at 4 na psychometrician upang dagdagan ang mga nagbibigay ng psychosocial support sa mga bata, pamilya at komunidad ng paaralan. Layunin ng grupo na tulungan ang mga apektado na harapin ang emosyonal na epekto ng nasabing insidente. Nakumpleto ng 6 na tauhan ang Training of Trainers on Trauma Psychosocial Support na isinagawa kamakailan sa Palo, Leyte. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang DSWD 8 sa iba pang field office upang maibigay ang kinakailangang suporta sa mga naapektuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFIP na katulong naman sa pagpapagamot ng halos 5,000 Iliganon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan. Darito ang balitang atin sa atin ni Sharif Timhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sharif.
13: Nakatulong ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program ng Department of Health o DOH sa halos 5,000 pasyente sa Iligan City mula January hanggang September 21, 2026. Ito ang ibinahagi ni Iligan City Lone District Congressional Office Consultant Luella Maybituin. Anya, kabilang sa MAIFIP ang tulong sa hospital bills, gamot at laboratory test na may kabuang pondong 50 milyong piso para sa Iligan. Nagpasalamat naman ang isa sa mga benepisyaryo mula Barangay Abuno na si Rowena Kinit kay Representative Celso Regencia, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos matulungan sa gastusin sa ospital at gamot para sa kanyang mild stroke at problema sa puso. Giit niya, naging mabilis at madali ang proseso ng pamahalaan kaya malaking ginhawa ito sa kanyang pagpapagamot. Samantala, pinalakas ng DOH ang pagpapatupad ng MAIFIP matapos ilabas ng Department of Budget and Management ang 27.4 billion pesos na pondo para sa programa sa direktiba ni Pangulong Marcos. Pinasalamatan naman ni Maybituin ang punong ehekutibo sa pagpapabilis ng pagproseso at paglalabas ng pondo para sa naturang programa na inaasahang makatutulong sa mas maraming pasyente sa Iligan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DSWD Caraga patuloy naman ang tulong sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Reggie Tanyare.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Reggie,
14: patuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga sa mga pamilyang nakararanas ng matinding init at kakulangan sa tubig dulot ng El Nino mula September 17 hanggang 19, 2026 na mahagi ang ahensya ng food and water assistance sa mga apektadong pamilya sa Butuan City, Carmen sa Surigao del Sur at San Jose at Basilisa sa Dinagat Islands. Sa Carmen, umabot sa 3,185 family food packs ang ipinamahagi. Samantala, sa San Jose, 9,020 family food packs, 9,020 10 litro na bottled water at 5,000 jerry cans o refillable water containers ang naipamahagi. Sa Basilisa naman, 6,493 family food packs ang ipinagkaloob sa mga pamilya. Patuloy rin ang water rationing efforts sa Butuan City kung saan isang water tanker ang nagseserbisyo sa mga barangay Masaw at Villa Cananga mula September 10, 2026. Layunin ng mga hakbang na matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang higit na naaapektuhan ng kakulangan sa pagkain at tubig habang nagpapatuloy ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 22, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information.

0: account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Ngayon po ay araw ng Martes, September 22, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at napapanood sa live social media streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Tuesday morning. Traffic update muna. Direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
4: Radyo Pilipinas. Traffic!
3: Ihatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
5: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapahanig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko simula po dito sa may Ermin Garcia at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Connecticut. Pag-akyat po natin ng Ortigas Flyover ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko hanggang makarating na po yan dito sa may Shaw Boulevard. Pagkatapos po niyan ay dire-diretso naman po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po yan ng Guadalupe at asahan muli ang bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Estrella hanggang sa may Buendia Avenue. Pag-akyat naman po natin ng Magallanes Flyover ay magiging maluwag din po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makababa po tayo ng Evangelista. Ngunit asahan muli ang bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Cabrera hanggang makarating naman po yan dito sa may Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po sa may FB Harrison hanggang makarating po yan dito po sa intersection ng Taft. Pagdaakyat din po natin ng Magallanes Flyover hanggang makababa po yan ng Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko. At mula naman po dito sa may Boni hanggang makarating po ng Guadix ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan. Kung pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Balintawak. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung number coding na nagtatapos sa number 3 at 4. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 na umaga hanggang alas 10 na umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 na umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMD Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
3: Thank you. Si Gia Rivales, mga kaibigan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ito pong 12 piso per liter na fuel discount sa mga jeepney at UV Express, epekto aktibo na muli.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Alamin natin ang detalye sa report ni Marian Bastasa. Mary!
6: Alan, maaari na nga mag-avail nitong 12 peso na kada litreng fuel discount ang mga kwalipikadong public utility jeepney at mga UV express driver at mga operator sa mga piling gasolinahan. Kasunod ito ng pag-aproba ng COMELEC sa hiling ng LTFRB na ma-exempt na sa election ba ng fuel subsidy program kabilang na ang fuel discount. Ayon sa LTFRB, naging available muli ang discount kagabi bandang alas 9:30 para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Kanina meron tayong napuntahang gasolinahan dito sa may Matalino Street sa likod ng City Hall at ang sabi sa atin nung mga gas teller doon, meron na daw humabol kaninang madaling araw na nagpagasolina ng mga jeepney driver para makapag-avail nitong discount. Ikinalugod naman ng chuper na si June na palagi raw inaabangan itong diskwento lalo na ngayong mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa kanya, talagang nagpapagasolina siya doon sa mga gas station na may ang ma-avail na 12 pesos na fuel discount. Si Tatay Limuel naman, matagal na rin daw nakikinabang sa fuel discount, bagamat aminado na hindi na raw ito sapat para matugunan yung patuloy niyang pagtaas na presyo ng produktong petrolyo. Pakinggan natin ang pahayag ng makanakausap nating chopper kanina.
7: Maganda rin ang pagbabalik. Ang laking bagay din yun. 12 pesos.
6: Oo, magkano ba ang nun?
7: 12 pesos magkadalitro.
6: Tapos, so ang kunyari, ang pag-gas mo 1.5, magkano rin ang nababawas doon, sir?
7: 200 din.
6: Sa kahit pa paano?
7: Oo, kahit pa paano. Parang 1.3 na lang din yung di-diesel mo.
8: Sapat. Gaya ngayon, tumaas na naman. Ang laki na naman ang itinaas, 93 na. Eh di, halos 7 pesos na lang. 100 ang 1 liter.
6: Pero sa 93 na yun, minus yung ano doon, Tay?
8: May ma-minus. Halimbawa, nag-target ang mga 500. Baka ma-minus sa'yo dyan mga 70.
6: Samantala, Alan, magkakaiba naman yung pananaw ng mga chopper doon sa panawagan para sa taas pasahe. May ilan na pabor na itaas na yung minimum fare sa hanggang 15 pesos. Habang may iba namang mga chopper na nag-aalala ng dagdag pasanin ito para sa mga commuter. Matatanda ang binigyan ng hanggang Oktubre ng Department of Transportation itong LTFRB para magdesisyon dito nga sa mga hirit na taas pasahe. Tiniyak naman ng LTFRB na pagpapatuloy o ipagpapatuloy nila yung iba pa mga aprobadong programa ng Department of Transportation para mapakinabangan ito ng mga driver, operator at commuter at alinsa pa rin naman sa kondisyon ng COMELEC. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, si Marian Bastasa mula po sa Quezon City.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 16 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, makakausap natin si Rear Admiral Jay Tariela, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. 17 minutes makalipas ang 7 a.m.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami, o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Mga kaibigan, 18 and a half minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong! It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
11: Ginagamit natin ng madalas simula pa nung Spanish era.
10: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
11: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
10: Nationally and internationally, it was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
11: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
10: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags.
11: Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Pinalakas, pinalawak,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo
4: Publico, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
4: Sports Radio, Radio Pilipinas World Service.
3: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issue na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
4: Sports Radio 918,
3: Radyo Magazine 1278
4: at Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio,
2: Radyo Magazine,
4: Serbisyo Publiko, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Collab.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 21 minutes makalipas po ang 7 AM. At sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin this morning ang PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Sir, magandang umaga po.
13: Hello sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig.
3: Yes sir, noong pong nakaraang Biyernes, September 18, ano ho, meron hong report din na yung pagbangga ng vessel ng China Coast Guard sa isang boat naman ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At ito'y nangyari sa karagatan sa Palawan, sir.
13: Opo sir, totoo po yan. No? Ang China Coast Guard vessel ay paahasang binangga. Ang isang B-5 vessel noong nakaraan September 18, kung saan ito ay namumudbud lamang, no, ng fuel subsidy sa ating mga kababayan mga isang Pilipino.
3: Opo, ito pong vessel ng B-5, ito yung dato magat salamat sir, ano, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasa aktual na pagsasagawa o pagbibigay ng tulong sa ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea, Rear Admiral, sir?
13: Yes, sir. That was the intention of BRP. Magat salamat, no? Ang mamahagi ng fuel subsidy sa ating mga mangingisdang Pilipino. Dahil kung mapapansin mo, sir, no? In the past few weeks, no? Pangit ang panahon.
3: Opo.
13: At the same time, tumataas ang presyo ng langis. Kaya nagkaroon ng activity ang BFAR, no? For them to deliver fuel subsidy sa ating mga maista. Para kahit pa paano maibsan, no? Ang kanilang pinagdaraan ng hirap ng pangisda. At the same time, yung mahal na presyo ng crudo.
3: Opo. Ayan. At base sa koordinasyon ng BFAR with the Philippine Coast Guard, ano po ang extent ng damage, ika nga, na tinamon itong barko ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? Itong dato, magat salamat, sir.
13: Well, based on our the report that we received, no, the BFAR vessel had damages on its railings, no, dahil sa pagbangga sa kanya. But there's no significant damage with regard to its seaworthiness.
3: Mm-hmm.
13: And accordingly, naglabas na sila ng total estimated amount. I think it's in a figure 1.1 million na kailangan ng BFAR for them to repair the damage that they incurred because of the rammer.
3: And because of this, the BFAR vessel had to cut short yung mission nito na pagtulong sa ating mga mangingisda, sir?
13: Yes, sir, no? Dahil sa kanyang tinamong damage, she wasn't able to continue the delivery of fuel subsidy.
3: Okay. Anong aktual na dala ng BFAR vessel na ito nung maganap yon ay fuel na ipagkakalob sa ating mga mangingisda para mabilis ang refueling ng karikin nilang mga bangkang pangisda, sir? Hindi na sila babalik muna, tapos magpapakarga lang ng fuel, tapos lalaot uli, sir.
13: Yes, sir. Ang BFAR vessel ay may dalang fuel, food packs, and even ice, no?
3: Mm-hmm.
13: Para mas mapatagal yung pangingisda ng ating mga kababayang Pilipino.
3: Opo. At saka for emphasis din, Rear Admiral Tariela, sir, ito ay regular na ginagawa ng BFAR, even ang ating Philippine Coast Guard, yung paghatid ng tulong sa mga pumapalaot na Filipino fishermen para mas maging simple ang kanilang procedure at hindi na mangangailangang magbalik-balik pa sa Pampang, at ito'y tuloy-tuloy na ginagawa sa loob ng karagatan ng bansa, sir.
13: Yes, sir. And what is really noting, no? The BFAR vessel is unarmed, it is civilian, and it does not have any malicious intent, no, sa kanyang ginagawa sa West Philippine Sea when this incident happened.
3: Ayun. You mentioned the you used the word intentional ramming nung China Coast Guard vessel dito sa BFAR vessel, sir.
13: Yes, sir. It was intentional, no? And para sa akin, it's pure evil. Bakit naman babanggain ng isang fishery vessel na wala namang armas, isang sibilyan, at walang ibang dahilan kundi tumulong sa ating mga mangingisdang Pilipino.
3: Mm-hmm. Okay. Considering this event, halimbawa, syempre, it will be subject to repairs muna itong barkong ito. Pero may iba pa naman tayong mga vessels na maaring makatulong sa paghatid ng, let's say, food, water, and even fuel dun sa ating mga mangingisdang pumalaot na, sir.
13: Yes, sir, no, may mga BFAR vessels naman na maaaring humalinhin sa ginagawa nitong BRP dato, magat salamat. But para sa akin, it still needs to be condemned dahil ang ganitong gawain ng China ay hindi dapat natin pinapalagpas. And of course, they do not have any rights, no, to be inside our exclusive economic zone, which is as close as 54 nautical miles. At sasabihin nilang ang ginagawa lamang nila is a legitimate law enforcement.
3: Mm-hmm. Opo. Okay. Rear Admiral Jay Tariela, sir, salamat po ha ng marami sa mga updates mula sa inyo sa Philippine Coast Guard, sir.
13: Maraming salamat po.
3: Thank you, sir. Rear Admiral Jay Tariela, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng PCG, Philippine Coast Guard.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mga kaibigan, meron hon 28 minutes makalipas ang 7 AM. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
15: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
14: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
16: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
14: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Rick Laba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
19: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
20: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
23: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 33 minutes makalipas ang 7 AM. Oy, ito. Magandang balita to, magandang balita mula sa Department of Tourism. Meron pong siyam na hotel sa Pilipinas kinilala ng Michelin Guide ayon po sa Department of Tourism. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan. Iatid sa atin ni AJ Ignacio.
24: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
3: AJ. AJ. Babalikan natin maya-maya si AJ Ignacio.
23: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Ulit-ulit, baka nandiyan na, nasa linya na. AJ Ignacio, good morning!
25: Yes, Boss Alan, umabot na sa siyam na hotel sa Pilipinas ang kinilala ng Michelin Guide sa kanilang 2026 hotel selection. Dalawang hotel ang unang nakatanggap na nito, Boss Alan, ng 2 Michelin keys sa Pilipinas. Ito ang El Nido Resort sa Lagan Island sa Palawan at Raffles sa Makati. Ang dalawang Michelin keys ay binigay sa mga hotel na nag-aalok ng pambihira at hindi malilimot ng karanasan sa mga bisita. Samantala, apat na hotel naman ang unang nakatanggap na ng 1 Michelin key. Kabilang dito ang New Star sa Cebu, El Nido Resort sa Pangulusan Island sa Palawan, Hotel Okura Manila sa Pasay City at Minami Resort sa Sipalay City, Negros Occidental. Napili naman ang kanilang 1 Michelin key sa ng tatlong hotel na Naipalayed Hideaway sa Sargao, Fairmont Makati at Amampulo sa Palawan. Sinabi nga ni Tourism o ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay na malaki ang maitutulong ng mga pagkilalang ito upang mas makilala ang Pilipinas bilang destinasyon na may dekalidad ng mga hotel resort kasama ang kanilang mainit na pagtanggap ng mga Pilipino sa mga turista. Sa kabuuan, nasa siyam na nga alan ang Michelin Key Hotels ng Pilipinas para ngayong taong 2026. Wala pa rin dito alan sa Department of Tourism. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 36 minutes makalipas ang 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Lung Center of the Philippines ang ating makakausap this morning. Ang Executive Director ng Lung Center of the Philippines, si Dr. Jubert Benedicto. Dr. Benedicto, sir, good morning po.
26: Good morning po, Sir Alad. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay ninyo.
3: Yes, sir. Nako, pag-usapan muna natin, sir, itong medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Insofar as your hospital is concerned, of course, ano po mga update tungkol diyan? Kasi mismo nga Malacanang pinamamadali sa ating mga government hospitals yung pong pagkakaloob ng tulong sa ating mga kababayan by way of this particular project, itong medical assistance to for indigent and financially incapacitated patients. Dr. Jubert, sir.
26: Well, magandang umaga po ulit at kumuha nga po ko ng mga datos mula po sa aming financial department. So, ang nakikita ko po, ang latest po naming update, siguro po na i-implement na namin through the MAIFI program, yun aming pong tinatawag na zero balance billing. So, ito po yung nagsimula latter part po ng September last year. Tapos hanggang ngayon, let's say bandang end ng July, ang datos po na nakikita ko ay almost 4,000 patients po sa Lung Center ang nakinabang dito. Totaling ang equivalent niya po halos 222 million pesos. in the past 9 months.
3: Opo, ito ay bahagi ng ano, yung aspeto ng zero balance billing, Dr. Gilbert, sir.
26: Opo, pag sinabi po kasi nating MAIFI po, so isa siyang programa tulad po na nabanggit nyo, Sir Alan,
3: opo,
26: na ito po'y para sa mga indigent tsaka financially incapacitated. Ibig po sabihin yung talagang mahihirap nating kababayan. At dito po sa Lung Center, na i-implement po namin yung dire-diretso ever since po nagsabi po yung Pangulo natin at yung DOH Secretary. So, iba't ibang pasyente na po na kinabang nito. So, this is on top of po dun sa kanilang pribilehyo bilang PhilHealth member, pag meron silang special discount tulad po ng pagiging senior citizen or PWD. So, this is on top of it. So, ang nangyari po, nasi-zero balance billing po talaga yung mga pasyente namin.
3: Ayun, at we understand na malaki ang pondong inilaan ng pamahalaan para dito sa aspetong ito, no? Almost 3 billion pesos sa mga specialty hospitals. Gaya limbawa ng Lung Center of the Philippines, sa panig po ninyo, moving forward, paano po ika nga higit na mabibinipisyuhan ito ang ating mga kababayan sa darating na mga araw, sir?
26: Magandang katanungan po yan. So siguro po bilang director, ang emphasize ko lang po, hindi ito bali isang programang stand alone, no? So dapat maintindihan po ng kababayan natin na this is on top of the other programs. That means yung napaka-importanteng aspeto po, yung ma-integrate po siya na maayos sa ibang programa ng gobyerno, para number one po, makinabang talaga ng yung dapat makinabang, makikinabang po sa ganitong programa. Number two, hindi po magiging redundant. So, ibig ko sabihin, kung ikaw ay nakikinabang naman na sa isang programa, hindi naman tayo dapat kukuha mula sa MAIPIP tsaka mula po sa ibang programa, para po talaga ma-maximize natin yung benefit na to. Ang top of mind po namin talaga, nakinabang po ng malaki dito sa Lung Center, yung mga pasyente po nating may mga cancer sa baga, na dati po ay talagang kung saan-saan sila kumukuha ng pondo. Ngayon dahil may MAIFI po, isang puntahan na lang, isang kargahan po doon ng pondo. Ang iba pa pong nakinabang, yung mga pasyente pong kailangan lagyan ng tubo sa kanilang mga baga para po ma-drain or ma-evacuate yung tubig sa kanilang baga. So, ang laki po ng pakinabang sa kanila, kasi lahat po ng instrumento, lahat ng OR na dati pong may singil, kahit po charity yan, no? Siyempre, may gugugulin po tayong mga accessories na kailangan nila.
3: Apo,
26: ay nalibre po dahil sa MAIFI program.
3: Ayun. Okay. At pinag-uusapan natin, kayo na rin ang nagsabi, na maraming mga aparato at kagamitan ang pinagkakaloob doon sa talagang mga nangangailangan. Kung halimbawa sa kasalukuyan, on the average, ilang pasyente na may kaugnayan dito sa problema sa baga, halimbawa, ang kayang sabay-sabay na may accommodate ng pasilidad ng ating Lung Center of the Philippines, Dr. Gilbert, sir?
26: Opo, nasa datos po namin, bale in the last 9 months or so, almost 4,000 patients po yung nakinabang po dito. So sa Lung Center po, i-assure natin yung mga kababayan po natin na as long as, syempre dapat pasok ka po dun sa kailangan nating mga inclusion or criteria po para makinabang ka sa MAIFI program, lahat po yun nasasagot, yung mga tubo na kailangan, yung let's say yung mga pantahe, no, yung anesthesia na kailangan and everything for any special procedure para po sa baga. Yan po ay kayang-kaya pong ikarga sa Lung Center of the Philippines.
3: Ayun, at syempre yung dinidescribe yung mga procedure, syempre, mga hindi ordinaryong procedure ang mga yan. Highly specialized na may kaugnayan sa baga. Ika nga, sa aspeto po ng mga equipment, mga modernong equipment lang ng Lung Center of the Philippines, nasaan na po tayo sa kasalukuyan, sir?
26: Napakaganda pong balita na kahit papano naman po ay we can stand toe-to-toe maskin po sa private hospitals in terms of updates po sa equipment. Ang masasabi ko lang po, tulad po nung last budget, nabigyan din po kami ng pondo para sa isang bagong linak machine. Yan po yung nagbibigay ng radiation treatment para po sa mga may cancer pong pasyente. So nakakuha po kami or makakakuha kami within the quarter ng isang bagong high-end na linak machine. Yung nadidinig pa po siguro ng ibang kababayan natin, yung equipment na robotics.
3: Mm.
26: So maskin po yung pinong-pinong procedure sa baga, na robot po yung gagawa para po mas maging precise. Meron na rin po ang lung center, makukuha po namin yon in the next quarter. Kasama pa po dyan yung ibang accessories para po sa bronchoscopy o yung pong parang teleskopyo na pinapasok po sa ilong, diretso po sa daanan ng hangin para po makita at mabiopsy po yung mga may bukol sa baga. So available po yan since last year po, since the past 2 years. Pero ngayon po, yung mga high-end na mga accessories makukuha na rin po dito sa lung center.
3: Ayun, okay. And of course, through the MyFIP program ng ating pamahalaan ng ating Department of Health, well, ano ang nakikita niyo pang matinding magiging positibong impact nito sa ating mga kababayan sa hinaharap, sir?
26: Bali, nakikita po namin tulad po kasi for the past few weeks, for the past few days actually, busy po kami dun sa budget hearing na nangyayari, no? Both sa Congress and sa Senate. So, ang maganda po sa during sa mga budget hearing, nakakausap po natin yung mga mambabatas po natin, lalo na mga congressmen na they represent various areas po sa Philippines. Ang nakikita ko pong maganda sigurong, kumbaga, ilulook forward po ng kababayan natin ay yun pong mas lalo pong pinaigting tsaka na mas invigorated po yung MAIFI program at tinatry po nilang mag-expand yon para po makinabang pa po yung ibang klase ng pasyente. So sumasabay na rin po siya sa PhilHealth. Dati po kasi yung mga na-admit pong pasyente sa ER na less than 24 hours, out of pocket po yung nangyayari doon. Ngayon, pati po yun, masasagot na.
3: Kasama na.
26: So, nakikita ko po na nakikita nila yung benefit. Ang siguro challenge lang po dyan is yung proper implementation para hindi po mahaluan ng kahit anong bahid na, let's say, pamumulitika or let's say, mga mas lalo pang napahirapan ang pasyente dahil po dito sa MAIFIP. So na-envision ko po na as long as this is properly implemented po at maging maayos po lahat from the patient to the doctors and everything, magiging maganda po ang kinalabasan nito para po sa lahat.
3: Opo. Okay. Nako, Dr. Jubert Benedicto. Sir, salamat po na marami ha, sa mga updates na ito at sa mga impormasyong ito mula sa inyo sa Lung Center of the Philippines, sir.
26: Magandang umaga po at maraming salamat po sa pag-imbita sa Lung Center.
3: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang Executive Director ng Lung Center of the Philippines, Dr. Jubert Benedicto.
23: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Publiko.
23: 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 46 and a half minutes na makalipas po ang 7 AM. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
23: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Publiko.
23: 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV.
0: Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko.
10: 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 minutes na makalipas pong 7 AM. Ngayong umaga, tayo po makikipag-ugnayan sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Makakausap natin ang chief nila ng Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
12: Yes, magandang umaga po si Alan at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon.
3: Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Una, makikibalita kami. Ano na ang status muna ng El Nino natin insofar as the Philippines is concerned, ma'am?
12: Well, sa ngayon po, Sir Alan, ay nasa strong category na po yung ating El Nino. So, ibig sabihin po, from moderate to strong to become strong na po yung ating El Nino is present in the tropical Pacific. So, ang ibig sabihin po niyan, mas lalo pong umiinit yung temperatura ng ating karagatan. At sinasabi nga po natin na predicted po natin that by end of December 2026 ay possible po na ma-reach nito yung very strong category ng ating El Nino.
3: Opo. And habang nagpi-prevail itong strong sa kasalukuyan na El Nino, and towards the end of this year, very strong El Nino, ano po ang magiging mga karakteristik ng bagyo na papasok sa ating bansa, kung mayroon man? Please, ma'am.
12: Sa ngayon po ay papahina po yung ating habagat, although may mga possible pa rin po ng surge ng ating habagat sa ngayon. And kapag magtatapos na po yung ating habagat, so mapunta tayo sa transition and anihan, may mga possible pa rin po na mga bagyo na madidevelop or papasok sa Philippine Area of Responsibility. Mostly po possible ay sabi nga po natin ay typhoon at super typhoon category. But there were instances po, may mga taon na medyo mas malimit na lang o po kaunti na lang po yung bagyong pumapasok at the last quarter ng taon kapag po meron tayong ganitong El Nino. So lalo na nga po ngayon meron tayong strong El Nino, meron din pong possibility na kukunti na lang po yung bagyo na papasok by end of this year.
3: Ayun, kukunti yung bagyo, pero nabanggit niyo, ma'am, na baka mas malalakas ang mga ito, ma'am?
12: Yes po, ma'am. Possible po mga typhoon at super typhoon category, at mostly po yan po yung mga possible na mga landfalling or crossing ng mga bagyo.
3: Okay. Ayun. Well, bago tayo tuluyang magtapos, Ma'am Annalisa, we understand na merong isang climate forum. This is the 200th climate forum na ang pangunahing nakatutok ay ang PAGASA. Give us some updates tungkol dito at ano ang maitutulong nitong climate forum, ika nga, lalo na sa ating mga ordinaryong mamamayan. Ma'am.
12: Well, bukas nga po, September 23, March the milestone ng PAGASA po sa pagkoconduct ng National Climate Forum. So ito po yung ginagawa natin 1-1, regular lang, para makapagbigay po tayo ng mga updates at makapagbigay din po ng advisory, lalo na po dito sa ongoing nating El Nino na becoming strengthening. So ito sa mga significant po nito is yung mga possible po na anong mga kailangan ng paghahanda at bigay ang mga lahat ng mga ginagawa ng national government, including our partners, yung mga tinatawag po nating mga civil society organizations at yung government organization, yung humanitarian country team, kung paano po nasama-sama na ibigay yung limit ng mga efforts po para malabanan po o magkaroon ng sipat na intervention dito po sa ongoing nating El Nino. So yun po yung ibibigay po natin motive dito po sa conduct ng 200 Climate Forum. So inaayayahan po namin yung mga face-to-face na participants po namin, inaayayahan doon po sa park in Radisson Hotel. So invited po kayo din doon sa Alan, so makapunta po kayo personal doon.
3: Apo.
12: And also live din po sa official Facebook account ng PAGASA at sa YouTube channel po ng DOSK PAGASA and also via Zoom po. So invited po kayo lahat para maibigay po yung update about the latest update ng El Nino.
3: Opo, ayan. Ma'am Annalisa Solis, nako, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyong Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Thank you so much, ma'am.
12: Morning po.
3: Yes, ma'am. Good morning. Si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA.
23: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Meron pong mahalagang paalala ang Philippine National Police sa lahat ng mga security agency. Alamin po natin ang balitang yan, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: J. Mark.
2: Magandang maganda mga pinalalangan ng Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o PNP SOSIA ang papel ng mga private security personnel bilang una line of defense sa mga paaralan laban sa posibleng violent incidents. Sa memorandum advisory na pirmado ni SOSIA Chief Police Brigadier General Glenn Cinco, binigyan din ito na dapat trained ang mga private security personnel sa armed intruder protocols. Kabilang na ang agarang pag-secure sa mga access points kung ligtas kung gawin at pagpapatunog ng alarm. Inatasan din silang panatilihing maluwag ang mga daraanan ng mga responder at gabayan ang mga ito pagdating sa paaralan. Inimuin ang mga private security personnel na patuloy na makipag-ugnayan sa mga school authority at kung maaari ay lumahok sa mga safety drills para sa active attack incidents. Inilabas ng naturang tanggapan ang abiso kasunod rin ang mga naitatalang karasan sa iba't ibang mga paaralan na pinasasangkutan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, J. Mark Dagala.
23: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, September 22, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Alvin Pelgone, Jo Marie Referial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
23: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino